0: 回答肯定
1: 说话的
0: 是吧？是。
2: Allahu salafan sai mun ka sanya su waka wadannan wadanda sun kare wato Fir'auna mun ka sanya cikin wadannan shudi jamu salibin ka harim ai sabiqina ibrata wato sun ka gushe sun ka zan abin abin hira wanda ake kula da shi abin wa'azi wa matalan lil akhirin ko mun ka sanya amma ya sa shi misali ga na karshe ba'dahu bayan su yamtaziluna bi halin don su dora su bibi halayen su su misalta kansu wala yaqadimuna ala mithl abarin don kada su gabata ga yin aiki irin aikin Fir'auna ka dora wala kanta masu wa'azi kana ganin su masu rauni don hawa kansu kun gane ko abin da ya kamata duk ma wanda an shugaba in ya ga ana wa'azi wanda yake tawbi addini ko ƙarya shike yi ko ta ho in ka ta ho sai ka shiga gaba da gidin shugabancin ka kuma da tafiya yan kokarci a za ka faɗa da shi to ka fa sauko kun zan dai dai sai ai ta faɗa shi yana tare da Allah ka kana tare da shaitan to kun gane ko Allah saukake ba sai ka sauka ba in ka gane kariya shi kai kace ka nuna kariya ke ba eh kace ya bari to ba ka in ba ka tare da shi ya ba ka gane aha mai ta tsini wasan kariya shi ke inda abin nan an so so to an shiga tare da shi an gane abin da yake ana yana yi wa haka wata to kun ba don Allah ya taimake mu ba da ana zama lafiya
1: bare
2: da wata ke ba don hadari ce
3: dalilin Allah kawai wasu shugaba ne da suke hanawa shi da kusa ne da wani kyakkyawan nufi ko saboda sha'anin mutum ko na ya saurara kansu saboda gashi hankalin da sa'ada ainihin yi saboda wajen su hana wasu amma ba wai suna nufin
2: su a ai mai tatsi ne ba wa'azi yake yi ba tsibbu yake yi a ni ban taba jin sunan mai tsini ba sai dan kawai yake da shi kina ko cikin Kano shekaru da wazi yake yana rufe jin sunan shi amma kan wuce
4: yana da shi amma
2: tun ya rufe ne ne da tabu yan kasan shi ba abin nan haka gwamnati na Kano ya tafi gidan sa ba a ashe ka wuce ne in wazi yake yana zuwa a to ashe ka wuce ba ai mai abin nan mai wa'azi shi gudu sa ke yi amma mai tabu jawo mutane yake yi akwai abubuwa biyu akwai wanda yake yana dama malamin suna ta dan nasa yanzu abin malami ya gane malamin yaudara shi yake in kaji masu fada irin su ne da malami yake faɗa ba da sauran duniya yake faɗa ba
4: akwai
2: da kai da dangane da jiki da kuma da yin dangane da jiki da kuma da yin dangane da jiki da kuma da yin dangane da jiki da kuma da yin dangane da jiki da kuma da yin
1: dangane
2: da jiki da kuma da yin dangane da jiki
4: da
2: haka ne wato a galibi yan sanda su sun ka dora abin nan an goyon bayan waɗanda shugabanni ana taɓa na inda ba su yi haka nan ba na yi wannan
3: Allah gani da
2: yin amin to ji gaba wa min ta'assubi fil batil akwai kuma abin nan kabilanci wato ta'assubi ga ƙarya istihmalu al-hujjati sahiha li ibatil batil ay amfani da hujjoji na ƙarya don a raina gaskiya wannan yana ciki wato ta'assubi da shi ba na faɗa da gaskiya gashi nan wala ma da ibn maryam masalan lokacin da anka buga ɗayan dan maryam shi zan misali wato hina nazala kawulu ta'ala innakum ma ta'buduna min dunillahi la ilaha illa huwa an ya gabata cikin suratul anbiya aka ce wato isa an abin ku da abin da kuke bauta ma duka wato abin na makamashin jahannama ne fa qala al mushrikuuna radina an takuna alihatuna ma ilahi ba shi ne ke ci hakika annabi bane isa ya an bauta masa to mun yanzu kenan kuma kan mu su zo tare da isa a soje su gaba dai wata kenan annaba kenan ana kuna su kun gane ko li'annahu abdu min dunillahi domin bawa ne ubeda min dunillahi an bauta masa ba Allah ba shi ba Allah ba

ba suka ce wato su abin da mutanen ka wato Qurayshawa a alihatuna khairu amru shin guma kan mu abin bautawar mu sun ka ji ko shi kita fanar da an ta kuna alihatuna ma ku saboda ka tunda ya zan mun bauta musu ko shi kuma an bauta masa saboda ka da guma kan mu da shi sun zan daidai mun yarda guma kan mu su zan tare da shi cikin wuta ungane ko ma da rabbu na kai lajin nan ba tawo da wannan misali ba gare ka sai dan jayayya wato na kariya ay kusumat bil ban da kariya ni ilmihim an annama allati fi qawli ta'ala innakum ma ta'budun shin san wannan ma ku da abin da kuke bauta ma ni gairul aqil ba ga mai hankali take ba mai hankali man ake cewa ashe mai hankali wanda anka bauta ma ba da san shi ba wannan wala ba ta samu shi kun gane ko wala ya tana waje isa alayhi salam ba isa bai shiga ba domin shi ba shi anka bauta mu ba kuma bai yarda ba balahum qamu hadan musaida su mutane ne masu tsananin kusuma shadidul kusuma masu tsananin kusuma wato suna neman ko kadan sun ka samu wata gaskiya abin nan mai nuna gaskiya za su kama su da jayya da shi to din kuwa

in huwa shi Isa bai zama ba illa abdu ba ce ba wane na Allah an amna alaihi muhim ba shi ni'ima da ba shi annabci waja'alna hu mun ka sanya shi bi wujudihi min ghairi adan mun an ka same shi ba da uba ba matalan li bani isra'ila yanzan ba kon abu wato ga bani isra'ila kalmatan kamar misali ni garaba idan zama ne abu ba ko yasa dan bi ya na kullu la za a yi hujja da shi ga cewa ikon Allah gaskiya ne alama ya sha wato Allah na yi abin da ya ga dama ne annahu arsala ilayhi da kursila da na aike shi zuwa gare su wa ummuhu min huwashi ya kuwa su ce wato dangin su ne kun gane ko launa shaku wa launa shaku

0: sha'u da muna so in ji Allah da ja'alna minkum mala'ikatan da mun sanya mala'iku da ba matsayin ku filali cikin kasa ya khalqu nas'a abina su mun su mai gare ku ai an alko ai li waladina min law lanna minkum ya rijal makkata fil alli abina ya khalqu ya nubunakum kama kama khalqu auladukum wato da mun so wato isa ba yanzu abi ya zan abin mamaki ba an ce an haife shi ba da uku ba da uba ba uwa kawai Allah ya ce ai in muna so ko wani mai mata cikin ku in mata shi ta yi ciki za ta yi ta shi mala'iki ba mutum ma dan uwan sa za ta yi ba mu mala'iki da mun so haka za mu
1: saboda haka aka wuce
0: in ka haihu sai dan ka yi mala'iki ya ba da gida kama wannan na isa kamar yadda muka haihu da isa mun mutu daga mace duna zakarin ba da wannan miji ba zakara ku zama shari zama shari shi ya fassara wannan wakila la hawalna ba'dakum mala'ika da muna so wasu ku daga cikin ku sai mu mashe su mala'iku ba ma mutane ba kun gane ku wakila anti la ja'alnahum badalan minkum da mun so sai mu share ku mu kawo mala'iku matsayin ku kun manda kun kana hu abul baka ya fada kana wa alaihi jallalul mahalli akan shi wa ta mai sayyidi yake kun manda kun sa mala'iku su tsaya matsayin ku wa innahu la ilmun nisaa

annabi yace an ka ce annabi yace gaba da magana yace mu mutanen sa wala sudun lakum shaytanu kada shaydan ya karkatar da ku daga addinin Allah innahu lakum aduwwun mubin lalle shi fa ta shaytan gare ku maki ne mai bayyana na kiyayya saboda kada ku bi shi a halaka ku wala ma da isa bil bayyinati.

shirika inna la huwa rabbi wa rabbu wa rabbukum Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijin ku da ni da ku duka daya halitta ne nashi babu du ku bauta masa ba ka ba ku bauta min ba hada siratul mustaqim wannan shine hanya wadda addaide tsa ai isharar ila majmu'il amr wannan ai isharar cewa wato wannan abu da Isa ya ce ya fada ma mutanen sa shine hanya wadda addaide tsa ai i'tiqadu tauhid an kudu ce kadai ta Allah kawai ga ibada wa ta'budu bi shari'i da bauta ma Allah da shari'o'i wa huwa tatimmatu kalami Isa alayhi salam wannan cikon magana Isa ne kun gane ko to ci gaba

ya taho da gaskiya lokacin da yake fadin ta ba mai yarda da shi amma kuma in ya wuce sai a yi tikirin karin rai a dingina gare shi a don wasu kuma su tashi da yaudara akan wannan kuma da goma sani to ba ta dafa da azabu sai kuma kungiyoyi sun ka saba yin bayanin tsakanin su ki ita wa ka ita kansa abuwa abuwa na wasu na ce ai shi ne Allah don ka ji daɗin kange mutanen su daga shari'a a wata mutum da wasu ka ce a'a

0: dan Allah ne wazan kace ya sa'a da talata shi da wata abubuwa uku ne ai Allah ne ya taho duniya don ya nuna mana yadda ake zaman gida da uba da uwa da da shine da na uku kenan da shi da uwa shi da
1: Allah
0: da Allah eh da hore go eh ba ya kudi ya ta kulu wannan akwai jokobait ya kudi ya suka ce ashi ai shine Allah wani marqusiya ba marqus da kulu ibn da dan Allah ne wal malakaniya sana fa malakai ta kulu huwa salallahu salallahu na uku da uku ai ne sa bi nabiyin ba annabi bane wala rasulin ba manzo bane wato dan alloli ne kama kana ke yahudu kama yadda yahudu aka sun kace shi gare shi ayatu qalu innahu ibn zina yahuda su ko sun kace a su ko suna kokarin su su walakanta shi sun kace ai shege ne don su hana kenan masu biyar su yau da zina zanar ji ibn wace ta yi zina ta haife shi wa baqiyan furqatu ukhra akwai wata kuma wanda ba fada ba mu'mina akwai wadanda sun kai imani na kwarai suna nan boye su wadda rawu tulu da innahu abdullahi wa rasul wato ana ce musu arsiyin wanda yake abin na kaisar a lokacin na annabi yana cikin su eh ko kuma da kom eh arsiyin galibi abin na siriya suke
1: janiya wannan cikin tafsirin jami'a ko wani suji yana iya zama Allah
0: wato sai yi buta sai ya uku kenan eh ha a wasa iyaka a sai kenan gwamnati su
1: sai
0: a ko wani mutum al-maqsud bi gabin nan suji da suji Allah suji ko Allah gayatun abin da gayan maqsudi ya zan shi a Allah
1: sai ya zama Allah abin da shi ne magana
0: ta eh
1: gayar abin da yake iya gani
0: a ba haka ba sai ba ba
1: sai ya zama Allah da
0: fa abin da dinta yace asufi ku Allah kawai kuda su gini
1: magana wannan magana
0: ko shi ka to kaka ta mu da wannan magana
1: ko to a
0: tsaya
1: nan
0: gayar da shi da ke biya ba sune ke cewa abin nan Allah sannan ya zama muhabbata sannan ran haya zan abin nan kutani sannan kuma haya zan shi Ibrahim ba
1: amma da dai da
0: ko ba ko ke cha ba
1: a to abin yau karatu ya kawo nan cewa idza balaga su ya zan makana al murad bi hadha asufi huwa Allah
0: wannan shi da su shi ke nan da yake da kullu kai a bai shi wato gwan ya tabbata lil ladina zalimu gwanan sun kai zalunci wato ai kafaru sun ka kafi ne ma karu ga duka sun ka wada shi isa na azabi yawmi alim na azabar yini mai tsanani mudin sun ma haddada musadda ya tsorata da tuwan hadin aqidat al fasida ga wannan aqida mu imani wanda an baya da kyau allati la masnuna wanda yake baka da madogara ma annaha rasakhara fi kulli gashi baka da madogara amma za ta bada cikin suka da su wala yashrukuna hal yajibuna da ba su ke bani su mu zuwa gaskiya kama kana ta'ala kamar yadda Allah yake hal yanzuruna

0: zama shi su azab suna jiran wani abu wadannan kungiyoyi suna iya komowa ga gaskiya suna jiran wani abu don su komo gaskiya a illa sa'a wato ba su abin nan ba su jiran komai sai dai sa'a tashin kiyama ba dai su tuba su komo ga gaskiya ba an ta ce mu zo mu su baga tan bisa da auke hujatan wa hum la yashurun al haliban saniba dan ba saniba da wakati maji a ba san lokacin zakku wata ba kamla gabanin sa gabanin zakku wa li anna man tagalgala fi aqidatin takalidiya da duk wanda ya zurfi ga wani imani na dogara ga wasu la yake yassaru lahu ta wa bayyi wa yana da wuya gare shi bai da sauki shi bar wannan aqida wa in da har kuna koda gaskiya ta bayyana gare shi sai ce a aqida a shugabanni akwai abin da suke nufi walau kana tilkar fatida mabuyyatin fi awwaliha ala ghairi asasin ko da wannan aqida mugunya tun farko an gina ta babu wani asali duk haka dai asasin sahihi ya annan nufus idan harafat yasubu takawinuha domin wato rayuka idan sun ka karkate to a komo a miƙe su yana da wuya kamar wato ice ya kan abin nan ya bushe ka ce ka sanya shi ka tankwasa shi yana yiwa haka ne ya san gaskiya amma bai ke komowa sai dai fada
1: ai shi ka kuka ji a duk wata kalace gyaran ba za a ga ba
0: ne an shi ne abin nan
1: akan fada karanta ta ce ya wani a alaƙe da
0: tsari wato tun farko da an ka azal ba a kan wani gaskiya an ka azal ba yanzu abin nan kamar su abin nan kiristoci ai abin da ai tunanin su da yahudawa na cewa abin nan bai da uba dan rina ne shine suke neman su tsarkake shi wani ce ai shine Allah ko kuma ne ce ai dan Allah ne ko kuma ne ce kaza ne kaga wato sun samu dan wani abu da sun ka dogara kaga ne akwai gairu awali ala gairu a safi an gyara ci gaba sun masu tsara da min hukuri sa'ati baga ta tare bayan haka ne ya ci gaba da ya ce abin nan ba su jiran komai sai sa'a tashin kiyama to dan ya nuna kenan sa'a tin za ta zo bisa ga abuke zakara ba ya ambaci sashen halayenta fa kana ta'ala sai Allah ya ce ci gaba to ga halayen tashin kiyama nan da al'ahilla wato masoya akan zunubai waɗanda sun kai ƙungiya suna wani zunubi yawma idin a ranar kiyama ba duhun da bana dun sashen su maƙiyi ne ga sashen wato duk waɗanda sun ka taru suna yin wani abu sun kai zumunta don ɓanna to ran kiyama sai su taho suna tsagagen juna illal muttaqin sai dai masu tsoron Allah waɗanda yake su suna soyayya don Allah sukan alaka a cikin ruwa suka yi kungiya akan ta'a Allah fa innahum asdiqahu za su doge a ranar kiyama suna abokai wai kallon sannan a ce musu ya ibadi

To su bayan Allah da waɗanda ake ce muku shiga aljanna yutafu alaihim ana gewayawa akan su duk yayin da aka kusa min da hadin zinariya wa aka wadin sanan da kofuna na shan giya jambu ku biyan ho ina ullahu wa tadu kofuna li yashri bashari wa min hasi sha wa tababu wani abin nan ba ta da abin ne wato inda duk ka ba zai sha wa fiha ma ta yace billahi an musu cikin aljanna kuma akwai duk abin da rayuka ke shawashi talazzuzan dan jin dadi wata lutul ayin kuma idanu in sun gani su ji dadi sannan a ce wa antum fiya khalidun ku cikin ta masu dawwama ne har abada kun gane ko da kun gane akwai bambanci da ake ku a cikin ta masu dawwama ne da ake ku masu dawwama ne a cikin ta ni a bambanci akwai bambanci da ku a cikin ta masu dawwama ne wato kenan ita dai amma ku masu dawwama ne a cikin ta yana yiwa a hada da wani abu ni an kaga wata kace zai bi ni doka wato ba wani ba amma an kace na doki zai duba hana ka doki an duba haka ne ko ba haka ba ni an kace na doki zai duba yawa kuma ka doka afa da Musa da Ali amma an kace zai bi ni doka to shi ce na ba mai tambaye ka kuma wani doka a dinnan kun gane ko sani irin waɗannan ka'idodin magana shi ake cin balaga to ci gaba

wuta wa ma zalamnahu ba mu zalunce su ba amma mun kasa su da har abada cikin wuta walakin kana mu da ne masu zo sune masu zalunci wadanda sun ka dauki ibada daga Allah sun ka kai ta ga wanda bai cancanceta ba wa nadau

suna zaton Allah na lana sama sirah mu ba mu ji asirin da suke yi lokacin da suke taruwa suna wannan suna da mani ba mu sani ba wani jawabi haka nan gana wanda suke yi ai ma yi siruna ila gairin abinda suke yin asiri zuwa ga wani su ma shi haruna bihi da abinda suke bayyana a tsakanin su suna kulle kulle da ce mu kaza mu kaza mu ce kaza mu ce kaza suna da mani ba mu ji bala munaji na sumu zalika munajin wannan wa rasuluna la da yaka mun sannan manzanni mu mala'iku mun aika suna nan tare da su suna da rubutun abin da suke fada wato da kasar kuma suna dauka to cigaba

0: komo yana take bi ga abin nan magangannin da na wuce walin kana lil rahmani wa lil kate har in dai an kaddara Allah na da da mai rahama yana da da to ni bawan sa ne saboda haka fa ana wala abin ne farko masu gota madannan in dai an kaddara wa ta ya zan gaskiya Allah na da da to da ni ne zan fara gota madannan kun fahimta ko lil waladi ni ne farko masu gota ga dan lakin tabbata annahu la walad wa ma ya tabbata babu wanda a gare shi ta'ala ban ta fara ibadatu saboda haka ko a bauta masa ya komo saboda haka an ban ciki kun gane ko fa subhana rabbi samawati subhana barki ya tabbatar ma Allah wa ta rabbi rabbus sama rabbis samawati barki ya tabbatar ma ubangijin samai wal ali da kasa wa rabbil arshi kuma ubangijin al arshi domin al arshi ta ke wai kursi alladhi fihi samawati wal arshi kuma kursi shi ne samai da kasa suke duka wato ya tsarkaka amma ya sai kuma ga dinda suke sifantawa ai ya kuma dinda suke cewa ka dina kariya bi nisbatil waladi ilayhi domin al arshi da dinda a cikin ta duka bayin Allah ne saboda haka duk wanda a ciki ba wanda ne babu da kun gane ko
1: Alhamdulillah an saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin margayi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi daga nan gidan Radio Rahama farin cikin al'umma

0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: To masha Allah. Kace Ibrahim na magaji ya samu girja.
0: To wannan na magaji ya barka da shigowa.
1: To gaskiya ni alhamdulillah wallahi lafiya lawa na bangare na. Yawa to masha Allah. Kamar yanda mai magana na baya ya faɗa.
0: Na'am.
1: Ya kamata iyaye su ƙara jan hankalin iyayen su ko har sa lura.
0: Eh.
1: Bari ci wurin ga yanzu kamar yanda faɗa ana cikin mutum makarantar nan kuma duk wanda yake abubuwan da yanda iyaye suke barin iyayen su da rairai.
0: Na'am.
1: Abu ne da ya kamata iyaye su kula da shi. Da duwar ci wurin ga ko ina yanzu ga yaran nan sun bazu. Kuma su wasan kwallo sai masu wasan waya. Ai ka kamata iyaye su kasa hankalin su wajen kula da iyayen su. Domin ta rike iyayen su a hannun wani zai musu ba. Kamata iyaye duk wanda yake da yaran da suke sun mutu makarantar nan. Yayi kokarin kula da su.
0: To malam Salisu na magajiya muna gode.

0: Najeriya ta dade tana fuskantar karancin kudin shiga da kuma karancin albarkatu da za su yi amfani da su wajen ci gaba wanda ya sa sauye-sauyen suka zama wajibi. Magudu ya kuma bayyana cewa gwamnatin Tinubu ta gaji bashi na sama da biliyan 6 da kudaden shigo na kudaden shigo da man fetur, wato dala biliyan 6 na kudaden shigo da man fetur a lokacin da kasar nan ke fama da karancin kudi. Ya ce gwamnatin ta dauki matakai masu wahala domin daidaita tattalin arzikin kasa, jawo masu jiba jari da kuma samar da ingantattun damar tattalin arziki ga 'yan Najeriya. Ministan ya yi fatan cewa sauye-sauyen za su inganta harkokin kudin gwamnati tare da taimakawa wajen samun ci gaba mai dorewa. A nan kuma tsohon mataimakin shugaban kasa dan takara a jam'iyyar ADC a zaben shugaban kasa mai zuwa a 2027 Atiku Abubakar ya kudura aniyar dawo da tallafin man fetur matsawar aka zabe shi a shekarar ta 2027. Atiku Abubakar ya ce tallafin man fetur da gwamnatin Tinubu ta yi bai haifar wa da 'yan Najeriya da mai ido ba, duk da cewa a wasu lokuta an shajiwa Atiku Abubakar yana nuna goyon bayansa ga cire tallafin sai dai a yanzu ya ce ya saba wa bukatun 'yan Najeriya. Ya rana ta cewa zai dawo da tallafin kuma duk waɗanda suka sace kudaden tallafin sai sun dawo da su, a cewar Atiku Abubakar. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya nada Avril Anitan a matsayin shugaban ma'aikata na tarayya da nadin nasa zai fara aiki a ranar 27 ga wannan watan na Agusta, cikin sanarwar da ya fitar kakakin shugaban kasa Bayo Onanuga. Ya nuna ya bayyana cewa sabon shugaban ma'aikatan na tarayya zai gaji Didi Wilson Jack, wacce ta cika wa'adin shekarunta na barin aiki zuwa shekaru 60. Sabon shugaban ma'aikatan haifaffen jihar Oshun ne, wanda ya zamo mafi jimawa yana rike da mukamin babban sakatare a matakin tarayya. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci a karkatar da kudaden da hukumar nan ta EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa ta kwato zuwa asusu ba da lanumin karatun ɗaliban Najeriya da ake kira Nelfan, domin karfafa asusun da kuma biyan bukatun dalibai da ke karuwa. Ministan ilimi Dr. Tunji Alausa ne ya bayyana hakan a Laraba yayin da yake wa manema labarai bayani bayan taron majalisar zartarwa ta kasa da aka gudanar a fadar gwamnati. Ministan ya ce majalisar zartarwa ta amince da umarnin shugaba Tinubu na karkatar da dukkan ribar hannun jari ta Capital Market Trust Fund da Dormant Account Trust Fund zuwa Nel Fund. Ya ce matakin zai taimaka wajen samar da isassun kudade ga Nelfan domin ci gaba da gudanar da shirin bayar da laminin karatu ga daliban Najeriya. Dr. Alausa ya bayyana cewa umarnin shugaban kasar ya shafi kudaden da EFCC ta kwato kuma suke hannun hukumar a matsayin tsabar kudi da ba su da wata wato takaddamar shari'a ba tare da karkatar wato ba tare da wato karkatar da kaddarorin da aka kwace ko kudaden da ke karkashin shari'a ba. A cewar shugaba Tinubu ya dauki matakin ne domin tabbatar da cewa Nelfan na da isassun kudade da zai ba su damar cika nauyin da ke kansu wajen tallafawa dalibai a manyan makarantun Najeriya. Ministan ya ce wannan mataki ya yi daidai da alkawarin shugaba Tinubu wanda ya yi wa 'yan Najeriya na tabbatar da cewa dalibai za su samu damar ci gaba da karatunsu ba tare da matsalar rashin kuɗin makaranta ba da ke zama babban cikas a wasu lokuta. Ya ƙara da cewa kudaden da za a karkatar zuwa Nelfand za su haɗar da dukkan kudaden da EFCC aka kwato waɗanda ba sa ƙarƙashin wata takaddamar shari'a. Wannan mataki na zuwa ne a daidai lokacin da yawan ɗalibai da ke neman tallafin Nelfand ke ƙaruwa, lamarin da ya sa ake buƙatar ƙarin hanyoyin samar da kudade na gudanar da wannan shiri. Shugaba Tinubu ya bayyana cewa manufar karkatar da waɗannan kudade ita ce ƙarfafa Nelfand domin ci gaba da biyan buƙatun ɗalibai tare da tabbatar da ɗorewar shirin na lanumin karatu har izuwa wani lokaci a nan gaba. Hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta miƙa wa gwamnan jihar Osun Ademola Nuruddin Johnson Adeleke takardar shaidar lashe zaben gwamnan jihar da gudanar tun a 15 ga watan Agustan nan. An miƙa takardar shaidar ne a sharkwatar hukumar da ke Oshobo a jiya Laraba. yayin da mataimakin gwamnatin jihar Fuliskola Adeyoshi ya karbi tasa shi ma Adele ke wanda ya tsaya takara karkashin jam'iyyar Accord ya samu ƙuri'a 511 da ƙuri'a 67 inda ya kawo da babban abokin hamayya sa na jam'iyyar APC Muniruddin Bola Oyabemiji wanda ya samu ƙuri'u 444,815 hakan ya ba Adele ke tazarar ƙuri'u 66,252 yayin da dan takarar na ADC Najim Salim ya samu ƙuri'u 17,180 Adele ke ya samu nasara a ƙananan hukumomi 19 daga cikin 30 a jihar yayin da Oyabemiji ya lashe sauran ƙananan hukumomin 11 da yake jawabi yayin mika takardar shedar kwamishinan INEC a Osun Mrs. Oluwatuyi Babalola ta ce an gudanar da hakan ne bisa tanadin dokokin hukumar tare da tabbatar da cewa takardun sun nuna ainihin ikon da masu zaɓe suka ba Adele ke a jihar ta kuma yabawa hukumomin tsaro ƙungiyoyin fararen hula kafafen yaɗa labarai da sarakunan gargajiya bisa gudunmawar da suka bayar wajen ganin an gudanar da zaben Babalola ta bayyana yawan waɗanda suka fito suka kada ƙuri'un da kaso 43.2 inda ta taya Adele ke murna tare da roƙonsa ya kasance mai sassauci na ra'ayi da yin afuwa bayan nasarar da ya samu shi ma kwamishinan ainihin na ƙasa mai kula da Osun Profesa Kulle Ajayi ya bayyana bikin a matsayin muhimmin mataki ga demokradiyya ga al'ummar jihar ya yabawa masu zaɓe bisa fitowa da suka yi da kuma amfani da 'yancinsu duk da wasu tashe-tashen hankula da suka faru kafin zaben yana mai cewa INEC ta je Osun ne domin kare ka'idodin demokradiyya ba domin goyon bayan wani ɗan takara ba yanzu za mu je ga rahoton wasu daga cikin ababen tarihi waɗanda suka faru a rana irin ta yau
1: Agusta mai shekara ta 2002 wata kotun daukaka kara a arewacin Najeriya ta tabbatar da hukuncin kisa ta hanyar jefa da aka yanke wa Amina Lawal wata mata daga jihar Katsina da aka samu da laifin zina A makamancin rana irin ta ne a mai shekara ta 2014 Najeriya na tsakiyar yakin da take da cutar Ebola wadda ta shigo kasar nan ta nan Patrick Sauya daga Liberia A dai rana irin ta ne a mai shekara ta 2014 hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar da sabon rahoto kan yaduwar cutar Ebola a yammacin Afirka inda ta ce tsakanin 17 da 18 ga watan Agusta an samu sababbin mutane 221 da suka kamu da cutar a Guinea, Liberia, Nigeria da Sierra Leone tare da mutuwar mutane 106 Zalika rana irin ta ne amma shekara ta 2018 hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta sanar da cewa ba za ta dakatar da Najeriya daga harkokin kwallon kafa ba bayan an tabbatar mata cewa shugabannin halittacciyar hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF sun dawo sun karbi iko da ofishinsu. Kuma shekara ta 1991 Najeriya ta mika wata takarda ga Majalisar Dinkin Duniya kan batutuwan da suka shafi shirin farfaɗo da tattalin arzikin Afirka. Idan muka bar Najeriya muka koma nahiyar Afirka rana irin ta a shekara ta 2010 aka gudanar da zaben shugaban ƙasa a Rwanda inda Paul Kagame ya sake samun nasara. A dai rana irin ta ne a mai shekara ta 1968 sojojin tarayyar Soviet da wasu kasashen Warsaw Pact suka shiga Czechoslovakia a wani mataki da aka dauka domin dakile sauye-sauyen siyasa da ake kira Freiheitsspring wannan mamaya tare ne irin tsananin rabuwar siyasa da ake ciki a lokacin yakin cacar baki inda tarayyar Soviet ta yi amfani da karfin soja domin hana sauyin tsarin ruguza a kasar A ƙarshe a rana irin sai amma shekara ta 1960 tarayyar Soviet ta harba kumban Sputnik na 5 zuwa sararin samaniya inda aka ɗauki wasu dabbobi ciki har da karnuka guda 2 sannan aka dada su duniya lafiya wannan ya kasance babban cigaba a tarihin binciken sararin samaniya Waɗannan su ne wasu daga cikin abubuwan da suka faru a ranar 20 ga watan Agusta a shekarun baya, inda muka fara da Najeriya, muka wuce Afirka, sannan muka kalli wasu neman abubuwan da suka faru a duniya. Fatima Kabir da Barinyaka sai ya labarin rana.
0: Yawan ƙarin masu amfani da amsakuwa wato laspika a wasu kasuwanni da wuraren da al'umma ke taruwa na ƙara sa mutane a cikin damuwa matuƙa, kamar yadda wakilinmu Idris Kasim Hausawa ya yi nazari ga kuma rahoton da ya hada mana.
2: Kuwa abace dai da take sauƙaƙe mika sako cikin hanzari ba tare da ɗaga murya ko kuma ta da jijiyar wuya ba, inda sauti yake zuwa inda ake buƙata. A gurare daban-daban ana amfani da amsakuwa wacce ake kira da laspika, musamman a kasuwanni suna tallata kayansu da amsakuwa. Sau da yawa a guraren taruka da kuma inda al'umma suke taruwa akan amfani da wannan amsakuwa. To amma ba cinya ba kafar baya, inda zaka ga wani kusa da kasuwancin sa da yake zuwa ko da yaushe, akwai mai irin wannan amsakuwar, shi ma kasuwa yake a wannan guri, ko kuma su zo su tsaitsaya za a yi ni ana ta sa abubuwa wanda ƙarar su yakan iya damun mutum. Wani ko da waya zai yi sai dai ya bar gurin, wani kuma sai ya dawo gida zai ji dama-dama domin ƙarar wannan amsakuwa da ya dade yana shaka. Zaka gani ko a wajen tarurruka ko gun daurin aure, wani idan aka bude wannan amsakuwa ta zo kusa da shi damun sa take sai ya kauce, wani kuma sai ya dawo gida ma ya nutsu zai ji kunnuwansa suna masa wani irin abu na daban sakamakon wannan amsakuwar da kunnuwan ya shaka. Akan wannan al'amari mun ji ta bakin al'umma ga yadda muka tattauna da wani.
3: Sunana Ibrahim Lawan Muhammad. Gaskiya akwai damuwa sosai da bacin rai duk lokacin da aka tunkare ka da wannan abun, komai nutsuwar ka ko me kake yi hankalin ka in yi dubu sai ya tashi, Allah Allah kake yi mutun ya matsa daga wajen ka ya tafiya baka waje, musamman ga yanayin lafiyar kunni. Tunda wani zai zo tallan magani ne, wani sai ya tunkaro ku zai ware laspika, wani nane, wani gidda ga sanan abubuwa wajen daurin aure za ga maruka ne, sai sun tunkaro ku mutun da irin mic din nan a hannunsa sai ya tunkaro ku cikin mutane, kawai zai ware ta zai yi kanku ya nemi ku rugo. Amma gaskiya akwai cutuwa a ciki, walau ta bangaren addini walau ta bangaren lafiya.
2: Ta bangaren addinin Islama ma mun tattauna da malam Saminu Dayyib Siraji Abuja Bir. Malamin ya bayyana mana cewa
4: wallahi ga ƴan uwa musulmi, kula da kwanciyar hankali da zaman lafiya da nesanta cutar da wani mutum musulmi ne ko ba musulmi ba yana daga cikin addinin musulunci. Yana daga cikin haka nesanta amfani da radio ko mp3 ko speaker ta mota ko wani abu dai wanda zai kawo hayaniya a cikin al'umma, ya nesantar da nutsuwa. Wannan wajibi ne, za a iya cutar da mara lafiya, makwabta da ababe makamantarsu. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, ya nesantar da mu ga cutar da ɗan uwa musulmi.
2: To Allah ya kyauta ya sami amfani da abin da muka ji. Ƙarshen rahoton kenan. Idris Kasim Hausawa a labaran rahama.
0: To madalla, a fagen wasanni ana ci gaba da fafatawa a gasar La Liga ta ƙasar Sifaniya, inda a daren jiya Atlantico Madrid ta doke Malaga da ci 2-0. A yau Real Vallecano ne za su haɗu da Alaves, yayin da a gobe Real Betis za su haɗu da Real Sociedad. Idan muka je ga fagen hada-hada da cinikayyar 'yan wasa, zuwa yanzu dai kocin Real Madrid Jose Mourinho ya bayyana cewa ya shawo kan Vinicius Junior da kada ya bar kungiyar, inda ya gaya masa cewa komawa wata kungiya ba zai yi amfani a gare shi ba. Dan wasan na Brazil mai shekaru 26 ya shiga shekararsa ta ƙarshe a kontraginsa a Santiago Bernabeu, lamarin da zai ba shi damar barin Real Madrid kyauta a bazara mai zuwa idan bai sabunta kontragin nasa ba. A nan kuma Arsenal ta cimma yarjejeniya ta sama da fam miliyan 50 domin ɗauko ɗan wasan bayan Aston Villa mai suna Xri Konsa. Ɗan wasan na tawagar Ingila zai yi gwajin lafiya kafin ya kammala komawarsa filin wasa na Emirates a makon da ya gabata ne. Rahotanni ke cewa Arsenal ta sake buɗe tattaunawa da Aston Villa a kan cinikin Konsa, amma a lokacin ɓangarorin biyu ba su kai ga cimma matsaya ba. Daga baya Arsenal ta bayyana kamar ta karkata hankalinta zuwa ga dan wasan baya na Bayer Leverkusen. Sai dai kungiyar ta sake mayar da hankali akan neman konsa, kuma yanzu aka ta cin yarjejeniya da Aston Villa akan daukan wannan dan wasa. Konsa mai shekaru 28 wanda ya komo Aston Villa a watan Yulin 2019 ya buga wasanni 286 a tsawon shekaru 7 da suka gabata. A kakar wasan da ta wuce ya buga wasanni 48 a dukkan gasar, inda ya ci kwallaye 2 tare da bayar da taimakon kwallo daya guda. Hakan ya taimaka wa kungiyar da kocin ta Emery ta lashe gasar Europa League, sannan ya kara matsayinsa na hudu a gasar Premier League ta Ingila, wadda ta ba da damar shiga gasar Champions League ta kakar 2026 da kuma 2027. A nan kuma wakilan kaftin din Ingila Harry Kane, mai shekaru 33, sun tattauna da kungiyar Al Hilal ta Saudiya Pro League, inda ake sa ran dan wasan gaban na Bayern Munich zai iya komawa can a nan gaba. A halin yanzu dai dan wasan na gaba na akwai dan wasan gaba na Aston Villa a Ingila, Watkins, mai shekara 29, ya amince da yarjejeniyar kashin kansa da Al Hilal, duk da cewa kungiyar ta Saudiya ta mika tayi ne ga Aston Villa. Newcastle ta fara tattaunawa da Manchester City kan yiwuwar sayan dan wasan tsakiya nata Gonzales, mai shekaru 24. Waɗannan su ne wasu daga cikin labaran wasannin da muka kawo muku. Sai dai yanzu za mu tafi ga hasashen masana yanayi.
5: Alhamis din nan da yadda Allah, hasashen masana yanayi ya bayyana cewa jihohin Kano da Jigawa da kuma jihar Kaduna hasken rana tare da kadawar iska mai sanyi ake sa ran samu a bisa ma'auni yanayi na 30. Suma ta kororon jihohin Bauchi da Gombe ruwan sama da hare tsawa ake sa ran samu a bisa ma'auni yanayi na 29. Babban birnin tarayya Abuja makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'auni yanayi na 30. Daga kudancin kasar nan kuwa jihar Ondo za ta kasance cikin yafi ruwan sama tare da kadawar iska jefi-jefi a bisa ma'auni yanayi na 30. Idan muka je ga makwabtan kasar nan kuwa Maradi da ke jamhuriyar Niger, hasken rana tare da kadawar iska kadan-kadan ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 33. Akra da ke kasar Ghana, yanayin zai kasance cikin gajimare tare da kadawar iska mai sanyi a bisa ma'aunin yanayi na 30. Rahoton namu zai kammala da kasa mai tsarki wato Makka, inda da yadda Allah ake sa ran samun zafin rana tare da kadawar iska mai sanyi a bisa ma'aunin yanayi na 43. Daga bisani yanayin ka iya kasancewa bisa ma'aunin yanayi na 29. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda yanayin ka iya kasancewa a wasu sassan kasar nan da ma kasashen ƙetare. Dalibi mai neman sanin makama aiki Umar Ma'ruf dauke da harsashen.
0: Rahotanni daga kasar Kamaru na cewa mutane sama da 100 sun mutu sakamakon rubtawar wani wurin haƙar ma'adinan zinare a wani ƙauye da ke kan iyakar ƙasar da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Lamarin ya faru ne da misalin ƙarfe 3 na yammacin 30 da ta wuce a ƙauyen da ake kira Zamboyi da ke kusa da garin Gamboro Mbololi da ke yankin Adamawa, inda kafofin yaɗa labarai na Kamaru da Afirka ta Tsakiya suka ce ana fargabar mutuwar mutane sama da 100 yayin da ake ci gaba da aikin ceto. Da sanyin safiyar jiya Laraba, magajin garin yankin Ahmad Abdon ya tabbatar da tsagulo gawawwaki na mutane 107 daga cikin Laka, inda ya ce har yanzu ana ci gaba da aikin ceto a wannan yanki. A watan Maris din da ya gabata, wani dan jarida da ya gudanar da bincike akan cibiyoyin haƙoggwal a yankin ya bayyana rahotanni masu tayar da hankali. Wurin haƙar ma'adinan a bakin kogin Kade ya kunshi mutane da dama daga Afirka ta Tsakiya da Chadi, Mali da kuma Burkina Faso da suke tururuwa domin aikin haƙar zinaren ba bisa ƙa'ida ba. Masu sauraro, ƙarshen labarin kenan. Sai dai kafin mu ban kwana da ku, kun ji cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar nan Atiku Abubakar ya sha alwashin dawo da tallafin man fetur. Matsawar 'yan Najeriya suka zaɓe shi a 2027. Albashin ma'aikatan Najeriya ya lashe sama da naira tiriliyan 9 cikin shekaru 2 da suka gabata. An naɗa sabon shugaban ma'aikata a matakin tarayya, yayin da rubtawa wurin haƙar zinare ya yi ajalin sama da mutane 100 a ƙasar Kamaru. a madadin dukkan waɗanda suka taimaka labaran suka zo gare ku musamman wacce ta sada ni da ku Zarawa Abdulrahman Indabawa sai na amba Indaba nake cewa mu ne lafiya jama'a bisalama.

0: kumburin hannu, kumburin fuska, matsanancin ciwon kai, matsanancin ciwon ciki, zazzabi, rashin gani sosai, jijjiga ko rashin motsin jariri. Ku hanzarta yin abin da ya kamata, ku tallafa tare da kare lafiyar matanku masu juna biyu tare da jariranku.
1: Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku nan da nan idan kun ga waɗannan alamomin masu haɗari.
0: Mahaɗa hannu domin kare iyaye mata da jariranmu.
2: Wannan sakon na zuwa muku ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
3: Gida shi ne inda nake samun kwanciyar hankali don nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa ƙonga.
4: Shi ya sa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
3: shi da sinadarin ƙonga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, miyar taushe da ƙwan shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙonga.
5: Don haka muka ce, mu koma gida. Abincin na can na jiran mu.
6: A ci

0: na zo da korafin sa za a share mai hawayen sa
1: nawa aka siye kake na
0: ai ba Abbas siyasan nan muna yin ta saboda al'umma kuma an zo an taimaki al'umma jawojin nan shi yazo ya bada miliyan 5 a mazabata ta Darmanawa an share hanya an zuba burji domin al'ummar mazabar Darmanawa chapter din tsumke su wuce salin alinki isa nake kira ga mai girma gwamna wannan nan majalisar ta mu na jaha yayi abin da ya dace dan haka mai girma gwamna ka kara rike ADS hannu bibbiyu
1: sowa kai fa dan a mazabin da suke fadin jihar Kano mazabar ku ce kadai aka manta da ita a cikin mazabu 400 da wani abu

0: kama hannu
1: ya za ka yi da membobin ka kana nufin za su bi wannan kiran naka
0: mun zauna da membobi na a jiya da daddare a matsayina ne yaron His Excellency Murtala Silagaladima Garo a matsayina ne yaron Ride Honorable Alhassan Adodogwa wanda muke sa rai gobe zai zama speaker mu ba za mu ci amanar jam'iyyar APC ba
1: mu ci awara musu bawu gadar ladan babu dadewa za mu je ga kalaman nusarwar da SA Aminu Gurgu mai fulo ya shigo da su wannan fili
2: Balaraban gwamna tare da mataimakin Balaraban gwamna Murtala Silangalo da yan majalisar ka amintattu masu approval na gaskiya al'umma jihar Kano suna godiya suna addu'o'i mata matasa yan kasuwa yan siyasa Allah ka tsare jihar Kano Allah ka sa wannan gwamnatin albarka Allah ka raba ta da sharrin masu sharri mai girma Balaraban gwamna mafi yawancin fitilun nan na tsake titi ka san damuna ce iska ta cire kunno mafi yawancin su ba sa ci kawo mana dauki mai girma Balaraban gwamna kafin za a shiga mai girma Balaraban gwamna yau bisa soyayya ta mai girma shugaban kasa da yake an tuma kudade mun gani mun sheda ba gara ba zago yau ayyukan nan da kake ka cin musamman da 867 mai girma Balaraban gwamna muna godiya akwai yan kungila musamman masu cewa a makarantu diwon su mutuwa suke ga bala'in bashi duk da ba kai kaka zo man ba lataya aka baka mafi yawancin bashin nan na gwamnati Abdullahi Umar Ganduje ne yan ka biya su gode ma su gode wa Ganduje mafi yawancin su intelligence faɗi na sun sheda mu mutuwa suke akwai shi kansa a da'uti don wada akwai Alhaji Lawan Kanwa akwai Hajiya Maryam Bashir wanda intelligence faɗi na sun sheda cewar bala'in bashi ne da tashin hankali da hawan jini tabbatar maka in ka ba su wannan kulale kai mai girma gona ba a ba su sabon ayyuka na cirewa a makarantu kuma ba a ba su ayyukan su ba amma ba za su dora maka laifi ba ka taimake su domin su taimake mu domin zabi ya zo ya ubangijin Musa da Haruna ga dakta malam Alhaji Asuwaju Ahmed Ahmadu Muhammadu Bola Tinubu tsohon gwamna tsohon sanata shugaban kasa a halin yanzu APC sak
1: yayin da SA Aminu Gurgu mai fulo ke wannan kira ga gwamnan sai gashi kuma shugaban kungiyar arewar media group Gatan Funa Kai Alhaji Abdulmajid Danbulki komanda ya shigo da mamakin yadda yace gwamnatin ta jaha ta yi abinda ta soki wadda ta gabace ta da yi a masallaci cin juma'a na fage
3: lokacin Ganduje haka aka dinga surutun kada a yanka masallacin nan na juma'a na fage a sayar to amma yanzu duk an yanyanka an sayar wa da inyamurai kofar da za ta tafi France Road din nan to kaga wannan abun ciwo ne abun mamaki shin mu a Kano ba mu da wasu yan kasuwa da za a sayar musu wannan ba daidai bane kuma bangaren masallaci wannan ya kamata akalla a ce makarantu za a yi a wajen tun daga nazarewan har zuwa 2 zuwa primary 6 zuwa secondary amma mai isa ba mu da wannan basira sai san zuciya kuma na tabbata cewa wannan abin da aka yi zai zamarwa mutanen Kano dan zane mai wahala daura kullum muna sai da kadaroli wanda dan uwan mu ya kamata a ce sun mallaka shi isa muke cewa wannan gwamnatin muna zarginta ba ta so ta gina yan Kano amma tana so ta gina baki
4: abu ne wasu za su iya cewa na kasuwa ta iya yi wa mutanen mu ne ba su da sha'awar yin kasuwanci a gurin
3: ba gaskiya bane suna daukan wadannan sun fi kowa farashi kuma ka san rashin kima a wajen mutanen mu da ne banzai amma mu Hausa ai muna da kuɗin da zamu saya
4: ba ka ganin su ne aka fi ganin su suna sayar da sayarwa a wurin
3: ta dole ne yan kasuwar Kano su kokarin su sa hannun jari a cikin wannan harkar irin ta lamba ya zama Hausawan mu su suke yi
4: amma ita da mallan suwa akwai wanda ake warewa a ce a sayarwa da wani ka a sayarwa da wani
3: kware da gaske su inyamure yanzu zaka je garin su ka ce kai Bahaushe kuma kuɗin ka zaka sai waje kai kasuwanci baka isa ba
1: sai da Alhaji Abdulmajid Danbulki komandan na sukar gwamnatin wannan mataki ya daidai lokacin da shi kuma Mustapha Abubakar dan Fulani ya shigo da mamakin wanda yace yana cizon hannun da yake bashi abinci a baki wato a hukumar nan ta kula da sufuri ta Karota
5: gwamnati ta shude kullum ana rigima tsakanin gwamnati da yan adidai sau har take ta kawo yan adidai sau suka tafi yajin aiki yan makaranta suna tafiya kafa yan kasuwa suna tafiya kafa sai gwamnati ya alkawari in Allah ya bashi dama wannan rigima tsakanin yan Karota da yan adidai sau yan gari an daina kuma ana rantsar da shi a kawo motoci busabusai da motoci luxurious ana ɗiba yayan talakawa ana kawo su makaranta kuma yace duk dan adidai sau wannan harajin da yake biya naira 100 rabinu ake tara kuɗi ba na wasa ba gwamnati jihar Kano take ta yafe muku sai ya duba kuma waya cancanta waye mutumin kirki waye mai ilimi wanda zai taimaka kan gwamnatin jihar Kano, sai da ku engineer Faisal Mahmud ya kawo shi a matsayin shugaban hukumar Karuta. Tunda yazo zaka ji shiru wasu kan Karuta suna aikin da ya dace. A Karuta na Bamar Abbas zaka ga mutun ne an mai tayi kudade za a bashi a saki mota giya yace shi ba zai yadda ba. Aikin Allah yake yi. Amma Karutan baya ba haka.
6: Amma aka ce wai akwai sakaci wajen ayyukan nata, ana ganin abubuwa duk sun sakarkace hususan a hanyoyi na kasuwanci.
5: Yanzu ba lokacin da aka tausaya dan adam. Mutane ana cikin yanayi idan gwamnati tace kullum za a takura mutane, ba irin kuka na baya za a yi. Ce san gwamna ya duba waye mai hakuri, waye mai tausayi, waye mai hangen nesa a jihar Kano. Ya dauki engineer Faisal Mahmud ya kawo shi tunda yazo ya bin abin sannan a hankali kamar yanda gwamna yake bin gwamnatin jihar Kano sannan a hankali.
6: Shi yasa aka ce kuma an gaza wajen irin abin da za a ringa tura jami'ai su ringa fita aiki sai mataimakin sa ne ma yake taimakawa da wannan.
5: Wani mataimaki abun kunya kana lamba biyu a hukuma, kana kalibanta hukuma kai tsaye ma kana cin mutuncin gwamnatin jihar Kano. Wannan kuma Al-Abbas babun mamaki bane wanda ya jawo shi ma ya ba shugaban karamar hukumar Nasarawa da ya gama jin dadin ya dawo yana zagin sa. Billin yanzu ya ci mutuncin gwamnatin jihar Kano. Kuma shugaban hukumar Karuta engineer Faisal Mahmud ya kira da kan director operation Awalu har zuwa kasa yake kuma taimakin nasa mutumin kirki ne kuyi aiki da shi. Amma yazo yana maganganu kuma karshe ma naji wani yazo yana cewa akwai wani POS da aka saya o suka suna tare kudi duk wani na kada ji yayi wannan maganar zamu maga shi gaban kotu ya nuna mana inda NBS ya POS ya ba wa mutane.
1: Gaba daya da waɗannan kalamai na Mustafa Abubakar dan Fulani ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana. Radin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Ali Abbas Salih soran dinki da na shirya na gabatar ki mana fatan Allah sada
7: mu. Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
8: An sarrafa magi ta daga tafashin waken soya, albasa, kayan yaji farmashi tare da kamfani.
7: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
8: Ranki

0: Mitya 97.3 a kan zangon FM.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnuwanku ku sha labari. Shirin da ya saba kawo muku rahotanni masu ilmantarwa, fadakarwa har ma da nishadantarwa. Ma'aikatan makabartar Dan Dolo dake nan jihar Kano sun koka kan rashin maganin kashe ciyayi da hasken wutar lantarki.
2: Yare akwai irin mucizai haka amma su wayannan duba ba ruwan gare su ku wanda ya gano wa kowa harkar sayaki
1: mai sauraro shin ko ya dace yadda ma'aurata suke fallasa sirrin aure a social media domin shawara a samfurin nan na Hide My ID
3: da ubangidan fita kunya nan ChatGPT sha yanzu magani yanzu kana kai kukanka zai magance maka
1: sannan za ku ji yadda masana suka ce za a dauki hoto kimanin triliyan 1.9 a wannan shekarar duk a cikin bikin ranar daukar hoto ta duniya. Waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗanɗanan rahotannin da muke ɗauke da su har ma da jin yadda wani DJ ya saki kunamar bindiga kan mai uwa da wabi a kan wasu dandazon 'yan biki.
4: Ya fasa mai hanji guri 6.
1: Sunana Abubakar Sabi Karkasara wanda ni ne zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci kafin mu buɗe shirin bari mu karɓi talla.
5: Alhaji me kuma ya kawo mu nan?
6: Ai uwar gida so nikin kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
6: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta farin kantin Basir Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
6: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba. Domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu. Tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa.
5: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
6: Uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
5: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
6: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka 0800-364-85 ko 0800-87-22-22.

0: ya ko dakin kir baba
1: ai sai ce naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tinyan da aka gungaje ta da katifar uniform
0: ai katifar uniform ita ce furar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
1: har da lafiya mai gida
0: kurai kwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
1: to ni ma mai gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a

0: albarkan mu da dawowa. Kafin mu tsunduma cikin shirin, za ku iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo, wato www.rahamatv.com. mai sauraro, zo mu bude shirin da lekawa dandalin sada zumunta na zamani, inda a yau dandalin ya zama gidan tona sirrin aure da neman shawara, musamman a bangaren ma'aurata mata. Yadda za ka ga mace ta zauna a daki ta dauki waya tana zayyana yadda zaman su yake da ita da mijinta, musamman idan suka samu sabani a irin yanayin nan da ake kira da hide my ID. Wato dai mace za ta dauki waya ta bayyana matsalarta ga abokananta na wannan dandali da nufin neman shawarar wata matsala da ke tsakanin su da mijinta, wanda irin wannan yanayi ne idan ba a ci sa'a ba sai a bata shawarar da za ta je ta ruguza aurenta ko ta yi wa auren targadi, wato a garin neman gira dai a rasa ido. A bisa wannan dalilin ne filin ku karkada kunnuwan ku sha labari ya ji ra'ayoyin wasu mata dangane da lamarin.
1: Fatima Mu'az fallasa sirrin aure a social media ba shi da amfani, shi gaba ɗayan sha'awar an ce sirri ne, to kuma a ce saboda wani kun samu matsala ke da mijinki za ki zo social media ki faɗa, ba ki san kalan mutanen social media da suka gani ba, kuma hakan kamar shi ma kin tona mishi asiri ne, ko kuma kamar kin fito da rayuwar aurenku. Kowane gida akwai manyayyayi da suke representing kamar uwa, to za ki iya samun su ki faɗa musu. Zainab Baba Nasiru, lokaci ai ya riga ya shuɗe ma da za ka dinga ɗaukan sarka aurenka kana kaiwa media. Ga ubangidanku ta kunya nan ChatGPT, sha yanzu magani yanzu kana kai kukanka zai magance maka ba tare da bata lokaci ba.
0: Da Yusuf Usman Kofa, shine limamin masallacin Juma'a na Al-Ansar da ke karamar hukumar Kumbotsu a nan Kano, yayi mana tsokaci a kan lamarin.
2: Wannan yanayi na zamanin social media, tabbas mun nazarci wasu mata muna gani da suke turo sirrukan gidajensu zuwa fejika da sunan shawara. To gaskiya zahirin magana bai dace ba, bisa dalilai kamar haka. Abu na farko, Allah tabaraka wa ta'ala ya siffanta rayuwar ma'aurata da cewa hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Su mata suturan maza ne, maza kuma suturan mata ne. Har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tsinewa mijin da zai je wa mata, ko matar da za ta zo mijinta, sannan su je su yaɗa sirrikansu. Da haka ita mace ma'ajiya ce ta sirri, miji ya tsara sirrinta, ita ma ta tsara sirrin mijinta. To amma duk abin da aka ce social media ya fita daga iyaka ta sirri ya dawo public.
0: To sai dai ko waɗanne irin hanyoyi addinin musulunci ya tanada domin warware matsalar auratayya sabanin ta social media?
2: Wannan cin amana ne gaskiya bai dace ba, kuma ita shawara da fatawa ana neman waɗanda suka cancanta ne social media, musamman wasu zawarawan da basu ma ka kasa zaman aure, su suke zuwa su buɗe group da sunan wai bawa ma'aurata shawara. Gaskiya kuskure ne, ba daidai bane.
0: To ai da ma shi aure ibada ne, kuma duk abin da yayi zafi ai maganin sa Allah. Wannan kenan. A nan kuma masu kula da makabartar Dan Dolo ne da ke nan jihar Kano suka koka game da yadda ciyayi suka baibaye makabartar, inda suka bayyana cewar suna neman daukin maganin feshi daga gwamnatin jihar Kano da sauran al'ummar gari. Ma'aikatan sun kaya da cewar duhun ciyayin kan zama wata mafuka ta bata gari, inda suke shiga su sace fitulu da allunan kabari, kamar yadda ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan makabarta Malam Shehu Nazifi ya bayyana mana.
3: Ciyayi suna ba da matsala gaskiya, inda suna zama barazana bata gari, suna shigowa suna ballan fitulu haka da sauransu da karafunan kabari, amma da rela kuma duk suna cirewa. Yanzu dai a yanzu abin da ake da bukata da shi wannan maganin feshi, shi muke da bukata da shi, shi ne in an kona ciyawar za ta kone za a kabarin da ya fada ma a kokari a gyara shi. Don wani kabarin ma yanzu haka in muka je za ka ga ga na cikin lafiya nan lafafa ba abin da zai, to in kuwa ba a yi feshin ba sai wani kwarin ma ya zo shi cikin kabarin. Allah mu dai muke ta yin karfin daidai gwargwado. gaskiya dai akwai irin mucizai haka amma su wayannan duba ba ruwan mai su ku wanda ya gano wa ko harka sai ki sai dai zuma ce dama ita wannan ba a samu da ita a cikin duban nan ma nan bayan nan da akwai ta yanzu haka tunda muke da kai din nan sai kuma wannan sauran na zamani ni kaina dan lahadi ya ka zo ma ba za ka gani ba bai ban da lafiya saboda wannan cizon sauran da muke fama da shi na
0: Malam Shehu Nazifi ya kara da cewar ya kamata a sa lokacin bude makabartar da kuma lokacin rufe ta ta hanyar daukar masu gadi.
3: Kamata kofofin daga yanzu a ce an sa lokaci daga 6 zuwa 6, 6 na yamma zuwa 6 na safe shine lokacin budewa shine lokacin rufewa kowace a samar mata da mukulli a dinga rufewa.
0: Waƙar mutuwa da fatan za a dubi wannan korafi nasu domin ita makabarta ai gida ce ta kowa Allah ya sa mu cika da imani to anan kuma komandan rundunar bijilanti ta Kano Reshen Unguwar Jaoji ne ya ja hankalin al'umma musamman a wannan lokaci na watan Agusta da ruwan dare ya waita kuma baccin dare yake in dadi komandan yace ya zama wajibi a dinga sara ana duban bakin gatari domin kuwa bata gari kan yilkimo a irin wannan lokaci da ake tsugar ruwan sama su fake da nufin yin sata babura da kuma batirin motoci ga dai yadda komandan bijilanti na rafin kuka Alhaji Ibrahim Gambo da jan hankalin da yayi
4: sunana Alhaji Ibrahim Gambo ni ne bijilin komanda rafin kuka kuma ni ne PRO na Shikazon kuma ni memba ne a kungiyar mu ta Muhaddumi Gyara na
5: yayin da damuna take zo tsakiya ana fama da ruwa cikin dare
4: na'am
5: wani jan hankali zaka ga al'umma wajen kula da dukiyoyin su
4: to alhamdulillah yanzu dai babu abin da zamu ce da Allah sai godiya a wannan watanni masu yawa tun daga kan wata 6 zuwa 8 tara ma ba abin da zamu ce da Allah sai godiya mu dai babu wani matsaloli da muke samu na waɗannan abubuwa wanda suka taka kara suka karya sai dai mu kira da mutane tun daga damuna ta zo bacci yana dadi wasu lokuta da dama an yi ruwa gari zai zama waiza ta yi dadi to mutane su farga kowa ya ringa rage bacci yana kasa kunni domin ana samun yan wasu abubuwa jifa-jifa irin masu ajiye motoci babura da sauransu cikin gida ko masu ajiye motoci a waje ana dan samun yara nan da can suna tuwa su dan taba batiran motoci da kwaikwayen nan masu tsada na gidajen mutane
0: da fatan al'umma za su rage sakin labba ana sharar munshari a lokacin da ake tsaka da ruwan sama domin kare dukiyoyinsu daga nan kuma bari mu karbi talla
6: Hakika ina masu bukatar su kawo karshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifar a wala mai albarka domin dai an gure a dakan tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da ka tifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in jagije gajiyar jiki da samu sawaba da kuna a wala mai lakabin haihuwa mama sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tubin lubis ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin hadeja bayan gidan mamman jefe petroleum a karamar hukumar gezawa a kano ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-58-386 ko kuma 070-87-9-05-051
7: gaskiya na da duk da cikin mutum ce kuma mutum sai da yadda ka kashe kudi da yana da nisa da magana da ke tana karin duniya da ke shi sai ni an baka shawara ka canza musu makaranta amma kai ke in ya canza musu makaranta a kai na Path to Success International Academy mana domin kuwa a Path to Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba ce da ya ojori class makaranta da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma islamiya
8: duniya tare da tahfizul Qur'an inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai ko jin daɗin dolin mutunci da addu'a. Tana nan a Na'ibawa Arifat Sa'adu Tumimi Kamal Zaria Madkulu za ku iya tuntuɓar darajarcin makarantar Alhaji Wada Iyirani ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800-3261-2. Hakkin mu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
9: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
10: نجرما مكاما قدو دماسن كانو الهجي أمينو أحمد ميتراري amare din shi kansa da iyalansa yana taya dukkan al'umar musulmi murnar zagayowar watan da aka haifi fiyayyen halittun Allah shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da fatan Allah ya karbi dukkan ibadu da addu'o'in da zamu gudanar a cikin wannan wata ya ƙara mana kusanci da annabin rahama ya ba ƙasar mu zaman lafiya darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya maimaita mana amin sanarwa daga ƴaƴan makama gado da masun Kano Abdulkadir Aminu Ahmad Imam Malik Aminu Ahmad Kamaluddin Aminu Ahmad Nasiruddin Aminu Ahmad Abdulsalam Lasmar Aminu Ahmad Muhyiddin bin Arabi Aminu Ahmad Sheikh Junaidu Aminu Ahmad da Abaya Zidal Bastami Aminu Ahmad
9: tarahum rukkan sujada yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwan
0: barakamu da dawowa yanzu kuma bari mu leka unguwar Tudun Yola Bajallabi inda shagalin biki ya juye zuwa tarzoma bayan takaddama da tabarki a tsakanin ƴan biki sakamakon zabar wakar casu da za a cashi da ita ana tsaka da wannan takaddama ne sai wani mutum da ake zargi ya zaro bindiga ya dana kunama ya saki wuta akan mai uwa da wabi Jamilu Sani gudane daga cikin shaidun gani da ido
11: abin da ya faru akwai dan aboki na Aminu na muna zaune nace yazo ya so mana rufai da daga nan mahaifinsa ya ce tutuwa mana da sabulu so mun ga ya jima bai zo ba kwatsam sai gashi ya dawo mana ya ce mana cikin shi na ciwo an halbe shi da bindiga muka ce to ya aka yi muka bincika sun biyo hanya ne ta inda ake DJ wata hayaniya ta faru tsakanin su masu dijin sai shi ainihin wani makwabci nan wanda ake kira da Rabi ya fito da bindiga ya kama halbi wanda ya yi halbi mutum hudu ciki har da namu mai suna Umar Rabilo wanda ya halbe shi a ciki yanzu yana asibiti yana samun kulawar likitoci
0: Malam Rabilo Musa mahaifi ne na ɗaya daga cikin waɗanda aka harba
12: a ranar asabar din har wajen karfe 2 da wani abu likitoci suna kan shi to amma dai alhamdulillah sun yi aikin kuma muna sa ran insha Allah za yi nasara amma dai ya fa samu hanji guri 6 sun yi dinki a hanji guri 6
13: yanzu me kake bukata
12: abinda muke bukata tunda musamman kaga abubuwa suna hannun hukuma tunda ƴan sanda sun san da abin muna roƙon su ƴan sanda da dukkanin wayannan abin ya shafa su tsaya tsayin daka da gaske wajen ganin sun yi duk abin da doka ta ta nazar akan haka saboda hakan shine zai magance aukuwar wani abin nan gaba
0: Malam Adda'u Musa shine limamin unguwar ta Bajallabi ya bayyana wa shirinku karkada kunnuwanku ku sha labari yadda suka ji da lamarin
11: lokacin da shi wannan yaro ya zo ya nuna yana rike da cikin sa ba sun taba da shi asibiti na cizin bisu kuma na fito da bisu sai naga taron mutane sai naji ana magana har bunda su to anan matsala ta same kenan tunda lokacin da ya zo sai an harbe shi bazan ma tambaye sa ina bane tunda su ake a cicciran sa to a wannan lokacin muna tsaye a nan sai aka ce ai wanda ya harbe ma ga gidansa sai tun muje anuna min gidansa aka nuna min gidansa muka tafi da yara suna cewa za su kona gida na ce ba za su kona gida ba muka hakurkurtar da yara daga baya sai gashi ya bullo daga nan kusa da gidan yanzu abin da muke da bukata shine a duba a fitar mana da haƙƙin da ya dace akan wannan zalunci da aka yi mana
0: rundunar ƴan sandan jihar Kano bata ce komai game da lamarin ba sun ce a jira su suna bincike ne to Allah ya kyauta mai sauraro shin ko ka san cewar a duk ranar 19 ga watan Agustan kowace shekara ce majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar daukan hoto ta duniya an ware ranan ne dai domin irin muhimmancin da hoto yake da shi musamman a wajen adana tarihi da wasu abubuwa na musamman da suka faru ga dai wakilinmu Usman Ibrahim datta dauke da cikakken rahoto game da wannan rana
13: a duk ranar 19 ga watan Agusta duniya na bikin ranar daukan hoto ta duniya rana ce da ake tunawa da tarihin daukar hoto tare da bayyana muhimmancin hotuna wajen adana tarihi isar da sakonni aikin jarida da kuma samar da hanyar samun abin dogaro da kai a shekarun baya daukar hoto ya fi karkata ne ga ƙwararrun masu amfani da kyamarori amma zuwan wayoyin zamani ya sauya wannan yanayi inda kusan kowa ke iya daukar hoto a kowane lokaci wata ƙididdiga da aka fitar a shekarar 2026 ta nuna cewa ana sa ran za da kusan hotuna triliyan 1.1 a duniya cikin wannan shekara wannan na nufin ana daukar kusan biliyan 5.1 na hotuna a kowace rana wato fiye da hotuna 61,000 a cikin daƙiƙa guda haka kuma ƙididdigar ta nuna cewa wayoyin hannu ne suka mamaye harkar daukar hoto inda ake sa ran kusan kashi 94 cikin 100 na hotunan duniya a 2026 za a dauke su da wayoyin hannu hakan ta sa muka jira ayoyin wasu al'umma a nan Kano ko sau nawa suke daukar hoto
14: suna Usaina Misu to hotuna na mafi muhimmanci hoto ne guda daya tare da Sharifa su maragayi saboda ina tuno rayuwarmu kafin ya rasu da mu'amalarmu ko ina tuno ina jin farin ciki a cikin zuciyata a cikin duka hotunan da muka yi
15: yanzu kina da hotuna kimanin guda
14: La ilaha illallah ai tun hotuna na suna sun fi duk kuma kala kala akwai a system ita akwai a waya na akwai a wayoyin ɗan gidanmu kawai ina son hoto sosai ka san mu mata ka Allah ya yi mu
15: wakalla kina daukan sau nawa a rana
14: eh to kaman da safi in ga dama in yi hoto in yi kwalliya in yi hoto in zan bita in yi hoto in mun zo school mu yi hoto in muna lectures mu tsaya da waya mu yi hoto ka san hoto a jinin mu yake in kuɗin ruwa yake sai mu daga waya tsaf sai mu yi hoto
16: Rabi'a Al-Hassan a rana nakan dauki hoto kaman sau 30 duk da sun za a tace wanda yake da wanda bai yi kyau ba
15: to aune ne kika fi son daukan hoto
16: to na fi daukan hoto a yanayi na biki ko kuma taro haka na family domin ka san irin waɗannan hotunan suna kunshe da tarihi da dama za ka zauna ka tuna lokacin da ka shiga cikin mutane da irin moments din da aka yi hazan
15: abba kan yau kira daukan hoto ta duniya kalla kana daukan hoto sau nawa a rana
17: sau 15 saboda kawai farin ciki kuma ina dauka ran tarihi
13: daukar hoto dai yana taimakawa wajen adana tarihi da kuma isar da sako fiye da kalmomi tare da faɗakarwa wajen wayar da kai zamantakewa da muhalli
18: kalubale na daukan hoto ga shigowar wayar hannu gaskiya ne dai a na bangaren babu wani kalubale illa wayar hannu ta taimaki sanar daukan hoto domin wayanda da ba sa sha'awar daukan hoto yanzu ma saboda wayar hannu ta zo sukan dauki hoto illa kawai ce a wani lokaci dan taro ya zo masoyi sukan fi masu hoto yawa su ringa kare mana amma dai wani kalubale na sana'a babu shi a yanzu
13: To Abubakar da fatan masu sauraron mu za su ci gaba da daukar hoto domin adana tarihi Usman Ibrahim Datti ku karkade kunnuwanku ku sha labari
0: To Usman ai ita wannan rana na koya mana cewar shi hoto ba ado bane kawai tarihi ne da al'umma za ta dogara da shi a shekaru da dama masu zuwa domin sanin yadda rayuwa take a zamanin baya shirin ya ci gaba bari mu karɓi talla
19: kai ka kai ka kai cancaɗi mai gida a ina ka samo wannan atamfar ka san ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba
20: ke dai bari to kalli wannan
19: amma wannan swissless ɗin ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
20: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
19: ai kwana ga zahiri domin ko ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba
20: kin ga suna da atamfofi na kecere ni ga less swissless Holland Sofa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
19: Ba shakka, to a ina zamu samu Wase Investment?
20: Suna nan a Dab da Filin Parking, Wase House, kusa da Access Bank, ko kuma gidan Fauziya, ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin Kwari.
21: Yeje ku da, da mutum da kasa mu je dan zagara.
1: a madadin amintaccen shugaban kasa mai girma James Abiodun Odun Palaki jagoran gamayyar kungiyoyin Tinubu Support Group daga Sabaki daya da kuma babban mai bayar shugaban kasa shawara kan harkokin siyasa Alhaji Ibrahim Masari shugaban gamayyar kungiyoyin na Tinubu Support Group dake shiyar Arewa maso yammacin Najeriya Honorable Dr. Babba Babba Dan Abundi na mika sakon goran gayyata fariƙal gangariya ga kafatanin shugabannin kungiyoyi magoya bayan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ɗan siyasa sanatoci ɗan majalisun dokokin tarayya da naja shugabannin kananan hukumomin jihar Kano 44 da kamsulolin su da ma sauran ilahirin shugabanni da kuma yayan jam'iyyar ABC mata maza da matasa zuwa wajen gangamin taron bikin kaddamar da takarar shugaban kasa Shuaibu Bola Ahmed Tinubu a Kano na biyu da kuma kaddamar da sababbin shugabannin da za su ci gaba da jan rangamar kungiyoyin Tinubu Support Group dake fadin Najeriya kan gwadaban kuma zaben sa 2027 ya zarce kan karagar mulki zadi a gudanar da katafaran taron ne a ranar Asabar 22 ga watan Agustan shekarar 2026 da misalin karfe 2 na rana a Sani Abacha Stadium dake kofar mata wannan sakon goren gayyata ne daga Honorable Dr. Babba Babba Dan Abundi shugaban hukumar kula da nagartar ayyuka ta kasa National Productivity Center
21: barkanmu da dawowa sai kuma masu neman taimako da fatan za ku taimaka musu ya bayan Allah
22: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
23: an sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yaji armashi tare da kamfani
22: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: internet website Galamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku, a garinku,
1: kuma domin ku.
2: Jina shi ne inda nake samun kwanciyar hankali don nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa ƙonga.
3: Shi ya sa muka raba miyar kukanmu mai daɗin gaske da aka yi
2: shi da sinadarin ƙonga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi, miyar taushe da ƙwan shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙonga.
4: Don haka muka ce mu koma gida, abinci na can na jiran mu.
5: A ci gaba da more gida tare da ƙonga mai ɗanɗanon naman sanya.
6: Musa, Musa, kwana kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Mene ne haka?
7: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
6: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa. Wato ana dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
7: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda maikon ya fara fita.

0: rashin
1: wasu ba za su zo bana so a mutum mutum da yake da aya ta da 34 wacce dan haka hukuncin ya dawo na dawo tana nan muna Allah kai mana muwafaka dan haka fal ayatu baqiya ita aya tana nan ta farko kenan amma wal hukmu bil hawli nasik cewa hukuncin a da shekara suke ya zama nasik an shafe shi wannan shine nau'i na farko sai nau'i na biyu نسخ التلاوة مع بقاء الحكم تلاوة بابية أن شافي كلمة من نأهي أما هكم تنينانا إيه هكم تنينانا باقل إلى يوم القيامة أما آيه بابس هكم كلمة من أن شافي إنا مسالي الشيخ والشيخة كنجوة آية الشيخ والشيخات wannan inda kammala ya kamata ba hadda ce ta na daga cikin ayoyin da hukuncin su yana nan amma da bazan Aisha wannan yana cikin Bukhari da Muslim muttafaq alayh al-shaykhu wash-shaykhatu idha zanaya anan gurin shaykh wato tsoho da tsohuwa wato kamar ma'anar ana nan bai shekaru da yawa namiji ko mace mun gani ko za mu ji ba haka ake nuni ba ana naban al-muhsin wal-muhsana wanda ya taba aure ko da ba shehu bane domin haka ce shehu ai mai shekaru da yawa kenan ko to dan shekara 18 sun yi aure ba ai shi ma zama shehu dan shekara 55 60 da aure ba har yanzu ma saurayi ne mun fahimta in bai yi aure ba shi wannan in yayi zina ba za a yi masa rajamu ba sai dai a yi masa bulala mun fahimta ko to wannan lafuza an shafe su a cikin littafin Allah amma hukuncin yana nan ash-shaykhu wash-shaykhatu idha zanaya farjuhuma al-battata nakalan min Allah wallahu azizun hakim muttafaqun alayh sai da kalmar zan an shafe shi amma hukuncin yana nan me hukuncin wanda bai taba yin aure ba idan aka kama shi da laifin zina aka kama shi da shehu cikakku guda hudu me hukuncinsa bai taɓa wuri ba samani da janda za a yi masa ne? miyatan janda bulala 100 za a yi masa kuma lokacin da za a yi bulala nan ba za a tausaya ba wala ta'khudhukum bima rahmatun min dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ku ji tausayi ba ba za ku tausaya musu ba domin ana yin haka dan adaƙile barna sannan za ma a yi wato gayyata za a saki sanarwar yau ranar kaza ranar ɗaya ga watan Rabi'ul Awwal an kama wani wanda yake bai taɓa aure ba misali za a yanke masa hukuncin da doka ta tanada dokar musulunci shari'ar musulunci shine za a yi bulala 100 don haka ana gayyatar a samu wakilci daga masallacin nan a samu wakilci daga unguwan nan a samu wakilci daga wata jihar ma wanda ya shafi azabar ma ba a yi wata nuna mummune kun ga hukuncin yana nan baya in ya kasance mun su nema ko mun sana to sai a jefe su hukuncin su shine kisa mun gane ko to wannan shine nau'i na biyu aya ko lafazin ai shafi hukuncin yana nan ga shi nan ash-shaykhu wash-shaykhatu idha zanaya farjuhuma al-battata nakalan min Allah wallahu azizun hakim al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun fitar da shi a cikin sahihin su sai nawi na uku nawi na karshe nasakhul hukmi wa tilawati ma'a wato shafi hukuncin tare da tilawar tare da karatun wato babu hukuncin babu karatun ina misali shi ma gashi nan al-imam muslim ya fitar a cikin sahihin sa kana fi ma unzila min al-qur'an ya kasance cikin abin da aka saukar a cikin al-qur'ani asharu rab'atin ma'lumat wato shayarwa ko tsotsa guda goma sanannu shine hukuncin da wato zai gaskata a kan wanda ya sha kuma wata ita ma ta sha haramcin cewar ba zai aure ta ba ta zama ƙanwarsa ko ta zama yarsa shine kana fi ma unzila min al-qur'ani ashuru

jaizun aqlan, cewa an shafe wata aya hatta a hankalce ma abu ne wanda yake mai yiwuwa, ko ba haka ba? Ai, kowa ko a hankalce kana son ka samu ci gaba, kana son ka samu canji, ko daga wannan matakin zuwa wannan matakin. In kenan secondary ne, Allah Allah take ka zama dan tashi institution ko dan jami'a. In kana degree daya, kana son a ce kana degree wato na biyu har na uku. In kana wannan matakin, kana son ka koma wannan matakin, shi ne akala. Zai iya yiwuwa kenan, ko a ta hankalce. Wa annahu jaizun aqlan, sannan waqi'un shar'a, a shari'ance ma haka ne. Wa hadha muttafaqa alayhi ummatu, wannan shine abin da dukkan malamai na musulunci sun hada a kansa, sai ɗaya daga cikin mu'tazilawa ya saba. Shi ma sabanin na lafazi ne, ba na kore faruwar abin ba, na lafazi ne. Shi abin da yake ɗauka nasi da manso, wato kamar wato kamar ka ce muƙayyad ne da mutlaq, mutlaq da muƙayyad, wannan a sake yake, wannan a ƙayyade yake, shi yake ɗauka. Mun gane ko? To saboda haka duk sun hada kan wannan, illa aba muslim al-asfahani, shi ne kadai ya saba. Fa innahu za'ama, domin shi a fahimta sa ba mutazili ne, cewa annan naskha mustahil, a ce aya an shafe ta babu wannan maganar. Wajaba amma tabbata naskuhu, da aka tambaye shi cewa ai ga wasai kuma ya tabbata an shafe su, sai ba da amsar da yake nuna shi ba sabani suka yi ba, kawai lafazin ne bambanta. Saboda haka wajaba, sai ya amsa wannan tambayar da aka yi masa game da wato ayoyin da ta tabbata an shafe su da wanda suka shafe su, sai ba da amsa amma tabbata naskuhu bi anna hadha min babi taksis. Kun gani ko? Sai ya ce to wannan taksisi ne, kamar misali da Allah ya ce waɗanda mazajensu suka rasu za su yi idda shekara ɗaya. Wannan kuma tana cewa wanda mazajensu suka rasu za su yi idda wata hudu da kwana goma. Sai ce wannan ai ba nasu ba ne, wannan ai ba shafiya ba ne. Sai ce wannan ai babi ne na taksisi, keɓancewa. Da an ce shekara, yanzu kuma sai aka keɓance aka ce kwana a wata hudu da kwana goma. To wannan shi ne amsar da ya bayar. Mun gane ko? Amma dai a ƙarshe za mu ji abin da yake shi ne rajihi, wannan zancen nasa marjuhi ne. Ya ce ana haza min babin taksis walaisa min babin nasa, wannan ai ba shafewa ba ne. Sai da wannan taksisi ne, keɓancewa ne. An keɓance daga cewa wajibi ne zuwa ga yanzu ko mustahabi ne. Dan kuma a da an ba da zabi, kana da zabi, sai aka keɓance aka ce yanzu babu zabi, kamar wato game da abin da ya shafi azumi. Kaga da kamar akwai takhayyuri, kana da zabi ko kai azumin ko kai ƙin azumin. A ƙarshe wa anta sumu khairul lakum, kaga wannan sai amsa da cewa wannan abin da yake nuna takhsisi ne, da can an baka zabi, yanzu kuma aka ce a wajibi ne. To da can da aka baka zabi ai an bar abin ne a sace, yanzu kuma da aka ce ba zabi bane dole ne, to wannan an keɓance, shi ne ma'anar taksisi ɗin. Kuna tare da ni kuma? Yau ba na san yana dama kuna abu ko yana gabas kuna yau ba, na fi san kuna tare da ni da ni bisa ba. To saboda haka wannan yana daga cikin babi na taksisi, ba babi bane na shafewa. Wa dhalika li anna al ahkam an nazila laysa laha amadun tantahi ilayhi, domin dukkan ayoyin da suka sauka ga baki alayhi salatu wassalam babu wani lokaci da za a ce sun tike, lokaci ne wanda yake sarmaji a dore yake. Bal amad da yawm al qiyama, ayoyin suna nan har zuwa ranar al qiyama. Mun gani ko? Fa iza nusikhat fa ma'anahu, in aka ce kuwa an yi nasu an shafe, to sai dai zama abin da hakan yake nufi shi ne khassasna zaman, an iyakance zamani wanda da ba iyakance ba, shi ne babu taksir da yake magana. Khassasna zaman allazi ba'da nas, an gane ko? Saboda haka an iyakance, an keɓance wani lokaci wanda da misali an ce shekara, sai aka ce yanzu wata hudu da kwana goma, kun ga an ɗan yi taksisi ne. Cikin amsar da ya bayar,

0: ai akhrajna min al-hukm mun fatar da wancan din yanzu ya dawo na sai yace fa masalan wujubu musabarati al-insan li ashratin hina nazara kana wajiban ila al-qiyamati shamilan bi jami' al-azman magana musabara game da in ku goma ne sai aka kwatanta ku da 100 in ya kuma ku 20 sabiruna 100 bike in ya kuma ku 20 sabiruna ya galibu 100 ne sai ya ce misali in ku goma ne to 200 za ku tankara sai ya ce misali ita wannan falamma nusida akhraja ba'd zaman yayin da aka yi takasisi kenan an cire wato wani adadi mun gani ko allazi shamalul hukm wanda hukuncin na farko ya kunshe shi gaba daya sai zaman to yanzu an tashi daga 200 an koma nawa an koma 100 kenan misali to fasara hadha taksisan anan gurin wannan sai zama wato kebancewa ne bayan damewa to anan gurin malam sai yace wa ala hadha to in muka yi la'akari da wannan wato kamar sabanin ko kamar shuhudi da aka samu za mu ga cewa shuhudi ne wanda kawai lafazi ne ba wai korewa ya shi ma shine wa ala hada fa yakunu al-khilaf baina abi muslim wa ahmat al-umma wato wannan sabanin tsakanin abi muslim da ragowar malamai gaba ɗayan su sai zama khilafan lafziyyan lafazin ne amma dai ba ana kore batun bane na shafi yana muttafiquna ala jawazi zalika domin dukkanin su sun hadu akan akalin mai yiwa ne shar'an wa aqlan dan haka lafazin ne kai wannan sun ce nas wannan yake tafsisi lafazin ne kawai amma abin da yake za a ciki da abu ɗaya ne to amma duk da haka mala yace wasawabu in maka ce asawabu ana nufin arrajihu wato maganar da ta furin jaya maganar da ta fi ƙarfi maganar da ita ce daidai wanda a kanta za a tafi shi ne tasmiyatuhu naskhan a ambace ta shafi'u tun da haka Allah ya faɗa li'anna sarihal qur'an domin ya zo ƙarara sarih ya zo a bayyane ma nansakh min ayatin aw nunsiha dan haka abin da yake rajihi abin da yake sawab shi ne halal ne annasikh da mansukh wanda suka shafe da wanda aka shafe wa li'annahu huwa alladhi ja'a nasara kuma haka shi ne yazo daga magabata da ba daya shi kadai ne yasa sanin na daga cikin abin da wannan aya ta manansak take haska wa dukkan mai sauraro annan nasu da khairun min al-mansub dassan da aka ce ga wata aya ta shafe to ta bu wanda ta shafe din wato za mu fahimta duk wata aya da za a ce ta shafe wannan ta shafe to ta tabu wanda ta shafe ita ce kan gaba shine annan nasu ka khairun min al-mansub da kaulihi ta'ala wannan an samu wannan ne a gargashin fadan Allah na'at bi khairin minha sai da kan dassan da muka wata aya ce nasu ka ce wannan ta shafe to lalle wannan din ita ta fara kai ne kenan ita ta fara na ko ko ba haka ba yanzu misali kallan baitul maqdis da kallan baitul haram wanne ne ya falala baitul haram dole akwai mu masala dole akwai mu masala ai da abu ne an gane ko anan gurin alkhairin zamu fito da shi ne wajen sallamawa wajen bu to anan alkhairin yake wato fitowa mun bi da abu ne ko ba haka ba yawa kamar aka kawo maka tuwon shinkafa ne da tuwon masara amma duk tuwo ne kuma da abu ɗaya ne mumasala da haka bai miƙe ne wato ya kasance nasu ɗin mumasala ce to khairiyya ɗin tana bayyana wajen sallamawa da mu zami to ka ga da haka dai akwai alkhairi akwai soje yawa sannan na daga cikin abin da dukkan mai sauraro zai ɗauka a cikin wannan aya ta malan sarki أن أحكام الله سبحانه وتعالى تختلف في الخيرية من زمان إلى زمان شو أن الله مدد تنسر شو كنت شو كنت شنسا سنة سنسا فاوا سنة واتو سامة samun canji na alkhairi, bambancin alkhairi daga zamani zuwa zamani. Tattalu fil khairiyyati min zamani ila zamani, bima'ana annahu qad yakunu al-hukmu khayran lil ibadi fi waqtin, cewa a wani lokacin wato alkhairin ya taɗaita da wannan lokacin, wa yakunu ghayru khayran lahu fi waqtin akhar, khairiyyar kuma sai ta bayyana a wani lokacin na daban. Yana daga cikin abin da zamu lura da shi mu lokaci a wannan ayar, azamatullahi azza wa jalla, girman Allah, inda yake cewa ma nansakh fa inna ad-damira huna lit-ta'zir, bama shafi bama, kuma sai kan bani da kalmar da take nuna jami'i kamar shi da wani ne ko kamar shi da wasu ne. To wannan malamai suna cewa abin da yake gwadawa girma da kasaita, ko ba haka ba? Kamar misali wani mai mukami yace mun yi kaza mun yi kaza, kaga a sharafi yake nuna da girma. To saboda haka a nan gurin muna fahimtar cewa lalle wannan aya tana ƙara gwada girman Allah da kasaita sha'aninsa. Wa huwa subhanahu wa ta'ala ahlul azma, kuma dama Allah ma'abucin girman ne. Wa huwa al-aliyyul azim, wa la yaquduhu wa hibbuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Yana daga ciki ithbatu tamamin qudratillah, tabbatar da cikan ikon Allah, cikar wato ganin damarsa da zartarwarsa cikin komai, inda yake cewa alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir, kenan yana da cikakken iko cikin komai. Gashi nan ma zai saukar da aya, kuma ya sake saukar da wata ko makamanciyar ta ko wanda ta dara ta, mun gane ko? Ko da sauki ne akan wanda da ya saukar, wanda yake kara biyin cikin ikonsa. Yana daga ciki annal qadira ala taghyir al-umur al-hissiyya qadirun ala taghyir al-umur al-ma'nawiyya, wal umur al-qadariyya al-kawniyya Allahu qadirun alayha, fa idha kana qadiran alayha fa kadhalika al-umur al-shar'iyya al-ma'nawiyya. Wannan yana kara bayyana cikar ikon Allah jalla jalaluhu wajen zai iya canja abubuwan da suke kauniya ne, ya canja su daga wani yanayi zuwa wani yanayi. Wannan hissiya kenan. Misali yanzu a cikin dare muke, shi ne yake canja wannan hissiya din da muna iya sansanarsa, ya kawo rana a cikin rani ake, ya kawo damuna, mun gani ko? Daga wannan yanayin wanda hissu ne za mu iya raskarsa. To me cikakken ikon canja wannan? Yana da ikon canja al'amuran da suke na ma'anawiyya. Duka waɗannan ba su ake a tattaro maka ganin girman Allah da sallama wa Allah da miƙa wa Allah komai, shi ne ake ta wannan ƙarin bayani a kan aya ba ɗaya tak. Ma nan sak min ahlatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. To dan haka fa kadhalika al-umur ash-shar'iyya al-ma'nawiyya, wa hadha huwa al-hikma fi qawlihi alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir. Ma la yace wannan shine hikimar da Allah ya rufe aya cewa baka sani ba cewa Allah mai cikakken iko da akan komai. Gashi nan al'amura waɗanda suke na ma'anawiyya ma yana canja su na shari'a kenan. Yana daga ciki anna shari'ata tabi'atun lil masalih, kenan shari'ar musulunci gaba ɗaya ta maslaha ce. In kana neman maslaha, to shari'ar musulunci ita ce maslaha, domin komai nata yana tafiya ne da maslaha, da abin da zai dace da zamani, da abin da zai zama muku mafi daidai mafi alkhairi. Saboda haka anna shari'ata tabi'atun lil masalih, tana tafiya ne akan maslaha, kamar da al-Allamah Tusaadi ya faɗa a cikin wato al-qawa'id al-fiqhiyya din sa, da yake cewa addinu mabniyyun 'ala al-masalih, gaba dai addini an gina shi akan maslaha, fi jalbiha wa dar'i lil kaba'ih. Shari'ar musulunci gaba dayanta in muka duba ta tana jawo maslaha ne, shine addini mabniyyun 'ala al-masalih fi jalbiha. Sannan addini ya jiru a kan tunkuɗe abin da yake mummuna ko abin da yake cutarwa ne, mun gani ko?
1: shine fi jalbiha wa dar'i lil kaba'ih da abin da yake mumuna ne shari'a tana tunkude shi to shine nan malai yake cewa anna shari'ata tad'atu lil masalih li'anna an-nasakh la yaqulu illa li masalati domin din da aka dukkan da aka zo aka ce wannan an samu nasakh an samu mansukh mu duba za mu ga maslaha ne a gurin فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُبَدِّلُ حُكُمًا بِحُكْمٍ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ أُخْرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ تَجِي يَقُولُ قَائِلٌ مَا الْفَائِدَةُ إِذًا مِنَ النَّسْخِ إِذَا كَانَتْ مِثْلَهَا وَاللَّهُ تَعَالَى حَكِيمٌ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا إِلَّا لِحِكْمَةٍ تو إن ورد أن فلسفة يجي تو إما كان منين فائدة تاع النسخ ورد أن فلسفة ورد أن علم الكلام wani dan komai a zo a yi shi a falsafance in ya zo ya ce mal fa'idatu idhan in ma ta ne to ina fa'idar nasar idza kana mithlaha to menene amfanin a ce Aisha da kuma an kawo kwatankwacinsa wannan falsafa zai iya faɗin wannan to yaya amsa za ta zama mun gani ko kuma cewar Allah baya aikata wani abu sai da masala to kuma an ce nan gurin Aisha ne kuma an kawo kwatankwacinsa mai masala a ciki to amsa sai ta zama annal fa'idatu iktibarul mukallaf annan gurin fa'ida ce da Allah jarrabe ka kai mukallafi dan a gwada ka shin fa'ida bata zo ba ta zo dan wannan gudawar ita za ta baka wani maki an gane ko da Allah ya ce alif lam mim ahsabat nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim me hikima da ta saka aka yi jarraba ne hikima dan Allah ya tantance waɗanda suke sun yi gaskiya cikin imani kenan ba ta jarrabawa ai za a gane wanda yake da gaske suke ko za a tantance tsakanin tsakuwa da dawa lemi da zalal khabith min at-tayyib dan haka hikima da gwar da ba gwar mukallafi a ga cewa wane ne zai shi jarrabawa ya bi dan haka yace kanta ma kala din akwai masala masala dan a jarraba dan a tantance dan in babu wannan jarrabawa duk sai mu zama ajin mu ne kenan ba za su hankali ko ba dan haka amsar wannan dan falsafar sai ta zama dan ayi iktibari dan a jarraba shine annal fa'idata iktibarul mukallaf bil imtisal a jarrabe shi a ga cewar zai iya kwatantawa zai bi in ya kwatanta to imanin sa yana da karfi kenan mun gani ko ya cancance ya samu matsayin da wato ya dara wanda da ake jarrabawa ya kasa cin jarrabawa yace ya tunda bade ne muna nan a inda muke saboda haka ko irtibarul mukallaf bil imtisal li'annahu idham tasala idham intasala amra awwalan wa akhiran dalla ala kamal ubudiyyati da mun shi yake sanar tabbatar in ya zama to duk jarrabawa da ake koda bata dace da dadin ransa ba amma ya aiwatar yayi intisali to anan gurin kun ga ya cancanci istihdaq na ubudiyya ya zama abdu haqqan ya zama bawa haqiqatan bawa mun gani ko to sai da haka wannan sai ya zama dalla ala kamali ubudiyyatihi wa idza lam yamtathil idan bai kwatanta ba idan bai bi ba wani gurin bai samu kamar ba sai ya zama to yana da naqasu mun lura ko wa idza lam yamtathil dalla ala annahu ya'budu hawahu in yake in bai intisali ba bai kwatanta ba saboda abin duk ɗaya ne to anan gurin ya nuna cewa kenan san zuciya sa kawai yake bi da ba san zuciya sa yake bi ba da duk inda aka karkata shi kawai sai ya karkato sai ya bi wala ya'budu maulahu to malam sai kawo mana misalin tawilu alkama za mu saki karantawa duk da mun faɗa a cikin yan misalan da suka gabata yace misalu zalika tawilu alqibla misalin wannan shine juyar da alqibla min baitul maqdis ila alka'bati riwayar da ta zo wato suna cikin sallar suna kallon wato baitul maqdis din ayat ta sauka a cikin sallar kawai suka juya yake nuna cikakken wato cikakkiyar ubudiyyarsu cikakkiyar sallamawarsu saboda haka a tawilul qiblati min baitul maqdis ila al-ka'ba hadha bin-nisbati li al-mukallaf laysa fihi farq dangane da ku da aka kallafa muku ai babu wani bambanci a ce ka kalli ɗakin wato Baitul Maqdis da ɗakin Allah da muke kallo yanzu ake duk ɗaya ne a gurin ka ba shi da bambanci kawai bambancin wannan sallamawar don a gwada a ga za ka bi da daɗin rai to shi ne amfanin saboda haka babu wani bambanci tsakanin wancan da wannan yaminan wasu malam wa inna malaiki mutum min dalika ittibarul mar'i kawai wannan jarrabawa da za a yi wa mu'mini ko za a yi wa mutum a ga cewar zai yi intisari ko ba zai yi ba to shi ne kawai hikimar mun gani ko bintisali an yadda ji haithu ma wajja ya fuskanta duk inda aka fuskantar da shi fa aina ma tawallu thumma wajhullah inda kuke kallo yanzu fa wallu wujuhakum shatara yanzu ku juyo fuskokinku lokacin ibada shatarahu bangaren ka'aba to na ittijahin da mu'mine suka yi a wancan lokacin da wanda za su gaba da yi yana nuna cikakkiyar ubudiyyar su bimtithali an yattaji haythu ma wujjaha imma al-muttajah ilayhi wa qawluhu awla bil ittijah ilayhi fala rayba anna al ittijah ila al-ka'ba awla sabida wa tu ittithali wa shakka babu wannan shi yafi min al-ittijah ila baitul maqdis wa li hadha dalla man dalla to sabida wannan dai rashin wannan juyawan da intithali wanda ya bata kan wannan gaba akan wannan gaba wartadda yasuk wato yayyida suka bata saboda bisi intithali ba wartadda man irtadda bi sababi tawilil qiblati qala Allah ta'ala wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum inna Allaha bin-nasi lara'ufur rahim kungiyar da Allah ya faɗa ba mu sanya wannan ba sai dan mu tantance an gani ko illa lina'lama man yattabi'ur rasula kungiyar intithali ne gashi na ce a juya to da mu wannan ita ce hikimar dan a ga yanda za a sallama illa lina'lama man yattabi'ur rasul daga wanda za su ki min man yanqalibu 'ala 'aqibayhi to wannan ita ce hikimar mu masala in aka ce ga nasibu ga al-mansufa amma duk abu ɗaya ne to hikimar shine dan a tantance sallamawar mu da bunmu kamar yadda Allah ya faɗa a wannan aya lina'lama man yattabi'ur rasul min man yanqalibu 'ala 'aqibayhi har zuwa ƙarshen aya abubuwan da na faɗa suka zama daidai rahmar Allah ce Allah ya haɗa ni da ku cikin lada kurakuran Allah malaukacin sarki ya gafarta mana muna tawassali da imanin mu muna tawassali da soyayyar da muke wa ma'aiki alaihi salatu wassalam muna roƙonsa ya karɓi ibadunmu gaba ɗaya ya biya mana buƙatunmu ya kare mu dukkan sharri ya Allahu ya rahman wannan ƙasa ta mu Allah ka kawo mata agaji Allah ka kawo mata sauƙi da mafita cikin halin da wannan ƙasa take ciki mawuyaci na rashin tsaro da wahalhalu iri daban-daban marasa daɗi Allah kai mai cikakken iko ne da komai Allah kai mana wannan da sauran dukkan abubuwan da muke roƙonka Allahumma hadina fi man hadayt wa hadina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt وبارك لنا فيما أعطيتنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
2: An saurari tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga bakin Dr. Abubakar Muhammad Isa daga masallacin Juma'a na Umarul Faruk da ke Dan Ladi Nasiri wanda Munibiya Charitable Foundation suka dauki nauyin kawo muku sai a tara mako mai zuwa don jin ci gaban tafsirin.
3: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala abokin gewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato dafa dukan shinkafa na musamman.

0: Masu sauraronmu barkanmu da haka. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin zaman ƴan birna. Sun da yake zamu ku daga nan gidan Radio Rahma farin cikin al'umma. Sun kan tattauna batutuwa da shafi al'amuran yau da kullum. Mun gayyato masana da ƙwararru a fagage daban-daban domin tambayi akan maudu'in da muke ɗauke da shi. Yau batun da mu duba zamu tattauna batutuwan da ya shafi harkokin siyasa da kuma tunkarawar zaɓe na shekara ta 2027. Da dukkan masu bibiyar kafafen yaɗa labarai sun ga yadda hukumar zaɓe ta ƙasa ta ware rana ta fara yin wato campaign ko ce yaƙin neman zaɓe ga jam'iyyu a wannan ƙasa tamu, wanda aka ware ranar wato jiya kenan 19 ga watan 8 na wannan shekara, da zama cewa rana ce ta farko da za a fara wannan campaign da ya shafi shugaban ƙasa, majalisar tarayya da makamantansu. Wannan campaign da muhimmanci ƙwarai da gaske game da tasiri ga rayuwar 'yan Najeriya da kuma nuna abin da shafi demokuraɗiyya wato tana ɗorewa a wannan wato a ƙasa tamu. To, duk lokacin da aka buɗe yanayi na wato neman yaƙin neman zaɓe, ita hukumar zaɓe tana fitar da ƙa'idoji da ita kanta jam'iyya takan zauna ta yi shiri babba game da yadda ta tunkari wato a wannan zaɓe. Musamman ga kalli ita misali jam'iyyu da ita jam'iyya mai gwamnati da kuma sauran 'yan hamayya masu neman wato a madafan iko, kowace jam'iyya takan zauna ta yi nata tsari da ya kamata a ce ta fara yin wato a campaign da shi. Yana ganta da wato manufar jam'iyya da kuma irin abin da take so ta cimma idan ta samu wato a madafan iko. Haka idan ka yi wato a ƙasa, kowane takarar shugaban ƙasa yana zuwa da irin nasa wato manufa da kuma abin da ke kallon ita Najeriya. In ya samu dama zai ɗora ko kuma ya ƙara fiye da gwamnati da jam'iyya take mulki a kai. Ita ma jam'iyya mai mulki takan wato faɗi irin abubuwan da ta yi game da 'yan ƙasa da kuma alƙawarin da ta yi tun kafin a yi mata zaɓe na biyu na farko, don da kuma idan ta wuce a yanzu me za ta ƙara a kan wannan. Irin wannan abubuwan su masu zaɓe suke aunawa su ga cewa tsakanin jam'iyya mai gwamnati da kuma jam'iyya wanda suke masu hamayya wanne ne suke da manufofi masu muhimmanci domin su biya buƙatun wato a 'yan ƙasa. Idan 'yan ƙasa sun gamsu da abin da wato masu mulki jam'iyya mai mulki take yi, to sake zaɓata. Idan kuma babu aka san haka, to sai su juya kuma su ɗauki wata wato a jam'iyyar da ke gani za ta iya zama cewa ita ce za ta mai gurbin wato a wannan jam'iyya mai mulki. To, babban abu shi ne da 'yan ƙasa ya kamata su lura da shi, shi ne wato manufa ta kowane ɗan takara. Jam'iyyu da yawa a Najeriya idan suka tashi yin campaign wato yaƙin neman zaɓe, za ka ga kusan manufofin da suke amfani da su kusan duk iri ɗaya ne, da ƙyar suke bambanta da wato sauran jam'iyyu. Irin ba kamar yadda ake ganin jam'iyyu can da ake jamhuriya ta farko da ta biyu, za a ga kowace jam'iyya idan ta tashi yin wato yaƙin neman zaɓenta, to kana iya gane ta daga manufofinta da kuma furici da su 'yan takara suke yi da kuma tsari da ita jam'iyyar take zuwa da shi, cewa idan an zaɓe ta ga fa manufofinta ga abin da wato za ta yi a kansa. Amma a yanzu kusan abubuwan ana gani kamar sun canja, ba a gani irin wannan bambance-bambance da ake saba gani wato a jam'iyyu, wanda za a gani cewa idan an ce yau gashi ranar wato a yaƙin neman zaɓe ta kankama a ƙasar baki ɗaya, za a ga suna da muhimmanci. To, kowace jam'iyya za a ga irin manufofinta daban, wata ta yi kama da wata, wata kuma za a ga duk kusan ɗan takara in yi tashi ko da ita wannan, za a ga manufarsa yake fara kalla, wato za a zama cewa wanda wannan jam'iyya wato a ta yi da jam'iyya ba da si, za a kusa manufofi ne suke tafiya ri ɗaya. To, me yasa ba a samun irin wannan bambanci da mu kalli wato muhimmancin irin wannan zaɓen? To, alhamdulillahi mun samu karasuwar baki ba ƙwannamu da zai mana fashin baki game da wannan wato yaƙin neman zaɓe da aka fara. Mu kalli kuma wasu abubuwa da suka shafi zaɓen da aka yi a jihar Osun, wani darasi ɗin siyasa ya kamata su ɗauka da kuma jam'iyyu. malam bella amadu din masu rumuna mabarka zuwa cikin wannan shirin
1: jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: masha Allah muna tare da madam bello sharada wanda shin zamu kasance a cikin da wannan wato to malam bella idan muka yi duba ji ita ce ranar da kuma zabe ta saka fara farkon yakin neman zabe a wannan kasa ta mu shugaban kasa da majalisariya da hukuntan su bari mu danyi dan waiwayi menene muhimmanci na wannan lokaci da jami'a kuma zabe take sawa na yin wato a campaign a daidai lokuta din aka ci zabe ya tunkaro
1: to alhamdulillah wa salatu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato in ka lura tsarin da aka tsarin mulki ya ware shine za a ringa yin zango daya ne na shekara hudu a sakin zango daya shekara hudu har illa masha rabbuna to dai shekara hudu hukuma zabe za ta shirya zabe kuma an ka lura shi wannan zabe da za a yi shi na shekara 2027 za a yi shi January wato farkon shekara da za ta kama in Allah ya so yadda za a yi wannan zaben kuma zai kasance ne a sati na biyu to kuma in an yi shi kaga da akwai akalla za a samu wata biyar bayan an yi zaben shugaban kasa da yan majalisar da cije majalisar tarayya za a samu cikakken wata biyar wanda za a yi da shari'o'i da korafe-korafe ainihin wato abin nan dinsu to muhimmancin abin da ya sa hukumar zabe ta kan ware wannan lokaci kamar yanzu kaga wata shida aka sa saboda ana so idan an yi zabe a farkon shekara ko a tsakiyar shekara ko a ƙarshen shekara to ya zamanto an samu cikakken shekara uku da rabi ko cikakken shekara uku da wasu watanni ana kuma mulki ba tare da ainihin wato abin nan so idan yanzu an yi zabe shekara 2027 an yi zabe watan January mai zuwa to akwai wata shida da za a yi ana shari'o'i da karamar shari'a ta ainihin yake da sunan tribunal zuwa babbar shari'a ta court of appeal da wacce ma za a yi har zuwa shugaban kasa ta ainihin wato supreme court da ana so a yi su a karkare su gaba daya kafin a rantsar da duk wanda za a rantsar da shi a kowane irin makami da ya samu to ana so mutum ya zamanto ya concentration ya ba da himma akan mulki da ya samu da siyasa da aka yi nasara ya zo mutane da jama'a da ƙasa aiki a bisa alƙawura da campaign da aka yi a lokacin da ake yin campaign to wannan yana da kyau sai dai an samu wato wani akasi saboda shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda yake shugaban ƙasa wanda aka zabe shi a jam'iyyar APC to kaga lokacin da aka rantsar da shi an rantsar da shi 29 ga watan 5 shekara ta 2023 saboda haka a ranar farko ya fara aiki kuma aikin nan da ya fara sai ya zamanto ya fara da harkar siyasa shine cire wato tallafi na man fetur to sai zaman to shekara ukun nan da kusan wata biyar ko wata shida duk gaba daya ba abinda ake yi in banda magana siyasa saboda shi dan siyasa ne gidi tun da aka dawo wannan jamhuriya ta ainihin wato hudu ba a taba samun ya zaman to wato yan siyasa tsuran yan siyasa suka zaman to su ne suke rike da madafin iko a ainihin wato TS na 774 kananan hukumomi 774 da jihohi 36 da Abuja 37 da kuma ainihin wato a mataki na ƙasa na shugaban ƙasa za ga gaba daya tsuran yan siyasa ne suke saboda haka tunda suka shigo da Kashim Shettima da Bola Ahmed Tinubu sai zamanto siyasa ce tsurar ta ake yi tun daga ranar da aka rantsar da shi har zuwa yau dinnan yanzu ma kuma siyasa za a ci gaba da yi idan kuma an dawo to siyasa za a ci gaba da yi saboda in ka dauka za ka ga cewa in ka ce ainihin wato shi Bola Tinubu tsurar dan siyasa ne to wanda yake takara shi ma a ainihin jam'iyyar da take a yar ta adawa mai girma ita ce jam'iyyar ADC zaga Atiku Abubakar shi ma tsohon dan siyasa ne gogagge wanda ya dade na siyasa mataimakin sa ma gwamna ne wanda shi ma siyasa ce tunda yake bai taba rike wani mukami ba in banna mukamin siyasa duk zaben da za a yi mukamin siyasa ne haka zalika an kada ko Peter Obi wanda zai wajen yake wajen iyar ainihin wato NDC takara shi ma za ka ga cewa dan takarar shugaban kasa tsohon gwamna ne dan siyasa ne tsura gidi shi ma kuma mataimakin sa injiniya Rabi Musa Kunkusu shi ma dan siyasa ne gidi so za ka ga cewa gaba ɗaya siyasa ce ta ainihin wato ta shaye komai ta dame komai ba abin da ake yi sai siyasa shi yasa gaba ɗaya an koma siyasa duk abubuwan da ake yi za ka ga cewa da fassarar su da tanadin su da tsare-tsaren su duk gaba ɗaya suna dangantaka ainihin wato da siyasa
0: wasu yan kasa suna ganin cewa wani sa'in idan aka zo yin misali wannan campaign sai zama wato manufa ta jam'iyya kamar yadda ake ganin jamhuriyoyi da suka wuce a baya sai ko da jam'iyya wata ilita da nata manufar da ka kalle ta zagin mutanen ta in iri kaza ne kuma abin da take tallata amma a yanzu aka taho misali wajen yakin neman zaɓe sai ma ko ta jam'iyya kamar irin abin da take wato a tallata a kan wannan ya ka samu wani bambanci tsakanin wa'ancan da suka wuce a yanzu irin kuma wa'annan da suka
1: wuce wato in duk lokacin da za a yi comparison wato za a yi ainihin wato gwaji za kamata a ce an gwada ne da jamhuriya ta biyu tunda jamhuriya ta farko ta yi nisa sosai wato wacce su Sardaunan Sokoto Marigayi sa Ahmadu Bello da Mustapha Baliyo suka yi amma ka dauko jamhuriya ta biyu wacce Marigayi a nan Kano Salaji Muhammad Abubakar suka ainihin wato abin nan su wanda kuma su Malam Aminu su Shehu Shagari su ainihin waziri Ibrahim Waziri su Namdi Azukai su ce Baba Mai Awolowo da suka taka rawa kuma suna kan ganiya suna cikin kishin kasa za ka ga cewa tana da bambanci da jamhuriya ta uku wacce aka yi ga soja ga kuma ainihin yake da suna farar hula wacce aka yi ta a zamanin mulkin tsohon shugaban kasa na soja janar Ibrahim Badmasi Babangida yana soja kuma mataimakinsa ya cire kaki just abin nan admiral Aikom Augustus Aikom mataimakinsa farar hula shi kuma soja aka zo kuma gwamnoni duk na jihohi da ake da su da ainihin wato zaɓaɓɓun cimami dukkaninsu su ma ainihin wato 'yan siyasa tsura to da aka zo jamhuriya ta hudu sai zamanto an yi ainihin wato kwado da 'yan siyasa da tsofaffin sojoji da tsofaffin jami'an tsaro da 'yan boko da 'yan waye da 'yan waye duk gaba ɗaya suka zo to kaga wannan siyasar sai zamanto kowace juyin aka yi juyin jamhuriya ta biyu juyin jamhuriya ta uku juyin jamhuriya ta hudu da ya sha bambam kuma yanzu wannan juyin da muke ciki za ka ga cewa ma gaba ɗayansa har gitsatsen juyi muke ciki tunda jam'iyyun da muke da su ba maganar jam'iyyun aqida babu jam'iyyun ne yake da su na ba maganar jam'iyyun yan jari hujja ko jam'iyyun yan baranjiya ko jam'iyyun ainihin ne yake da suna ainihin wato yan kishin kasa a jam'iyyu ne na har ma gaza na ainihin wato ci barkatai wannan ya shiga nan wannan ya fita nan wannan ya shiga nan wannan ya fita nan magana ce kawai tsurarta bukata ya za a yi kawai a dafa mulkin a local government ya za a karbi mulkin ainihin wato ja ya za a karbi mulkin a federal ba wai abinda ainihin wato ainihin abinda ake kafa siyasa domin sa da manufofinsa da tsare-tsaren su ainihin wato ake aiwatarwa kawai yanzu mutane molanka da ainihin wato abinda zuciyarsu ta raya musu shine manifesto shine kundin tsarin mulkin kasa shine kundin tsarin jam'iyya shine yadda za a tafiyarwa wanda yake mulki to shine ainihin yake da suna wuka kuma shine nama ba ma magana da ainihin wato jam'iyya
0: ana ga kamar kundin jam'iyya kuma cewa tana iya kamar kundin tsarin mulkin ta constitution ɗinta ga manufofinta da kan wani abu shin ba a samun masu bibiya ita misali shugabannin jam'iyyu sai duk ɗin takarar su yazo ga manufarta
1: to a yanzu duk gaba ɗaya komai an mai da shi irin na tsarin najeriyanci yawa yanzu jam'iyya mutane suna kafa jam'iyya ne ba don yin siyasa da aqida da ra'ayi da cigaban ƙasa da waye ba a'a kowa yana shiga ne ya kafa jam'iyya don buƙatar kansa saboda yadda za su samu madafin iko, in sun samu madafin iko kuma su biya buƙatar abin da yake ainihin wato su da iyalansu da abokansu da wanda suka dan yi musu hala a dan tsakura musu a dan abin da shike dan magana ta wuce, ba maganar ainihin wato a ƙasa, ba maganar jiha, ba maganar ƙaramin hukuma, ba maganar mazaɓa, ba maganar chapter, ba maganar ainihin yake da suna wato local, magana ce kawai ta mutane sun koma ainihin wato abinda suka samu na mulki su yi amfani da shi su biya buƙatunsu na kansu, ba buƙatun da ya shafi ƙasa ba, domin inda buƙatun ƙasa ne ba yadda za a ce daga 1999 zuwa yau da muke ciki a ce an kansa shawo kan matsalar wutan lantarki wacce take duk wata wanda zai yi siyasa a ƙasar nan, duk wanda zai mulki to ya zama to masa wajibi ya yi la'akari da buƙatar wutan lantarki, saboda in dai babu wutan lantarki to ba yadda za a yi a samu kyakkyawan tattalin arziki, sannan kuma in dai babu maganar tsaro to babu yadda za a samu zaman lafiya. Wannan abubuwan guda biyu, to kuma duk gaba ɗaya duk kamfen ɗin da za a yi ba ka ji ana taɓo su, an taɓo su ma ana yin magana ne kawai don buƙatar kai, ana gama zaɓe, ana gama kamfen, ana samun kujera, ana samun mulki, to waɗannan abubuwa za a zo ajiye su a kundin tarihi. Duk waɗannan abubuwa da ake so a kafa na gyara tattalin arzikin ƙasar nan da gyara tsaro, babu wani abu da ba a tabbatar da shi ba an yi shi tun shekara 60, shekara 70, kai wani ma tun shekarun da 'yan mulkin mallaka suka zo suka ci wannan ƙasar 1903 akwai waɗannan tsare-tsaren da suke an tsara su akan development plan, wani na shekara 40 da wanda ake na shekara 20 da wanda ake na shekara da wanda ake na rolling plan da wanda ake na budget duk gaba da, amma yanzu a wannan gwamnatin ma yanzu shekara 3 da rabi budget aka yi iri-iri da aka an yi guda 4 cikakke, to amma ainihin wato bashin da ake da shi wato irin kasafin da ake da shi zaga akwai akalla kasafi kala kamar kusan 7 wanda suke fa wanda ake aiki da shi kasafin kudin da ake a wannan gwamnatin ta ainihin wato Bola Ahmed Tinubu ba wanda ake aiki da shi,
0: to ake tafi da gwamnatin
1: kawai da ka kawai ana tafiyar da ita ne, san zuciyar wa ne da san zuciyar wa ne, buƙatar su wa ne, buƙatar su wa ne, yanzu ga ana ta kirkiro aikace-aikace ko ta ina yanzu ana fitar da abin, amma kuma gwamnati tana cewa ba ta da kuɗi, ya ake suke samun wannan kuɗin? Campaign ne kawai, kudin campaign ne da za a zo a faɗa a ce za a yi campaign, za a yi muku titi a guri kaza, za a yi muka za a karara, za a yi muka bada kaza, ai duk ba an yi wato su ne abin nan,
0: amma bana ganin shugaban ƙasa kuma na zuwa majalisa ya kai cewa ga wasu ƙudurori,
1: to wannan ai ceremonial ne, ceremonial ne ana kaiwa kasafin kuɗi ana yin shekara ana yin ainihin wato abin nan, amma duk kasafin kuɗin nan ba abin da ake aiki da shi, ba abin da ake aiki da shi, ka je ka bibiya sosai za ga babu wani kasafin kuɗi daga lokacin da ainihin wato shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya hutu sanin Antoine Tsessere ba aiki da kasafin kuɗi na tun sanin Antoine Tefowa ba, na 25 ba, ba na 26 ba, kawai ana tafiya ne da molanka yadda kawai abu ya dawo ya shafi abin nan shikenan, rana tsaka sai a kirkiro aiki, sannan kuma an zo ainihin wato majalisar ma da majalisar dattijai da majalisar tarayya duk an zo an hargitsa komai, aikin da ba na 'yan majalisa ba ne washe aiki a gani, yanzu ko budget din da aka yi idan ka zo ka zauna na wannan shekara din za ka ga cewa an fitar da waɗansu ma'aikatu, yanzu misali ma'aikatar da take harkar abin nan Arabic village ta Gamborin Gala makaranta ce babba kamar daidai take da jami'a, sai zamanto an bata aikin, an sa mata aikin yin titi, ina ruwan ainihin yake da suna makaranta da yin aikin titi, ai titi na minister of works ne, amma sai aka zo aka sashi a ciki saboda ana so a taimaka wa wani dan majalisa ainihin wato na tarayya ko dan majalisar dattijai, sai ya ce a sa masa aiki a guri kaza, sai a kawo lokar gamma ko a kawo wata ma'aikata ko ainihin wato ta ilimi ko ta wani abin da bai shafi abin ba, sai a je a dankaro aikin a tura, sai kuma a tura kuɗin shikenan, daga nan sai a je kuma a aikashe maraba yana nan.
0: To ma misali mai bello a yanzu inda campaign din ya fara motsa tun kafin lokacin asa ana ganin kamar misali jam'iyyu biyu kusan kamar zafin adawa ya fitowa daga cikin su kamar tsakanin APC da shi kuma ADC Atiku ana ganin kalaman da yake yi tsakanin su da gwamnati to kalaman da suke wato abun duba da kuma in ya fada su masa daga baya kuma ana ganin Obasanjo shi ma yana tawo su maganganu akan shi Atiku da kuma yanda suke auna ka me yasa wannan kalaman suke da daukan hankali tsakanin shi Obasanjo da Atiku da kuma gwamnatin tarayya
1: wato actually abin da yake faruwa shi shugaban kasa Obasanjo ba za su taba samun daidaituwa da fuskantar juna tsakanin sa da tsohon mataimakin sa ba saboda wato Atiku yayi wa Obasanjo laifi wanda ba zai yafe masa ba shi Obasanjo a yadda ya shiryo duk da dai yayi bayani ya ce ƙarya ake masa ko sharri ake masa amma an ka karanta littafin da Condoleezza Rice tsohon sakatariyar ainihin harkokin kasashen wajen Amurka cewa ita ta zo ta yi magana akan wato maganar Sadatam to Obasanjo ba zai yafe wa Atiku ba wannan sabanin da aka samu tsakanin Obasanjo da Atiku akan maganar ya zarci wanda an yi documentin din duk waɗannan abubuwa to Obasanjo duk layin da Atiku ya dauko Obasanjo zai ruguje shi zai kuma yake shi zai yi fada da shi ko da wannan layin zai ainihin wato dan ya ruguje ko kuma zai yi wani amfani ko da zai yi wani ko zai wa Atiku zai wa Peter Obi dadi ko zai wa Bola Ahmed Tinubu dadi to shi dai Obasanjo ya kudar niyyar cewa sai ya tankwabe duk wata bukata wacce take ainihin wato ta Atiku
0: amma shi yasa ake ganin kamar misali su kamar da kwankwaso da Obi
1: in mana ai da kwankwaso shi Obasanjo wato manya-manyan 'yan siyasa suna girmama shi kuma Obasanjo ya yi wa kwankwaso rana lokacin da ya ainihin wato faɗi zaɓe ta ga ainihin wato Obasanjo ya ci da shi ya yi haƙuri wannan zaɓe da ya faɗi ya karɓi ƙaddara Malam Ibrahim Shekaru ya kayar da shi saboda aka karɓi ƙaddara ya zo zan bashi zai bashi babban mukami ya kira shi ya bashi babban mukami ne ministan tsaro wanda shi ne ministan tsaro na farko wanda yake fara hula ɗan siyasa da bai taɓa mu'amalar ainihin wato harkar tsaro ainihin wato da aka bashi aka ɗauka aka bashi to saboda haka Obasanjo yana da mutanensa waɗanda suka daɗe ya ainihin wato ya raine su ko kuma ya goya musu baya ko kuma ya tallafe su

0: mutanen Obasanjo shike kirkirar wannan tsari kuma in ya gabe masa daidai ba ko kuma in ya ga da akwai wani abu da zai iya faruwa sai zo ya canja shi ya kawo Peter Obi a matsayin takara shi ya ka a matsayin mutumkin Atiku kuma Atiku ya karbe shi kuma shi ya kawo Kwankwaso sai ce zai takara saboda haka kuma da Kwankwaso da shi da Peter Obi su hadu kar kuma su je su narke a cikin jam'iyyar ADC su fita su je su shiga jam'iyyar ainihin wato NDC kuma suka shiga yanzu suna takara ɗaya shugaban ƙasa ɗaya kuma ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa.
1: To masala walbir mun sake kallar yanayi da yanayin campaign ɗin yake fara wato motsa ana ganin kamar me yasa ka yanayin campaign ɗin Najeriya ake ganin kamar ana yawan kashe kuɗi fiye da yanda ita kuma zaɓe ta sa sabanin musu wurare a kasashe za ka gani an yi zaɓe ba tare da wasu kashe kudade manya-manya kamar irin wa'annan za ka ɗan wanda a ɗauki jirage da motoci da sauransu inda ake kashe kudade wajen su kansu masu zaɓe da makamantansu.
0: Gaskiyar magana kashe kudi a siyasa ba wai a Najeriya ne ba gaskiya duk wanda yake harkar siyasa ya san cewa ana kashe kudi gaske sai dai bambancin Najeriya da Amerika shine ba a ɗaukan kuɗin gwamnati a yi siyasa da su. Yawa ba a ɗaukan kuɗin gwamnati. Ko da mutum yana kan mulki dama jam'iyya mutane ne suke fandin ɗinta. Su suke kashe mata kuɗi su suke ɗawainiyarta su suke abin nan ɗinta. Saboda haka kuma tara kuɗi ake mai ɗari mai kwabo mai sisi mai sirri mai taro mai naira mai dala su zo su bayar. Saboda haka ake yi duk duniya amma a Najeriya ka san kullum a baibai muke tafiya idan mutane sun yi gabas to su kuma mutanen Najeriya sai su yi yamma saboda haka za a ga cewa ana kashe kuɗi kuma kuɗin nan da ake kashewa kuɗi ne na wato jama'a na ƙasa kamata a ce duk mutumin da zai yi siyasa to kuɗinsa ne na kasuwa da kuɗinsa na kanti da kuɗinsa na wahalhalun da ya yi da ainihin wato yadda ya tara su zai zo ya ɗebo su ya ainihin wato shigar da su ya kamfen kuma akwai ƙa'idoji kuɗi ka ba za ka kashe kuɗi ka ba za ka kashe ba kuɗi ka ba kada an yi musu wato rumfa ba za ka zo ka kashe sama da kaza ba amma yanzu ka ga babu wani iyaka duk wata ma ga'ida da aka sa ko jaridar abun nan French ta safiyar yau da ta fito sai ta bayani akan cewa abinda ake lissafi za a kashe naira biliyan 576 shine halassaccen kuɗin da aka yarda dukkanin jam'iyyu da 'yan siyasa su kashe 576 billion naira to kaga irin waɗannan kuɗaɗen sun kusa triliyan to kuɗi ne wanda suke aina za a samu su za a ga cewa ba a kasuwa za a samu su ba za a je ne a ɗebo kuɗin gwamnati kuɗin da aka ainihin wato ajiye su aka tara su daga ainihin wato lalita ta ƙananan hukumomi da local government da state da federal da wanda aka karɓa daga dukkanin hukumomin da suke tattara abin nan su kuma su za a je a ɗiba a kashe su ta hanyar da ba ita ce ta hanyar ta ce ba saboda haka sai ga zaɓukan ainihin wato abin shi sa ma da yawa ma mutane suke yin siyasa saboda suna ganin cewa idan ka shiga siyasa kawai ba abinda za ka yi face ka samu kuɗi sai ga mutum yana kasuwancinsa yana samun halaliyarsa amma saboda kuɗin siyasa irin na wannan ƙasar wato zuwa kake ana ɗebo su a dubulo su a kan fito su sai ainihin zuwa a yi ta raba wa mutane.
1: Kamar man Bello a wasu jihohi a Najeriya da ake ganin duk lokacin da aka tashi kuɗin wannan ɗin zaɓe kamar suna da tasiri wato a wajen wato 'yan siyasa kamar irin su Kano Rivers irin su Kaduna Katsina haka da kuma Lagos tsawonin jihohi suke da tasiri wanda kuma kowa ya tashi neman wato wannan ɗinsa yana ba su muhimmanci ba na wasa ba.
0: Abinda ya sa waɗannan jihohi wanda suke tun daga jamhuriya ta ainihin wato ta farko tun zamanin su marigayi Sardaunan Sokoto har jamhuriya ta biyu daga su Sardauna suna MPC saboda haka sai suka yi dominating ɗin abin da yake arewa so na aka bo magana su fi RPN, MPN, GNPP, UPN da sauransu.

0: wato anan arewa ga MPN ga PRFI mana Aminu Kano Marigayi da ainihin Alhaji Shehu Aliyu Shagari da sauran mutanen su can kuma a Inyamurai suna jam'iyyar su ta Namdi Azzukwe MPP su kuma Yarbawa suna jam'iyyar su ta ainihin UPN a Walowu ka gani saboda haka suka taso a wannan da aka zo jamhuriya kuma ta uku an yi SDP da NRC waɗannan ɓangaren 'yan Walowu wasu suka yi UPN da suke UPN suka je suka shiga SDP wasu suka NRC aka ta samun ainihin wata saɓani har ma ya zamanto waɗanda ba a tsammanin za su ci zaɓe suka ci zaɓe a lokacin SDP da NRC ka ba a nan Kano kamar kuma a Lagos ka ga a nan Kano an fi sa ran cewa SDP ce za ta ci zaɓe saboda su Abubakar Rimi su PRP da sauransu amma daga ƙarshe an ka ga akita Kabir Ibrahim Gaya shi ne ya ci da haɗin gwiwa da 'yan santsi suka je da 'yan taɓo aka samu abin nan suka je suka narke suka zaɓi ainihin jam'iyyar NRC haka aka yi a Lagos ma asalin jam'iyyar da ya kamata ci SDP ci amma ba kuma sai zai mutu Otedola ya ci ainihin wato NRC ka gani to an jamhuriya ta hudunan nan da muke ciki ka ga an fara da ainihin wato AD ta ci jiha biyar an dawo ainihin yakin suna ta kuma APP ta ci jiha tara sauran jihohi kuma PDP ta ci amma an warwaza an barbaza ko ta ina akwai waɗansu makamai makon jam'iyyu tara aka yi wannan lokacin hatta MDJ sai da ta ci a ainihin wato yankin Hadeja sai da ta ci ainihin wato Kujera to yanzu duk abubuwan nan maimakon a ce improving ake samu wato ana samun inganci yana ƙaruwa yana ainihin wato zamantowa ana samun ci gaba amma yanzu kaga abubuwan baya suke yanzu an waye gari jam'iyyar ma da muna da ainihin wato gwamnoni barkatai yanzu jam'iyyun ma gaba ɗaya narkewa suke completely su tashi daga ainihin jam'iyyar da suka ci zaɓe saboda kwaɗayi su shiga ainihin wato jam'iyyar da take mulki bayan kamar kana kan gwamna mai ci ba abin da ya shalle shi federal government ba taɓa hana kuɗi ba saboda a tsarin da aka fitar na tsarin ƙasar nan shi ne kuɗin jiha direct ne ake ba wa gwamnoni ba wanda zai hana shugaban ƙasa bai isa ya hana gwamna ba kuɗinsa shugaban ƙasa ba zai hana ainihin ciyaman kuɗinsa ba amma haga saboda yanzu bambanci da kuma komai ainihin ya koma tumasanci sai zamanto yanzu ma gwamnoni ne ma suke tafiya gurin shugaban ƙasa cewa ya zo ya taimaka musu ya zo ya ba su su roƙe shi bayan su kudin su kai tsaye ake turo musu su suke da iko su shirya ya za a yi suka samu kudi ya za a kashe mai za a yi da su ba kowane shugaban ƙasa shugaban ƙasa ba zai zo ya naɗa ma kwamishinoni ba ba zai zo ya naɗa ma advisors ba ba kuma zai zo ya ce ma ga guri kaza za ka kwangila amma saboda kwaɗayi irin namu da kuma son zuciya duk gaba ɗaya gwamnonin sun narke abinda shugaban ƙasa ya yi shi za su in ainihin ya yake da suna ya ce a yi gabas sai a yi gabas ko da gabas ɗin nan ba daidai ba ce in ya ce a yi yamma sai a yi yamma ko da yamman nan ba daidai ba ce to shi sa duk abubuwan suka zamanto haka kaga a har jamhuriya ta farko jamhuriya ta biyu kai hatta da jamhuriya ta uku duk waɗannan abubuwan ba haka suke ba ba haka suke ba
1: an ga intagrikar ne sun fito daban-daban akwai inzim APC akwai su ADC akwai NDC sannan kuma bayan wannan akwai irin su APM da makamantansu su jam'iyyar PDP ita ma tana tsaka mai wuya dai hayin ita ga ɓangarori guda biyu akan wannan ana ganin jam'iyyar mai za su yi wani tasirin da ya kamata bacin da su masu karbu
0: in to ai tun da kwadayi ya riga ya shiga cikin al'amura ba wani tasiri da za su iya yi yadda yake kaga shi shugaban ƙasa ya taimaka wajen daƙile al'amuran jam'iyyu su yi wato abin nan su kuma duk matakai ne aka ɗauka saboda shi ɗan siyasa ne tsohon gwamna ne kuma ya san shugun yan siyasa saboda haka bi ya dauki matakai na yadda za a dakile karfin wadanda za su yi adawa da shi saboda dama dai magana ta gaskiya zaben da ake na 2023 in ka lura za ka cewa gabaɗaya mutanen da suke zaben nan a kasar nan ba su kai miliyan 15 ba kuma shi kansa shugaban kasa da ya samu ƙuri'a za ka cewa ƙuri'ar da ya samu miliyan 8 ɗin wani abu wanda ya nuna miliyan 6 wanda ya nuna kuma miliyan 6 wanda ya nuna 4 miliyan 1 za ka cewa ƙuri'ar nan wato ƙuri'a ce wacce take insignificant wato ƙuri'ar da ba ta da wani tasiri kuma yanzu ga shi an zo an shiga wani yanayi na talauci mai tsanani mutanen ma da ake sa rai za su abin nan ainihin wato fito su yi zaben sai ga cewa ba abin da ya dame saboda suna ganin cewa babu abin da suke sha sai ainihin wato bakar wahala ba wani abu da ake yi wanda zai raya su zai farfado da su zai ainihin wato sa su zauna lafiya da sai ga cewa mutane suna cikin damuwa zaben ma ba wani damuwa suke har ma ka ji mutane suna cewa ai gwara ma soja su dawo wasu mulki kana ga mutane sun yi ta farin ciki akan cewa ina ma a ce soja sun karba saboda suna ganin cewa kwata-kwata wararen da suke cikin musamman maganar tsaro din nan ayi yaki cinye ko shekaran jiya nan ka duba irin barnar da aka yi da irin mutanen da aka sha kasan nan a gani
1: kuma misali kwanan nan an ga an yi zaben jihar Osun kuma ana ganin akwai ce jam'iyya wadda take tamayya ta samu nasara haka kuma jam'iyyu kusan 15 sun shiga nan wani kuma ana ganin ga jam'iyya mai mulki duk da karfin da suke tarewa da aka yi amma dai bai samu nasara akan wannan ba ana ganin kamar wani ma'auni ne da zai iya haska kusan zaben da za a shiga da kuma campaign da ake a yanzu da makamacin wannan za ka shiga da wannan
0: zaben zaben da aka yi na jihar Osun abu ne mai kyau amma in ka lura za ka ci haɗa mamancin ma wannan ya samu 551 nan kuma ya samu 440 da wani abu bambancin 50,000 ne tsakani kuma da ƙarshe bayan an zo an yi zaben ranar da aka bayar da sanarwa cewa an yi zaɓe an ci zaɓe an yi nasara ai kaga shi gwamnan ɗan jam'iyyar Akwad ne da asalinsa ɗan jam'iyyar PDP ne sai ya bayani ya ce to su dama abin da ya sa suka tsaya a cikin jam'iyyar ainihin wato Akwad saboda matsalolin da ake da shi a cikin jam'iyyar PDP don haka su yanzu suna cikin jam'iyyar Akwad kuma jam'iyyar Akwad za ta goya wa shugaban ƙasa na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu ya yi nasara ya ainihin wato samu duk abin da yake bukata a jihar Osun saboda jihar Osun mahaifarsa ce garinsa ne ainihin wato eriyarsa ce yankinsa ne saboda kaga ainihin wato maganar shugaban ƙasa already dama shi shugaban ƙasa dabararsa da hikimarsa da siyasarsa shi ne ya samu gwamnoni na jihohin nan 36 su zo su mara masa baya shi dai a shugaban ƙasa ya yi nasara ya kai ga gaci kaga ya jam'iyyar Abga Professor Charles Holido shi ne ɗan takarar gwamna kuma yana afgansa shi ma ya yi bayani irin wanda Adele ke yi ya ce shi ma zai zaɓi jam'iyyar ainihin wato ɗan takarar jam'iyyar APC na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu haka jam'iyyar ainihin wato Labour Party wacce masanin tattalin arziki Alex Oti shi ma ya ce jam'iyyarsa za ta marawa ainihin shugaban ƙasa baya ne kaga da APC da LP da Akot da ainihin wato duk gaba da Labour Party duk gaba da abin da za su goyi bayan ainihin wato shugaban ƙasa ne a nan kuma already jihohin da ake da su duk gaba da babu wata jiha a nan arewa wacce take ba jam'iyyar ainihin wato APC take yi ba saboda haka shirinsu shi ne idan zaɓe ya zo su ainihin wato share waɗannan jihohin ya zamanto an samu aƙalla jiha 32 ko 33 ko ma 35 jam'iyyar APC ta ci
1: wato su dai wannan jihohin a dai ƙasa suna yin jam'iyyinsu
0: yauwa aje suna yauwa shine abinda sai daga bayanai da kuma ainihin wato lisanin hali yadda abubuwa suke nuna shine wanda zabi shugaban kasa ne yauwa sai ainihin mara musu waya zarci
1: malam Bello da yanda ake gina abubuwa suke menene kalubalen jami'an hamayya a yanzu duba ga yanda abubuwa suke sassauya
0: a to ai kalubale tunda an samu tangarda babbar tangarda da aka samu shine zaben da ake na 2023 mutum hudu ne suka shiga kuma ɗaya ne ci da ukun nan kaga Bola Ahmed Tinubu na APC Atiku na ainihin wato PDP Kwankwaso na ainihin wato jam'iyyar NNPP Peter Obi jam'iyyar Labour Party to yanzu Peter Obi baya LP yana ADC Kwankwaso baya NNPP yana NDC Atiku baya PDP yana ainihin ADC to waɗannan su uku inda haduwa suka yi a wancan zaben yanda suka yi wancan zaben ƙuri'ar su koshe kababu ana buga zabe warwas za su ainihin wato kifar da jam'iyyar APC to yanzu kansu ya rabu Kwankwaso ya yi gabas Peter Obi ya yi arewa Atiku ya yi kudu saboda haka sun raba ƙuri'unsu kuma sannan ita kuma jam'iyyar APC jam'iyyar Bola Ahmed Tinubu suna aiki ba dare ba rana a ganin sai sun kassara ainihin wato waɗannan jam'iyyun guda uku sannan sun jawo mutane sun tafi tare da su saboda haka ni ina ganin cewa wato tasirin da za a yi na zaɓe na shekara ta 2027 din nan to wato za a maimaita irin abin da aka yi ne a 2023 zai zamanto yan hamayya za su yi hamayyar su za su samu ƙuri'unsu a inda suke da abin nan amma kuma ba za su iya ainihin wato kifar da gwamnatin APC ba saboda ƙuri'un za ka ga cewa ƙuri'a ce wacce take yar ƙanƙanwa da a samu bambanci wanda zai samu ƙanƙanin mafi ƙarancin rinjaye kuma daga nan ya dawo ya ci gaba da shugabanci na ainihin yashin ƙasa.
1: Masarumu akwai layi na 08474577777 da kuma layi na ɗaya na 07077795939.
2: Assalamu alaikum. Alhamdulillah ta kwara ina ma fata alkhairi sai da babban bako.
1: To masha Allah.
2: To alhamdulillah da farko suna na Nura Haruna na kuma ka daga nan war Hassan Bala ta karbar hukumar babban jihar Kano.
1: To masha Allah.
2: To abin da yake faruwa wannan zabe da za a yi mutum din Arewa suka sake power ba su sake hada kansu ba. To zakani da Allah ana gidan jiya. Duk wani da zaka ga duk wani wanda ya san me yake harkar siyasa kai ko baka taba siyasa ya siyasa ba. Ka ga dan barwa da take faruwa a mutum Najeriya kai ka san akwai wanda su gaba ɗaya ma kamar kun jira suka dauka. To da ba ka da kansu wallahi da gidan kai maka ni ina da ban ce yanzu ko ka fara ba ba ko yan takarar da sun hada kansu wallahi ina tanin ba fada kansu kai ba kun jira ce kawai suna rige ma wani kuri a kuma ka ga arewa suke maka kasa ba wa iya kana kake ma ba saboda su ma su a cikin arewa tsakani da Allah ruwa da yanda ya kamata a ce a tiyo dan ko so fita abi da wannan na dan uwan namu wanda muke ji da shi yawan yarbai da suka samu su kare shi mai kaga ki ya ta ji ta kare shi da Allah ya sa yarbai da na alaika kan su ina ne tabbatar ma wannan ko hasir iza ta da ya san Allah ya da ce an samu nasara kan wannan gwamnatin da ce a yanzu dan haka ina fata har kai ina jin hankali da su wayannan yan takarar namu na arewa musamman ma amma injiniya Rabi Musa ban kwasa musamman ma shi a cikin abokan da shi wannan shi take hakin masu riga su ke siyasa ta tafi ne nan da su kai wakila a tsaya da ni muna mai fatan alheri
1: to muna godiya insha Allah
2: da fatan za a tashi lafiya da magana nura hagu da gora ta fatan Allah ya kara mu
1: to insha Allah muna godiya 08174875777 da kuma ɗaya layin na 07077777 sai kuma gitara
2: sai wa alaikum warahmatullahi
1: wa alaikum assalam
2: wa nura kuma kan gwada sashi ya baka da aiki
1: to masha Allah barka ka dai
2: kuna da hada kuma da sanin da kamar kuma bebeji
1: bebeji na'am to masha Allah
2: to ina yi babban magana da zuwa sannan kuma ni ma dan sharshi na nan da ƙarin bayani shine ai da ma waɗannan zagin yan siyasa da muke da su a arewa manyan mu na arewa kamar kun kusa da shi a teku a ya kamata a ce an tsaya an duba makoma ita arewa da kuma yan arewa to abin da yake faruwa shine gaba ɗaya kusan bukatunsu su suke sawa a gaba ɗaya bukatun talakawa ne a gaban tabbas za su iya bakin gwari daga cewa sun haɗa kansu domin fitar da arewa daga cikin hannun da suke ciki sun tsawon lokaci to wannan shine sharhi na daga cikin mata za a tashi
1: lafiya to masha Allah to ma ballaka ji ra'ayi ka mutane iri daban-daban menene sakonka su kansu ga mutanen da kuma za a zo yi wannan wato a campaign a wajen su ko wani abin
0: to abin da ya kamata dai shine gaskiya zabe ana yin sa ne dan mutane an yi muku daidai sai ku zo ku mayar da ainihin wato martani a duba a gani a dawo da abin nan kaga ai zaben da ake na ocean a demo na da duk irin fafutukar da aka ringa yi haka mutane sun koma sun zabe shi so ni a yadda na fahimta gaskiya a cikin al'amuran siyasa idan yan siyasa sun yi muku kan ainihin wato kara musu na itace yawo duk lokacin da ba yan siyasa ba za su taba gane ainihin wato annabi ya faku ba ko kuma cewa da akwai muhimmancin ƙuri'ar mutane ba sai idan an zo zabe sun san in sun yi ba daidai ba za a yi wato ɗauki mataki da ƙuri'a ko dai mutum ya ji a jikinsa ko kuma ya faɗi a zabe to wannan shine abun to idan ya zamanto kuma mutane za su koma su ainihin wato karbi dan wani hasafi ya zamanto su ba za su duba cancanta ba ana iya zaɓa kowa ya ma duk mutumin da ya tsaya takara in dai ka yarda cewa wani ɗin nan ƙwararre ne gogagge ne ya iya zai iya kuma ya yi abu a baya an gani to sai a jiya zaɓe shi ko da ba a yi ko shekara ba ko da yanzu ba jam'iyyar ABC ce take mulki ba ai a cikinta akwai mutanen kirki ba su da iyaka akwai kuma mutanen banza sannan a cikin jam'iyyar ma ta 'yan adawa da ADC da NDC da APM da duk sauran jam'iyyun akwai mutanen kirki to duk mutane su je su zaɓi mutanen da suka ga cewa sun fi kowa cancanta a duk inda za ka jefa ƙuri'a kar kai mu'amala ainihin wato la'akari da maganar jam'iyya kai la'akari da maganar mutum saboda tunda jam'iyya kullum mutanen canza jam'iyya suke amma shi mutum wanda aka tabbatar cewa mutum ne kamar Buhari ai duk jam'iyyar da ya ringa yi an ci gaba da zaɓarsa har Allah ta'ala ya kai shi ga ainihin abin nan kuma ga yadda ya yi kamun ludayinsa saboda ga kowa yake kan kujera to mutane su ji su zaɓe shi ko kuma yake neman wata kujera su zaɓe shi a kowace jam'iyya ma dama jam'iyyan da wannan mutumin zai ainihin wato yi abin da ya dace
1: to ma sauran mu duba da lokaci dole anan za mu ja labarin shirin ni gujin tare da malam Bello Sharra da muka yi nazari game da wannan zaben jihar Osun da kuma yadda ya kamata a doshi zaɓe da kuma ƙalubalen da yake gaban jam'iyya mai mulki da kuma sauran jam'iyyu na wato hamayya wala bele mana godiya da aka samu dama aka shigo cikin
0: wannan na gode ma da Allah alhamdulillah
1: da wanda ta zama da ku zarau inda ba nura baka musa ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah
3: ki so zan yi ko fada kar wa'annu sarwa halin
4: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a borin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
5: an sarrafa magi ta daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
4: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: ibi mi ya da kaka zan ruru kada ba abinci
1: maso sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da kasancewa da ku a wannan lokaci da muke gabatar muku da shirin abincinka lafiyarka wanda wannan gidan radio mai albarka wato gidan radio rahama da ke kawowa shi kuma Dr. Kabir Abdul Karim wazirin Dr. Aiwa Ibrahim Adam dokajin karaye ya ke ta bakin kokari don binciko mana abubuwan da su inganta mana garkuwar jikinmu don kasancewa cikin koshin lafiya kamar yadda aka sani makonan da suka wuce mun biyo ta kan motsa jiki irin yadda mutum ya kwatanta motsa jiki zai daidai da shan magunguna masu tsada sai ka ga dan abu ne kaɗan wanda za ka iya zamewa mai amfani maimakon magani za ka sha sai an tafi an je an nemi kuɗaɗe masu yawa amma ana neman ɗauki ya ce kowa aka je kowa ɗauki yake
2: so ɗauki yake so haka
1: to ba ta ɓata lokaci ba ga ta da dokta wanda yake na san dokta zai fara mana da gabatar da rashi da aka yi mana na ƙaran ko kuma ɗan uwa ga shi dokta Aiwa Ibrahim Adam dokta
2: to bismillah ar-rahman ar-rahim za mu fara da taziyan nan baba Dr. Ayuba kaninsa Allah ta'ala ya masa rasuwa shekaran jiya Alhaji Yusuf a nan gadan kaya muna roƙon addu'a da kuma fatan Allah ta'ala ya gafarta masa
1: amin
2: ya jibanci lamarinsa ya bawa ƴan uwansa da zuriyarsa hakuri
1: amin
2: Allah ya kula da su
1: amin
2: marasa lafiya da muke muna da mara lafiya ko da za mu je yawa tana
1: wadda aka kawo daga asibitin gwarzo tana Aminu Kano tana fama da ciki
2: kware insha Allah daga nan ma za mu wuce mu je mu duba ta da izinin Allah Allah kuma ya bata lafiya da sauran masu jinya ga baki daya
1: amin doctor
2: mu ban Allah ya inganta mana lafiya
1: amin
2: ya taimaka mana
1: amin
2: kamar
1: ga masu sauraron mu
2: na'am to kamar kullun makon da ya wuce mun kawo batun madarar saniya na yadda mutane za su samu su amfana daga abin da suka ji na madarar saniya to yau kuma hantar saniyar ci sakamakon yawaitar matsaloli da ake fama da su na kasala ciwon jiki gabobi ba calcium gashi nan ciwon ma ya zama kamar wani yayi haka ko ina in ka ji wani ciwo da an je an gwada sai a ce ai ba calcium to menene yake jawo rashin calcium din nan me mutane suke wanda yake jawo musu calcium din nan babu zaka ga kullun duk lokacin da abu yayi yawa irin wannan zaka ga hukumomi na lafiya na jiha da sauran gurare ana ta binciken menene ne calcium din nan ma kuma me yake sawa ga abinci da ake ci mai calcium din nan mutane suna nan suna cin kwai suna shan madara suna cin awara wayannan abubuwan duk akwai calcium a jikin su
1: dukkansu
2: su hatsin nan da dama suna nan akwai calcium a jikin sa mutane suna sai kaga abubuwa ne wa'anda suke shi calcium din nan ba wani abu bane mai tsada mai abun nan abubuwa da dama da muke ci yana dauke da su to me yasa ake ta zuwa babu me yasa damuwa da ciwon jiki ciwon gabobi suka yi yawa gajiya kasala ba a iya samun kuzari wanda yake
1: damuwa
2: irinsu
1: depression
2: yawa a samu kuzari a cikin jiki ya gagara me yasa
1: rashin bacci
2: rashin bacci haka ga kasala da kila ta sa ai bacci yawan kasala ya sa bacci to amma wannan yawan kasalar sai kaga ba a samun isasshen bacci
1: kuma jiki ya ta ciwo
2: jiki ya ta ciwo tsoka ta dinga ciwo gabobi su dinga ciwo baya wuya kafada gajiya wani wanka kawai zai shiga duk garin cuccuɗe jikinsa zai gaji yana haki ya gaji me yasa irin wayannan abubuwan suke ta faruwa kuma salo salo gashi nan abun yake ta karawa ana ta samun canje canje a gari da cikin jikin mutane abubuwan kamar yayi ma ake yi na wa'annan cututtuka maza da mata yara da manya to a yau zamu tabo bangaren abin da ya shafi nau'in abubuwan da su suke fara karewa a cikin jikin dan adam sannan ma a ce maka ba calcium din wanda kuma wa'annan abubuwa din zaka ga sai ka ga me yuwa ma abinciken da ake kawai calcium din kawai aka je aka duba ba duba vitamin B12 ba duba vitamin D ba ba duba vitamin K K2 tsare-tsaren da jiki yake bukata suna da yawan gaske abubuwa da Allah ta'ala ya halitta a cikin jinin mu suna da yawa akwai abubuwan da a fili suke kusan jama'a sun san su akwai kuma abubuwa wanda suke a boye da jiki baya samun su ko kuma jiki sai da su sai iya samu komai ya hadu ya zama cewa ka inganta lafiyarka to wayannan matsaloli da mutane suke fama da su sai kaga baba ga wani mutum yana fama da kasala da gajiya kasala kuma mara dalili ba aiki akai aka gaji ba kuma wani ma idan an ce malaria ce
3: ina ma tarihin motsa jiki
2: kwarai kuwa idan an je an ce malaria ce to an je kuma an yi maganin malaria yanzu an koma babu amma sai kaga mutum ya ce har yanzu dai bai warke ba ga ciwon kai kai gabaki ɗaya yana yin ciwo salo salo wata rangoshi ga kwankwatsa jiki haka ga irin radadi a cikin jiki jin zafi a cikin jiki yayi wa mutane yawa kuma mutum yana fama da wannan amma yana nan yana da wata wajiba da ya dauka yana yi ya kullun yana shan shayi bai san kuma a cikin shayin nan nasa da yake sha akwai abubuwa waɗanda suke ja masa waɗannan matsalolin ba amma ya wajabta wa kansa shan shayi kullun kuma shan shayin ba nizami ba tsari kenan lita 1 2 3 ma yake shanyewa shi kullun na shayi yana da plus din sa in ya ciko sai wanda ya ga dama ma ya bawa shayin shi zai shanye shi inda zai so kuma shayin nan in ganyen shayi ne ma irin wanda aka sani zaka ga yana yin yawa shi kansa barantana kuma mutane yanzu zuwa suke kawai suna yin hada-hade ko su je kawai su mika kudi
3: mutum ya je abinu da kwano
2: a ce abin da
3: shi ake wayewa kamar buhun da wajen 100,000 da wani abu
2: sosai za a zo a ce yi min haɗin shayi
3: yana shekara ma bai kare ba
2: bai kare ba zai iya lalacewa nan ai wani in aka je gurin da aka ajiye shi akwai danshi zai canja zai yi wasu abubuwa daban kuma idan ma mutum kaɗan-kaɗan ɗin yake siyowa baba za ka ga ya je ya ce a bani a min haɗin shayi ko ta je ta miƙa kuɗin ta a yi mata haɗin shayi a haɗa wannan a haɗa wannan a haɗa wannan a guri guda mun sha faɗa kuma mutane akwai abubuwan da bai kamata a ce namiji yana shan su ba ko da yaushe akwai abubuwa da bai kamata mace tana shan su ko da yaushe ba akwai abubuwan da ana buƙata ne kawai ka sha da safe in ka sha shi da daddare zai baka matsala in ka sha shi da rana zai baka matsala in ka sha ya wuce kimar da jikinka yake bukata to in sun je irin wayannan su shayin nan za su zaizaye maka wayannan vitamin din nan za su kone iron za su kone maka zinc za su rage maka abubuwa ga su nan ko da shayin an ce na rage kiba ne to kai din kibar kake so ka rage kai ka nauyinka ka gwada ko kuwa ko kawai da kibar da kawai kai kake so kai ka rage ko kuma a rage kibar shi ne kuma abin da yake bayan rage kibar da wannan abin zai maka ko a yana kona kitse ko yana sawa ne a inji karfi ko in watsake inji ne na zama a jigarau kawai na ji ne kyankyan bana jin bacci bana jin kasala to idan ka sha gwargwadon abin da jikinka yake bukata shikenan amma idan ka je kai ta zubawa kai ta hadawa kai ta shan abin da ranka yake so ka sha moda daya da safi dama su wayanda kake koyan shan shayin a gurin su ai muna zaune da kafin mu tsiri shan shayin nan gadangadan irin wannan ne yanzu a da zaka ga majalisu ana dafa shayi ko wani yayin limfa da manyan manyan wannan kwalla da aka dora shayi iri iri daban-daban
3: nake kai
2: eh
3: ta gori ba
2: da ta kun yawwa
3: wani ya sunan shi
2: gadagi
3: gadagi ne ne wannan hasu ne sun fada sunan shi da jin sunan nan akwai rigima
2: akwai rigima to irin wayannan shayin da zaka gani ai muna da makota irin yan uwa yan chadi yan Niger eh suna shan shayi amma zaka ga shayi dan kofi ne da ma dan mitsi kai kuma moda modan ma babban moda fa wallahi ba
3: zaka ga zaka samu wannan kofin 50 fa
2: sosai a wani to zaka zo shi wannan kofin ma zaka ga dan kadan ake a wato diddigawa wannan ya sha wannan ya sha wannan ya sha zaga yar buta shayin dukkan ta bata kai kop daya ba amma an dafa wannan haka za a rarraba
3: lokacin da shawarka an dafa ana dafa
2: to ai shayin ma da ake sha din cikin illolin da wannan shayin da ake sha din baba wallahi da yawan su danyen shayi mutane suke sha mutane za su yi mamaki danyen shayi
3: wancan suke dafa shayi
2: eh
3: inda yanda suke dafa to lalle muna shan danye
2: eh danyen shayi sosai wanda ya zama abin da za a ce ya haddasa wata matsaloli wanda matsalolin da suke sawa a cikin jiki kai karka ji cewa ai kai da kake shan dinnan baka ga wata matsala a jikinka ba a hankali ne zaka zo ka kone wa jikinka wasu sanadarai kuma da mutum ma ya auna da hankali sosai zai ga cewa to wannan abin da nake sha kullum kuma adadi ne yawa dinnan anya ba zai bani wata matsala ba ya kamata mu bi tsari wanda zai sa a tantance yawan mai amfani ya zama cewa hadin shayin nan zamu kawo mutane sunayen wayannan abubuwan da ake zuwa kasuwar aje a hada kuma zamu bambance wayanda bai kamata kwata-kwata
3: a
2: hada su ba misali yanzu zaka ga akwai yansun akwai shamar to bai kamata a hada yansun da shamar lokaci guda a sha su ba saboda suna da wasu ƴaƴan wasu abubuwa ne waɗanda ake shayin da su kuma da yansun din da shamar din in ba wata bukata ce da shi namiji ta musamman zai sa ya sha su ba to kwata-kwata ba abu ne wanda zai taimaki namiji a matsayinsa na namiji ba yana taimakon mata ne ya kamata su yi kuma da irin yadda ake dafa su su yi amfanin da ake so su yi din amma kawai dan abun yana da kanshi dan abun kawai ya zo daga Dubai ne ko daga kasashen Larabawa ne ko daga Morocco aka kawo shi
3: wani ma iyakar daraja kenan
2: eh shine zai sa kawai wannan ai ya gan ana layi ana siya me ake siyarwa anan kayan shayi ne ake siyarwa a hado maka ka je ka har hada su je su kone maka wayannan vitamin su je su raba ka da wasu abubuwa ka sa ka dinga jin ciwon kai daga lokaci yayi magaruba ta yi sai ka ji kanka ya fara ciwo sai ka ga wannan ciwon kan da za a je a duba shi a nan take sanda kan yake ciwo sai a je a tara ko jinin yayi kasa ne ko jinin kuma ya hau ne jikin ka je ka saba wa jikin da wani sanadari wanda yan mintuna da ya kone wannan sanadarin jininka kuma sansa yake yi sai ka zo ka kara sha tunda suna nan ne kamar suna zame wa mutane kamar wata kwaya ko wani abin yawwa to bai kamata mutum ya zo haka kawai ya dawwamar da kansa su kuma masu shan wannan shayin zaka ga ba sa rabuwa da nama Laraba wannan sai sun ci nama mai kitse mai maiko sannan su dauko su dora shayin nan to amma ka ci taliya ko ka ci dan wake
3: ko taliya yara
2: ko wannan tuwon masara ka samu ko tuwon shinkafa ka ci amma kana nan sai ka ci ko moda da shayi me a abincin naka da zai kai ka ga shan wannan shayin dan ya maka wannan aikin da kai kake ji din a jikin naka to irin wayannan abubuwan gaskiya suna daga cikin dalilai a boye da mutane suke ta yin su kuma mutum ya saba da su a waje yake samu su kuma zai zo ya kawo matarsa ita ma ta dafa ta ji kanshi na tashi za ta ce a bata a ba yara a ba kowa da kowa kuma ba sa motsa jiki da zai sa jikin ya farfado akwai abubuwan da jikinka ba zai taba baka su ba in ba kai motsi ba jikinka ba zai baka wasu sanadaran ba ko ka ci su suna nan ne a kwance ba za su zabura ba akwai abin da ake cewa zaburarwa ta hafiz dake taimakawa wajen abin da akwai shi amma baka motsa yadda zai zabura ya fito ya hayayyafa ya yawa ya cika jikinka kamar yadda kake bukata ba ka kai wa matarka ta kama ciwon jiki kuma ga an saba da shi ba za a iya bari ba ba ma a san shi bane an je asibiti ta an ce mata calcium
3: kullun tana kwance ba yawo
2: take ba yawo take ba eh to zaizayar da za a samu na kashi da bargo da kone ruwan da ke jikin wannan wato tsakankanin gabobi akwai ruwa mai dan yauki da kauri da launi da Allah ta'ala ya bar shi a cikin jikin wanda yake taimakawa
3: wannan kashi wanda ake cewa
2: gurungunsi yawa yake ci daga gare shi yake ci wannan abun wannan ruwan
3: shi ka ga fakin Allah
2: yawa
3: shi da kashi ba su hadu
2: yawa ba za su hadu ba yawa to amma zaka ga mutane sun zo sun kone wannan ruwan da kansu suke ta shan wannan shayin akwai shayin da mutum daga ya sha ma zai ji wani abu a guyoyi cewa wasu abubuwa sun saki amma ba zai gane
3: wata matsala
2: ba zai gane cewa wa'annan su bane tun kana jin kuzarin in kuzarin yayi yawa dade cinye wani abu yake a cikin jikinka komai da kuzarin da kake nema da watsakewar da kake nema madaidaiciya ake bukata kullun kullun saboda haka mutane yana da kyau su tsaya su yi nizami su tsari dan shayin nan da zaka sha da safa bayan ka ci abinci da awa daya ya kamata a ce mutun ya sha shayi kada kai ka gama cin abinci kawai a kawo maka ruwan shayi ka sha to abin da ke cikin abincin ba zaka amfana da shi ba dama abincin naka taliya ce ko shinkafa ce da mai da yaji ko dai ma aware ce to sanadaran da suke cikin awarar zaka bata su zaka lalata su zaka hana a hada aikin guda biyu da jikinka zai zo yayi na wancan dabi'un ga wannan zai sa wani abun ba za su aikata maka shi ba amma komai daki daki daki daki zaka zo ka tsara shi sannan ka samu wato ingantacciyar lafiya to anan mafi yawan mutane da suke fama da wannan calcium din nan da zaka je ka duba jikin su da zaka je ka tarar ba vitamin B12 babu calcium babu vitamin D babu kuma vitamin K din nan wa'annan su ne wa'anda suke zaunar da phosphorus a cikin jiki da kuma abin da ya shafi shi wannan calcium din su zauna a cikin jininka har kashinka da bargonka su ci ko kuma su si samu abin da suke nema wanda za su habbaka kai ka samu cikakkiyar lafiya kofofin da suke a cikin kashinka abin da ke buda su su zama cewa sun bude sun zama wadatattu daga ciki akwai wannan vitamin B12 din nan wanda idan ya ciyar da jijiyoyinka zai kuma ciyar da wannan kashin naka wasu sanadarai da za su dinga fita wanda za su inganta maka wasu bargo da kuma aikace-aikacen wannan bargon to abubuwa da za su taimake ka anan shine sai ka yi kokari mai saurare ka nemi hanta daga yau hanta da kai da ƴaƴanka da matanka da suke fama da wannan ciwo na gabobi da ciwon jiki da calcium din nan da aka ce babu an je an shasha na calcium din kuma duk babu dai gashi nan to gashi nan hantar saniya tana da sauki ba daga wata ƙasa za a kawo maka ba duk tsadar maganin da zai baka wa'annan sanadaran to ba zai kai abinda wannan hanta za ta baka ba kowane irin supplement ne kowane irin abu ne na vitamin din ko calcium din ko vitamin D din to ba zai kai wannan hantar nan da take da sauki a gari da zaka je ka neme ta ba hantar kuma ta saniya ta saniya kuma lafiyayya lafiyayya baba akwai matsaloli da muke da sufa da dama ana yanka dabbobi marasa lafiya
3: wanda ba ta da masana sun duba su
2: ba
3: yanzu
2: an fi yankawa a sauri a yanka a kai wa mutane su ji su ci to wannan shi ne abin takaici akwai abin bakin ciki na wato samun dabba ta kasa mafi yawan dabbobin nan suna yin cututtukan hantar nan kuma ana mutane suna iya dauka
3: ba tare da an je an bincike ba
2: ai an bincika ba ko a bincika din a noke an bincika amma ana kallon ana hangen asarar da za a yi to za a yi asarar rayuka kuwa bayan asarar dabbar dan za a sa mutane cikin rashin lafiya da za a zo a yi ta fama da wasu abubuwa
1: kuma a samu ciwon take ba zai taho a hankali
2: zai taho a hankali
1: to
2: sannan kuma akwai irin kungiyoyi na turawa da suke zuwa neman masu cutar TB za a gansu suna sa mutane su tafi irin mayanka a je a gano dabbobi masu dauke da wannan cutar tarin TB nan su a gano huhunta a dauki huhunta a je a bincika in sun gano za su san yadda za su yi suka raba mutane da wannan nama din to har bangaren wannan hanta din nan na san akwai mutane da dama a mayanka da suke jin wannan shiri kuma haƙƙin su ne su ma su bawa al'umma gudunmawa kuma su taimaki sana'ar su wajen ciyar da mutane nama lafiyayye hantan nan da mutane za su je nema a ba su lafiyayya dabbobin nan idan an san suna da illa a jikin su suna da matsala a jikin su dan Allah a daure a raba mutane da su kada a bar mutane su ci Allah zai dauki duk abin da ka aikata misu kala zaratin na alkhairi ko na sharri sai mutun ya ganshi to me iya abin da zamu
1: garin gyaran gira a rasa
2: yawa ai ba wata gyaran gira ma
1: dan da zai ji na duniya
2: ni na duniya ya saka ya shiga gida ne da ya ce ya hau mota ko ya saka riguna ko ya yi aure shikenan ya tafi maka ko ya je wasu gurare to kai da halal kai da abubuwa waɗanda suka dace na mutunci
1: ne
2: da mutane ba za su cutu ba mutane ba su san yadda za su sami su ce sun gane wannan hantar lafiyayya ce ko mara lafiya ce ba amma su masu aikin sun san hantar nan lafiyayya ce da sun binta sun sani
1: kuma ina jin bangaren kamar yadda wanda ka kai kukan gare su suna da wani tsari inda ba yanzu zamani ya zo ya lalace ba suna da tsari da aka dabba mara lafiya
2: sosai kuwa
1: ba rage mutum asara
2: to
1: na biyu kuma kaga ba za a ci ba saboda ita kungiyar ko hukumar da take kula da wannan ita kusan ita ke dauka asara na farko dai shi mai dabbar an rage mai asara
2: na'am
1: yanda ba za a ce ya rasa ba kuma wannan nama ba za a je akai al'umma
2: an cece al'umma
1: to kaga su lada biyu dan da mu yanda ma muke yin waiwai ko gaskiya ne sai akai gidan zu a ba dabbobi
2: ana yin hakan ma ana yin su ma yin suna kamuwa za mu ga karnuka da suke cin mushe za ka ga da wuri suke hauka cewa su zo su sosai kuwa
1: ya sha bambam da bai cin mushe
2: sosai to yana da kyau hukumomin da suke wannan gurin su kara tsayawa su kara dubawa a cikin duka aikinka a nan ne aljannar ka take a nan ne duka rabonka yake na duniya da na lahira kuma idan muka tsaya muka yi yadda ya kamata to sai albarka ta zo ko baka samu komai ba Allah ya sanya maka albarka a rayuwa shikenan
1: tace ma ake ne
2: sai ka zauna baka da komai amma hankalinka a kwance kuma wancin yana da komai kuma ba shi da nutsuwa ba yake to baya ake sosai kuwa
1: to ya zanta tara musu abu da zai mai amfani
2: sosai
1: ko ba basu da dukiya ba
2: yawa an basu da albarka da imanin su zasu bar duniya da imanin su kuma dukiyar ma za a samu tunda Allah ya yi mu gari mai albarka wanda duk abin da ka nemo zaka samu masu siye saboda haka wannan hanta gram 100 ya kamata kowane mutum ya ci dan ya bashi vitamin D
1: kamar da zaka ce kamar kilo ne a raba shi
2: goma kashi daya kilo daya na hanta a raba shi goma to shine abin da ya kamata mutum ya ci yaro ko babba zai baka adadin da kake bukata na kullun adadin da kake so
1: wato kamar mutum goma
2: yau yes
1: kilo guda
2: yau su raba ka ai ha babba ha karami tunda awu ne za a yi yawa to idan aka samu ita wannan hanta lafiyayya aka dafa ta dafawa za a yi ba soyawa ba idan aka dafa sai a wato sa mata irin su attaruhu su tafarnuwa su albasa da gishirin beza mai yawa gishirin beza mutane da dama suna nan suna ta faman godiya akan wannan gishirin nan saboda sun ji dadin jikin su kuma masu hawan jini abun mamaki suke yi mamaki wai yaya kuma gashi an ci gishirin kuma jini na sauka yana daidai ana bacci lafiya lau to muna dai kan wannan hanta ta saniya tana dauke da albarka mai yawan gaske hantar saniya tana dauke da abubuwa
1: yanda aka ce ɗaya mai tsafta
2: mai tsafta lafiyayya eh kuma a
1: biyu kuma wannan yan ma'ayan wadai da za su ci gishiri dan kanin fari da
2: yawa eh duk abin da mutum yake so na kayan kanshi
1: amma dai banda kayan dan dan
2: eh banda kayan dan dan eh ba mu fara ba banda shi eh in mutum ya je ya saka
1: gishiri ake samu
2: eh kwarai kuwa
1: duk gishirin ake samu
2: eh sosai kuwa ba irin wannan ba kwarai kuwa eh saboda haka yana da kyau a ba yara su ci
1: aba naji a bangaren talabijin ka ba da cewa ba an fi san makon suya an fi san
2: a dafa
1: dafa ya fi gashi
2: gashi ya fi suya
1: da suya
2: eh haka
1: gashi kuma ya fi suya
2: eh gashi ya fi suya
1: amma dahuwar ita ake so
2: ita ce ake so sannan idan kuma ya zama mutum yana sha'awar soyawa dan wani shi yafi son komai ya ji soyayya to sai ya soya shi sama sama da suya kamar dahuwa dahuwa a cikin mai amma da man zaitun idan ya san shi zai soya kada ya sa mata wani mai dan zai gurbata ta amma man zaitun zai taimaki hantar zai taimaki jikin mutum idan man zaitun din man zaitun din ne ko man ridi ko man sunflower yawa idan su din ne na gaske to za a iya amfani da su sama sama ai amfani da su wajen eh na gaske
1: ana samun
2: eh akwai wanda zaka ga kamfanin ya rubuta cewa wannan man zaitun ne amma mun hada shi da wane da wane da wane wani zaka ga man zaitun ne an hada shi da man waken suya wani an hada shi da sunflower amma shi ne siye ya ji ya ce a bani man zaitun wa man zaitun din wani kaso ne kila yayi yawa a ciki ka samu kaso 30 ko 25 ba kowanne zaka samu kaso 50 ba ma to idan ya zama cewa shi ne siye bai sani ba bai karanta jikin roba ko gungunin ba ya ce dai kawai a bashi man zaitun sai aka bashi sai yake tsammanin man zaitun ne kaga bai zama man zaitun ba kenan tunda shi kamfanin bai boye ba shi ne dai bai karanta ba ko mai sayarwa ne bai masa bayani ba akwai shi man zaitun din za a zo a same shi daraja daraja ce wani ya fi wani kudi wani ya fi wani ingancin hanyar tacewar kuma duk suna rubutawa saboda haka yana da matukar amfani mutane su lura da shi man zaitun kuma su amfani da wannan hantar nan kamar yadda ya kamata sai abu na biyu wato kwai kwan kaza ko kuma kwan zabo kuma kar mutum
1: ya yi kazar mu ta Hausa
2: kazar mu ta Hausa
1: akwai
2: kazar roba kwan kazar mu ta Hausa yana dauke da vitamin ne yawan gaske wanda ake bukata wanda zai hana wa'annan ciwuwuka zai hana wa'annan matsaloli su ci gaba da faruwa a cikin jikinmu zai taimaka wa mutane 200% wajen kawar da matsalar wannan calcium da ake ta fama da shi a cikin jiki yara da manya kashi gwiwa na ciwo na tsani ya zama cewa an lura da kwannan kada a siyo kwan a dafe saboda wasu masu dafa kwan tayo bai kare ba a dora shi yawa ya kwana da kwanaki in ka ci ya sa maka kumburi a ciki ko gudawa ko ya lalata maka wasu bakteriyoyi
1: gyaran gida an rasa ido
2: yawa to idan za a mutum yana bukata to ya siyo kwan kuma a gurin sayar da kwan nan zaka ga ana gwadawa wanda ya lalace zai in an sa shi a ruwa zai yi sama mai kyau zai yi kasa to yana da kyau mutane su nemi irin haka kuma akwai yanzu gurare da suke ta kokarin samar da kwannan na kazar gida ya zama cewa ana yana samuwa kamar yadda ya kamata akwai inda in Allah ya yarda suna ta kokari ba da dadewa ba za a ga sun zo suna neman ya bunkasa tsarin da zai samarwa da mutane wato a kwan kaza ta Hausa din nan a gida wanda mutane za su dinga ci suna samun abin da ake bukata a cikin kwai
1: ko ma su je su yanke
2: su yawa kwarai kuwa su samar da shi insha Allah
1: kaga riba bi
2: ke riba bi ke nan kwarai kuwa
1: an samu tattalin arziki kuma an samu
2: lafiya
1: masha Allah
2: sannan bayan cin kwai din nan da faffe

0: wannan abubuwa din domin za ka ga wasu suna cin abubuwa da dama amma abun za su ga kamar ba sa ganin amfanin sa ko yana ma shiga jikin nasu to ba su da vitamin C komai fa sai ya hadu yayi dode yaji a cikin jiki eh sannan jiki yake eh abokin mulmunta eh sosai eh kowane allazi da nasa amanu to allazi din su vitamin din ne shine vitamin C shi yana auratayya da kowane irin nau'in abu domin inda shi a cikin jikinka zaka tarar da wasu abubuwa da dama kuma yana da lokacin da ake wato yin amfani da shi ko wannan abun da na hantar nan yana da kyau mutane su ba wa ƴaƴansu su ci tun da safe tun a karin safe kuma kar ka zo ka ci waɗannan su hantar nan ka zo ka dauko motar ka ta ruwan shayi kawai ka zo ka zuba zaka lalata sosai zaka lalata ka dauko shayi ka zo ka dora wannan zaka lalata aikin zaka hana wato wannan hanta ta samu da abin da ake bukata a cikin jikin ka
1: darajar da take da ita
0: kaga an sosai kuwa akwai wani abu a cikin shi ganyen shayi duka waɗannan ganyayyaki shayi din suna bada abin da ke taimakawa wajen kone waɗannan su iron din nan su zinc su vitamin B12 din nan suna zama cewa su yi karanci a cikin jiki ko kuma su rage adadin su jawo abubuwan da suke jawo zaizayar wannan calcium din nan da ake da bukata sannan yana da kyau mutane su dada lura da bukatar shan madara
1: idan da muka bayani makon da ya wuce madarar shanu
0: yawa to wannan na hadin wannan abin da zai bada ga wayannan sun bada calcium sun bada vitamin din nan da zai taimaka wa calcium to shi kuma calcium din kai tsaye mutum yana da kyau ya amfani da abu kamar kwaya biyu ridi yana daga cikin abubuwa da suka fi komai yawan wato a calcium yafi nama yafi kwai kai yafi madara shi ridi sannan madara kuma yana da kyau mutane su yi amfani da kindurmu mai tsafta shi ma kindurman in ka ga wani baki-bakin abu ko tsinke ko wani abu ka cire shi karkace ba komai tace yawa tace shi ya zama tsaftatacce ne aka sha to gishirin nan na beza ana saka dan kadan a cikin wato wannan a cikin kindurmu idan mutum ya zuba dan kadan wanda bai fi kamar kwayar waken suya ba na wannan gishirin ya saka shi a kindurmu kwab daya ya bar shi ya narki ko nika shi ya jefa shi ya narki to idan ka sha shi da wurwuri cikin mako daya zai baka adadin calcium din da jikinka yake bukata yadda za a daina samun karancin wannan calcium din nan kuma dama ga hantar ka kaje ka samu kana ci wanda za ta sa waɗannan matsaloli da suke faruwa na kasala da zaizaya da wasu ciwuka na jijiyoyi da tsoka da kashi da shauransu su zama cewa duk an ci ciki su yawa an ciki su to wannan shine abin da mutane za su je su gwada su aikata kamar yadda ya kamata a ce mutane din sun yi
1: doctor a cikin shirin na talabijin na duka ce ya kamata abin ya tafi da tsari don misalin mutum da hannake tambaye kan ce na ga wani hadi da muke a dauko kwai a dauko shinkafa a kadan asuba a kawo ganye a maka a yanka albasa a yanka tumaturi a kawo kwai a yanka har ma da wake a kawo ma wani mai
0: kirim salati ne
1: a kawo mai azuba kuma a kawo wani abu mai dan tsamutsani
0: wannan
1: ne matsani ne a matsa duk a ciki an hada su gudaya mutum yana ganin ya hada diet
0: wannan baba yana da kyau
1: na'am
0: abinda kawai bai kamata a ce an samu ba
1: an kace a raba wasu kaman ka hada kifi da kwai
0: yawa da kwai sai dai idan wata bukata ce ta musamman irin rama wanda kawai rashin abinci
1: yayi kasa ganin gara ai gaggawa
0: ka yawa kuma yana ci yana sha ya kamata a ce ya samu abinci mai gina jiki nan take to zai iya hada wannan ya ci
1: ma garan mutum ya bari a hada mai
0: yawa
1: yanda za a yi masana
0: yawa a hada wannan
1: abu za a yi ba mutum kawai
0: je ya hada kayan sa ba to idan mutum zai hada irin wayannan akwai cutar tamowa din nan baba da zaka ga manya ma suna yi
1: wallahi ana yi
0: manya ma na'am manya ma suna yi to ba inde rama

0: kaga mutum baba ya tace shi ka wata sauro
1: eh to idan
0: shi tsoron kan shi
1: yake sosai to idan rama ta zama cewa ba wata jinya bace ta kawo ramar idan jinya ce ta kawo ramar to ba za a ce za a warke daga ramar nan ba sai an warke daga waccan jinyar amma idan rashin abinci mai gina jiki ne kamar yadda yaran nan wanda ake ba su gudunmawa daga yammacin duniya suke kawo ta mu wannan yawa to zaka ga
0: wadansu mamuna jin tsoro mun ce akwai wata bita da
1: kullun ba wata bita da kullun ma da ita dai tunda muna kukan yunwa wanda ke kukan yunwa ba shikenan ba
0: sai Allah ya juya mana lamarin
1: sosai kuwa zaka ga ba wata cuta bace take kama yaran rashin isasshen a ruwan nono ne a cikin jikin iyayensu ko da ko ba ruwan nonon
0: saboda shi kanshi ba ita kanta uwa
1: bata samu mata ci ba yago baranta na yarin ya ci har yarin ya zo ya kamu da yunwa wanda hakan abin takeici ne a kasashen mu na Afirka da kuma
0: an mutu
1: eh ba dangi kuma ba sa kulawa da abin da ya kamata an yi watsi da al'umma sai dai kowa ya fita ya bara in ya samu in bai samu ba shikenan eh to wannan abin takeici ne yawa to in irin haka ne to ya kamata a hada irin su kwai din da kifi da nan ga dafaffen kifi kuma ga dafaffen kwai sai a ci dan a samu a jiki ya dawo cikin abun amma idan kai koshashe ne kana kuma son ka ci gaba da wato zama lafiya to waccan shinkafa baba da kace an zuba yar kadan to dama ainihin sha fada shinkafa kada a wuce cokali biyar yayi daidai da aka tila ganye
0: lauma biyar
1: eh ko lauma biyar
0: tuwon
1: shinkafa ne kai ya wuce lauma biyar eh idan ka samu abin shinkafarka da kwanka da ko nama ko kifi da faffe suka rinjayi shinkafar yawa ga kayayyakin ganyayyaki ga cucumber ga salad ga wannan albasa ga tumatir ga avocado duka hada zaka ji ai da wuri wannan mutum zai ganshi ya dawo da wasu karfi a jikinsa ya samu wato sassaucin rashin narkewar abinci yanzu wani zai ci abincin safe amma har rana ba zai ji yunwa ba kuma sakamakon me ba shi da lafiya ne
0: kuma ya zo
1: rashin narkewar abinci da wasu sanadarai tana nan cikin ya cushi ya cika wanda kuma ya kamata a ce an samu wato raguwar irin wayannan abubuwa dan a samu wato sauki da sassauci ina ganin masu saurari ya kamata mu dan bada lokaci
0: 15
1: yawa
0: kuma kuma gaskiyar magana kafin ba damar da Allah masu sauraron mu a kasance kun ga abin nan irin bayanin da ake tsaya yana cin lokaci kuma yana daukar lokaci sosai mutum yazo ya tambaya da kuma sakamakon baya sosai saboda haka me yasa ba za ku rika jarraba ku rika recording ba mu ku rika rubuta saboda mu kun ga in Allah kai mako me zuwa zanyi kai mu daura na'am
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: barka da rana
0: barka kadai da muke magana na'am
2: dan mutanen rancen jibrin idris
0: to Allah da lafiya ba jibrin
2: to niki ka barka da rana
1: yawa barkan mu ne
2: to wadannan abubuwa Allah ya saka da rere da kake faɗi
1: amin amin
2: wannan sai ga kamar abubuwan da kake faɗi a cika za a yi na isa su ne ka gani nan ina jin tun sallama da muradin kirama
1: a kai kaga dama
2: to da dini
1: yawa ka sau nawa ka saka kati a wayarka daga sallah zuwa yanzu har ka samu damar yin kiran nan kila ma har data kana siya to amma katin kira fa wadata ce fa yanzu ta sa ka kawai bari kai nishadi ka kira
0: doctor zan shiga tsakaninku da doctor yanzu ka ce wa na abubuwan na masu isani to yanzu ina zuwa yi ma hakuri ka yi uzuri
1: ka tsaya ka ji mun fahimce ka dan tsaya ka ji
2: to shi da yiwuwar ko sace rayuwar da ake dan to da ake ai wo ko wannan katin da muke sa muna sa ne dan in kun shiga irin waɗannan shirikan mu shi jama'a dan bada gudun mawaji ji gurgudu yanzu haka in ba sa abun ba ne shin ku bayan kai goma kuma kiran waya fa sai dai ta kanta
1: to kai hakuri ka ji wata amsa kai hakuri
2: ko da zamu sha burin da bi mu ta kure mu ta kai mahabban gofa kaga abubuwan da kuke gani muna faɗi kamar wasa ne wallahi da gaskiya ne amma magana gaskiya ne to suna iya kokarin su amma gobe ya kamata ki abubuwa gane cewa mutane sun shiga wallahi waɗannan abubuwan mun da da bari to gara ma yanzu da yake a gona ne kaga karkai sai ki ba ki ai mun yansha
3: okay
2: kuma da ba mu shirya abin cin da din kawo ka zo dan
3: tare
2: da wannan da zaka yi shi amma magana shi mai Allah ne ba zai ta gama daga lokacin da ne cin kai ba to abin da mu almuhim ne ku da ku faɗa Allah ya saka muku da ni Allah ya sa mu ku tafi garje wannan jama'a mu da wasu abubuwan da za su gangaro gurin talaka talaka yana mutsi amma san muke sosai yadda ta kafa
3: to to dokta saboda irin wannan maganar tana kai ya wasu guyuwa
1: eh wannan dama
3: dokta yanzu kake gani cewa akwai wani bawan Allah nan yana kiwon kajin Hausa wanda yake an ce idan ka ci kwai biyu da safe in ka zaka ce mata ka ci kwai biyu da safe zai za ka yi awa biyu karkace sai ka kuci
1: gore kuwa
3: nan za ka yi awa biyu
1: sosai
3: ka je ka fada din duman mantuwanka
1: sosai kuwa
3: yanzu idan mutun yace zai ce wa ana abubuwan su mai tsada idan ka je asibita ka ce amma a rubuta maganin 30,000 fa
1: sosai
3: wani ke a yanzu ban shine yake
1: ganin kuma dole a nemi wannan
3: za ka rubuta da sibin din ka mu rika godiya Allah da ya bamu lafiya za mu tafi mu nema ko daga
1: gore kuwa
3: na'am
4: assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
4: farkon gode rana farkon gode aiki ina tare da baban no dan gaba sayan gurbin ga daga karamar hukumar Tudun Wada
3: to baban no ana biye da mu ko
4: ina biye da ku
3: alhamdulillah
4: farko kuma Allah ya saka muku da alkhairi da fadakarwa musamman yadda naji kun yi bayani musamman akan harkar yadda mutum zai tuna man hanta din nan kuma sai naji kun ba da abu mai dan sauki da ahuwa tunda kun ce dan kamar kilo daya ne ma
3: shi goma
1: kaga yar kadanci
4: amfani da wannan abun nan bari ubangiji Allah ya kara basira kuma Allah ya kara hore mana ta abin da zamu gudanar irin waɗannan
3: amin
4: abubuwa domin na ce da cikin mu sai kuma a game da wato shayin nan da naji kun yi magana wani akwai fa na abuki na wanda yake gaskiya kuma abun nan ya zama masa ciki wato wani shayi da yake na fintali
3: Allah sun
4: shi yake kiransa da irin wannan yar budar da kuke faɗa yana duka ba kuna magana shi ma idan ba ya mutun yana kin kaman nama akai akai wa kamar yana da yan matsala a tare da mutum da shi kuna bayani ko
1: yana da kyau
2: amma wannan gaskiya zan iya cewa din da me ne ba so sai a rayuwa gaskiya yan shi dai da kudi na dai gaskiya ba na eh hada wannan gaskiya na abin nan da gaskiya ba da sai ubangi da Allah ya kara
3: amin amin
4: amin ba don ubangi da Allah ya samu wani lafiya da kuma mun nodan gaba sa karba ko
3: tabara wannan ya fahimci bayanin sosai
1: eh wato
3: kaga ka faɗi cewa Larabawa da ake ganin suna yawan shan shayin nan na farko dai tukun ba cika kofi suke ba na biyu kuma suna cin abubuwa masu maiƙo wanda yake maiƙon ba a sanya tare ya je to shi hanyoyi
1: kwarai kuwa
3: insha Allah
1: sannan kuma za su sha da safe kila za su ya bi fi dai a sha sau biyu ko sau uku ba
3: a rana
1: na'am
5: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
5: Mun da tana muku fata alkhairi da kuka yi kuma Allah ya kare lafiya da mutum fara
3: mai haka. Amin amin amin amin.
5: Sai na Bashir Abdullah ya wato shi kuma tabi ko ina mashi ta aziya wannan rubar shi da ubangiji ta Allah gabata mashi mashira.
3: Amin amin amin.
5: Allah ya kara hakuri.
3: Amin amin.
5: Kuma abin da daktar ya fara ne amma da rantan ne ce wajen sallar rabin da tana ma magana ta gaskiya shi ya ga dama
1: gaskiya ne.
5: Kada
1: mutum ya dinga karaya. To. Kuma
5: gaskiyan magana duk wanda game da abin da wannan ya gabara ne. Wala Ibrahim kan ya ce duk wanda ya talauci a Najeriya shi ga dama saboda ga hanyoyin nan da yawan arziki wanda mutum ya yi.
3: Musamman
5: gaskiyan magana da abin mutum ya dauka ya ce yayi bare ba gaskiya ko shi ya sa ga shi da kasan nan ubangiji dai da Allah Allah ta shi ku lafiya kuma Allah kara mana da
3: amin ya rabbi amin
5: insha Allah Bashir Abdullah wa jara sunan Allah ku tashi
3: to malam Bashir Allah ya ganar da mu da manzo sallallahu alaihi wasallam
1: wato sosai kuwa baba abinda zamu ce anan wato kullum zaka ji idan muka zo muna cikin shiri muna cewa kada mutane su dinga karaya
3: na'am
5: salamu
3: alaikum salamu wa
5: rahmatullahi
3: wa barakatuh kadai alhamdulillah je ka tambaye ka saboda lokaci
5: yo kamar da shayin nan kamar shi na shiwaka za kwanaki akai bayanansa ba ake dan sha
1: Mm. bayan an karya da awa da ya kuma bai kamata ka sa masa mazarkwaila ba kwata kwata ashe eh ai su kwayoyin kwayoyin cuta ne ba sa san ah bai kamata a sa mazarkwaila ba sosai kuwa ai shine kwayoyin cuta kwayoyin cuta suna gudun wannan dacin dacin yana taimakawa wajen murkushe su shi kuma zakin yana ciyar da su to kaga in ka saka mazarkwaila kaga me aka yi kenan
0: Amin ya amin to kaga ma wannan tambaya tana da
1: ma'ana tana da ma'ana sosai
0: dan kwani ba zan sha shayi da
1: na'am wato baba wato karaya ba karamin ciwo bane yawaye to bismillah eh ba komai
0: na'am wa alaikum assalam barka ka dai alhamdulillah da muke magana na'am
6: wannan dan
1: anci
6: wanne
1: ake
6: ko kuma irin namu wanda ake samowa
1: in an ce ne a'a
0: mutum ta farkon ba
6: cin nama a rana ya mutum ya kamata ya ci ko kuma a sa wannan ne shine tambaya da sunana da me ko ta shi lafiya
1: to ai ba a ji ta farkon ba yauwa ta farkon baka ba a ji ta ba
6: eh na ce in an ce kifi wanne ake ni dadin ko kuma irin wanda ake kamawa nama na cikin ruwa haka
1: to shikenan to wannan za a fada a karshe ko a wani shirin daban yawa
0: doctor dan yin bayani
1: yawa to idan aka ce kifi ko su sardin dinnan ba wani dalili ne yasa ake kyamar su ba saboda yanayin inda suka fito na dadewar su kila ba a san kwanakin su ba da sanadare da ake samu su na kiyaye su dan kar su lalace su ne kawai abun gudu amma duk kifi ne amma mun fara ayi da tunanin cewa kifin da aka kamo shi a kogi wanda yana nan yana yawon sa a kogi aka same shi aka kamo shi ya fi kifin duk da aka zo aka tare aka bashi wani abinci na gefe guda kuma aka zo aka tare wani kifi yayi shekaru ko yayi watanni ko yayi wasu satittika a cikin wani yanayi to ana kyautata zaton cewa kifin zai iya tabuwa da wasu abubuwa sannan nama da yayi magana cewa wani irin nama ko wani lokaci ya kamata yauwa a ci nama to ba za a iya ce maka ga quantity din da ya kamata ka ci nama ba saboda me wayanda ma ake cewa kar su ci nama da dalilin da yake sawa ake cewa kar su ci nama wani na bukatar su da yawa ya danganta da nauyin ka sai an ganka an ga yanayin ka sannan za a ce maka kar ka ci nama amma cin nama yafi dacewa a abincin safe ko abincin rana kada ka ci nama da daddare ka je ka kwanta yauwa shine abin da za a iya
0: na'am wa alaikum salam daga murya barka ka dai to malama su mai dan daga murya
7: to na ji wannan hoto ki kamar da abubuwa da su tsara lafiya
0: na'am
1: na'am ita ma madara ce
0: ta fade ta cikin madarai
1: eh ita ma madara ce kuma ba laifi ki sha amma ki dinga sha a sati sau biyu ko sau uku kada kullun akwai estrogen da ke iya zama wani abu in ya taru nau'in estrogen din da ke cikin wakin suya yana iya taruwa ya iya zama wasu matsaloli da za su biyo baya nan gaba saboda haka a dinga samun lokuta a sati sau biyu ko sau uku wani satin ma a tsallake ba a sha ba kada a yi ta jeranta abu komin amfanin abu idan kai tayi zai bada matsala
0: haka ne na'am
1: ke
0: na'am na'am na'am wa alaikum assalam
8: na mutabbatar ke
0: to Allah ya zama da alheri
8: sannan kuma ina fara addu'a ga daktar Ayuba ga masu sauraron mu
0: na'am
8: da sauran bayan Allah da ba ta da lafiyar gara da ba ta da kamar su lafiya
0: amin
8: saboda shi ne kirgin wannan shi
1: sosai
8: sannan kuma bayanin da kuka yi ta fita a mota na riske game da hanjar saniya. In mutum tana da ciki, za su iya sarrafa wannan hanjar da ɗan rika da musa kaɗan-kaɗan.
1: Sosai kuwa, wajibi ne ma. Wajibi ne da mai jego da mai ciki da jariran da wanda duk za su sha a nono za su ci abinci masu sikila duk za su iya wannan cin wannan abu abinci ne ai wanda zai kara wa jininka inganci ya baka wannan vitamin B12 din nan da mutane suna zuwa su je su gwada vitamin B12 da yawa za a je a tarar babu su kuma yana daga cikin tushen ba su matsaloli na jijiyoyi da zafin jiki da ciwon gabobi da gajiya mara dalili duk za a je a tarar akwai karancin sa kuma hantan nan tana bada shi ka san da kake bukata a cikin gram 100 din nan ya isa kuma gram 100 nan da wani yace a shi ya rasa bai san yadda zai ba ko a sati ka samu ta 1000 ka ci ta 1000 nan duk a yadda za ta zo maka danyar hanta dai ta 1000 za ta baka wannan gram 100 ko ma sama da shi eh saboda haka kada mutane su karaya
3: kuma ka kilo daya kenan
1: eh kada mutane su karaya kada mutane su ji tsoran su ci abinci da ya dace dan ba su da kudi su daure in sun kici ma dai kudin nan dai za a tara kuma a je a kai wa gurin mai magani ko a je asibiti to tun murma gara a ci abincin da su mai inganci ya fi alkhairi
3: kuma doctor ya ce dafawa ya fi soyawa
1: ya fi gasawa
3: ya fi kuma gasawa in sa samu ne a dafa a dan sa kayan kanshi da sauransu da kayan dandano
1: kwarai kuwa sai gishiri kawai su tafi ruwa
3: biyan ba gishiri
8: to da Allah ya kudi suna nan Habibu ki ta haka Abubakar
3: to mala
1: na'am
8: Dr. Ayuba Allah ya kara mai lafiya
1: amin amin
8: baba ku tama Dr. Kabiru
1: na'am
8: Allah ya jagora Allah ya kara lafiya da sauran bayan Allah da ba su lafiya da gida
1: da amin
8: Allah ta damu da albarka wannan damuna da albarka wannan wata
3: amin to a hada mana da gidan rahama yana muna bukata addu'a insha Allah amin amin Allah saka da doctor
1: na'am to assalamu alaikum warahmatullahi sai a mako mai zuwa insha Allah
3: sauraron mu kasance da mu mako mai zuwa a ci gaba da sauraron rahama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: leman tsamin nan da gishiri beza ina ganin wannan makon ba dan abun ya kare ba za mu karkare za mu shiga wani abu kuma daban insha Allah
9: wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
10: a sarrafa magi sta daga tatashin waken soya albasa kayan yajin almashi tare da kamfani
9: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

Shugaban kasa ya bada umarnin yin amfani da wasu makudan kudade da ke hannun FCC domin a tallafa wa dalibai ta hanyar lamuni. Gwamnatin tarayya ta bayyana yadda 'yan kasa ke amfana ribar nan ta cire tallafin man fetur. Ƙungiyar tsaro ta NATO ta ce shirye-shirye take domin tunkarar duk wata barazana da za ta iya samu daga kasar Iran.

Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai na amba inda ba ke tare da ku a wannan rana ta Alhamis 20 ga watan Agusta 2026 daidai da 7 ga watan Rabiul Awwal Hijira fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1448. Gwamnatin tarayya ta ce cire tallafin man fetur da kuma sauye-sauye a kasuwar canjin kudade na kasashen waje sun samar da karfin kudi ko karin kudi da suka kai naira trillion 15 da biliyan 800 tsakanin watan Yunin shekarar 2023 zuwa Disambar 2025. Ministan kudi Tayo Oyedele shine ya bayyana hakan a Abuja yayin da yake gabatar da bayanan sakamakon sauye-sauyen tattalin arziki da gwamnatin shugaba Tinubu ta yi. Sai dai sanarwar ta sake buɗe wata tsohuwar tambaya da ta dade tana yawo a zukatan 'yan Najeriya tun bayan sanar da cire tallafin man a shekarar 2023 na cewa wai menene amfanin cire tallafin, ina kudaden ke tafiya tunda 'yan ƙasa ba sa gani a ƙasa. A ƙarin hasken da ministan ya yi ya nuna cewa ba zunzurutun kuɗin har sama da naira trillion 15 ɗin aka ajiye cikin wani asusu na musamman ba, a'a kudaden na tafiya ne asusun gwamnatocin jihohi da na tarayya wanda ake wa al'umma ayyukan ci gaba na more rayuwa, a cewar Oyedele. Daga cikin naira trillion 5 a 15 da biliyan 800 naira trillion 5 da biliyan 400 gwamnatin tarayya ta yi amfani da su, yayin da aka raba naira trillion 10 da biliyan 400 tsakanin jihohi da kananan hukumomi a asusun nan da ake kira Federation Account. Gwamnatin tarayya ta ce ana amfani da kuɗin da aka samu bayan cire tallafin man fetur wajen ayyukan more rayuwa, farfaɗo da tattalin arziki da kuma inganta jin daɗin jama'a. Ministan yaɗa labarai da wayar da kai Muhammad Idris ne ya bayyana hakan a jiya Laraba a Abuja yayin wani taron manema labarai tare da ministan kuɗi da ministan kasafi da tsare-tsaren tattalin arziki na ƙasa. Idris ya bayyana cire tallafin man a matsayin ɗaya daga cikin manyan sauye-sauyen tattalin arziki mafiya wahala da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ta aiwatar. Ya amince cewa cire tallafin ya jefa mutane, iyalai da 'yan kasuwa cikin matsaloli, amma ya ce ana mayar da kuɗin da aka samu zuwa ayyukan da za su amfani 'yan Najeriya. Ya ce 'yan Najeriya na da damar sanin adadin kuɗin da aka samu bayan cire tallafin da kuma yadda ake amfani da su. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci a karkatar da kuɗaɗen da hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar nan ta kwato zuwa asusun ba da lamunin karatun ɗaliban ƙasar nan Nelfand domin ƙarfafa asusun da kuma biyan buƙatun ɗaliban da ke ƙaruwa. Ministan ilimi Dr. Alausa shi ne ya bayyana hakan a jiya Laraba yayin da yake wa manema labarai bayani bayan taron majalisar zartarwar ƙasar nan da ya gudana a fadar gwamnati ta Abuja. Ministan ya ce majalisar zartarwa ta amince da umarnin shugaba Tinubu na karkatar da wato dukkan ribar hannun jarinta na Capital Market Trust Fund da Dormant Account Trust Fund zuwa Nelfand. Ya ce matakin zai taimaka wajen samar da isassun kuɗaɗe ga Nelfand domin ci gaba da gudanar da shirin bayar da lamunin karatu ga ɗaliban Najeriya. Dr. Alausa ya bayyana cewa umarnin shugaban ƙasa ya shafi kuɗaɗen da EFCC ta kwato kuma suke hannun hukumar a matsayin tsabar kuɗi da ba su da wata takaddamar shari'a ba tare da karkatar da kaddarorin da aka kwace ko kuɗaɗen da ke ƙarƙashin shari'a ba. A cewarsa, shugaba Tinubu ya ɗauki matakin ne domin tabbatar da cewa Nelfand na da isassun kuɗaɗe da zai ba su damar cika nau'in da ke kansu wajen tallafawa ɗalibai a manyan makarantu. Ministan ya ce wannan mataki ya yi daidai da alkawarin da shugaba Tinubu ya yi na tabbatar da cewa ɗaliban Najeriya sun samu damar ci gaba da karatunsu ba tare da matsalar rashin kuɗin makaranta ba, wanda zai iya zama musu cikas a nan gaba. Ya ƙara da cewa kuɗaɗen da za a karkatar zuwa Nelfand za su haɗar da dukkan kuɗaɗen EFCC da aka kwato waɗanda ba sa ƙarƙashin wata takaddamar shari'a. Wannan mataki na zuwa ne a daidai lokacin da yawancin ɗalibai da ke neman tallafin Nelfand ke ƙaruwa, lamarin da ya sa ake buƙatar ƙarin hanyoyin samar da kuɗaɗen gudanar da wannan shiri.
Shugaba Tinubu ya bayyana cewa manufar karkatar da waɗannan kudade ita ce karfafa NEL Fund domin ci gaba da biyan bukatun ɗaliban Najeriya tare da tabbatar da dorewar shirin na lamunin karatu. Anan ma shugaba Tinubu ne zai shiga cikin jerin shugabannin duniya da za su gabatar da jawabai a babban taron Majalisar Dinkin Duniya karo na 81 wanda za a gudanar a birnin New York din Amurka da ake sa ran shugaban zai gabatar da jawabinsa a ranar Laraba 23 ga Satumba mai kamawa. An tsara shugaba Tinubu ya zama na 10 cikin waɗanda za su yi jawabi a ranar, yayin da a rana ta 2 ta babban taron za a gabatar da muhawara, wato muhawarar shugabannin duniya wanda zai gudana daga 22 ga wata zuwa 28 ga Satumba a shirkwatar Majalisar Dinkin Duniya. Jerin sunayen masu jawabin da aka fitar ya nuna cewa shugaba Tinubu zai yi jawabi da misalin 11:30 na safiya zuwa 12 na rana agogon New York, wanda ya daidai da karfe 4:30 na yammaci agogon Nigeria. Shugaba Tinubu zai kasance cikin shugabannin duniya 193 da za su halarci wannan taro, ciki har da sama da shugabannin kasashe da gwamnatoci 150. Shugaban Brazil Luis Inacio Lula da Silva zai buɗe taron a ranar 22 ga Satumba. Sannan shugaban Amurka Donald Trump zai yi jawabi a matsayin shugaban ƙasar da ke karɓar bakuncin taron. Taken taron na bayyana shi ne maido da amana da tafiyar da sauye-sauye, Majalisar Ɗinkin Duniya da ke samar da sakamako ga kowa. Ana kuma sa ran Tinubu zai halarci wasu tarurruka a kan sauyin yanayi da shirye-shiryen tunkarar annoba tare da ganawa da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya a mai barin gado, wato Antonio Guterres. Mataimakin shugaban ƙasa Sanata Kashin Shettima ya dawo ƙasar nan daga hutun makonni 2 kwanaki 2 kafin ranar da aka tsara zai dawo, wato 20 ga watan Agustan da muke ciki. Wasu manyan jami'ai da ke aiki tare da mataimakin shugaban ƙasar sun tabbatar wa manema labarai cewa Shettima ya dawo Abuja tun a daren Talata. Sai dai mataimakin shugaban bai halarci taron majalisar zattawa ta ƙasa da shugaba Tinubu ya jagoranta ba a jiya Laraba a fadar shugaban ƙasa ta Abuja. Dawowar Shettima ta zo ne a daidai lokacin da aka fara yakin neman zaben shekarar 2027 a jiya 19 ga wannan watan, kamar yadda hukumar zaben ƙasar nan INEC ta sanar. Rahotanni sun bayyana cewa Shettima ya dawo ne kafin ranar da aka tsara masa, duk da cewa har yanzu ba a bayyana dalilan da yasa ya dawo da wuri ba kafin cikar wa'adin hutun nasa. An ƙara tsaurara matakan tsaro a kusa da ma'aikatar tsaro da ke Abuja a jiya Laraba, gabanin wata zanga-zanga da tsofaffin sojoji suka shirya yi a kan rashin aiwatar da ƙarin kuɗin fansho da ya kamata a samu. An ga jami'an 'yan sanda, sojoji na hukumar shige da fice da kuma jami'an duba ababen hawa BIO suna sintiri da kuma ɗaukar matakan tsaro a yankin da ake shirya yin wannan zanga-zanga. Kazalika an ga sojoji ɗauke da makamai suna sintiri, yayin da jami'an tsaro suka mamaye muhimman hanyoyi da suka kai ga ma'aikatar. An kuma ga motoci na jami'an tsaro sama da guda 15 da kuma motocin sulke guda 2. Sai dai har zuwa lokacin gabatar da wannan rahoto, zanga-zangar bata fara ba. Tsofaffin sojojin sun ce suna zanga-zangan ne saboda rashin aiwatar da ƙarin kuɗin fansho da ya biyo bayan ƙarin albashin da aka yi wa sojoji da ke kan aiki a yanzu. Guda daga cikin shugabannin tsofaffin sojojin, Colonel Innocent Obuzbike mai ritaya, ya ce manufar zanga-zangar ita ce neman abin da suka bayyana a matsayin haƙƙin fansho da kuɗin tsarin mulki na tsofaffin sojoji ya tanada. Labaran nan na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan tashar Rahama Radio, mai yaɗa shirye-shiryenta a kan mita 97.3 a zangon FM. Za ku iya jin mu ta intanet a rahamatv.com.

0: madalla. Yawan ƙarin masu amfani da amsa kowa a kasuwanni da wuraren da al'umma ke taruwa na ƙarasa mutane cikin damuwa matuƙa. Wakilinmu Kasim Idris Hausawa ya haɗa mana rahoto bisa nazarin da ya yi akan wannan al'ada da ake yi a yanzu.
1: Abace dai da take saukake mika sako cikin hanzari ba tare da daga murya ko kuma ta da jijiyar wuya ba, inda sauti yake zuwa inda ake bukata. A gurare daban-daban ana amfani da amsa kowa wacce ake kira da last speaker, musamman a kasuwanni suna tallata kayan su da amsa kowa sau da yawa a guraren taruka da kuma inda al'umma suke taruwa akan amfani da wannan amsa kowa. To amma ba cinya ba kafar baya, inda zaka ga wani kusa da kasuwancin sa da yake zuwa ko da yaushe, akwai mai irin wannan amsa kowar shi ma kasuwa yake a wannan guri, ko kuma su zo su tsaitsaya za a yi ni ana ta sa abubuwa wanda karar su yakan iya damun mutum. Wani kuma sai ya dawo gida ma ya nutsu zai ji kunnuwansa suna masa wani irin abu na daban sakamakon wannan amsa kowar da kunnuwan ya shaka. Akan wannan al'amari mun ji ta bakin al'umma ga yadda muka tattauna da wani.
2: Sunana Ibrahim Lawan Muhammad. Duk lokacin da aka tinkare ka da wannan abun, komai nutsuwar ka ko me kake hankalinka in yi dubu sai ya tashi, musamman ga yanayin lafiyar kunni. Tunda wani zai zo tallan magani ne, wani sai ya tinkaro ku zai ware lasfika zan daura aure za ga maruka ne, sai sun tinkaro ku mutum da irin mic din nan a hannunsa sai ya tinkaro ku cikin mutane kawai zai ware ta zai yi kanku yanayin muku rugo. Amma gaskiya akwai cutuwa a ciki.
1: Ta bangaren addinin Islama ma mun tattauna da Malam Samin Dayyib Siraj Abuja Bir. Malamin ya bayyana mana cewa
3: kula da kwanciyar hankali da zaman lafiya da nesanta cutar da wani mutum musulmi ne ko ba musulmi ba yana daga cikin addinin musulunci. Yana daga cikin haka nesanta amfani da radio ko MP3 ko speaker ta mota ko wani abu dai wanda zai kawo hayaniya a cikin al'umma. Nesantar da nutsuwa wannan wajibi ne, za a iya cutar da mara lafiya, makwabta da ababe makamantarsu.
1: To Allah ya kyauta ya sami amfani da abin da muka ji. Karshen rahoton kenan. Idris Kasim Hausawa a labaran rahama.
0: Ma'aikatar harkokin wajen kasar nan ta ce 'yan Najeriya 83 sun iso Lagos daga birnin Johannesburg na Afirka ta kudu da yammacin jiya Laraba, a ci gaba da kwashe 'yan kasashen waje daga Afirka ta kudu sanadiyyar zanga-zangar kyamar baki. Ma'aikatar harkokin wajen ta ce wasu mutane ne suka ɗauki nauyin kwaso mutanen a wannan karan, bayan da gwamnati ta rufe kofar kwaso 'yan kasar nan da ke zaune a Afirka ta kudu cikin watan Yuni. Gwamnatin ta ɗauki nauyin mayar da 'yan kasar nan gida har sau biyar tun bayan kasancewa zanga-zangar kyamar bakin a kasar Afirka ta kudun lamarin da ya tursasa wa kasashe da dama kwashe mutanensu. Wasu ƙungiyoyi ne a kasar nan suka tsananta matsin lamba kan duk wasu baki, wato wasu ƙungiyoyi ne a kasar Afirka ta kudu suka tsananta matsin lamba ga duk wasu baki waɗanda ba su da halittun takardun zama su fice daga cikin kasar kafin 30 ga Satumba. Wannan lamari ya haifar da tsamin dangantaka tsakanin kasar da sauran kasashen nahiyar Afirka. Sai dai gwamnatin kasar ta yi tur da har-haren da ake kaiwa bakin, inda ta ce tana ƙara ƙaimi wajen tabbatar da aiki da dokokin shige da fice da kuma magance kwararar bakin hauretuwa cikin kasar. Afirka ta kudu ta ce zuwa yanzu an kwashe baki marasa takardu sama da 80,000 da suka shiga cikin kasar a baya-bayan nan. Gwamnatin tarayya ta kashe naira triliyan 9 da biliyan 390 wajen biyan albashi da ma ƙarin albashi ga al'ummar ƙasar nan tsakanin 2024 zuwa ƙarshen 2025. Ka ci gaban rahoton da ya danganci tattalin arziki.
4: Kwamitin rarraba hasken wutar lantarki na Jos Electronic Distribution JED ya sauya tsarin biyan bashin wutar lantarki ga abokan hulɗarsa masu amfani da na'urar mita, inda zai rika cire kashi 30 cikin 100 na kuɗin da suka saka domin sayan wuta. Wannan na cikin sanarwar da kamfanin JED ya fitar ba tare da bayyana ranar sanarwar ba. Sanarwar ta ce sabon zarin ya shafi abokan ciniki da ake bi bashin wutar lantarki da ya haura naira miliyan 1 da masu bashi daga naira miliyan 1 zuwa naira miliyan 2 waɗanda a baya ake cire musu naira 10,000 a wata haka kuma masu bashin da ya haura naira biliyan 2 zuwa naira miliyan 5 waɗanda a baya ake cire musu naira 20,000 a wata za su koma sabon tsari kamfanin ya ce masu bashi da ya haura naira miliyan 5 za su kasance cikin tsarin cire kashi 30 cikin 100 na kuɗin sayan wuta Kwamitin Rarraba Tattalin Arziki na Ƙasa FEC ya raba wa matakan gwamnati uku da ake da su tarayya jihohi da ƙananan hukumomi kason kuɗi na watan Yuli da aka raba Agustan 9 ya kai naira triliyan 3 da miliyan 7 wanda ya zamo irinsa na farko mafi yawa da aka taba gani a tarihin rarraba kuɗaɗe sanarwar da daraktan yaɗa labarai na ofishin babban akanta janar na ƙasa Bawa Mowa ya fitar ta nuna cewa an yi taron raba kuɗaɗen ne a wari ta jihar Imo A cewar sanarwar gwamnatin tarayya ta karbi naira triliyan 1 da biliyan 140 jihohi 36 har da Abuja sun karbi kason su na kuɗin da ya kai naira biliyan 943 da miliyan 350 ƙananan hukumomi 774 kason su ya kai naira biliyan 673 da miliyan 640 yayin da aka ware wa jihohi da ke da arzikin man fetur kaso 13 cikin 100 na harajin da aka tattara a watan Yuli yawan kuɗin ya kai biliyan 243 da miliyan 470 Najeriya ta killace kusan naira triliyan 16 bayan cire tallafin man fetur a ƙarƙashin gwamnatin Tinubu ministan kuɗi Tayo Oyedele ya bayyana hakan sakamakon umarnin da shugaban ƙasa Bola Tinubu ya bashi na yi wa jama'ar ƙasar nan bayani akan ci gaban da aka samu sakamakon sauye-sauyen da gwamnatinsa ta kaddamar ministan ya ƙara da cewa cire tallafin mai da kuma barin naira ta samar wa kanta daraja sun taimaka wajen inganta tattalin arzikin Najeriya a cikin shekaru uku da suka gabata Hafsat Lawan Sheka Alabarin Rahma
0: Gwamnatin jihar Kano tare da haɗin gwiwar British American Tobacco ta raba bishiyoyi sama da 23,000 domin yakar kwararowar hamada tare da kare muhalli a wasu sassan jihohin Kano da Jigawa wakiliyar mu Zarawa Abdulrahman ta halarci taron ga rahoton da ta hada mana
5: gudana a filin Kano bisa manufar shirin haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin Kano da gidauniyar British American Tobacco na da manufar yaki da kwararowar hamada a Kano da Jigawa kamar yadda babban jami'in shirin Al'amad Ali ya tabbatar
6: wannan shiri ne na samar da bishiyoyi a Kano da Jigawa wanda foundation na BATN foundation take supporting wanda mu kuma a hausan da federal agri-produce technology Kano FCAP muke implementing a cikin project din za a ba da kyautar irin bishiyoyi guda 22,000 ga farmers kuma an zaɓi lokacin nan 11 guda a Jigawa 7 a Kano wanda za a ba su wannan kuma a ba wa malaman gona na ɓangaren samar da kula da bishiya wanda an zo an musu training a place of agri-produce daga haɗin gwiwa a Hausun kuma yanzu an tura su a duka wannan local government din za su gano communities din da ya kamata a bayar za su taimaka kuma gurin training din mutane a community din za su taimaka gurin shukawa da kuma tabbatar da cewar wannan shuka an ci gaba da kula da ita don a tabbatar ta rayu
5: a ɓangaren gwamnatin jihar Kano ta bakin kwamishinan kasafi da tsare-tsare wanda ya samu wakilcin guda daga cikin jami'in shirin Abdulladan Ajumawa ta nuna gamsuwar ta da shirin bisa alfanun da zai kawo wa jihar Kano
7: a matsayin mu na ma'aikata mai kula da wannan gurare muka zo muka zauna muka tabbatar da tsare-tsaren nan irin turare za su shuka muka ce akwai matsaloli na itatuwa masu amfani a jika irin su tsamiya dorawa da sauransu ya kamata a farfado da su shine suka gamsu a cikin tallafi da za mu su bamu na 23,000 shine suka ce za su dauka su 70 daga cikin wannan bishoyi wanda suke in ka shuka su za su girma na farko su baka inuwa na biyu su kare yanayi sannan na uku kuma a samar da kuɗi za ka samu kuɗi idan suka kai lokacin da ya kamata sun zabo an su kananan hukumomi tabbatar idan aka dasa su sa su kama kafin karshen da an zabi dawakin kudu da dambata da makoda suna magantaka da bijar
5: taron ya samu halayyar masu ruwa da tsakiya a fannin dasa bishiyoyi da masana a fannin muhalli duba da muhimmancin bishiyoyi ga rayuwar al'umma musamman a wannan lokaci da bishiyoyi suka fara karewa karshen rahoton kenan Zarawa Abdulrahman Indabawa a labaran rahma
0: sai dandalinmu na sada zumunta Shin a wani mataki ɗan Najeriya za su dora kalaman tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan game da yadda ake gudanar da daidaikun zabukan gwamnoni a jihohi ga wasu daga cikin sakonnin da kuka aika mana
8: Za mu fara karanto sakonnin rayuwar naku ne da sakon Abubakar Sale wannan ba karamar barazana bace ga abokan hamayya yadda suke goya wanda yake kan gujerar baya wanda kuma hakan ba daidai bane a bar jama'a su yanke hukuncin zabar wanda ya cancanta saboda haka kuma dole dokar hana shiga da fita ta yi aiki akan kowa a ra'ayin Nura Ora cewa yi abin da ya kamata shine hana su shiga jihar da abin ya shafa to amma kuma matsalar ita ce jami'an tsaro na gwamnati ne kuma su ne wanda ya kamata a ce sun hana din a ra'ayin Isiyaku Aminu Farawa cewa yi wannan magana ce ta gaskiya amma hakan ba lalle tasiri ba a wannan kasar saboda masu aikata hakan kusan suke rike da makaman mulki a yanzu Fidosi Ibrahim Naibawa kiran da Goodluck Jonathan yayi ya dace domin bai kamata manyan jami'an gwamnati su yi amfani da makamansu ba wajen matsa masu zabe lamba abin da yafi muhimmanci shine a tabbatar da zabe cikin gaskiya adalci da yancin masu zabe ba tare da tsoratarwa ko amfani da karfin gwamnati ba assalamu alaikum rahama radio a gani na wannan kira na Jonathan ya dace domin ya kamata gwamnoni da manyan jami'an gwamnati su guji amfani da kujerar mulki wajen shiga harkokin zabe a jihohin da ba nasu ba ya kamata bawa kowane dan takara dama daidai domin a samu zabe na gaskiya adalci da amincewar jama'a a ra'ayin Abbas JC Indabo a ra'ayin Alkasim Isak Dukku cewa yi magana gaskiya dai ya kamata a dakatar da wannan lamari na zuwan gwamnoni jihohin da suke da kuma jam'iyyun da suke kokarin hawa kan mulki wannan gangami da ake yi lokacin zabe yana karfafa cin hanci da rashawa a Najeriya Za mu karkare sakonnin rayuwar naku ne da sakon Sultan Yahuza Gagarawa DKD babu shakka yayin gudanar da irin wannan zaben manyan yan siyasa da gwamnoni har ma da jami'an gwamnati na tarewa a inda ake yi hakanan jami'an tsaro yan tori da sauran yan jagale siyasa duk suna tarewa yayin wannan zabe amma kuma ya kamata gwamnati ta hana ayyukan da wasu jami'ai ke yi yayin gudanar da zabe Iyakacin sakonnin rayuwar naku kenan na wannan lokaci kuna da damar ci gaba da bayyana rayuwanku a shafukan manasa da zumunta da suke a Facebook wato Rahama TV da Rahama Radio domin karanto muku a labaranmu na gaba Anas Lawan Dan Maliki a labaran Rahama
0: To madalla a fagen wasanni a daren jiya Atlantico Madrid ta doke Malaga da ci 2 da nema inda a yau a La Liga dai Rayo Vallecano za su hadu da Alaves da misalin karfe 8 na dare Arsenal ta cimma yarjejeniya ta sama da fam miliyan 50 domin dauko dan wasan bayan Aston Villa da ake kira Konsa dan wasan na togar Ingila zai yi gwajin lafiya kafin ya kammala komawar sa firin wasa na Emirates yanzu sai kasashen ketare akalla mutane 14,000 suka mutu a Jamus sakamakon tsananin zafin rana da ake fuskanta a wannan shekara adadi mafi yawa da kasar ta taba gani kawo yanzu yayin da kasashen turai ke ci gaba da fuskantar yanayi na tsananin zafin na rana cibiyar kula da lafiya ta kasar Jamus ta bayyana hakan cikin wata hira ko hirar ta yi wato cikin wata sanarwa da ta fitar a yau din nan Alhamis tana mai cewa matakin na nuna cewa akalla mutane 17 cikin 100,000 ke mutuwa da ke da alaka da zafi adadin da ta ce an samu tun a ranar 6 ga watan Afrilu zuwa 9 ga watan Agusta na wannan shekarar adadin da wato adadin da zuwa yanzu a wannan shekarar ya riga ya fi yawan fiye da jimillar yawan shekarun da suka gabata a cikin shekaru 10 da suka gabata musamman adadi mai yawa an rubuta shi a cikin shekarar 2018 tare da kimanin mace-mace 9400 da suka shafi zafi da kuma a 2019 tare da inda aka samu mutane 7600 a cewar cibiyar adadin mutanen da zafi ya kashe a kasar na karuwa cikin sauri la'akari da cewa a makon da ya gabata mutane 12,012 ne suka mutu a kasar sakamakon tsananin zafi to Allah ya kyauta masu sauraro karshen labaran kenan.

0: Musa, Musa, kwane kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
1: Ni hakuri Hajiya. Ni kauni a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa. Wato ana dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwallon take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karfi wannan ki gwada.
1: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwallon ya fara.

Masu sauraron mu, assalamu alaikum. A karo na biyu kenan, barkanmu da saduwa da ku a yanzu nan a lokacin da muke sharhi a bayan labarai. Masu sauraro, ɗakin namu yau a cike yake. Mun samu wasu baƙi bakatata da suka zo bisa manufar su nusar da gwamnati halin da suke ciki, inda dai abu ne da ya shafi rayuwarsu. Mun so a ce muna da isasshen lokaci na sama da mintuna 30 a tattauna da su, domin su faɗawa su mahukuntan da kuma al'umma irin halin da suke ciki. Batu ake na ɗalibai. Ɗalibi in aka ce ya wuce makarantar firamare, tun daga ma firamaren zuwa sakandare zuwa jami'a ko manyan makarantu, ya zama al'ada sai an tallafa mashi sannan zo iya cin mabaci, musamman ma a wannan hali na matsin rayuwa. A bisa tsari, gwamnatoci musamman a matakan jihohi, har hukuma ce ka cokan da su, hukumar da ke tallafa 30 ɗalibai ɗan asalin wannan jiha. Wani lokacin ma idan an ga wadata, akan buga ƙirji a ɗebi yaran a auna su ƙasashen waje, duk don dai a tallafi rayuwarsu kuma su dawo su zama masu amfani a jihar da ƙasa baki ɗaya. An yi haka mun gani, an yi gwamnatoci da dama mun gani, kowace mun ga da irin salon da take zuwa da shi na tafiyar da harkar tallafawa ɗalibai. Ɗaliban nan da ba sa karatun nan, adadin matasan nan da sun zama matsala a cikin al'umma, ƙari akan wacce ake da ita. To masu sauraro, mun karɓi baƙuncin wato rukunin shuwagabanni na ƙungiyar ɗalibai 'yan asalin jihar Kano da suke karatu a manya-manyan makarantu da jami'o'i a faɗin ƙasar nan baki ɗaya. Rukunin shuwagabanninsu ne suka zo suka baƙunce mu, haɗe da wani kuka da suke so su isar wa gwamnati, tunda gwamnatin dai dama ta ce ilimi, tunda ta zo kasafin kuɗinta mafi yawa ilimi yake tafiya, takenta ilimi ne. Yanzu haka ma tana buga ƙirjin ta auna wasu ɗalibai da yawa zuwa ƙasashen waje suna can suna karatu. To da kuma na gida sun zo da sabon zance, amma bari mu ji abin da suka yi shi fa. Kowa a cikin mu, a cikin ku kai, ni yanzu masu sauraron sun sani, sun san waye ku, kun ga ba su san ku ba. Kowa zai ce ni ne wani, mukami na kaza, daga jami'a kaza ko daga makaranta kaza, domin masu sauraro su fahimce ku, su fahimci kuma kukan da kuka zo da shi, ita kuma gwamnatin tana jin ku, ita ma ta fahimci kukan da kuka zo da shi a matsayin ku na 'ya'yanta, 'ya'yan jihar Kano. Ai, ina ganin kowa ya faɗa ba sai

0: gaskiya ne. So ni zan yi magana akan abin da ya shafi a bangaren scholarship,
1: tallafin
0: karatu kenan da Hausa. A gaskiya wannan gwamnatin tamu ba abin da zamu ce mata farkon kafuwa, gwamnati yayi iya bakin kokarin sa, wanda daya daga cikin abubuwan da ya tallafa, wanda ni sheda ne daliban da suke yan asalin jihar Kano da suke karatu a cikin ƙwarya birni, an ba su tallafi na 50%, wanda muke cewa kamar misali ka bada rabi a biya maka rabi, wanda aka biya musu wanda suke karatu yan asalin cikin jihar Kano wanda suke a ƙwarya birni kenan, wanda mu wannan abin bai shafe mu ba a farkon shekara,
1: saboda
0: ban sani ba, maybe kila
1: iya dan ƙwarya
0: makarantun da suke
1: aka zaba aka ce
0: makarantun da suke yan cikin garin Kano, makarantun da suke a cikin gari su aka yi wannan abu, banda irin su makarantun mu irin wanda suke a Katsina, irin ABU Zaria da sauransu,
1: amma wanda yake kamar misali mu ce makarantar koyon aikin noma ta Danbatta,
0: ya shafe shi a cikin jihar Kano,
1: ya shafe masu bici,
0: ya shafe su a cikin jihar Kano suke, banda wanda suke outside Kano state,
1: dan bici yana girgiza kai na cewa bai shafe su,
2: to ban
0: sani ba, amma dai abin da yayin da yazo mana misali an ba su wannan tallafin na 50%, so abin da nake dada jawo hankalin gwamnati
1: ina da masani cewa an ba wa ƴan Northwest,
0: saboda ni ina da mutane wanda suke a wudin da Northwest da sauransu wanda sun tabbatar mun da wannan abin, so abin da nake so in dada jawo hankalin gwamnati shine a ta samar da kyakkyawar alaka tsakanin ta da dalibai, ta yadda misali babu gaskiya ba mu san inda zamu rika kai ku kan ba, in mun je mun sha kai
1: mun je
0: ba mu sani ba matsalar shi yana iya bakin kokarin sa ne, misali sakon ne baya zuwa ko kuma yayi, amma dai an je ni ba a taba zuwa gure shi da ni ba, amma dai akwai wakilci, an je yana da yawa gaskiya, ba ran iya irga time din ba, amma ba
1: sa kuma dan gurin gumbatin da magana ake yi ta manyan makarantu na gaba da sakandare,
0: shine dalilin da yasa to ganin commissioner shine aikin ba mu da kyakkyawar alakar da zamu misali hanyar da ya kamata mu bi misali mu je mu ga wayannan mutane
1: da musu iya ake a matsayin shugabanni na wani rukuni, sai ku tafi ofishin ku je ku zauna har yanzu ya same ku, zai tambaye ku lafiya ku ce ga uzurinku,
0: mun yi iya bakin wannan kokarin, saboda lokacin if I remember ba zan iya mantawa ba, mun je gidan Mutala wajen su uku ina tanin ba ma samun shi, za a ce sun yi tafiya da gwamna ko baya gari ko something like
1: that,
0: ba mu da wayan shi gaskiya,
1: ba mu ku ne ba,
0: amma mun ne ba, ba za a bari mu gan shi ba, shine matsala, ba mu da wannan din, sai kuma magana ta biyu akan abin da ya shafi scholarship din shine ya kamata a ce gwamnatin jihar Kano ta maida hankali akan ɗaliban cikin gida, maganar da nake shine gwamnatin jihar Kano ta fi maida hankali akan foreign scholarship, yadda za a fitar da mutane waje, yes, wanda ake fitar da su waje akan na cikin gida, mu kuma na gida misali ba a ba mu wannan cikakken muhimmancin na ba mu wannan tallafin gaskiya, ai abu ne a zahiri gashi nan kana gani ana fitar da mutane waje a ce first class ko second class offer a zo ana ta fitar da su waje, amma mu kuma na gida kamar yadda na gaya maka wancan 50% din, mu yanzu misali abin ya zama kamar misali abin ana mana dariya ne, ni yanzu a jahata last year da ya wuce an biya makotanmu, an biya zamfara scholarship, an biya jigawa scholarship, ina zaune dan jigawa yana nuna mun makoci, ina garin kamar muna tare jigawa da Kano, ya nuna mun 90,000 an turo musu tallafi, bayan an tura musu kudin Nelfon a lokaci guda daya an ba su 80,000, a next week following week aka ba su wannan 90,000 din tallafin karatu gwamnatin jihar jigawa, Katsina still su ma aka zo scholarship board suka zo screen su ma suka ba su, Kaduna aka ba su zamfara su ma aka ba su, ni kuma Kano ina ganin kamar mu ne kusan za a iya cewa idan sawu da arewa amma muku abin ya zama mun kamar is like ina jin kunya ina kokarin bubbuge kaina ba ma samun wannan gudunmawa, wanda ni ina ganin in wani abu ne wanda ya shafi abu da ya shafi na arewa nan Kano ita za a fara kalla, ita ya kamata a ce ta maida hankali akan irin wannan abubuwa, amma kuma kusan an bar mu a baya a wannan bangaren abin da ya shafi tallafin karatu, ana defending ana maganin Nelfon abu ne wanda kusan da ka iya cewa ana under probability baka san actual time in da last roma kudi ba, a kaida an ce wata ne, amma za ka ga wani sai an yi wata uku ma za a bashi tallafin nan, maganar disbursement na school fees shi kuma wannan session ne sai end of session, wata makarantar za ka tana 3 semester per session, registration din ta ya juya kuma ita kuma Nelfon ba ta disbursement kudi ba, ta yaya za ka iya biyan kudin makaranta in ba a ba da wannan scholarship, so abubuwan ana kakkallan su ana ta Nelfon abu ne na bashi ba kowane dalibi ne bai ciki, in ya ga wannan criteria za ka sa bibiyan dinka da sauransu da wayi an ce abu bashi ne kana tunanin za ka biya after 2 years of graduation, so ba kowane dalibi bane zai biya wannan kudin, so gaskiya muna da jawo hankalin gwamnatin jihar Kano mun san tana iya bakin kokarin ta bisa ayyukan alkhairin da muka ga tana ta kakkawa, wanda na san kila maybe ko irin an sha'afa ne da abin da ya shafi bangaren dalibai ko kuma ba ta bangaren
1: me yake ku bin doguwar hanya sai kun je kun ga mashawarcin gwamna ko kuma mataimaki na musamman ga gwamna akan bangaren dalibai ku tafi ita kanta hukumar ba da lamunin man kai
0: saboda mu ba abun bisa dokoki da ka'ida kar misali a ce yanzu misali zamu iya zuwa gurin wancan kai sai za a ce mana me isa ba mu je mun ga shi ne ba gwamna shawara ba saboda alhaki shi ne shi yasa ba eh can ne gurin so amma mu kuma step din mu abun dalilin da yasa aka bashi wannan appointment din ko ce wannan matsayin shine saboda irin wannan matsatsalin na dalibai shine zai tattara matsatsalin da zai kai mai girma gwamna mu kuma mun bu tsari da doka na tsarin shugabanci da kuma bashi girman shi a matsayin shi na wanda aka dora wannan nauyi mu je mu same shi mu gaya masa ga matsatsalin
1: kuna mu'amala da shi ta game da batun matsalolin da suke damuwa
0: gaskiya duk wani abu da ya taso muna bashi dan ni ban sani ba professor din ma da dan uwa na yake magana ban da tabbas amma na san iya next presidential forum duk kusan lokacin da aka je aka zauna da shi za a yi magana convention kuma zai ce mana biri sun dai amma dai sun din ga yanda mun ganta
1: me yasa ba ku zai ido ku gani ba zuwa lokacin
0: ai yanzu
1: ka ce kun yi gajan
0: yanzu abu ne kusan gaban zabi muka zo kusan shekara hudu a ce abu ana ta yi kaga jiya a yau kuma ga makotan jihohin mu muna ganin wanda basu ma kai mu ba misali a harkokin ci gaba da sauran su amma a ce su suna ta samu yanzu yau ka je ka gani ka tsada gashi nan harkar dalibai kullun abu ake ta yi gwamnatin su tana ba katsina harkar dalibai tana ba su ni ina karatu a jihar Katsina ina ganin wannan abin yana mun ciwo ba na jin daɗi
1: dan bu in yayyawa kun baya jin bai kun yawa ne yanzu dalibai kawai na Kano sun fi mutanen Katsina yawa dalibai na Kano sun fi mutanen Zamfara da Jigawa
0: amma
1: dalibai ba ake ma magana
0: dalibai duk da haka gwamnatin jihar Kano a shekarar farko da suka yi sun yi shiri wanda kuma kowanne dalibi ya ji daɗi amma da wannan scholarship din kuma yanzu misali saboda wannan wahalar karatu kuma su ɗaya ma semester ɗaya ni yanzu misali a makaranta ta an biya scholarship amma semester ɗaya ce second semester when I was in level 2 ina aji biyu a jami'a yanzu ga ni a level 5 fadaliya nake
1: to me yasa tun daga lokacin ba a ji aminku ba sai yanzu
0: to shine ban sani ba gwamnatin ce misali abin mu ai dalilin da yasa muka kawo koken namu kenan mun san gwamnati tana iya bakin kokarinta ya kamata mu zo mu dada jawo hankalin gwamnati idan ka kalli abin da ya faru a zaben Osun ana mai da dalibai kamar ba wani abu ba dalibai suna da matakar muhimmanci ana structure ta kasa zaben da ya wakana zaben Osun da akai kwanan nan biyu su za ga wanda suka fi kowa ba da kuriya dalibai ne a ciki so ya kamata a ce gwamnati in za ta fara bada wani abu na wata munan wannan abu
1: ta kara kuma
0: a mu ba za mu ai mun yaba da aikin gwamna gaskiya saboda gwamna yana iya bakin kokarin sa amma shine ina da mai tabbatar masa wannan abin da zai shi ma taimakon kansa ne shi taimakon gwamnatin sa ya kamata ya dada
1: ba ta ba ka fushi
0: na gode
1: ba ka fushi ne ku
0: eh ba ka fushi ne sa
1: ba ka fushi kina kana ta yunkuri ne za ka ce
2: eh wallahi sa maganar da ka yi wa comrade regarding zuwa a samu ESC scholarship ba farkon gwamnatin mu abinda muka fara yi saboda gaskiya mu daliban mu na biyu ke abinda suka fi na bukata shine wannan scholarship din so don muna zuwa abinda suka dinga mana su kawai su ya za a kawai gwamnati ta yi musu scholarship ai ba wai kudin ba da akwai wanda suke zama a wasu kauyuka wasu suna shigowa binni dai abubuwa dai matsalolin dalibai da yawa
1: komaren muna ganin su da yawa anan ko da jiyan nan wasu da yawa mata ne ma sun zo akan magana kudin makaranta
2: to kaga wannan abu shi yasa ya ba daliban mu dama suka dinga asasa mana magana akan wannan abun scholarship din to muna zuwa abinda muka fara yi shine a za mu tuntubi shi ES na scholarship board da muka go yaga mun tattauna da shi kuma alhamdulillah mun samu productive session with him inda muka yi magana ya ce mana eh yana bibiyar gwamnati amma gaskiya ya gaya mana kamar yadda kwamara ya faɗa cewa gwamnati ta fi focusing akan foreign scholarship amma yanzu ya yi mata magana akan cewa ba maganar foreign scholarship ne yake da matukar muhimmanci ita ma local scholarship kan abata a baya ta ma lokacin ya ce mutum ta leta mutura masa muka yi requesting special intervention from the Kano state government na ayyuka general student scholarship to shi ma har yanzu ba mu ji wani abu daga gare shi ba kuma still da akwai muna ta bibiyar sa amma babu wani abu da ya fito daga ita gurin gwamnatin jihar Kano na cewa ga wani abu da aka samu wani ci gaba regarding scholarship da ake magana but alhamdulillah mun yaba wa gwamna sosai sosai bisa abubuwan da yake dan ni zan ce lokacin da na fara biyu ke 2023 farkon tainuwar gwamna mai girma Abba Kabir Yusuf farkon tainuwar sa ya biya wa dalibai kusan 7,000 registration fee a lokacin kudin makaranta ya karu
1: kana yaba mar
2: a na yaba masa da wannan aikin da a ai abin yin yawa ne tun 2023 yau gashi muna 2026
1: eh
2: kaga lokacin ya ja da yawa yayi yawa
1: dukan yayi yawa
2: kuma yanzu ana yin zabe duk abin da za a yi mana yanzu ne kafin zabe
1: gaskiya ne
2: idan aka yi zabe a gurin ƴan siyasa dalibai ba su da wani muhimmanci
1: ba ka jin za a ce kowane kai wayannan kwamaran ku anya ba gani suke gugu da wannan tato ba suka ce bari su ma su zo sai sun shi ya wannan matakin da ku dauka mai kyau ne
2: na'am
1: batu kuke na rayuwa
2: gaskiya ne
1: ba rayuwar ku kadai ba har da ɗan uwan ku
2: gaskiya ne
1: wanda ba za su iya zuwa nan ba
2: gaskiya ne
1: da kuma wanda suka dauki amana suka dora muku a matsayin ku na jagorori
2: gaskiya ne
1: wannan yayi daidai amma ba ku makara ba
2: eh lokaci ne kure ba saboda ita gwamnati idan ta ga dama za ta yi abu a yau za ta ce za a yi a yau ta ce gobe za a yi goben nan za a yi
1: Allah ya sa
2: amin ya Allah to dan haka muna kira ga mai girma gwamna domin da kokin dalibai
1: mai wasu taya ku mai ruwa kuma su kwankwashe ku
3: a sai da mai shi shugabanci ya gaji haka ba mu sanin
1: ko wanne 7077953939 to kuma da kake magana to bismillah
4: to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh a karo na biyu dai na dawo suna na Salim Sani Abba Takai shugaban ɗaliban asalin jihar Kano wanda suke karatu a FCT Bichi and kuma NACS National Presidential Forum kamar da yanda ƴan uwana abokaina shugabannin ɗalibai na makarantu da dama suka yi magana akai abinda yake tafa da mu na yanda za a yi gwamnatin ma ni zan yi magana akan yanda za a ma mu samu connection da ita kanta gwamnatin
1: samu hanya dodar
4: wanda za mu kai koken namu da za a ji
1: na da ku magana baki da baki da gwamnatin
4: yawa kamar yanda aka ce mun je gurin SA student matters ba zan iya lissafa ta din ba gaskiya akan ya za a yi ya za a yi ya za a yi dalibai su samu abin da suke so ko da ba su samu ba kamar yanda kace in dan buye yawa yana jin mai amma ni na san baya jin mai to amma na san tsofaffin mu suna iya fama ruwa ai yana ƙara wannan kuma ai ya fama na ruwan mana kamar yanda mai giru aboki na yace shi president ne a Katsina last month gwamnan Katsina yayi wani abu da ya burge ni sosai ya zo a jihar Kano aka program din a makarantar baka fishi aka
3: yi
4: Steve Moss aka shirya karshe gani da shi naje president din Katsina ya gaya cewa amma gudu muka yi muka kuya saboda duk lokaci saboda ai ba mu da abin da zamu ci wa daliban mu
1: to baka can din
4: daliban mu na jihar Kano yan Katsina fa sun gudo Kano sun yi abin amma yan Katsina ne su kuma a Kano suka zo suka yi mun bi su da komai amma kuma ta nan sai muka kamar sun mana duka biyu
1: kamar gaga
4: saboda sun zo Kano sun yi abin mun ba a yi shi a jihar Kano ba amma su kuma yan Katsina sun zo Kano sun yi shi
1: ma'ana su na yan Katsina ne
4: suka zo Kano
1: wasu suna nan suka zo nan suka biya musu
4: suka yi program
1: suka yi shiri
4: student mu gwamnan su ya hada musu a biyu ke makarantu a kalla mun tara 17 sai da muka kwana hudu a biyu ke aka yi program ranar karshe gwamnan jihar Katsina ya zo
3: ina gaya maka mai girma kwamar yanzu currently yanzu in ka waya abin da yake wakana ɗaliban jihar Katsina ne suke tattaki a titunan cikin jihar Katsina domin goyon bayan gwamnan duk kwarada
4: wallahi
3: yanzu gudunmawar da yake ba
4: akwai da yaushe a makaranta idan lafiya an ci an koshi hira ta yi daɗi da mu da Katsina muka fito ba mu da abin da nake illa musatayyar yayi mun fi ku kaza mun fi ku kaza to amma yanzu a makaranta na shiga daki gaskiya rufewa nake officially inda ni fa ba na iya fitowa saboda yan Katsina sun riga zan iya cewa sun sha gaba na ta wannan bangaren
1: babu abu idan da a ce kun bibiye su ba mamaki sun fi ku tsari ko na tafi yadda al'amuransu mataki-mataki da zai iya riskar gwamnan kai tsaye
4: mai girma gwamna to
1: maganar demokuraɗiyya ake kuna da yanci haƙƙin ku ne a baku ko ba demokuraɗiyya ake ba baku dole ne a baku wajibi ne ƴan Kano ne ku ƴan ƙasa ne Allah ne ya san irin amfanin da za ku yi
4: gaskiya ne
1: kun bi matakai kamar inda ƴan Katsina tunda har kula da alaka da su kun bi matakai kun ji kun irin dan buga cikin nan
3: to yi
1: irin matakan da suke bi kuma ku kwaikwaya
3: ranka ya dade ni da gadin wannan issue din ni na ga ma saboda ina karatu a can ina da mu'amala kikkiawar mu'amala saboda wani abun ma in ya taso na abun da ya shafi harkar dalibai a can jihar Katsina za ka ga ana gayyata mu saboda misali experience din da muke da shi akai suna tanin za mu iya bada wata gudunmuwa muna zuwa ba wanda yake misali hoba sa akan wannan abun kamar SA student matters wallahi in ka ji ka kallu wannan al'amuran da yake wannan mutumin ya zo ranar da director Nelson ya zo Federal University Dutsen ma ranar da aka zo aka gabatar da shiri akan Nelson aka kuma tura mana wannan kudin da nake ga ma makarantar akwai SA student matters da yazo mun yi magana da shi ta fahimta
0: ya dade ba mu shawarwari da sauransu mutumin nan is like yadda yake kodin shi zuwa yake yi nin daliban ba yaji matsalolin su ba wai su daliban suna tafiya suna zuwa gurin shi makaranta makaranta ya zo UK ai zuwa UK da baka fishe yake magana ba su dero ba ko kwanaki lokacin before ina tanin kafin mutu ya zo UK sun yi program a ciki za ga zuwa makarantu ya zo makarantar mu ya fi su a irga ya zo kai haka harka ya dauko squad din shi mota haka zo su bincike harkar daliban su ai su fa shekara kwanci ne su duk shekara gwamnati tsari ne kai aka fitar duk shekara ana ba scholarship duk shekara ba wai magana wai wannan gwamnati a kai abu ne aka fitar da shi ban sani ba me biya kundin tsarin mulkin sai yake komi amma dai kai duk shekara kaida sai an ba su wannan scholarship duk shekara za ka ga sun zo matsayin screen ai
1: ba muna da commissioner na manyan makarantu ba
0: eh to ai ka zo tun lokacin
5: mun zama
0: commissioner
5: of higher education to
1: same
5: shi ba
0: mun samu ba mun sanata ko babu ba mun sani ba mun san dai tsohon gwamna dai da shine tsohon deputy gwamna shine commissioner for higher education ai shine na daya maka yanzu ba mun sani tunda wannan a yadda muka fuskanta an ce kusan shi yake holding din duka yanzu ma'aikatan guda biyu tunda babu wancan so mun je mun yi iya bakin kokarin ba lokacin ba mun same shi ba sai ES muka samu na ma'aikatar su a gidan mutala su kuma mun yi magana da shi kyakkyawa fahimta akan wannan abun shi ma lokacin nan ina tanin ba mu san ya dai aka kare ba mun ba issue din akan a gaban su ya sune shi ne
5: Elbash
0: so mun san ya tsofaffin shugabanni ne su kuma su aka sako cikin al'amura
1: la ba ku sata amsa amma za ku biya ni
0: to baba ai dalibai ne me za gabar da muke da hanyar da za ta taimake mu a kawo dalibai in
1: a shawarce muna da matakai daban-daban wanda kukan ku zai iya zuwa inda za ku kuje so yake muna da majalisar dokokin kan da zai hana ku rubuta takarda ku bi tsari ku je ku ga kakakin majalisar dokokin kan ko ku je ku ga shugaban kwamitin ilimi mai zurfi na majalisar dokokin kan ko ku je ku ga shugaban kwamitin tallafa wa dalibai na majalisar dokokin jihar kan sakon ku in ya dade kai awa 24 ko 48 ya je inda dace in ba nan ba ku tafi kafa da kafa ku je ku ga commissioner ne ya da labarai da kan ku je ku ga ya masa ga halin da kuke ciki sakon ku zai kai inda zai kai in ma kuka ji da zai muku alƙawari za ku kalle shi da wannan shi kuma zai je ya diye da zai sauke wannan nauyin dan yana so sakamakon ruwan din ya zo wajen shi na uku na karshe ku je ku ga deputy gamna tunda shi deputy gamna zai saukin gani akan gamna
0: gaskiya ne
1: in kun je sai ta amsa nake ba kun je kuka gaishe shi masa munna ya samu wannan murƙai kuna tafa da koke-koke wanda kun san cewa tunda kun zo wajen sa magana ta kai misali nake ba kuna fada to ba mu da lokaci gaskiya kusan comrades a gurguje to na baka sakan 30 dan ba mu da lokaci
5: ni kuma da ban gaji ba
0: ne to gaskiya ne to ai ba magana gajiya ba ne da nayi
4: kamar yanda ɗan kwana shugabanni na kungiyar daliban asalin jihar Kano suke magana so akwai wani jan hankali ni ma da nake so in yi zuwa ga mutum biyu a cikin fadin wannan jiha ta mu da farko dai sunana Kumar Ahmad Idris Adam Lakwaya president na National Association of Kano State Student Tasila Lamide University kafin Hausa musamman zan yi jan hankali na farko zuwa ga mai girma DSP Senator Barau Aljibrin Maliya na farko yawa dan yankin muri saboda ni ma ɗaya ne daga cikin dalibai waɗanda yake wakilta na ƙaramar hukumar gwarsu sannan zan yi jan hankali kuma zuwa ga mai girma gwamna kamar yadda 'yan kwana suka yi gabaki ɗaya jan hankali na farko duk shekara DSP Barau Aljibrin Maliya yana ba da wani tallafi ga dalibai 'yan asalin jihar Kano ta Arewa wanda ake zuwa makarantu na gaba da secondary wanda waɗanda suke NCE da diploma ake ba su naira 20,000 kuma
1: comrade ina ganin hakuri za ka yi insha Allah za mu samu lokaci na gaba wara saboda ba mu da lokaci
4: to gaskiya ne
1: yawa masu sauraron mu ai mana afuwa a madadin dukkan waɗannan kwamarawa da kuka ji da kuma waɗanda muka yi aikin tare da su musamman injiniya Najib da Zarawa Abdulrahman da fatan Allah ya sa wannan sako da waɗannan matasa suka zo da shi ya kai inda ya kai da fatan Allah ya sa su samu mafita ko kuma Allah ya sa in sun karatu ne da mun amfani garemu da jahar mu da kasar mu baki daya sai na ambaci inda ba nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.

0: kuma da la'ayyama mun bukatun kashi kuba al'adaka wanda yi akan sassalar annabi sallallahu alaihi wasallam kashi na 23. Ayi saurari lafiya.
1: Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala man la nabiyyu ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ai ka san shi annabi dadi ne da shi, shi yasa ai za a faɗa annabi to ba bata rai, to ai zuciya fari take. Kuma a wani hadisi na annabi yace alamatu ahlin nari sab'atun wa alamatu ahlil janna sab'atun, yace alamar dan aljanna a bakwai ce, da ka gan shi da ita to alamar dan aljanna ne. An gane? Sai yace an yakuna wajahu malihan, fuskar sa sakakkiya ce. An gane? Mutabassiban, mai murmushi ce. Amma ka ga wancan ko ban sai na wuta, sai yace an yakuna wajahu abusan, abusan kamqarira. Ko ka gani kai ka da kai ka abusan? To kamar inda aka sani wannan cassette wanda ake na awa 500 a sassalar hasken annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam bin Abdullahi Rasulullah, mun kwana akan wato ainihin mudrikata, haka ne ko? Mun kwana kan mudrikata, ina jin ma an zo kan wanne ne? An zo kan waje mata an shige nan go? Mudrikata, ina jin inda za mu tashi kan kinanata ne, akan huzai mata aka tsaya. Huzai mata ko? To huzai mata kamar inda aka sani kowanne ana ɗaukar karamarsa guda ɗaya don a samu albarkar mu'jizar annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam. To shi ya tashi zai aure, Allah ce Jibrilu a nemo mace mai tsarkin mahaifa, mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalam ya gangara maka tare da hatifan mala'ikun da ba a ganin su, suka kewaya isa mace. Sarki ya tabbata ga Allah, girma buwaya sanin hikima gwaninta suna hannunka, ga mace kafi ni saninta baiwarka ce, tana da tsarkin mahaifa, namiji bai taɓa mata haka ba a rayuwarta. Allah subhanahu wataala, dama duk wacce aka samu aka faɗi wannan kalmar, to shikenan kuma an hada su. Jibril ya ce gata, sai kuma aure haɗu. Saboda haka a ƙarshen mu'amala wato huzai mata ya aure ta. Da ya aure ta, Allah ce kai shela a wannan dare, wannan hasken da muka tanade shi muka ajiye shi don mu zai koma kanta. Kaji hasken annabi Allah ya ce mun tanade shi don mu, wannan Allah ya tanade annabi don shi, yaya kai ba dole ka tanade annabi don gaba ba? Kai ka sake a ce baka da annabi a ran alkiyama, ai ka je ran alkiyama gun Allah baka da annabi, ai kai asara. Asara da ake cewa 10 da 20, to kai 10 da 1000 ne ma, baya ka ne. To wannan ta sa a wannan dare aka shela haske zai tabbata, mai aminci, tsarkakakke, tatacce, wankakke, wanda Allah bai irinsa ba ko ba zai irinsa ba. Ka san shi hasken annabi daban yake,
2: sallallahu alaihi wasallam,
1: kuma ba ba irin wannan hasken bane, ba irin wannan fitila, ba irin wannan bane, a haske ne na jiki na kwarji ne da ka ganci ba sai an gaya ma shi ba. Na taɓa ba ku wani tarihi kan muzon ya fito shi annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam, lokacin da ya tafi tauci ai Aba Jahal da ya wannan abubuwan nasa, wannan sarkin, wannan Hebron ɗin babban malamin ahlul kitabi, ai da iji ƙanshin annabi, ka san shi annabi da ya je gu yana zuwa za a san wani wani ya zo, ashe wani wani ne, wannan wani ne, manzo Allah yana zuwa, wannan da ya hude Hebron babban malamin ahlul kitabi, sai ji ƙanshi ya cika dajin, sai buɗe labule ileko, sai ga jajayen Larabawa, sai ce da ƴaƴansa kai ku je gun Larabawan can, wanda yafi kowa kyau ku ce ina kiransa. To rundunar Aba Jahal ce a gaba, yaran suka duba rundunar, suka kalli wannan, sai suka ga Aba Jahal kyakkyawa ne, ka san shi kyakkyawa ne, zuciyarsa ce mu bula, wallahi zuciyarsa ta baki bakin gawai gawai. To ai tun da yake bai taɓa ƙarsa la ilaha illallah ba a zuciyarsa, za mu zo yakin Badar, za ka je ni mutuwar da yi. kajiba yaron ji kalli fuska sai ga abajal ne mai dan haske sai ce kai ka zo in ji babana abajal ce wa babanka ice yana waccan asume sai tattararan sa mutabi sun bu zuwa musu ija ana zuwa malamin ya fito hibran babban malamin ahli kitabi yaga abajal irin guye shi yana murna sai ce ban san zaka zo wannan dajin ban san zaka shige ta nan ba amma duk da haka yanzu zan kirkiro walima dan barka baka sai ice da yaran kai ku dauko tabar ma aka dauko tabar mai aka shinjin fida aka kokuna aka zuba ruwa a ciki ya kawo ciki da dabino izuba ice inna fahimce ku ku mutanen maka ne abajan ce eh dan asalin maka ma kun kuransha ne ce kuransha ma na asali kaji ba abajan ice to na kirkiro ni ma kai idan wannan sai mu abajar sai abajar ce ka a ci a bari sauran ayarin sai sun zo sannan a ci yana nufin wai ya nuna annabi muhammadu ba a maka ba a waje ma shi wani ne ko ka nuna annabi kai wani ne kaji ba can sai ga su utubatu dan rabi'a sai ga umayyati dan halfin sai ga walidi ibn mujira wa'annan ko ne da rindunsa an gane sai ga umar bin kaddab a lokacin ba aiko annabi ba shi ba zagan da sai ga abdul ka'abati shine abubakar siddiqu a lokacin kenan kafin me kafin zuwa musulunci haka baban sa isa masa saboda haka sai ga maisaratu ba wancan maisaratun ba na khadija ba shi ba an gane sai ga hajjaj ya zo wannan manya suka taru yaran abu sufyanu aka cika sai aka zo aka tadda ga abajal da wani malami sai ya ce jama'a malam faɗa abin da ka faɗa da zo can sai ga ayari rundina mafi tsari kyakkyawa mafi ya daidaituwa la ilaha illallah rundinar annabi muhammad alaihi salatu wassalam yana zuwa shi annabi kai wato annabi duniya Allah bai kirkiri mai zuciya irin tasa ba bai kirkiri mai ladabin irin ladabin annabi muhammad ba da ya zo mataron kowa ya zo an taru annabi sai tsaya daga can nesa rabin sa akan tabar ma rabin sa a ƙasa wannan malamin yana kallon sai zo zauna da ya zo zauna kowa ya zo aka ce sai abajal ce malam abinda ka faɗa kan a ci waliman nan maimaita wai yana so a ce dan shi akai malamin ta ce ya ku larabawa in na fahimce ku ƴan maka ne suka ce eh ku kuraisha ne suka ce eh inda ɗakin nan a tiku yake ka'aba kenan suka ce eh ice to ban san wannan zai shige ta nan ba in abajal saboda martabarsa da darajarsa na kirkiro wannan walima duk wanda ya ci anan darajar abajal zai ci ta abajal to mutanen maka kun ji bayan da nake a wajen maka to bare kuma a gida shi kansa malamin tun da ya yi homa a ransa ya san wannan an samu kuskure saboda haka abajal ce kowa ya ci don ni wannan zai ya ɗauka ya ci wannan zai ya ɗauka ya ci annabi muhammad sai ta so shi ma izo ya dauki dabina da yake annabi kai wato annabi ga tausayi kowa yana diban wani biyar wani goma wani sai ya raba daya biyu ya ajiye rabi don wani samu haka zuciyar annabi take kaji ba i koma can i zauna malamin nan sai aka dauko table aka aje a gaban sa aka dauko kujera aka dauko attaura injila aka aje masa a gaba yasa ularaba suna cin walima sai budo inda Allah ya sifata wuyan annabi muhammadu wiya ne sambal mul mul mul mul mul mul mul mul ba gurbin ba kogaro a wuyan annabi irin wannan ba ba shi
2: la ilaha illallah
1: makogaro ya tudu ka ga gurbin sa a shi sabal Allah ya saita shi Allah sai da saita wuyansa da kun farko ga
2: cikin yaya
1: shi sai muke sabalale dubu malaman da karanta wuyan annabi sai ce ai kamar gogaggiyar azurfa sai a ce a bal tafinan fauka haza kulluhu tafinan dukkan sa ai kamar demon aka ce kamar gol kamar lu'ulu'i mai kallon haske haka Allah kuma wallahi da an ce ma tabi za ga annabi kana zuwa dukkan ba mai goge wuyansa da tsawansa shi banku aka toma kawai an gane shi in an yi tafiya an yi tafi da dogo sai dan fi dogon kadan in yi tafi da gajere sai dan koma gajere fi gajeren kadan in yi tafi da tsaka tsaki dama shi mutu wasu ne sai dan gota mutu wasu ne in ariya ta kansa ake hangowa baka isa kai yana kasa kai kana sama ba Allah ce ba za a yi wannan karatun ba ba shi wannan karatun gaji wanda annabi ke alaihi salatu wassalam wanzu mai wannan malam ana kwatanta ma shi malamin nan fa a taurayi ko yake kallon wannan da ya karanta wannan wayar na annabi sai kalli idan annabi an gane sai kalli gashin kan mazalla nan ya kalli kafadin annabi nan ya kalli baduluhu wa sadruhu mustawiyani cikin sa da kirjin annabi daidai suke baka isa ka ce nan cikin annabi ne ko nan kirjin san bal haka Allah ya su malamin nan suna cin walima sai bude wuyan annabi a karance sai ya karanta wuyan annabi a karatu sai kallon wuyan abaja kaji ba sai ya ga da kiran wuya ya shige usuku ka gane ai sai ga wannan ba shi bane sai kallaci gashin kan annabi sai kallaci abaja sai ga har gida tsan gashi sai canja wuya bayan wuya gashi bayan gashi kafada bayan kafada ido bayan ido ya kalli wannan ba shi ba ya kalli wannan duk su utubata duk wanda ya kallata sai ya ga kuskure sai ya je kan mai siffar
3: Muhammad
1: shi ne annabi Muhammad
3: sallallahu alaihi
1: wasallam ai da ikalli wuyan annabi a karance ni haka diga wuya malam yanda ake son wuyan haka yake
3: gungode gungode
1: shafaffe gogagge mai santsi ga kyalli tsakanin nan din annabi da nan din kirjin sa kawai malamin nan sai kalli gashin kan annabi sai iga gashin kan nan yaran gazo nan nan ya komo nan ya kwanta nan ya zo gadan bayan sa nan ya kwanta wata iska ta dan dake shi kadan gashin in ya ta yi sama sai ya dawo in ya ta sai shi kansa malamin da zama ya soye ya ga kan da bai taba gani ba da ya kalli idan annabi a karance haka ikan na annabi kamar an ce da annabi wasa maganin nan ka san idan annabi dara dara ne da ya watsa mun war kama ya ga farin idan annabi ya fi farin farin fari bakin ya fi bakin bakin baki a tsakiya bakin da fari akwai wani ja da Allah ya dora masa yake kewe na gol da shi yake ganin mala'iku da shi yake ganin aljanu da shi yake ganin baya kamar ta gaba da shi je ga Allah wannan idan ba da shi aka yi komai to kaji algafa ta malam to wannan ta za malamin nan sai ce kai jama'a ku za kai da na ce dan dare da kai ashe ba kai bane yace dan wa kai sai ce wancan da yake rabin sa a ƙasa rabin sa akan tabarma dan darajar sa na kirkiro wannan walima
3: sa rasulullah
1: sai abaja da imike yace ƙarya kake daji ba sai ce a'a ba ƙarya nake ba ka san shi ne ma bai taba yin tafiya ba in ji abaja sai malamin ce wancan yanda na san shi ko mahaifiyarsa da mahaifinsa ba san shi aka ba dan ni na karanta tun kan haife shi nake ganin su a rubuce na gan shi a tora na gan shi a injila na gan shi a zabura na gan shi a sofi ibrahim tun kan izo duniya yau shekara ta 135 nake gogayya da shi sai na gan shi da shi ne kuma sai abaja ce makareci to ya sunansa
3: la ilaha illallah
1: sai bude babu sunan annabi sai ce nan ana ce masa barakanul nan ana ce masa muhammada nan ana ce masa ahidu nan ana ce masa mazmaz nan ana ce masa babu tsab nan ana ce masa rambazu to shi abaja jahili wasu ya ce da malamin ƙarya kake sunansa muhammadu bin abdullahi sai ce ai ku jahilai ne ku jahilai ne ina gaya ma abin da yake a karance a littattafan ahli kitabu mu kenan ba ku san wannan sunan ba to kai malam bar da mahaukaci ne kai ya za ka san shi fiye da muhammad iyayensa sai ce a tsaya ba a nuna maka wancan sanin da neman na ɓoye ne ba a fito ma da karatu sai malamin yace da abaja tashi wanda fi kowa tsawo a nan a yi fi kowa tsawo a gajarta a nan sai tashi walidi ibn mughira kasan gajere ne Allah ce utillin ba da zalika zalil haka Allah ya ce masa bayan katin cikin ma Allah ce dan zina ne dan zina ai ba mu shi ne mu dan zina ne shi ka san dalilin wannan soka a zuwa gun annabi ya ce mu za a yi haka yan maka ne yan asalin maka sai Allah ce a a wai shi ne asali ne ka san in ka taba annabi na ga ya ma Allah ne yake shiga ya tare masa sai ya ce da mun ka zo ga ya masa botullin ba da ran ka zane an kana zamanin wabari ka je ka ga ya mar injini ka ga annabi ya musu in shela yace gashi nan mai katan ciki ba haka mai dan zina ne kai a ba ga Allah ya tsaye kawai sai ya ji annabi ya zo da wani karatu ne yace to yadda ake sai yace a mai sunan ai ya sani to towa dan zina cikin sai yace Walid ibn Mughira kawai sai a ba ga Allah ya zo mu ji wai janyo shi mun annabi me kace sai yace Allah na yace kutullin ba'da zalika zalim bayan katan cikin gama dan wuta dan zina ne kajiwa sai kawai iji yace da abaja da mutattaru yaran nan mutumin nan a dake shi duk abin da za a yi sai yace a'a je ka tambaye babarka to a ara lafiya waje tambaya a je je ita ce in haka ne ta sani in ba haka bane ta sani kuma Allah ba zai tarya ba taba annabi kai aka da ai ba ta wani asiri nasa ba ko an tona aka kyale shi shi dan Mughira ne Walid ibn Mughira aka kyale shi a Mughiran sa amma tun me ya hawo wata fada kuma Allah ba shine masani ba babarsa tana tukan tuwon alkama kai in shiga wani karatun yaje ce da ita wannan ya ce mu yan zina ne tace wai wannan yace dan wajen Abdullahi tace to ina ƙarya dama ka ji ita ma ta san bai taba ƙarya ba shi ba annabi a maka ba a taba ji ne ƙarya ko ta wasa ba ka ji ba mala to dan Allah dan annabi ya mai wannan girman ka taba shi Allah ya tare an gane to waccan magana zamu zo ta zamu bayaninta an gane da yanda suka yi da ita da fasa mata tukunyar da yi karatun dan dogo ne kamar shiga wani karatu mu da kan wancan sai yace wannan ka tasa gajere inji malamin abaja ce shi na tasa shine Walid ibn Mughira sai malamin ce ya mazmaz inu na annabi ba dan in saka aiki ba dan mike da annabi mike sai gashi mutawassili ne shi ba dogo can ba shi ba gajere ba sai ce ya mazmaz ba dan in saka aiki ba koma gun wancan inu na Walid ibn Mughira annabi to gun Walid su aga yana tafiya yana kasa ina rage kansa da kansa ka san yana ina tashakkili i tasarrufi ala nafsi manzan Allah ya canja kansa i tasarrufi da kansa haka Allah ya masa duk duniya kan halitta ba mai wannan sai shi aka gaba ina kasa yana kasa yazo suka yi daidai da Walid ibn Mughira abajal sai ga ya mutum dogo dogo ka koma gajere gajere akan kidan su duk mutanen gun suna kallo sai da ya tsaya sai abaja ya ce ku tsaya ka ka san abin da wai sai dauko itace wai ya gwada nan ne zai tudu ko nan ne ka ji ba ki dora itacen a saman kansu iga ici ya tsaya dab akan gashi sai ya ce malamin ce dai na gwadawa tashi wanne fi kowa tsawo a nan ka ji ba ya ka sai ce utubatu dan rabi'atu miƙe kan ga menene dogo sarce ce nan ga annabi ya koma gajere a sai ce ya mazu mazu ba dan in saka aiki ba ko babun wancan dogon annabi sai ya tafi sai ga ina tafi na ƙara kansa da kansa ka ji annabi Muhammad ka san sarrafa jikin sa iki kai ba da shi yake wannan ko mala'iku ba sa irin wannan amma shi annabi ki sarrafa mala'ika Allah ne ke sarrafa shi shi ko annabi an ba shi dama ki sarrafa kansa da kansa yana tafiya yana Allahumma salatu wassalam kije i daidai da utubatu dan Rabi'a abaja al igato ya koma fa dogo sai zugo umar ya ci dan halfin ga Ali a baya ai wannan ba ni sunan sa Abubakar Sadiku Abdul Ka'aba yana bayan su sai ce umar ya tu yace nan ka ga tso wannan ya tsafa malaf yaran nan mun taba ganin mutum yana samu yana kasa ba to ba tsaface shi akai ba sirrin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin nan nata uba ko ta kissa yanke magana karshe wannan dattijo ija annabi suka gana da shi ya nuna ma cewa mu malaman ahli kitabi mun ganka mun karance ka kuma mun san ka duk wanda bai san ka ba ta littafin At-Taura, Injila, Zabura su ƙaryaki sun san annabi tun kan yazo dan duk annaban Allah ka sun sanar da zuwan annabi a littattafan su Allah ya kama sunan annabi a yaren su ne hudanci yanzu ba goma su ai ba larabci bane ba bada ba larabci bane rambazu ba larabci bane barakamul ba larabci bane amma an faffasara waɗannan sunayen an gane amma a yaren yahudanci da yaren su annabi Musa wani yaren nasara yaren annabi Isa da makamantansu amma altafansu tun da aka za su tafi sai Allah ya kiransa da wannan yaren nasu to su ko Laraba jahilai ne sai fadda aka ba su malam yazo cikin su suka zama malamai manzo Allah ba shine malami kowa jahili ne ba akwai malam shi annabi ya gaban malanta ma yake to ai duk kan yazo ake sanin sa to yaya ka ko magana ta kare to wannan ta sa karshen mu'amala malamin ya kira annabi suka yi najawa suka gana tsakanin sa da shi ya bashi abin da zai bashi shikenan magana ta kare aka ci gaba da tafiya to mu tsaya nan annabi Muhammadu
3: sallallahu
1: alaihi wasallam na taba gaya muku nace manzon Allah akwai lokacin da sai dai Ali dan Abu Dalib an gane sai dai na Ali dan Abu Dalib karramallahu wajahu
2: sai manzon Allah
1: an gane sai da Fadimatu Zahra
2: sai salatu
1: sai manzon Allah an gane sai wani yaro izo gun tabara bai fi san Hassan ba bai wuce kara hudu ba yana zuwa ce aban dan Allah Fadima ta ce iyaka ta dauki gurasa ta bashi garin ta bashi gurasar sai hannun sai da Fadima ta taba na yara da ya tafi Ali ya dasar ce Ali ya ce na wani yaro ya yi dan gankare bai fasan ba na ba shi sadaka amma garin in bashi hannuna ma ta taba nasa sai sai dai Ali kasan duk maka kaf da Madina ba a samu mai kishin sai dai Ali ba wannan a Madina aka yi ta sai ya ce daga yau ya hana ma almajiri izo nan gidan a bai sadaka gaba ɗaya ma kar ma a bai almajiri sadaka an hana an gane ai sai da faɗi ma kajiyan da annabi ya gaya mata kar a ba da sadaka a gidan sai dai Ali sai ya fito waje sai ya zago tsabga ya ga yaro ya tausa ce kai ka ji ganin gidan kai bara kaji ma sai ce la Ali ba ni ba ne sai ce to canja hanya ya hana shiga almajirai gidan har ta kai matasa an tunto manya haka sai a hango Ali da tsabga sai ce kai da Allah ku canja wata hanya dole nan ci hanya ya hana bin hanyar aka ji ya ga annabi ita to garin yaya aka ce ai kaji ce Ali kenan Allah akwai kishi ce amma ba a warware kishin nasa annabi alaihi salatu wasalam sai tashi Aisha ta ce na ko saudat ba ni akushin nan sai ta bashi akushi sai ya cire murfin ya aje guda sai ya dau akushin sai ya makalle a nan dinsa yana fitowa kawai sai koma yaro karami kamar Hassan sai ya tunkari gidan aliga Allah a kofar gida da tsabgai haka yana so iga wa zai zo gidan to sai ga annabi kuma a yaro karami sai bi Ali zura ma ido shi ma kallon iga kwanke zo bai ba wannan tsabgar ba ta sa ja da baya ba ina zuwa sai Ali ce ka ya ka zo me za ka yi ce a nan gidan za mu shiga ki ce da kai ka zo nan gidan kai bara ka bari hannun matata ya taba hannunka sai ci haba Aliyu kai matsarkakakke ne matarka tsarkakakkiya ce ta fito daga mai tsarki wannan ta fito gun mai tsarki shi ma daga mai tsarki yake wata illa ba za ta samu nan gidan sai ce naji mai dadin zance mai iya magana to dama annabi Muhammad kasibul lisani ga dadin zance ga iya magana sai ya taro wannan shi annabi sai ce ka kwana yi karbi kwanan a hannun annabi ya ajiye kasa a kushin zai hada hannun annabi ya rike guda biyun irin kashe din nan sai ga annabi ya zama hannunsa daya kamo hannun Ali na dama ya kamo na guda rike raf sai bi Ali haka iji kis zai ji ciwo ga Ali a sama ga yaro a kasa amma ba ya cafa hannun Ali Ali ya kasa kwacewa to ya haɗu da sadaukin sadaukai habibullahi rasulullahi alaihi salatu wassalam Ali ya ji ba sai ce to sake ni sai ce to ka kiyaye ne shi da ya zira almajiri ido zauna sai zaunar da abu kwanta kwantar da shi ma to ka ji na gaya mako Ali sai ji an zare likarsa tun da ike bai taɓa samun kansa a wannan halin ba annabi sun kuya dauki kwanan sa ya makale sai ya fita yana fita annabi da wani sauri yaje dan gangara kwari kawai sai ya canza kama ya koma annabi Muhammad
3: sallallahu
1: alaihi wasallam sai ya riƙe akushin da hannu sai ya tinka da gida sai ya je Ali shi kuma sai karfin sa ida masa iji shi fa power ta dawo da ba lakasi sai ce Fatima ina Fatima tace ga ni lafiya yace ba lafiya yanzu Fatima kamata aljannin Madina sai rinka zuwa nan gidan su ne mun wasa ina tare da Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: ba ni ce ko gun nan tace to me zaka yace zan je gun su in nemo lamuni in ga lamuni aljannin da izo na sai na yake shi tace al'ana yake da aljannin ce za a fara ta dau ta kobi ta ba ita fudu ta kobi jardan sultan sarara ta kobin ita bi da shi fadar annabi shi kuma annabi yana da baha'i yana da kamala da jamala duk inda ka je da abin ka an ka zo kan annabi kai sai kai magana ba sai ka tsaya
3: muske
1: musamman sabai sai ya ce me akai
2: sai ka jira
1: sai bi Ali ya akai izo ita da fada ta cika ga takobi mutane suka tattashi Ali ya shigo da takobi a sarara ina zuwa gaban annabi sai zauna kawai Allah ka faɗa sana sai kuma yake kyu kyu kyu zai je ya gida ne bai san annabin rahama bane
3: sallallahu alaihi wasallam
1: to kuma ka'idan annabi ka zo a haka zai ma magana ce lafiya sai annabi ki kula Ali wannan izo a bayan Allah annabi ce kai ya akai a sallame shi a sallam Ali ga an ki kula shi ma gaba daya kuma yana nema huce sai ya ce ina da magana ya rasulullah sai ya ce akai Ali sai ciyar su ko kai ka je gidana yace to tunda ka gano da wuri eh tunda ka gano da wuri ne kuma Ali kace yace na ji dadi da nasifata ka da sifarka kafi kowa a duniya iya magana kafi kowa a duniya dadin zance zancen ka ina kama zuciya sai ci al'amun da rage ma haka ne kai tsarkakakke ne ita mai tsarki ce ya ta ce
3: mai tsarki
1: ta ji ba abin da ya gaya masa magana ta kare shi sa wancan malamin da ya sifata annabi da wannan kama dama wannan sifaci irin wannan annabi ya fi so da yawa to wannan ta sa kaga ana sifata irin kyawu da haske na annabi wanda Allah ya bashi to wannan aure aka zo aka daura shi da aka daura shi hasken annabi Muhammad ya koma kan matarsa ta ba mada ana ce mai kinanata kinanata yanzu wannan haske ya dawo kansa ya bar ko ina hasken da yake jikinsa sai an gaya maka ka kirga mu a duniya ba irin sa irin wannan hasken a sama ta ɗaya ba kamar sa a sama ta biyu ba kamar sa sama ta uku ba kamar sa sama ta hudu ba kamar sa sama ta biyar din ba kamar sa sama ta shidan ba kamar sa sama ta bakwai ba kamar sa mala'ikun da suke cikin sama ta ɗaya zuwa ta bakwai ba su kai kallon hasken Annabi Muhammad ba kana ji na idan ka dauki hasken Annabi sai ka ga Sidratul Muntaha da ake faɗa a duk cikin dukkan ayoyi ne da Annabi ya yi miraji duhu su kai sai da suka zuci haske daga jikin hasken Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi
1: wasallam ba ka masa anan wajen an gane sannan inda ake kira wato ainihin mustawa din nan kaga dai ya hayyu kudurarsa ce a ciki amma na rantsi ma da Allah da Annabi ya shiga aya ko ni karatu da kau da kai ne mai yin shi ba kuma zan yi shi
3: gaske
1: ba dai daraja ce ta Annabi ba to zaka ji shi wajen sai da ya zuki haske daga kyallan hasken Annabi lahu da kalamu sun samu haske daga hasken Annabi Muhammad to wannan haske akwai kamar sa al-kursi da ake takama da ita duk girman nan nata kafafuwanta sun samu haske daga hasken manzo Allah karshen mu'amala al-arshin Allah lokacin da manzo Allah ya miraji ai kirjin sa nan fitowa rinka ya kirjin al-arshin al-arshin fuska tana fitowa kirjin Annabi Muhammad da ya taka ta sai zuke ta gaba ta malam annabi ya sani aisha kullum muke to Allah ka kara mana abun fada na alkhairi akan haƙin Annabi Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam
1: shi da man Allah duk wayannan ba su kai ka sai aka ce ga hasken a duniya a ina yake a jikin kinanata wannan kinanata akwai kamar sa mala'iku Allah ya turo maka fa mala'iku ba sa rabo da maka saboda me dan a tsaya wancan hasken to ga kinanata hasken ne izo jikinsa idan ya shiga cikin duhu sai duhun ya koma haske shi kinanata babu daukar masa guda daya shi kuma kinanata wata rana a nan maka sai aka ce to ana buƙatar za a ji wani kwari da ake ce ma kwarin ranuna a tafiya ce mai dubin nisa sai aka ce to abinda za a yi a samu dawakai a tafiyar aka samu dawakai kinanata sai aka ce to ko za a tafi da kai sai ce an dauka gani sai aka ce a tafi da kai kai ne ma jagoran tafiya sai aka tafi da shi yana baya an gane sai aka ce a mai wannan martabas kai ya zama a baya ya zama a gaba sai aka dauko kinanata aka sa shi a gaban doki ana tafiya waccan tafiyar da aka yi fa ka gane ta yi daga nan mai mata iyaka za ta yi mil 15 wacce aka yi amma ran da aka sa kinanata a gaba wannan hasken na annabi Muhammad ina cikin karamar kinanata mu'jizar manzon Allah ce zuke tafiyar taku uku ya akan doki dokin ya ka tsalle daya tsalle bi ana uku sai ga sa inda ake so aje sai suka ce kun gani ko da za ku halar da mu ga sauki mai wannan hasken ba a wahala an an je gonsa mai wannan hasken yana dauke damuwa mai wannan hasken ba a barin bakin cikin mai bakin ciki a jikinsa i bakin ciki yanzu gashi yayi mana aka je take anan ana zuwa kuma wanda aka je gun nasa a nan kwar ranuna a waje ne kamar farfajiyar gona ce an tara mutane akan wasu abubuwa da za a karbo ana zuwa sai suka ce ba za su bayar ba sai aka zo da babban su kinanaci ya ba za ku bayar sai a kai ba da kai muke don an ji ice ai tare muke a tare kuke eh to kai hakuri aka biya bukatar aka sa kinanata a gaba aka ce wasu suka ce a mu dan yi tafiya tukun irin tarar irin ta jiya sai aka ce a sa shi a gaba

0: kamar inda yake tafi da hasken annabi din sai ya ce jibrilu ai she da samo mace jibrilu ikewaya ije samo mace sarki ya tabbata ga Allah wannan matar ilimin ka ya riga da sani namiji bai tabe mata ka ba wa zai aure ta a kinanata sannan Allah ya ce shikenan magana ta kare ka san Allah a zuciya yake jefa wannan jefa wannan sai ayi abu eh wai ne ba ana ce jibril inemo ne dan Allah ya nuna duniya tafiyar da tsarin hasken Allah da gare shi ne ba daga wani mutum bane sun daga wannan an ji sai wannan ko an tabe wani annaban Allah nan ba a taba samun wanda Allah ce a rinka bibiyar sa ai kaza ba tunda mun karance su ai ko ba haka ba mun karance su mun ga yadda tsarin su yake shi kuma annabi an karance nasa shi sa Allah ba ya kyala umma sai ce gashi nan karance shi ku yi talifi a kansa kuma har yanzu duk talifan nan da aka ba san annabi ba
1: sai shi
0: wallahi har yanzu ba san shi ba tunda akwai darurin da Allah ya ajiye man nasa ne shi kansa ba fito kansa ba to kaji dalili ka gani to wannan ta za karshen mu'amala kinanata akai taro a maka aka zo aka za daura aure to a daren da za daura auren kinanata Allah ya ce jibril ya shela jibril ya kan duzan abaka baisin yace ya ku mutanen maka na gabas mutanen maka na yamma na kudu na arewa na gefukan maka wato birni da kawai kenan hasken nan da ake ta baku labarin sa yayin gangara an gane shine hasken haske wanda babu kamar sa ka san an ce nurul ala nur shi haske ne akan haske shi kuma irin hasken sa ba na kowa bane shi daban Allah ya kirkiro irin wannan hasken imanna annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji dalili fa an gane zai

Mai sauraronmu, assalamu alaikum, ga takaitaccen labaran tare da ni Zarawa Abdulrahman Injabawa. Gwamnatin tarayya ta ce ana amfani da kuɗin da aka samu bayan cire tallafin man fetur wajen ayyukan more rayuwa, faifaɗo da tattalin arziki da kuma inganta jin daɗin jama'a. Ministan yaɗa labarai da waye da kan jama'a Muhammad Idris ne bayyana haka ranar Laraba a Abuja yayin taron manema labarai tare da Ministan kuɗi Tayo Oyedele da ministan kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki Atiku Baduku. Idris ya bayyana cire tallafin man fetur a matsayin ɗaya daga cikin manyan sauye-sauyen tattalin arziki mafi wahala da gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta aiwatar. Ya amince cire tallafin ya jefa mutane, iyalai da ƴan kasuwa cikin matsaloli amfani, amma ya ce ana mayar da kuɗin da aka samu zuwa ayyukan da za su amfani ƴan Najeriya. Ya ce in Najeriya na da nadamar sanin adadin kuɗin da aka samu bayan cire tallafin da aka samu, yadda ake amfani da shi. A wani sabon labarin kuma, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amarya umarci a karkatar da kuɗaɗe da hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta kwato zuwa asusun da ba da lamanin karatun ɗalibai na Najeriya domin ƙarfafa asusun da kuma biyan kuɗaɗe, wato buƙatun ɗalibai ba da ke ƙaruwa. Ministan ilimi Dr. Tunji Alausa ne bayyana hakan a ranar Laraba yayin da yake yi wa manema labarai bayani bayan taron Majalisar Zaitarwa da Tarayya. Ministan ya ce Majalisar Zaitarwa ta amince da umarnin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na karkatar da dukkan ribar hannun jari ta Capital Market. Ya ce mataimakin zai taimaka a wajen samar da isassan kuɗaɗe ga nufi domin ci gaba da gudanar da shirin bayar da lamunin karatu ga ɗaliban Najeriya. Dr. Alausa ya bayyana cewa umarnin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya shafi kuɗaɗen da EFCC ta kwato kuma suke hannun hukumar a matsayin tsabar kuɗi da ba su da wata taƙaddama shari'a ba tare da karkatar da kadarori da aka kwace ko kuɗaɗen da ake karkashin shari'a ba. A cewar sa, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ɗauki matakin ne domin tabbatar da cewa nufi na da isasshen ƙarfin kuɗi da zai ba shi damar cika nauyin da ke kansa wajen tallafa wa ɗaliban manyan makarantun Najeriya. Ministan ya ce wannan mataki ya yi daidai da alkawarin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi na tabbatar da cewa ɗaliban Najeriya sun samu damar cigaba da karatunsu ba tare da matsalar rashin kuɗi makarantar ta zama babbar cikas ba. Ya ƙara da cewa kuɗaɗen da za a karkatar zuwa nufi za su haɗa da duk kuɗaɗen EFCC da aka kwato waɗanda ba sa ƙarƙashin wata taƙaddamar shari'a. Wannan mataki na zuwa ne a daidai lokacin da yawan ɗalibai da ke neman tallafin karatu ke ƙaruwa, lamarin da ya sa ake buƙatar ƙarin hanyoyin samar da kuɗaɗen gudanar da shirin. Tinubu ya bayyana cewa manufar karkatar da waɗannan kuɗaɗe ita ce ƙarfafa nufi domin ci gaba da biyan kuɗaɗen ɗaliban Najeriya tare da tabbatar da ɗorewar rashin lamani. Aishin takaitattun labarin kenan tare da ni Zarawa Abdulrahman Injabawa.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu kallonmu da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shiri na fatawar rahama da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakon tambayoyi ne ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 6004455 ko kuma takan addressin email na fatawarrahama@yahoo.com da kuma shafin fatawarrahama da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehin malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jallimu OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayar da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri na wannan lokaci. Masu kallonmu da sauraronmu shirin namu na wannan lokaci zai shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyin da kuka aiko mana a cikin wannan shiri domin jin amsoshinsu daga malam. Alan mai wannan tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa menene hukuncin musabakar mata masu aure da malamai maza ke jagoranta?
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بارك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأصل ثم شيء ما أسم مسمى ما تراولي الله سبحانه وتعالى يشي وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أبدأك سوق ما شيء mai aure ta zauna a gida ka ta rika fita cikin wani yanayi kamar yadda matan jahiliya suke a sautin mace ana son ta zanto bata yi amfani da shi ba sai inda ya dace a lokacin da ya dace tare da wanda suka dace ba ce bata kata yi magana da kowa ba ba ce kata yi magana da namijin da ba nata ba amma Allah subhanahu wataala ya hana ta da ta kankanta muryarta ko ta matsi muryarta ko ta gyara muryarta ga wannan da ba mijinta ba wala yakhda'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad wala takhda'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa Allah ce kada ku wato makale muryar ku sar wanda yake da cutar sha'awa yaji ku faɗi maganar da shari'a ta yadda ku faɗa Allah bai hana mace ta yi magana da mijin da ba nata ba Allah ya ce fa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab idan za ku tambaye su wani abin amfani matan da ba naku ba ku tambaye su ta bayan shamaki a ga inda har za a yi wa mace tambaya to za ta iya ansawa muna son aran abu kaza kaga in babu za ta ce babu to amma ta tsaya ta gyara muryarta ta yadda za ta sha mutane suna sha'awar murya haka ba ya dace ko da karatun Qur'ani ne shi yasa za mu ga cewa hatta a sallah idan liman ya yi kuskure cewa aka yi maza su yi tasbihi mata kuma su yi tafi innamat tasfiqu tasbihu lirrijali wattasfiqu linnisa haka annabi ya ce maza su ce subhanallah idan liman ya yi kuskure amma mata ce aka yi tafi ba a ce su yi amfani da muryar su ba kaga idan har ya halatta mace ta yi amfani da muryar ta su ma tasbihin ya kamata a ce su yi saboda tasbihi wai tsarkake Allah ne tsarkake Allah kuma akwai lada a cikinsa amma duk da haka sai aka ce su ka su yi amfani da muryar su yi amfani da tafi haka nan aka ɗauki musu kiran sallah wacce ba ta kiran sallah aka ce ba dole bane su yi kama mace za ko za ta yi kama amma yi kama ta ba dole bace ba kamar namiji ba da sanda zai yi sallah zai yi kama amma mace in ba ta yi kama ba ba komai a sallarta to ba dan komai saboda muryarta to kaga ashe a ce macen aure ta zo ta zauna gaban maza tana karatun Qur'ani a sa mata ma musabaka ne a sa mata zanto tunda ai akwai mata ƙwararru wanda suka san alƙur'ani suka san ƙira'a duka akwai su sai ya sa su zanto sun yi alƙalan kuma ita ce cikin mata ɗan uwanta kaga abinda ake so a samu na kwadaitarwa akan karatun Qur'anin da gyarawa waɗansu da suke kurakure a Qur'anin da nuna musu muhimmancin kwarewa wajen tajwidin karanta Qur'ani duk zai samu idan ya zanto an yi sa mace da mace ba tare da an shiga cikin tsakiyar maza ba a kamace ko ba ta wuri mace baliga wannan akwai haraji gaskiya
0: malam mai wannan tambaya yake cewa menene matsayin miji da ya maru matarsa a fuska har sai da kunnan ta yi ciwo kasancewar an hana duka a fuska
1: ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yadribul wajha ko kuwa la tadribul wajha wala tuqbih kada in ka tashi hore matarka ka ce zaka dake ta a fuska shine malam kada kuma ka gaya mata bakar magana za ta yi ta mata ciwo da sauransu za ta shafi mutuncinta ko iyayenta ko zagi ko wani abu to in har mutum ya yi sai ya ba ta haƙuri kuma ya nemi gafarar Allah zuciya takan samu wani lokaci mutum ya abin da ba haka ba to in ya yi sai ya nemi Allah ya gafarta masa ya kuma nemi gafararta kuma ya ƙoƙari ya riƙe zuciyarsa kada ya sake yi nan gaba.
0: Shaka makallau ne wannan tambaya kuma yake cewa assalamu alaikum shin ya halatta mutum ya kasance zuciyarsa ta yanke cewa baya buƙatar taimakon kowa face Allah
1: ne ba ko ba ai tsananin tauhidi ne ya ji cewa Allah kawai yake abin da kawai da annabi ce Abdullahi dan Abbas wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah idan zaka nemi gafara ka nemi wajen Allah idan zaka yi tambaya ka tambaye Allah wato ka roki Allah idan zaka nemi taimako ka nemi wajen Allah shi ne ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta kuma kai kadai muke neman taimakon ka. Hadisin Jabir ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa ku zo ku yi min mubaya'a suka ce ya rasul Allah muka mubaya'a ya rage mun yi maka mubaya'a mun yi maka cefa ya sake cewa ala tubayi wa wani ba za ku yi mubaya'a ba suka ce rasul Allah muka mubaya'a ya sake cewa ala tubayi wa wani ba za ku yi mubaya'a ba suka zo suka ce to akan me za mu maka baya rasul Allah ya ce akan ba za ku yi shirka da Allah da komai ba kuma za ku tambayi kowa komai ba ya ce da muka yi ya ce a cikinmu na ga wanda ko bulalarsa ta faɗi ba zai ce wani ya miƙo masa ba ya ce wani yana tsaye shi yana kan abin hawansa sai bulalarsa ta faɗo ƙasa ba zai iya ce wa mutum da yake tsaye bai ce da Allah ɗin ba da bulalar nan ya ce na ga cikinmu wanda kowannan ba ya yi to wannan yana daga cikin tahqiqa kamalit tauhid har ya ji cewa duk wani abu ba sai dai ya yi da kansa amma ba ya ce wani ya yi masa ba ba laifi ba ne ka nemi taimako wurin mutumin da ka san zai iya yi maka wato abinda yake fi makduri ka ce yi min kaza ɗauko min wancan bai komo wancan tallafa min ɗora min kaza wannan duk ba laifi ba ne ka tambayi mutum abinda zai iya yi abinda aka hana ka tambaye shi abinda ba zai iya yi ba wani naka baya da lafiya ka roƙe shi ka ce ba shi lafiya wannan aikin Allah ne wani naka ya ɓace ka roƙe shi ka ce ya dawo maka da shi ya bayyana maka shi ba zai iya ba aikin Allah ne ko matarka ba ta haihuwa ka ce wani ba ta haihuwa wani da aikin Allah ne ko ka ce wani ya baka arziki duk wani aikin Allah ne to ba ka roƙon wani abin da ba a hannunsa yake a hannun Allah kaɗai yake aikin Allah ne amma abin da zai iya yi ka ba ka da kuɗin cefa ne ka ce da Allah wani ɗan taimaka min da kuɗin cefa ne yau ba ni da shi ka san kuma yana da abin da zai baka sai ka tambaye shi ba laifi ba ne to amma yana da cikin kamalar tauhidin ka ji cewa kai wannan ma da duk da cewa ba haramun ba ne amma ba za ka yi ba to kaga wannan ba laifi kai ba
0: kuma nan wannan mai tambaya cewa yake malam na kasance duk lokacin da nake ajiye kuɗi a gida sai in ga ana ɗauka na gwada hanyoyi daban-daban ban gane wanda ke ɗauka ba me zan yi bisa ga tafarkin sunna domin wasu sun ce aljanu ke ɗaukewa
1: aljanu suna sata su ma kamar yadda muke cikinmu akwai na kirki akwai na banza haka nan su ma a cikinsu anna minna salihun wa minna duna zalik haka suka ce a cikinmu akwai na kirki akwai da ba na kirki ba saboda haka akwai aljanu musulmi akwai aljanu kafirai, akwai aljanu musulmi masu kirki, masu bin Allah, masu tsoron Allah, akwai aljanu marasa kirki. Yadda muke da ƴan daba, ƴan jagaliya, su ma cikin su da akwai. Yace kunna tsara'ika qidada, wato mu ma wato hanyoyi ne daban-daban, wato mutane ne waɗanda suke daban-daban a cikin mu. Saboda haka za a iya samun, yadda za a iya samun masu amana, masu gaskiya, haka nan akwai masu wanda suke barayi. To galibi su waɗannan wanda ba na kirkin ba, su ake haɗa kai da su da matsafa, ce ko kuma da bokaye, su haɗa kai da su wajen biya musu wasu buƙatunsu, wato su biya wa juna, su biya musu buƙatunsu ta hanyar kaucewa hanyar Allah, su kuma su biya musu buƙatunsu na abubuwan da suka roƙa, ce yana roƙon kuɗi. To shi kenan sai ya sashe wani abin da yake saban Allah ne, a ce ya zauna da janaba wata biyu ko wata uku, a ce ya kai ya yadda ruwa ya taɓa shi na tsawon watanni, kaga ba sallah kenan, tunda dole zai sallah, zai alwala, yana janaba, zai wanka, ce kai ya yadda ruwa ya taɓa shi ko a nuna wani ɓangare na jikinsa inda nan faralin alwala ne, sai ce kai ya yadda ya sa ruwa a kafarsa tsawon kaza, saboda hanyar kauce hanya ɗin, to su wata buƙatar ce kake biya musu. To lokacin shi kenan, in ka biya musu buƙata, su kuma su zo su biya maka taka buƙatar. To in kuɗi ne, suna sato kuɗi, sato abinci, to yawanci irin wannan ajiyar da ake yi sun zai su ɗauko sai su kawo. Za ka ga mutum gashi ba kuɗi a tare da shi, ba kuma cikin lokaci sai a ga kuɗi a gabansa, yana ta'amuli da aljanun hakikatan ba da fa'ida yake ba, da akwai wanda suna da fa'ida ne, ba kuɗin ba ne da an karɓi kuɗi aka kauce sai a ga sun zama ba kuɗi ba, akwai wanda su kuma da gasken suna mu'amala da aljanu, to in suka tashi kawowa satar za su kawo, za su ɗauko kuɗaɗen wasu ne, ko su ɗauko a banki, ko su ɗauko a gidaje, sai zo su kawo. So in ka zama kana yawan isti'aza da yawan karanta ayatul kursi, hadisin Abu Huraira ya nuna haka, na misalar salar ya ba shi ajiyar a kai abincin sadaka, abincin zakka da aka bayar, ya ce Abu Huraira ya kula da su cikin dare, shedan ya zo zai sata, ya zo kwasa, Abu Huraira ya kama shi, zai fito a jinsin mutum, to nan dai ya ba da baki cewa iyalinsa ne kaza kaza da yunwa da kaza da kaza, yana cikin talauci, ya ce masa alkawari ba zai sake dawowa ba, je ga annabi ce sai ya dawo, zai dawo kashi gari, ya kuma komowa misalar sa Abu Huraira ya kuma kama shi, nan ma da ya ta bada baki yana ta marere cewa yana faɗar buƙata ce kaza kaza kaza kaza kaza, amma ya masa alƙawari ba zai saki ba, kashi gari Abu Huraira ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce zai dawo gari yake, sai gashi a karo da hukuma ya sake dawowa, Huraira ya kama shi ce wallahi sai ya kai shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi Abu Huraira bai san da wa yake ɗauka, dai wani ne yake hawowa don ya saci abinci, to shi ne ya masa alkawari ba zai sake ba, zai gaya masa kuma abinda in ya karanta shi ɗan ba zai ƙara kusanta sa ba har ganin Allah ya waye, to shi ne ya gaya masa ayatul kursi, to shi ne da ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ka san kulawa kake magana kwanakin nan uku, ya ce a'a, ya ce shedan ne, ce kuma ya gaya maka gaskiya duk da dai shi maƙaryaci ne. To kaga ayatul kursi tana maganin irin wannan, to inda kake ajiyewa din, ko ka zo ajiyewa ita ayatul kursi, kuma kai ma a karan kanka don kana karanta suratul baqara, suratul baqara shi dan inda ake karanta ta ba sa kusanta, ba sa zuwa, to wataƙila wannan abin din ya sa ka samu sauki.
2: To malam, wannan tambaya cewa take ina aiki shekaru biyu yanzu, kuma kuɗin da nake tarawa a account sun kai nisabin zakka, hakanan ina da wasu kuɗi a kasuwanci da suka kai nisabi, ta yaya zan fitar da zakka, kuma yaushe ya dace a fita?
1: Dan ya kasance kuɗaɗen kowane daban, hanyar samunsa daban, wannan ta albashi ne, wannan kuma ta
2: kasuwanci,
1: ta kasuwanci ne, don haka kowane zakkarsa daban, wanda kake tarawa za ka fara lissafin sa ne daga lokacin da kuɗin ya cika ya kai nisabi, ce kana aji misali kana da albashi 200 duk wata za ka aje 50,000 ka kashe 150,000, duk wata ka kashe aje 100,000 ka kashe 100,000, to haka za ka yi ta daga lokacin da ya kai nisabi wanda kake ajiyar wanda kake gashi da yake lokacin da ya cike kai nisabi to daga lokacin kuma sai ka jira har shekara ta zagayo in baka taba shi ba yayi kasa har shekara ta zagayo ko ba ya karu akan yadda yake a da to sai ka fidda musu zakkar sa wancan kuma na kasuwanci shi ma yaushe ne ya kai nisabi daga lokacin shi kuma zaka fara lissafin zakkar sa in shekara ta yi sai ka dauka ka bayar a cikin sa kowanne zai zama daban-daban domin wannan ba shi ne wancan ba sai dai idan wannan din ne na account din su ka dauka ka je ka bude investment da su kaga duk tushen su guda idan zama dukiya tushen ta ɗaya ne to zakka ɗaya ake mata sai ka haɗe su a lokacin da ka zo zakka sai ka fitar da zakkar su daban sai ka zakkar su tare gaba ɗaya
2: to malam mai wannan tambaya take cewa macen da jinin haila ya yake yanke mata yau ya zo gobe ya tsaya jibi ya dawo ya za ta lissafa kwanakin tsarkin ta na haila
1: akwai wanda ta mantana da kwanaki da ta saba yi ta tsarki kwanakin ta za ta yi lissafin kwanakin ta idan ya zanto kwanakin ta sun cika shikenan sai ta abin sai ta tsarki a kowace kuma ta san jinin hailar yadda yake tana iya gane jinin haila ne wannan ba jinin haila ba ne jinin haila ga kalar sai da ya take ganin sa to sai zanto wani jinin ya zo wanda ba kalar nata ba to shi kenan da zarar ta ga wannan kala daban ya ce innamal haidu damun yu'raf yu'raf ko dai yana da wato irin kanshinsa ko warinsa da hamaminsa da ake ji a gane mata ko kuma yana da mata na gane shi waɗanda suka san shi to sai ta yi amfani da wannan tamyiz ɗin wannan ganewar cewa wannan jinin haila ne wannan kuma wani jini ne na larura idan ba haka ba yanzu to ba ta gane ba ko ba ta iya lokacin lissafin ta ya rikirkice mata to sai ta zauna zuwa kwanan 15 abin da ya karu a saman 15 sai ta dauke shi a matsayin cuta ne
2: to malam mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum menene hukuncin wanda ya sayar da jininsa ko kodarsa a asibiti
1: ba ya halatta mutum ya sayar da jini ko ya sayar da wani bangare na jikinsa ko koda ce ko ma menene jini wato jini ba ya halatta saboda jini na jasa ce a bisa kaulin jama'a da dama daga cikin abin nan to ba ya halatta mutum ya sayar da jininsa duk abin da ba a halatta maka cinsa ba ko amfani da shi ba ya halatta kuma ka sayar da shi musamman bangaren jikinka hakanan koda hakanan wani sashi na jiki haramun ne mutum ya sayar da shi don haka idan jini ne sai ka je ka ba da donation ka je ka bada don Allah don a taimaka musu amma haramun ne a ce an sai jini wanda zai sai jini bisa larura saboda an ba ya da wanda zai tallafa masa kuma wanda suke da jinin sun hana sun ce sai da kuɗi to wannan shi larura ce za su sa ya yi su kuma wannan suka sai da suna laifi sawa'un mutum ɗaya ne ya je ya ba da jinin sa ya saya koko a wata hukuma ce take sai da jini to wanda yake sai da jini haramun yake sayarwa ba ya halatta tun haka nan koda to ya sai da kodar sa na farko dai akwai jefa kai cikin halaka ka sayar da kodar ka to wai ko jefa kai cikin halaka ba a ce haramun ne mutum ba da taimakon koda ba amma bisa sharuɗa na farko dai ya zanto shi wancan da za a ba wa din ana da wato wani abu na zaton in an ba shi kodar zai rayu ba wanda ya riga ya wato cuta ta cinye shi ba tana ba shi kodar ma ko wajen sa su kodar ma ana da kyakkyawan amal kyakkyawan fata cewa zai rayu akwai wani percentage na hope da ake da shi mai yawa a kansa na biyu ya zanto babu wata hanya da za a yi saving ɗin rayuwar sa sai wannan in akwai wata hanya to sai a bi wata hanyar zama da kawai wannan shine hope da ake da shi a samu masa koda na uku wanda za a karɓi kodar tashi ya zanto na farko mai hankali ne da yardarsa ba wai a yi masa dabara ba ko a zare masa ido ko a yi masa wayo ko a saci kodar bai sani ba ya zanto da hankalinsa da wayansa zai iya cewa ya yarda ko bai yarda ba. Na hudu ya kasance a shi kansa a lafiyarsa ba zai cutu ba. Kada ya zanto an gani shi kansa yana da matsala, in aka cire koda ɗaya fa zai iya samun shi ba matsala. To bai halatta shi ko ya jefa kansa cikin halaka. Saboda haka sai an samu wannan cewa tabbas shi ba zai iya rayuwa da koda ɗaya, an duba shi cewa a lafiyance ba zai samu matsala ba. To waɗannan sharuɗin dole sai an duba su kafin, sannan ba da kuɗi ba, ba kuɗi za a biya shi ba ya sayar. To waɗannan sharuɗin in sun cika to ya halatta, amma ka samu rashin ɗaya daga cikin sharuɗin nan to ba ya halatta a ce an cirko da mutum an bayar ko ya sayar.
2: To malam, wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum, dan Allah, kasuwancin Easy Buy yana halatta? Misali kaya naira 100,000, amma idan an in za a biya a hankali ya koma 120,000, shin wannan yana halatta?
1: Eh, kamar yana jin mun ansa wata irin ta shi ne, kayanka kana da dama ka sayar da shi ko nawa kake so, kana da dama ka sayar da shi da arha, kana da dama ka sayar da shi da tsada, kana da dama ka dauka ma ka ce ka ba wani kyauta, naka ne. Allah ya halatta maka tasarrufi da abinka, mallakinka ne, naka ne. Saboda haka kayanka ne ka ce gashi nan ka ajiye shi, duk mai son ya saya bashi za ka sayar masa da shi a kaza, yanzu ya ce yana son ya saya bashi, ya halatta ka sayar masa da duk farashin da kake so. Abinda aka hana ka yi masa ciniki ɗaya mai farashi biyu, ka ce na sayar maka da shi kaza kawo kuɗin, in ya ce a ba yanzu nake so mai cito sai ka ƙara kaza, wannan ba halatta. Amma in tun farko ciniki ɗaya ne, na zo ban da kuɗi ina son in sayi abu kaza naka, sai ka ce kuɗinsa kaza ne, ka faɗi abin da yadda kake so ka sayar masa, shikenan ciniki ɗaya ka yi a lokaci ɗaya ga mutum ɗaya, ba komai a nan.
2: To malam, wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum, shin mutum zai iya karɓar kyauta daga wanda ya san kuɗin gwamnati yake satowa?
1: To galibi wanda ya sati kuɗin gwamnati ma'aikaci ne, yana aiki ana biyansa albashi, sannan kuma ta ƙarƙashin haka yake ɗan sace wasu abubuwa, wato yake cin amanar gwamnati da ita sata a kalmar Bahaushe, sata duk wani abu da aka ɗauka sunan sata, harshen shari'a sata shi ne a ajiye wani abu a guri a ɓoye ba ka da alaƙa da wurin, ka saɗaɗa ka ɗauki abu shi ne sata, wani shi ake cewa sata. Amma ba abin da kake da iko a kansa ba, wani mace kana ba ta ajiyar kuɗi tana ɗan cita-cira, ba sunan shi sata ba a shari'a, ba a yanke mata hannu ba dan tana wannan, ya ce ta ci amana, sunansa cin amana. To mu duk Bahaushe sunansa sata, haka mutum wanda ka ba shi ajiya sai ya taɓa maka kayanka to ya ce ya ci amanarka, amma ba ta yi sata. Sata a ce ka aje abinka ka ɓoye a ce kuɗinka ka adana ya saɗaɗo ya ɗauki, to shi ne sata. To wannan shi ne ake magana yanke hannunsa, amma da ka yarda da shi ka ba shi amana sai ya ci amana ka, to wannan khiyana sunanta, sunanta cin amana ita, wannan ba yanke hannu aka ce ai ba. To mu je a yadda Bahaushe yake cewa sata ya saci kuɗin gwamnati, yana yi wa gwamnati aiki tana biyansa, sannan kuma yana ɗan iban wani abu cikin lalitar gwamnati ta wata hanyar da ba ta dace ba, to baya haramta don ya baka kyauta ka ki karɓa, ko ya ciyar da ‘ya’yansa, ko ya biya musu kuɗin makaranta, ko ya ciyar da matarsa, wannan ba haramun ba ne ta ci ko suka ci ko suka karɓa. Saboda dukiyar tasa a haɗe take da halal da haram, abin da ya ɗauka na haram a kansa, kai kuma abin da ya baka halal ne ka ci hani’an bari’a. Shi yasa za mu ga magabata suna cewa idan wuyagun shugabanni wato da suke sata suka kira ku suka yi muku abinci ku ci hani’an bari’a. Samu wannan daga Abdullahi ɗan Mas'ud, daga Ibnu Musayyib, da yawa daga cikin magabata suna cewa sata su ko kuma cin amanarsu yana kansu, kai kuma abin da yake naka na wanda ka ci kai kuma wannan wani abu ne daga Allah, ba za a kama ka da wannan ba. Amma wanda mutum ka sani misali zuwa yayi fashi ya kwato wasu kuɗaɗe sai ya gamu da kai, gashi ya kwato kuɗaɗen mutane sai ce wai ba ka kai jari, to haramun ne ka karɓa. Saboda wannan kuɗin bai ainihin ka san na wasu ne ya kwato, amma wannan da ya baka cewa wai shi ne wanda ya sata ɗin cikin albashinsa ma zai ɗauka ya baka, abin da ya baka bai karɓi albashinsa ba. saboda haka wannan ba zai haramta gare ka ba amma idan kasancewa kudin nan shine wanda jiya suka yi fashi suka kwaso na mutane su salama muku to haramu ne ku ce
2: to malam wannan tambaya kamar tana da alaka da ta bai da ka amsa yanzu cewa yake ya assalamu alaikum menene hukuncin wanda ya saki kudin gwamnati ya sayawa ƴan uwansa gida ko ya tura su umara
1: shine dai an tabbata tambayar da muka amsa
2: kenan to masha Allah wannan ne tambaya yake cewa assalamu alaikum shin ana iya yin zikirin subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridaa nafsi wa zinata arshi wa miqdada kalimati fiye da sau uku
1: da ka iya yin ka shi tasbihi da tahmidi ambatan Allah ne ambatan Allah kuma bai da iyaka ya ayyuha alladhina amanu zkurullaha zikran kaseera ku ambaci Allah ambatan Allah mai yawa saboda shi tasbihi da tahmidi da sauran azkar abu ne da yake gudana akan harshe cikin nau'ukan zikiri kenan wanda yake gudana akan harshe harshe kuma shine mafi saukin gaba da kake sarrafa ta a cikin ka kafi saukin wato shi yasa tafi kowace gaba aiki a cikin mutum tafi hannu tafi kafa tafi kai saboda ita duk sanda zaka furta wata magana sai harshe ya motsa to kuma Allah sai sanya sar ita shi harshe da zaka sarrafa shi ko da zaka awa ɗaya kana magana ba gaji ba harshe ba zaka ji ya ce ya gaji ba kila kwakwalwarka ta gaji kila ka gaji da zama amma shi harshe ka ce wai harshen ka ya gaji da motsi baya gajiya to shi yasa sai Allah ya sanya mafi falalar ko mafi girman ibada da mutum yake da harshe yake ta saboda ya samu falala mai yawa a cikin ta saboda haka shi zikiri zaka yi ta iyaye inka yadda Allah ya hore maka
2: to malam wannan tambaya take cewa assalamu alaikum
1: akwai azzikrul muqayyad wanda shi an masa kaidi wanda zaka ji annabi ya ce sau uku misali astaghfirullah astaghfirullah bayan gaba sallah kaga salasa marrat to da abinda akai wa kaidi annabi ya ce kai sau uku to sai ka tsaya uku kamar tasbihin bayan sallah subhanallahi da ake da alhamdulillah da allahu akbar da ake muke cajin jarbi saboda shi ma yana da adadi ko goma ko sha biyar ko ashirin da biyar ko talatin da ɗaya ɗaya duk wanda ya zo waɗannan adadin duk sun zo a cikin sunna to kaga wanda aka yi wa adadi ba za ka ce mara ka ƙara mara ka kame da shi maimakon talatin da ɗaya

0: gaban su ta bayan su ta dama ta hagu ce yawancin su ba za su zanto masu maka godiya ba na ga kofofinsa suna da yawa in ka kibin nan sai bullo maka wata in ka kibin nan sai bullo maka wata hanyar abubuwan sadarwa din nan suna da hatsari kwarai da gaske kamar da suke da amfani da yawa to sharrin su kuma yana da yawa shi ma wa ismuhu ma akbaru min nafihima barnan da take ciki ta fi amfani yawa ma to kaga ka zo ka bude group ka samu tan aure da maza wanda ba muharramai ba ka tara su a group ɗaya ka ce wasu zumunci ka kofa da kofa wata kofa ka bude a lokacin wani ya saba da wata makaranta ya dade bai ganta ba shi ke ne ganta a cikin group tana magana ya koma ya tafi rabbit ya yi mata magana ya ce Allah dan turo min hoton ki ga ya kina ne yadda na san ki kaza kaza shi kenan kushe dan ya samu hada wata alaka can shi miji bai san me ke faruwa ba shi kenan privately sai ta tura masa hoton ta shi ma sai ya turo shi kenan an samu wani wata hanyar haduwa wata rana sai kaga ce ai na kake ai guri kaza a to ni ma ina bi ta gurin bari zan su fito mu gaisa zan dan bullo eh bari zan jira ki ki zo mu gaisa kaza shi kenan shi kamar da shauki yake ce na zaman 250 samatu fa kalamu fa kasa salamu fa kalamu fa mu'idu fa liqa'u ba fara daga kallo ta kalle shi kalle ta sai kuma ya mata murmushi ta masa murmushi kaga an fara da kallo yanzu an kai matakin murmushi fa salaman sai kuma kowa ya gaishe da kowa kaga an kara gaba kenan fa salamu fa kalamu sai kuma a shiga tattaunawa ya wani fa mau'idin sai kuma ya alkamari fa liqa'un sai kuma hadu shikenan abin da shi ne yake so kenan to galibi ta irin wannan group din da ake ci a bude wai zumunci ba ga zumunci ba haka ake zumunci yan uwa ne da suke ulul arham zaka taimaka wanda yake bukatar taimako zaka yi wa wanda yake bukatar jaje zaka taimaka wanda yake bukatar murna shine zumunci ba wai a yi group a WhatsApp ba ka fada su fada a tattauna a yi tabadulin wasu kalmomi wasu kaza wannan ba daidai bane saboda kofa ce da shedan zai zo da sauna abu na sharri a cikin ta daga baya kuma ga ana wayyo saboda bana ganin halaccin irin wannan group din kawai saboda an zauna a makaranta saboda wani abu can ya hada shikenan a zo a yi group a ce mace da maza da an haɗu ana tattaunawa wani halatta in mata da mata da junan su zai da sauki a ce in matan unguwa su yi wani guru na su iyayen saboda wani abu in ya taso ko ana ko rashin lafiya wata matar lafiya ko tana neman taimakawa ko wani abu wani da sauki ya matan aure na unguwa don sun yi guru wannan ba ce da mazan su da matan su su yi guru saboda unguwar su daya akwai fitina
1: cikin kallawo tambaya kuma cewa take yi mutum ne idan aka tambaye shi bashi sai ya tambaya cewa ta ina kudin sa za su fito idan ya bayar alhali yana da su shin hakan yana daidai a bisa sunna
0: ma'ana ya tambaya ya ji cewa in ya bada bashi za a biya shi
1: ta ina kudin
0: da shi bashi da aka ce ma a yi bada rihan in ba ana ganin abin a bada jingina ai kaga shi ne karshen samun tabbaci da ya halatta mutum ya ce ba zan baka ba sai ka bani jingina wani abu kaga dan ya tambaya wannan ba komai ba ne sau aka ya halatta dan ya yi ba a ce wai bai ya rashin mutunci tunda halin shari'a ta yarda cewa kana iya karɓar jingina in kuntu ala safarin balam tajidu katiban farihanun maqbuda me yasa ake rubutawa saboda kada a samu wani zo ya rinto me yasa ake sa shaidu saboda kawai wani zo ce shi ba haka ake ba an zo ba abinda zai rubuta Allah ce a karbi jingina da cewa da Allah ya faɗi safar ba yana nufin sai a safar din ba wannan kharajat makharajal ghalib galibi a halin tafiya ne a da can lokacin marubutan suna da karanci ake rasa mai rubutu ce to a karbi jingina saboda jinginan nan ta halatta koda ba a halin tafiya ba koda a halin zama kamar kasar ne Allah ya ce ai kasaru ya ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru Allah ya ce in kun yi tafiya a bayan kasa ba laifi wato kun yi tafiya kun yi balaguro ba laifi

0: ku rage adadin raka'o'in sallah wato raka'a hudu ta koma biyu sai ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru in kuna jin tsoron kakkafire su fitine ku to kaga duk da cewa matafi zai yi tafiya je dawo ba fitina ba tsoron kowa saboda musulunci ko zaman lafiya ya zama ko ina kasar dai tana nan haka ran shi ma rihan ko da Allah ce in kuntu ala safarin da Allah ya bace tafiya ana iya shi ko da zaman gida ne in har za a iya zama karbar rihan ko a ce a zo a rubuta dan mutum ya ce ta ina zan samu kuɗi na ba zai zama ya saba shari'a ba
1: malam wannan mai tambaya cewa take yi mace mai ciki ce idan ta karanta alqur'ani a fili sai ta ji kamar za ta yi amai sai ta karanta a zuciya shin wannan karatun yana da lada kamar wanda ke karantawa da baki a fili
0: to ban san wannan irin tambaya ba ita matar mai ciki ba ta magana ne in ka ce zan tara karanta qur'ani za ta yi amai kenan ko magana ba ta yi shi qur'ani yayin yadda kake magana haka za ka furta shi da harshe dai za ka furta shi da laifanka guda biyu su ne dai za su yi aikin furta shi za ta yi hira za ta yi surutu amma ta zo karanta qur'ani sai ta yi amai karatun qur'ani dole sai ana motsa harshe ko da ba ta daga sautinta ba ba wai sharadi ne sai ta daga murya ba an ji ta amma ya zanto harshen ta yana motsawa wanda ce la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi saboda ba a karatun qur'ani kawai ka kura ido akan mushafi kana kallon harufansa da bakakensa kana cewa karatun qur'ani kake a sai dole harshen ka yana motsawa in daga miliyar ce za ta sa mata jin abin to shikenan sai ta yi yadda ba sai ta daga miliya ba tai da dai harshen ta yana motsa ba ta daga miliya ba amma kawai ta ce ta kura qur'ani ido wa in ta yi karatun za ta ji amai wannan ba hujja bace
1: to malam wannan tambaya take cewa assalamu alaikum menene ingancin hadisin da ke cewa wanda ya kasance kasalalle daga qiyamul layli idan yayi tasbihin subhanallahi adada khalqi zuwa karshe zai samu lada makamancin wanda ya sallantare
0: ban tuno wannan hadisin ba gaskiya ba zan ce babu shi ba amma dai yanzu ban tuno shi ba
1: to wannan tambaya take cewa assalamu alaikum ina da shago muna sayar da wani abu da wasu ke cewa haramun ne saboda yana bugarwa idan aka sha wasu kuma suna cewa magani ne menene hukuncin sayar da irin wannan abu
0: duk abin da yake magani ne amma yana bugarwa wato ba ana shan shi ya zama magani kamar wace maganin mura ne ko wata cuta da akan bawa masu wannan rashin lafiyar irin wannan maganin saboda ko dauke musu radadi ko wani abu to bai kamata mutum ya sayar da shi ga kowa da kowa ba sai ya zanto tunda zaka samu ita kanta gwamnati ta yakance na farko ma waye zai shigo da irin wannan maganin ba kowa da kowa yake ba shi lasisin shigo da shi ba sannan kuma abin nan a chemist ba a sai da shi haka sai da takaddar likita da ya rubuta wa mara lafiya shi ma da irin yawan abin da za a sayar masa to baya halatta mutum ya kawai rika sayar da wannan maganin ba tare da wannan bin dokar ba saboda idan mara lafiya ya zo da takadda ta asibiti daga likita ga alamar da ke nuna takaddar ce ta gaskiya ga iya kwantiti din da ake bukata ya karba to sai sayar masa bisa wannan abin din amma idan mutum ya zo masa haka kawai musamman ma ya dubi yanayinsa to ya ga shi kansa yana zargin yanayinsa to ba halatta ya sayar masa da wannan maganin
1: to malam wannan tambaya take cewa mai gidana ne ya bude mana shago ya sanya farashin kaya kasa da yadda ake sayarwa a kasuwa misali ya ce mu sayar da abu 3,500 alhali a kasuwa 4,000 ake sayarwa shin kudin ribar da muke samu idan muka sayar sama da yanda ya ce mun ci halal
0: ba za ku ci halal da kayan da ba naku ba kayansa ne kuma ya ce ga abin da za ku sayar sai dai in shi ne ya ba ku izini ya ce ga farashin sa 3,500 amma abin da duk ya karu a kai in kun samu mai saya 4,000 ka sayar ku rike sauran ya halatta muku kayansa ne ya halatta ku karba kuma ku ci halal abin da hali amariya amma idan kawai a baya idansa shi ga yadda ya ce a sayar kai kuma kake kara masa dan kaga a kasuwa ga yadda ake sayarwa sannan ka kara abin da ya karu ka dauki ka sa aljihu to wannan harabin mutum yake ci ga dukiyar wacce yake ci kuma sanan akwai cutarwa ga shi mai shagon idan shi mai shagon yayi haka ne don ya jawo kansa customer ko kuma ya sauƙaƙa wa mutane ganin cewa shi yana samun shi da sauki barayi yadda mutane ba su samu da sauki kai kuma kake karawa ka cutar da mai shi ka hana masa yin abin da ya niya saboda duk wani abu da ba naka ba ba halatta ka ci riba sai da izinin mai shi sai da izinin mai abin shi ya baka dama ya ce ka kara to wannan kaga ya halatta ka ci saboda da izinin sa ka ci
1: to malam mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum tun ina jariri mahaifiyata da mahaifina suka rabu na tashi a hannun mahaifiyata bayan ta rasu na koma wajen mahaifina ina da shekaru 16 amma bai taba kula da ni ko taimaka min ba har yanzu da nake jami'a menene matsayin irin wannan hali daga bangaren uba
0: baya dacewa uba ya watsar da iyalinsa ɗansa ko ƴarsa ko matarsa ba tare da kula da su ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kafa bil bari isman an yudayya man ya'ul ya ishi mutun zunubi ya watsar da waɗanda yake daukan nauyinsu ya watsar da su haka uba ya watsar da iyalinsa to wannan kada ya ishe shi laifi Allah subhanahu wa ta'ala ya dora masa alhakin ciyar da su da shayar da su haka ce nafaka ba wai abinci kadai ba abin da duk suke bukata a rayuwarsu a lokacin kafin su kai munzalin balaga da za su yi tsayawa da kafarsu to yana karkashin nafaka da cinsu da shansu da suturarsu da gurin zamansu da iliminsu da lafiyarsu duk tana cikin kalmar nafaka na ce nafaka ciyarwa ba ya nufin abinci kadai ba abinci shi ake ambata saboda shi ne ya fi komai muhimmanci a cikin tafiyar saboda da shi ne kuma komai zai rayuwa za ta yi to ake ambatar ciyarwa ba ba yana nufin siyarwa kadai ba da ciyarwa da matsuguni da lafiya da ilimi da tarbiya duk kalmar nafaka ta kunshe su saboda haka idan mutum ya watsar da waɗanda nauyinsu suke kan sa ya tambaye shi Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ku tsare kawunan ku ku tsare iyalanku daga wuta ta yaya zaka tsare iyalanka daga wuta baka ba su ilimi baka ba su tarbiya ba ka sake su saka ka haka su je su yi abin da suka ga dama baka ba su kariya daga fada wuta ba da haka ka yi watsi da wancan kira da umarni da Allah subhanahu wataala ya yi saboda yana da babban laifi kuma haƙƙi ne da sai Allah ya tambaye shi akan sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiwo ne kuma kowa sai a masa tambaya akan kiwon sa shi ne cewa ar-rajulu ra'in fi ahli baiti wa mas'ulun an ra'iyatihi mutum mai kiwo ne a cikin iyalansa akan iyalansa kuma sai an tambaye shi kan wannan abin kiwo da aka bashi saboda Allah sai tambaye shi akan wannan haƙƙi amma dai kai abin da yake kanka na nasa biyayya yana nan akan ka kankace saboda yayi watsi da kai bai maka kaza ba bai maka kaza ba kai ma ba manka da shi a'a ba a gyara barna da barna kuma ba hujja bace dan wani ya saba wa Allah akan ka kai ma ka saba wa Allah akan sa saboda ka kai ka sauke haƙƙinka da yake kansa haƙƙinsa da yake kanka ya masa biyayya kamar yadda ake umartar kowane ɗaya wa mahaifinsa biyayya ka gaya masa magana mai daɗi in kana da abin da za ka tallafa masa yana da bukata ka tallafa masa ba hujja ba ce cewa shi bai maka ba za ka kai ma ba za ka yi masa ba kai wannan haƙƙin Allah ya ɗora a kanka ba shi ya ɗora maka ba Allah ne ya ɗora maka to dan wani ya saba wa Allah cikin lamarinka bai dace kai ma ka saba wa Allah cikin lamarinsa ba sai ku daidaita a laifi yadda za a kama shi da laifin ya tozarta kula da kai kai ma sai a kama ka da laifin ka tozarta kula da shi haka wannan yake tsakanin miji da mata idan za samu mijin da yake murnawa matarsa mu'amala ba ta da hujjar da su ita ba ta murna masa mu'amala saboda ya yi mata a'a ita sai ta sauke haƙƙin da yake kanta haka yake tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta wato shugaba da talaka kowanne akwai haƙƙinsa akan dan uwansa shugaba yana da haƙƙi akan talakawansa talaka suna da haƙƙi akan shugabanninsu idan shugaba ya tozarta haƙƙin Allah da ya ɗora a kansa na talakawansa talakawa ba su da hujja su kuma su tozarta haƙƙin shugabansu a kansu da jin maganarsa ne masa biyayya na ba shi girmansa dole su yi wannan to haka abin yake
1: Wato malam wannan tambaya take cewa assalamu alaikum ina aikin raba maganin rigakafin malaria dokar aiki ta ce sai iyaye sun ba wa yaro magani a gaban mu amma da yawa ba sa yadda saboda haka mukan ba wa yara maganin mu tafi shin albashin da ake biyan mu halal ne
0: wallahi yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abinda ba za ka iya yi ba kura maka in ka ce mutumin da baka da iko a kansa ka ce sai yayi wani abin da kai kake so yayi ai ba lalle bane in wasu sun yadda sun yi wasu ba za su yi ba kuma kai baka da ikon ka tirsasa su anan ce dole sai sun yi fitina ma tana iya barkewa rigima tana iya barkewa wanda kuma ba haka ake so ba saboda haka in kai abin da za ka iya yi kuma abin da ya fi karfin ka wannan Allah ba zai kama ka da shi ba
1: to malam wannan tambaya take cewa mutum ya rasu ranar juma'a ko daranta amma ba a yi masa jana'iza ba sai bayan ranar shin har yanzu yana cikin masu samun falalar rasuwar ranar juma'a
0: a'a na ce rasuwa a daren juma'a ko ranar juma'a ana nufin daren da ranar ba ana nufin jana'iza sa ba duk da cewa hadisin akwai magana a kansa mun taɓa yin magana a kan wannan amma dai ko da ga wanda suka hassana hadisin suka ce hassan ne ana nufin a daren juma'a wato ranar hamis da daddare ko a ranar juma'a kafin faduwar rana amma ba jana'iza da ake nufi
1: to malam wannan tambaya yake cewa idan mutum yana rashin lafiya shin yana da haƙƙin ya ce kada a bari ko wasu su zo ganin sa
0: to sai a duba ga waɗanda yake kan su zo ganin nashi din me yasa ya faɗa haka akwai wani cutuwa da yake yi ne gan su ba ko wani abu da yake samun shi na cutuwa yayin ganin su din sai a saurari maganar sa ta yiwu ko akwai wani abu tsakanin su wanda duk sanda ya gan su zuciyarsa za ta ɓaci wanda zai iya sawa in abin mai hawan jini ne jinin sai tashi sai akwai irin wannan wani wanda ya maka rashin mutunci da ba za ka so ka kara ganin shi ba zuwa duk sanda ka gan shi hankalin ka zai bugun zuwa kila a lokacin ma za ka iya fusata ko ka ga masa wata magana mai daɗi to haka kula cewa akwai wani abu da zai iya biyo baya na cutuwar shi mara lafiyan to ba laifi a saurari maganar sa amma in haka kawai ne ya ce ka abin wani ya zo gan shi to ba za a hana mutane dubu mara lafiya ba saboda wani dalili haka kawai wanda ba mai karfi ba so sai a duba dalilin da yasa ya faɗa haka dalilin nashi mai karfi ne to sai a ba waɗanda suka zo duba shi din haƙuri su yi masa addu'a da inda suke tunda ita dai dubiya din muhimmin ta shi ne addu'a da za ka yi mara lafiya to ko a gabansa ko ba a gabansa ba suna iya masa addu'a saboda kada a samu waccan mafsada waccan barnar da za ta iya biyo baya sai a kare ta da wannan
1: malam wannan tambaya take cewa ya halatta mutum yana cin abinci a yi masa sallama idan kuma aka yi masa zai amsa sallaman ne ko sai ya gama cin abincin
0: bai babu wata hujjar cewa da mutum yana cin abinci kai masa sallama wai suna malami suna kawo waɗanda ba a masa sallama daga ciki suna faɗa wanda yake cin abinci kada in an masa sallama ya je an sawo ko ya shake ko wani abu amma dai duk ba nasiba ne ba nasiba ne ya hana kuma ba a ce dole na yi mutum sallama ba nan take da abinci a bakinsa sai ya bada ansa sai ya bari ya haɗe sai ba mutum an sa sallamarsa a duk sanar sallama an masa sallama hadisun abin jihar ya yi masa sallama a nubi an sa sallama sai da ya ce bama sannan an sa masa sallama sannan ya ce saboda ba na da cikin tsarki ni kuma na so ambaci sunan Allah ba a cikin tsarki ba kuma assalamu sunan Allah ne assalam sunan Allah ne shi kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda zai ambaci sunan Allah yakan ambace shi ne cikin dahara to shi yasa sai da ya ce mama sannan sai an sa masa saboda haka in wata roba ce ya sa a bakinsa ya ga in ya ce zai magana zai kware sai ya haɗe ya tukuna sai an sa masa sallama sa ba sharaɗi ba ne sai ya zama nan take idan wannan ne aka ce ka yi masa sallama ba hujja ba ce
1: to malam wannan tambaya take cewa mace ce ta haihu kuma karfe uku na dare washegarin ranar lahadi shin wace rana za a yi sunan jaririn wuni na bakwai kenan
0: ma'ana daren litinin ta haihu
1: ma'ana ta haihu karfe uku na dare washegari ranar aka wayi gari ranar lahadi
0: ta daren lahadi kenan na ranar lahadi ta haihu
1: to take tambayar wace rana za a yi sunan jaririn wuni na bakwai kenan
0: wuni na bakwai shine lahadin alhalin za a yi masa sa yi masa su saboda bai suke ya wuce wancan yinin.
1: To kama kallawa ne wannan tambaya yake cewa tambaya ta ita ce limami yana hawa tudu sama da
0: mamu. Bari wacce tambayar ta haife shi da daddare saboda ka ga Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar za a yi masa suna ba Lahadi ba.
1: Ba Lahadi ba.
0: Asabar shi ne yininsa na bakwai.
1: To kama kallawa da fatan Allah ya saka da alkhairi. Masu kallonmu da sauraronmu duka-duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na fatawar rahama na wannan lokaci. Sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta hanyoyin da ake aiko da sakon, wato hanyar rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703 360 4155 ko kuma ta kan adreshin email na fatawarrahama@yahoo.com da shafin fatawarrahama da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijin Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa, da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri, ni Mubarak Hamza Adamu da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: ولهديناهم صراطا مستقيما.
1: 97.3 Rahama Radio.
2: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar, babban limam masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin ka muku. Da fatan za a yi saurari lafiya.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin was-salatu was-salamu ala as'adin nabiyyin wa asyrafil mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بارك السلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك مدونا مريتين العرباء شابيو غوتن جماد الأولى شكرا تدبو إيدة دليه دودة أربعين دشدا هجرا من زعن الله صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة واندي دي دي شاوكو غوتن شاد يا شكرا تدبو ميدة أشرن ده حلو ميلادية أولنا مكرن تاتامو ميال بركة تكرا تلتاف عمدة الأحكام دكا مسلاتن عبد الرحمن ابن عوب دكي قفر ومبي أبن من كانو يو إن شاء الله زامي درسي نصد تند تقص إن بأمان تابو منا كراتو تكين كتاب الحج zamu tashi farkon babi. Malam yace babun mayal basuhul muhrimu min athiyab, babun da yake bayani akan tufafin da mai harama ke sanyawa. Domin kamar yadda muka sani a shari'a, idan mutum ya shiga harama ta aikin haji ko umra, to yakan bambanta daga rayuwar yau da kullum, hatta ta fuskar tufafi ba komai ya halatta ya saba, sai waɗansu keɓantattun tufafi da shari'a ta amince masa. Ba za ka sa irin rigarka da kake sawa a gida ko wando ko hula ko makamantansu ba. Ina fata an gane. To a takaice za mu ji wani irin shiga ne ya halatta mai harama ta aikin haji ko umara ya yi ta fuskar tufafi. Malam ya ce alhadisu tasi'u ba'da al-mi'atayn, hadisi na 209. An Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma, daga Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda. Anna rajulan qala, hakika wani mutum ya ce, nan ba a ambaci sunan mutumin ba, amma dai ko shakka babu ɗaya ne daga cikin sahabbai. To a ka'ida ta ilimi na hadisi, jahalatu sahabi la taduru, shi sahabi ko a san sunansa ko ba a san sunansa ba, a dunkula Allah ya riga ya yi musu wankan tsarki, ya yi musu shaida gamanniya. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لك ألا يأتي يا إدد السوء لك إن كاسن سنن سما باء بن دزي چنجا بكساني بما باء بن دزي سنجا إن دي يتبت صحاب النه فكوشك باب يدد جن ألا دي. Daka Abdullahi dan Umar yace wani mutum yana nufin daga cikin sahabbai, kale yace ya Rasulullahi, ya ma'aikin Allah, ma yalbasul muhrimu min athiyab, menene abinda mai harama zai sanya na daga tufafi? An gane ko? Kala sallallahu alaihi wa sallam, sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la yalbasul qamisa, ba zai sa dinkakkiyar riga ba wacce aka fitar mata da wuya da hannuwa, ba zai sa irin wannan ba. An gane ko? Daka dukkan wani tufafi da ake dinka shi a shafin jiki, to mai harama baya sa shi. Idan aka ce mai harama, anan namiji ake nufi banda ita mace. Mai harama namiji baya sa dukkan wani tufafi wanda aka dinka shi da shafin jiki. Kaga kamar wando an masa shab na kafafuwa, kamar riga an fitar mata da wuya, an fitar mata da hannuwa, to duk ba za a sa wannan ba. Da haka sai dai tufafin da ba a fitar masa da shab din jiki ba, mayafi kenan. An gane ku? Ko babban riga ba za ka sa ba, saboda an riga an mata me? An mata wuya. Da haka tufafin mai harama namiji lulluɓi ne kawai. Da haka manzala ce la yalbasul qamisa, ba zai sa riga ba, walal ama'ima, rawani ma ba zai sa ba, saboda rawani ma ai ana nada shi ya bada shaɓin ne kai. To da haka ba a sawa kowannan na yafin, ba a sawa kai a tsirara ake barin sa. Walas sarawilat, haka ba zai sa wanduna ba, jam'i ne na sarwil ko sirwal. An gane ko? Ba zai sa ba sarawilat, wanduna, walal baranis, ba zai sa ba al-kabbobi, jam'i ne na al-burnus, al-burnus al-kabba, baranis al-kabbobi, walal khifafa ba zai sa huffofi ba, huffi ta kalma sau-ciki, jam'i ne na al-khuf su ne al-khifaf. Illa ahadun, sai dai wanda la yajiduna alaini, bai samu takalma guda biyu kafa waje ba. An gane ko? Takalmi kafa waje na'al a larabci, an gane ko? Amma wanda ba kafa waje ba, to ya danganta da sunansa, domin kafa ciki din iri-iri ne, to kowanne da irin sunansa. To da haka manzo Allah ya ce sai dai mutumin da bai samu takalma biyu kafa waje ba, kamar slippers ko sandal, falyalbas khuffaini, to shi an masa izinin ya sanya sauciki, an gane ko? Amma da sharadi, wal yaqta'ahuma asfala min alka'baini, saucikin idan ya rufe idan sawu, to dole sai ka yanki idan sawunka ya fito in zaka sashi. Wala yalbas min athiyabi shay'an massahu za'faran aw warsu, haka ba zai sa ba na daga tufafi abinda turaren za'farani ya taba ko turaren warsu, mana dai ba kuma a sa turare. Idan mutum ya riga ya shiga harama ta aikin haji ko umara, namiji ko mace, to babu sa turare. Lokacin shiga haraman ne ake sa turare, amma in an shiga to kuma turare ya haramta. Lokacin da kai wanka zaka sa haramanka, to kana iya shafa turare a lokacin, amma daga nan har a gama aikin haji ba kai ba saki shafa turare kuma. Daga kai har ka gama umara ba kai ba saki shafa turare kuma. Ina fata an gane. To haka nan, ko da tufafi ne da turarin ya taba, ba za ka manna shi da jikinka ba, domin da tufafin da turare ya taba ka manna shi da jikinka, da ka shafa turare a jikinka, duk abu ɗaya ne, duk ƙanshin daga jikinka za a rinka ji. To da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk waɗannan abubuwa ba za a yi ba. To wannan kamar yadda muka faɗa dangane da haƙƙin namiji kenan, an gane ko? Amma ita kuwa mace za ta ɗaura zaninta, duk wani tufafi da mace take sawa normal kafin shiga aikin haji ko umra, za ta ci gaba da sa kayanta. Mace tana sa ɗankwali, za ta ci gaba da sa kayanta. Tana sa ƴan ciki, an gane ko, underwear, za ta ci gaba da sa kayanta. Tana ɗaura zani, za ta ɗaura kayanta. Tana yafa mayafi ko hijabi, za ta yi kayanta. Ina fata an gane. Kaɗai abin da mace ba ta yi shi ne abin da za mu ji a gaba, sa niqabi da safar hannu ko ƙafa. Walil Bukhari, a ruwayar Bukhari, wala tantaqibul mar'atu, mace ita ba ta sa niqabi in tana aikin haji ko umara, ko da mai sa niqabin ce, an gane ko? To amma sai dai bai hana kuma ta rinka kara fuskar ta ba idan ta ga maza, in wacce ta saba ce, domin mace in ta saba da sa niqabi, in ta fito babu shi, kamar kai ne ka saba da ka fito ba wando, a takaice dai kenan, jinta take tsirara-tsirara. In dai niqabi ya kama jikin mace ta saba da shi, to wata da kace ta fita kofar gida babu niqabi, sai dai ta hakura da fitar, ko me zai faru? Kamar namiji ne ya fita babu wando, kaga karshe kenan. Dan ka ince ba hula, a'a, hula ba ta kama maza sosai, ko da yake wasu takan kama su, amma dai niqabi yakan kama mace sosai. To da haka mace in ta saba sa niqabi, to a aikin haji ko umra, lokacin da take aikin haji ko umra ba za ta sa niqabin ba. To amma hakan kamar yadda na faɗa bai hana ba idan ta zo inda mutane suke, ko maza, sai ta ɗan kara wani gyale ko ta ɗan sako da mayafi ya rufe idanta, amma dai ba za ta ɗaura niqabi ba. Matan Annabi sallallahu alaihi wasallam niqabi ya kama su ƙwarai da gaske. Nana Aisha take cewa har a lokacin aikin haji da ba ya yiwuwa mu sa niqabi an hana, amma ba ma iya fitowa maza su ga idanmu, da maza sun zo wucewa sai mu yi dabarar da za mu dai mu kara fuskar mu ka a gabanmu. To da haka malamai suka ce ya halatta ai haka. Wala talbasul quffazaini, kuma mace ba za ta sa safa guda biyu ba, ko ta hannu ko ta kafa. Yana daga cikin cikar suturar mace ya zama tana sa safa a kafa ko a hannu ko duka, cikar sutura ce. In ta kafa ce, wajibi ce, in dai babu wani abu a kafar da ya rufe kafar, sai safar, to yanzu safar ita ce a madadin rufe kafar, an gane ko? Amma in ta hannu ce, to karin kamalar sutura ne, amma ba wajibi bane ba, domin mace ya halatta ta bar fuskar ta a buɗe da tafukan hannayenta, nan ba a matsa mata cewa sai ta rufe ba. amma yana daga cikin kamala ita in ta ga za ta yi to ta rufe fuskar ta rufe har hannaye to in mace ta kasance mai irin haka ne tana rufe fuskar ta tana rufe kafafuwanta ko tafukan hannayenta da safar hannu to idan tana harama da aikin haji ko umra ba za ta sa wannan ba ina fata an gane malamai sun yi maganganu dangane da hikimomin da yasa haka na farko dan mutum ya san cewa yanzu fa ba gama garin rayuwa yake yi ba idan da mutum in yaje aikin haji zai sha babbar riga sai ya sha ɗan ciki ya sha falmaran ya kare zanna bukar ɗansa to me bambancin sa da yana Saudi Arabia da kuma yana koki zai dauka a gida yake ko to yana daga cikin abin da ake so a rinka tuna maka ka san fa kana cikin wata rayuwa ta daban hatta tufafi kuma wata hikimar Allah mata da ke sun saba daura zani sai zama su ba zanin aka ce su daura ba sai namiji aka ce shi ya daura zani wanda bai taba aikin haji ba ko umra bai san gwagwarmaya da ake sha ba wajen wannan zanin da kake gani gwagwarmaya ce ba kadan ba ce namiji ya wajen kwana takwas da zani ai ba karamar gwagwarmaya ba ce kuma fa a ciki ba komai zanin ne kawai yasa za ka sha mamaki wani zanin fa sai ya kwance ya faɗi bai sani ba saboda ba a saba ba shi yasa za ka ga tankiya wani a sa zare a ɗaure guru guda kawai din na riƙe zani ne to kaga a nan za ka gane ƙoƙarin mata su wannan rayuwar ita suke kullum yanzu kai an ce ka yi ta na sati guda duk ta dame ka za ka ga inda maza suke tafiyar agwagwa an yi irin cira ɗin nan duk gefen cinyoyi duk sun daɗe daga mutum yana tafiyar agwagwa kamar zai tashi sama to wannan kenan dan a tuna maka cewa kana cikin wata rayuwa ta daban wannan rayuwa ita ce rayuwar ibada rayuwar aikin haji da haka akwai wasu dokoki da ka'idoji da ya kamata ka san su ka kiyaye su to sannan dan wanda yake ba kai ba ya san kai din yanzu kana cikin wani yanayi na daban kila abokinka ne kun saba sakewa ku ta hira kila kuna tsokanar juna kila kaza to da ya ganka a cikin wannan kayan ya san yanzu kan kai na daban ne kana cikin wani sha'ani na daban an gane ko wala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj ba zai zo ya sake maka ya maka hira irin wacce bata dace da mai harama aikin haji ba ba zai zo ya fada ka da jayayya ba kai ma kuma ba za ka yi hakan ba an gane ko sannan ka ga dai miji da mata halal ne su yi komai kunna libasun lakum wa antum libasun lahun amma daidai da matarka ba a hirar motsa sha'awa ballantana a yi saduwa wal fala rafas babu kwarkwasa kwarkwasa ita ce hirar da take motsa sha'awa tsakanin ɗa namiji da ƴa mace to ko da matarka ce haramun ne ballantana kuma ga wani gama gari ballantana kuma ga wata budurwa ko makamancin haka sannan ba za ka nemi aure ba a wannan lokacin ba za ka nema wa wani ba ba za ka aura wa wani ba ba za a aura maka ba da ire-iren waɗannan to sannan malamai suka ce wannan tufafi yana mai da mutane su zama bai ɗaya duk a cikin yanayi guda kaga yana tuna musu da asalinsu asalinka kai ɗan adam ne wancan ma ɗan adam ne wannan ma ɗan adam ne dukkaninku mutane ne ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu a wajen ne zaka ga su gwamna da farin riga da farin zani kai ma talakansa da farin zani janar na soja cikin fararen zannuwa kai ma cikin farin zani sarki cikin farin zani kai ma cikin farin zani duk Allah ya nuna muku asalinku wannan shine asalinku sai an koma gida ne ake gane wane yana da bambanci da wane da sarki da bafade a wannan wajen duk kaya iri ɗaya suke sawa an gane ko to wannan zai nuna maka duniya maganar banza ce wani bambancin fa a riga ne kawai da an cire rigar kun zama ɗaya sannan a tuna maka cewa wannan rayuwar da kake gani a duniya ita ce rayuwarka ta ƙarshe kamar yadda ita ce ta farkon to a farko kowa tsirara ya zo ba rigar to haka a ƙarshe kuma kowa zai koma tsirara ba rigar an gane ko wannan yana daga cikin hikimomi da malamai suka ce wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya waɗannan ƙa'idoji da dokoki don su to sannan malamai suka ce asali shine mu lura da tambayar da shi mutumin ya yi da kuma amsar da annabi ya bashi an samu tagayo bambanci shi tambaya yayi akan me za a sa shi kuma annabi sai ya ce ga abin da ba za a sa ba
4: sallallahu
3: an gane ko ku gane da kyau da da yace me abin da me harama zai sa sai annabi ya ce zai sa kaza zai sa kaza zai sa kaza amma da manzo Allah ya tashi bashi amsa sai canja masa shi ya ce me za a sa sai annabi ya ce ba za a sa kaza ba ba za a sa ka ba fa tambaya ki akan abin da ba za a sa ba akan abin da za a sa da ka wannan yake nuna maka wani lokaci tambaya tana zamowa da akasi an gane ko tambaya tana iya zamowa akasi amsa kuma ta zamo akasi amma kuma tare da haka su tafi daidai wannan salihu ne na hikima a larabci kamar fadin Allah ne yas'alunaka anil ahilla suna tambayar ka game da jirajiran wata kaga ai da sai Allah ya ce jinjirin wata kaza kaza kaza sai ya ce qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj sai ya canja akalar zancan sai ya ce walaysal birra bi anta atul buyuta min zuhuriha walakin al birra man ittaqa wannan shine uslubul hakim to sannan malamai suka ce me hikimar da yasa annabi ya canja masa magana a madadin ya gaya masa abin da za a sa sai ya koma gaya masa wanda ba za a sa ba suka ce saboda wanda za a san ya fi yawa wanda ba za a san ba shine kadan to idan ka ce za ka bada amsa ta hanyar fadar wanda za a san amsar za ta yi tsawo a takaice bari a gaya maka wanda ba za a sa ba mana kai kuma da kwakwalwarka sai ka gano to duk wanda baya cikin wannan ya nuna za a yi min za a sa za a sa an gane ko to anan sai mu lura da kyau cikin abubuwan da muke sawa wanne ne wanda ba ambace shi ba anan da haka ba sai an gaya maka ba za a sa an fada gogo to za a sa an fadi tabarau to za a sa an fadi zobe to za a sa an fadi sarka wuya to za a sa duk waɗannan suna cikin wanda za a sa za a sa za a sa domin ba sa cikin wanda annabi ya ce ba za a sa ba ina fata an gane shine cikin abin da ma yustafadu min alhadisi daga ciki malam yake cewa a gaba ta uku yace annal ashiya' allati yajtanibuha almuhrim min almalabisi qalilatun ma'duda abubuwan da mai harama zai nisanta na tufafi ba su da yawa kididdigaggu ne shi yasa manzo Allah ya karkata zuwa ga bayanin su kenan sauran da za a sa su sun fi yawa wa amma al-ashya'u al-mubaha fa hiya al-kathira amma abubuwa wanda ya halatta a sa su suka fi yawa allati turafu bil haddi wanda ake sanin su ta hanyar iyakan cewa li annaha ala asli al-ibaha domin suna nan a asalin su na halattawa an gane ko al-hadith al-ashir ba'da al-mi'atayn haka ne hadisi na 210 an abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ma qala daga abdullah dan abbas Allah ya kara masa yadda yace samitu rasulal samitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakhutubu bi arafat yana hudba a filin arfa kalmar arafat jam'i ne na arafa an gane ko akan yi jam'i akan yi masa ifradi akan ce arafa akan ce arafat an gane ko manzo Allah ya ce alhajju arafa tsayuwar arfa jigo ce a aikin hajji duk wanda bai same ta ba bai samu aikin hajji ba malamai sun yi sabani game da me yake nufi da arafa shin iya wannan filin wanda ake tsayuwa ci shine arfa din in shine to me yasa ake masa jami'a ya ce arafat wasu malaman suka ce asalin kalmar arafa din ta samo asali ne bayan annabi ibrahim ya gama gina ɗakin ka'aba ya yi addu'o'i daga cikin addu'o'in sai ya ce wa arina manasikana Allah ka nuna mana wajajen ibadojinmu na aikin hajji shine jam'u mansak manasik an gane ko wajajen ibadar aikin hajji da shikenan sai Allah ya amsa wa ibrahim wannan addu'a sai ya turo masa da mala'ika jibrilu sai yake koya masa ya kai shi wajen kaza ya ce masa nan kaza kenan abu kaza za a yi a wajen ya kai shi waje kaza ya ce nan waje kaza kenan abu kaza za ku yi a wajen ya kai shi waje kaza nan waje kaza kenan abu kaza za ku yi a wajen to bayan duk ya gama sai ya dawo da ibrahim ya yi masa da hazal sai ya ce waje kaza nan ka gane shi arabtahu sai ya ce arabtu waje kaza nan fa arabtahu arabtu to daga nan ne aka samu arafa ko arafat haka waɗansu malamai suka ce to da haka dai wannan waje da ake tsayuwa ana kiransa da suna Arafat manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi huduba a wajen kamar yadda aka sani a wajen ne ake wa alhazai huduba huduba arfa ko bayan an hada salloli sai manzo Allah ya fada a cikin huduba sai yace man lam yajid na alaini duk alhajin da bai samu takalmi biyu kafa waje ba falyalbas khuffaini to yana da damar ya sa huffi guda biyu to amma anan ba a ce ba ya yanke kasan su sai ka dauko wacce ruwaya ta baya da tace a yanke in sun rufe kafar idan sahu sai ka kawo ta nan an gane ko kaga kenan ko sta kalmi sauciki zaka sa to kar ka sa irin mai doguwar haban nan wanda yake shigowa kauri mai wuya ko to in kuma hakan ne sai shi kake da shi to dole sai ka yanke shi dan idan sahun ka ya fito wa man lam yajid izaran wanda bai da zani ko bai samu zanin daurawa ba falyalbas sarawila to zai iya sa wando amma a babin rashin zani wannan yana nuna maka sauki na shari'ar musulunci duk abin da mutum ba zai iya ba ko bai samu ba to shari'a ba ta tsora masa ba asali shine kai alwala kai sallah in ka rasa ruwa fa sai kai taimawa kaga an sauƙaƙa ma fa ballan yaji fa in lam tajidu ma an fatayammamu sayyidan tayyiba ko fa mu'minina wa lam yajid ma an fatayammamu sayyidan tayyiba dai kenan na biyu asalin sallah shine ayi ta tsaye da tsayuwa da ruku'u da dagowa da sujada da dagowa to amma mutumin da ba zai iya yin sallah a wannan halin ba to sai yayi ta a zaune mana an dauke masa tsayuwar a zaunin zai yi kabbara harama ya yi karatun fatiha da sura ya rankwafa shine a matsayin ruku'u ya dago ya sake rankwafawa kasa da rankwafawa farko shine a matsayin sujjada in ma hakan ba za ta yi ba sai kai a kwance a tsaginka na dama in dama ba za ta yi ba sai kai a tsaginka na hagu in ba zai yi ba sai kai a rigingine in ba zai yi ba sai ka rinka yi nuni da zuciya ma'ana ka rinka yin ishara ko kana hikaya shine annabi yace salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala al-jamb to wannan yana nuna maka sauki na shari'ar musulunci da aka yace faliyal basrawila sai ya sanya wando lil muhrim wannan ga wanda yake cikin harama kenan shi yake nufi da wannan babun at-talbiya babun da yake bayani akan talbiya talbiya shine fadin labbaik allahumma labbaik an gane ko al hadithul hadi 10 ba'da al 200 hadisi na 211 an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda anna talbiyata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hakika talbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam labbaik allahumma labbaik shine fadin labbaik allahumma labbaik ma'ana amsawarka ya Allah bayan amsawa in aka ce labba ya amsa amma labbai tasmiya ce ya amsa ya kuma amsawa to shin bawan ne ya amsa ko kuma Allah ne ya amsa bawa shi ya amsa domin Allah ya ce ai kira ga mutane su zo aikin haji to duk wanda ya je ya amsa wa'azzim fi an-nas bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli damir ya'tuna min kulli fajjin amir ya'tuna min kulli fajjin amir da ka labbaika allahumma labbaika amsawarka ya ubangiji bayan amsawa to anan malamai suka ce duk da asalin kalmar labbaik tasmiya ce ta labba to amma ana nufin amsawar da yawa ba ma sau biyu ba labbaika la sharika laka labbaik amsawarka babu abokin tarayya a gare ka amsawarka ma'ana na amsa maka na kuma amsawa na tabbatar da baka da abokin tarayya kuma na amsa na kuma amsawa innal hamda lalle dukkan yabo dangoginsa wan ni'mata da dukkan ni'ima dangoginta laka taka ce ma'ana dukkan wani yabo ubangiji shi ya cancanta da shi hakanan dukkan wata ni'ima babu ta inda za ta zo ta samu bawa sai daga Allah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wal mulk hakanan mulki shi ma naka ne dukkan dangin mulki mallakar Allah ne ko mun kankantar mulki da kake gani kayan Allah ne in kaga wani yana da shi to ara masa yi lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha la sharika laka babu abokin tarayya a gare ka to wannan shine asalin talbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabanin talbiya ta mushrikai kafin zuwan musulunci larabawa suna aikin haji domin aikin haji yana daga cikin burkushin abin da ya rage musu na addinin annabi ibrahim to amma duk sun lalata komai a ciki hatta talbiyar ba sa yin ta da tauhidi shirka suke sawa sai su ce labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak tamliku huwa ma malak amsawarka ya Allah baka da abokin tarayya sai dai wani daga wani abokin tarayyar da naka ne ma'ana kaga sun gina sun rushe da shi da duk abin da ya mallaka kayan ka ne amma dai kuma abokin tarayyar ka ne wal iyazu billah to shine Abdullahi dan Umar yake cewa yadda talbiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama take ga yadda take duk cikin ta tauhidi ne babu me babu shirka kuma ita wannan talbiyar ita ce maganar da ake so ta fiyawa a bakin mai harama tun daga lokacin da ka sanya harami daga miƙaci zaka fara labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak in ka gaji ka huta in bacci ya kama ka ka kwanta kai bacci in sallah ka tashi nan ma kai shiru in zaka ci abinci kai shiru amma da ka gama kuma sai ka dora kuma kamar yadda muka sha fada ba a hada baki wani kuma baya bayarwa wasu suna amsawa kowa ta sai yake yi kawai haka ake so a ji garin ya gurme da wannan kala mai ruwaya yace wa kana abdullahi ابن عمر يزيد فيها عبد الله بن عمر يا كسانشي يكن يقاري أتكن تلبية وأن كان وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها بات أتكن بخاري مسلم نير رويت وتشيك لي ثم عبد الله بن عمر يكي قارا وسيتي لبيك لبيك والسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل ibn umar yana ƙara wannan bayan ya faɗi labbaika allahumma labbaika zaka zaka za in ya gama waccan sai kuma ya ƙara wannan labbaika labbaika wa sa'adaika wal khairu bi yadaika war ragaba'u wal amalu amsawarka bayan amsawa amsawarka bayan amsawa arzikinka bayan arziki mana ina da roƙonka arzikinka bayan arzikin da kai mun wal khairu bi yadaika duk alheri yana hannunka war ragaba'u duk abin kwadayi yana wajenka wal amalu kuma aiki ana yin sa ne domin kai an gane ko to duk da cewa Abdullahi dan Umar yana yin wannan kuma ba a samu cikin sahabbai wanda suka yi masa inkari ba amma tare da haka waccan din ita ce wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa khairul huda huda Muhammad da haka baya halatta mutane su ƙara wannan sai dai su tsaya a kan can wannan amalu sahabi ne aiki ne na sahabi ijtihadi ne nasa amma tun daga yadda annabi ya tsayar da mutane to anan ne mutane za su tsaya an gane ko wannan ijtihadi ne wanda kuma ijtihadi in ya ci karo da nasi ba za a dauke shi ba duk da waɗansu malamai suna ganin in ka ƙara din ba laifi amma dai tsayawa a ta asalin ta annabi shine me shine daidai shine ma'anar wa khairul huda huda Muhammad kamar yadda Abu Huraira yana yin alwala in ba ku manta ba a babin alwala mun fada mun karanta in yazo alwala baya tsayawa wajen wanke kafa ida a gwiwa hannu sai ya kai na ka fada amma duk malamai suka ce ba za a yi koyi da shi anan ba shi ma hasali Abu Huraira din zai yi irin wannan alwala ku ya yake yi saboda fahimtar sa ce ijtihadin sa ne saboda annabi ya ce ranar lahira gwargwadon yadda alwalakka ta kai gwargwadon yadda kulliyar da za a yi maka za ta kai da shine sai Abu Huraira ya fahimci to in haka ne bari mu ƙara mana dan kulliyar ta ƙaru sai yake yin wannan tare da annabi shi ya faɗi alwalar kulliya za ta kai wa mutum inda alwalar sa take kaiwa amma ga inda annabi yake tsayawa kaga kai ma sai kai ne sai ka tsaya nan wannan shine yafi kamar ijtihadin sayyidina Bilal ne akan layya da ya karanta fadin Allah layyana lallaha duhumuha wa la dima'uha wa lakin yanaluhu taqwa minkum Allah ya ce ba ruwansa da naman ku ba ruwansa da jinin ba ruwansa da kashin duk ku kuke cinye kayan ku shi Allah tsoron Allah da kai yi layyar dan shi shi Allah yake karba da haka ko kai da bijimin sa ko kai da dan karamin rago ko kai da kafuzuru Allah ba ruwansa da wannan ikhlasin an gane ko ko ka yanka rago dubu ko ka yanka daya ikhlasin wanda ya yanka rago dubu ba ikhlasi ba ruwan Allah da ragunan sa shi ya cinye kayan sa da ban ba wani abin da ya je wa Allah amma wannan ta kawo to sai Bilal ya faice a to in haka ne bari ni da zakara man yi ikhlasi da aka ranar layyar sayyidina Bilal sai fito da zakara ana yanka bujimin sa ana yanka sai ce mu da wannan zani in an ce haka sai karanto ayar layyana lillahi luhumha wa la dimahuha walakin yanaluhu taqwa amma duk malamai sun saba masa wannan ba daidai bane fahimtar sa ce ijtihadin sa ne sahabi ba ma'zumi bane yana iya fahimta yayi me kuskure abinda annabi yace al'umma sabata kuskure akai shine abinda tayi ijma'i din sahabbai suka ijma'i akan abu to wannan abin ya zama me ya zama daidai ya zama daidai don manzala ce la tajtami ummati ala balala al'umma ta bata haduwa akan bata duk inda al'umma ta hadu to sai Allah ya sanya wannan abin albarka kuma ya yarda da shi shi yasa Ahsan bin Salman al-Farisi yace ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasan wa ma ra'ahu al-muslimuna qabihan fa huwa inda Allah qabih duk abin da musulmin farko suka yi masa kyakkyawan duba suka ce mai kyau ne to Allah ya yarda duk abin da musulmin farko suka yi masa tofin alatsi ne suka ce tirle shi to a wajen Allah ba tirne shi yasa wata rana a gaban annabi ana zaune aka wuce da gawa sahabbai suka ce madalla manzala yace wajabat aka sake wucewa da wata suka ce tir yace wajabat sai yace antum shuhada'ullahi ala ardihi ku ne shaidan Allah magane da kyau cewa musulmi suka ga abin da yake ba ana nufin musulmin garin ko ba musulmin farko domin lokacin da ake maganar su ne musulmai da haka musulmin farko ake nufi idan ka wani yazo ya ce maka to in haka ne ai mutanen Kano suna kaza mutanen Zariya ba sa yi mata a'a ba haka ake nufi ba ana nufin musulmin farko wanda duk wani musulmin duniya na arziki daga wajen su yake dauko samfurin yadda za a bauta Allah su ne suka karanci Qur'ani suka karanci sunna a gaban annabi da dubu

ba maharaminta bane ba a ba kura ajiyar nama kanin miji ba maharaminta bane karka ce matarka za ta tafiya ka hada ta da kaninka kamar akuya ce ka hada su da kura su tafiya komai zai iya faruwa an gane ko me hikimar da yasa aka ce wanda zai raka mace sai ya zama maharaminta saboda muharramai sun fi kishin mata yanzu uban mace idan ya ga ana wasa da ita ya fi damuwa ya fi zafin kishi a kanta to ballantana kuma ɗanta an gane ko to haka wanda haka kaninta amma kazin ɗinta sai a haɗa baki da shi ma a yi mata rafi kishinta shi a wajensa ba wani mai kima ba ne ba a kula da kyau an gane ko wannan ita ce hikima to sannan uwa uba kuma mijinta shi ma mai kishi ne a kanta ba zai bari a taɓa masa mata ba to wannan duk dan a bata kulawa dan a bata kariya to tafiya ko ta aikin haji ce kaga dai ita ce tafiyar Allah kai tsaye to ko ita ce mace ba a yadda ta tafi ita kadai ba sai da Muharram to ina kuma ga wata tafiya wacce ba wannan ba duk inda mace za ta je a raka ta a sa mata ido gyararren mai gida kintsatsen mai gida shi ne mai raka mata anguwa abinda Bahaushe yake cewa lalataccen mai gida mai raka mata anguwa wannan hadisin ake so a yi wa kafar wala amma guzancin Bahaushe sai ya ce lalataccen mai gida mai raka mata anguwa dai akwai karin magana na Bahaushe da sai ka gyara su kamar a ce dattijo baya magana biyu wannan ma su ake a kai ka a baro ka kai ma asumi ne da za ka yi magana ɗaya in dai Allah zai faɗa yau gobe ya ce ya soke kai waye kai aka ba magana cewa wai dattijo baya magana ɗaya baya magana biyu dattijo mana gana ɗari ma sai ɗari ma kawai abin da ake so ya zama wacce zai faɗa ita ce daidai da aka yau in ka faɗa ba daidai ba gobe sai ka gano ga daidai sai ka canja ce malam dattijo ba dattijo yana magana guguma da kama to za ka ga da yawa daga cikin iyaye an rubuta su a nan yar ka ba ta son mutum ka riga kai masa alƙawarin aure sai ya zo ce ni ba na magana ne haba baba goma ma ka yi mana sai ta je ta kashe shi kuma ka zo kana sallallami ko shi ya cutar da ita haka kawai da yana son ta ko da tana ƙaila bata san kanta ba sai ta yadda ake soyayyar kai kuma sai ka ce ka bashi yanzu kuma ta waye ta san kanta ta gane the different skilia ba sa asaba ce sai a canja da haka dai muhrim shine ko maharam shine muharrami kamar yadda muke faɗa shine abin da a yaren zamani ake cewa mijin biza wannan yaudara ce ta agent suke yi su ce mijin biza ita a ka'idar Saudi Arabia in dai aka tura passport din mace a yi mata biza na za ta zo aikin haji ko umara ba sa yi sai an haɗu da wa namiji to shine agent sai suke cewa mijin biza sharrin shine sun san ita kadai ta zo ba wani dan uwa to kuma sun san in sun tura a yi mata biza ba za a yi mata ba to sai su nemo wani shi kuma to sai su hada passport dinsa da nata shi bai san an hada shi da ita ba ita ma fa bata san an hada su ba passport din aka daura wa aure aka hada aka kai aka bugo biza to sai su zo in za su tafi sai su ce to da Allah a rinka kula da juna to wannan hadin gan bizan da suke ba karamin shari yake haifawa ba yana haifar da sharri sosai mutane za su tafi ibada na farko ga jahilci ba su san ma yadda ibada take ba kuma ka tashi ka zo ka makala masa mace wani sai ka ga wasu abubuwa suna ta faruwa marasa kyau ita bata san kowa ba sai shi kuma da sun sauka kasar Saudi Arabia abinda ake musu kallo yan uwan juna ne kila miji da mata ake musu kallo duk inda za su shiga ana daukar mijinta ne ai matarsa ce to yake kamata mu kiyaye irin wannan abin da aka yi sabawa Allah ne sau biyu na farko ba a bi ka'idar da Allah ya ce ba ta muharrami din sannan na biyu kuma an hada barna inda za a je a nemi lada kuma tun farko an tafi da zanibi ya kamata a kiyaye kada garin ka je haji kai hajijiya ka dawo ba haji ba kada a madadin ka zama alhaji ka zama alhajiji da ya kamata a kiyaye an ce wata mafulata na iyayen mafulani za a tafi aikin haji ejen ya hada ta da ita da wasu mata uku da namiji daya to ejen din da aka zo sai da aka zo airport zai ba su passport din su sai ce to ga mijin ku na visa ka san su suna kan fitira suna kan asali da haka ita bata dauka ana wasa da kalmar miji ba kawai ta dauka da gaske mijin ne mafulata nan su bi sauran yan binni hausawan sun gane ai ana nufin abokin tafiyar ku dai kawai

0: ta ga fa za a hujin gi tace a dakata waya maganar rabon kwana karfa aje ta a kamar gi da aka san wace ce uwar gida wace ce fari wace ce amarya sannan kwana nawa nawa za a rike to sai da aka wayar mata da kai aka ce a ai ba aure ake nufi ba Allah ya samu dace al-hadithu thani 10 ba'da al-200 hadisi na 212 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقى أبو هريرة الله يقار مسئ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم آياتي لا يهل لامرأة بهلت تبقى قوة مچي تؤمن بالله واليوم الآخر متكرتاي إيماني دا الله دران اللاهرة أن تسافر تيت فير مسيرة يوم وليلة أو مني بيد دريئة illa wa ma'ahu mahramin face sai tare da ita akwai muharram an gane ko ma'ana yana daga cikin cikar imanin mace ta cika wannan ka'ida duk tafiyar da za ta yi indai tafiyar nan za ta dauka kwana ɗaya da wuni to ya zama akwai muharramin ta tare da ita an gane ko rashin cika wannan ka'idar naqasu ne ga imani ba za ka ce mutum ya kafirta ba amma ko shakka babu naqisul imani ne mace ta yi tafiya babu muharrami to tana da rangwamen imani ko mun yawan sallarta ko mun yadda hijabinta yake jan ƙasa ko mun niqabinta in dai bata cika wannan ka'idar ba ta yi tafiya to ko shakka babu manzo Allah ya nuna cewa imanin ta bai cika ba an gane ko to sannan malamai suka ce anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce tafiyar ta wuni da dare ta wuni da dare alistafi irin na mutanen da wanda su tafiyoyinsu suna da tsawo kuma kayan sufurinsu ba su da sauri to sukan gwada tafiya da wuni da dare duk tafiyar da in a doki ne ko a jaki ko a raƙumi za ka yi kwana da wuni baka kaita ba to bai halatta mace ta yi ta babu muharrami ba to yanzu sai mu dawo mu kalli yanzu yanzu akwai tafiyar da ake kwana da wuni me yasa saboda yanzu kayan sufuri suna da sauri ba irin na da ba to in haka ne shin yanzu hadisin kenan ba zai yi aiki ba zai yi aiki zai yi aiki idan ka ce sahabbai da sun yi irin wannan tafiyar a zamanin sahabbai akwai jirgi ne akwai mota kuma kai ka rasa abin da za ka yi koyi da sahabban da shi sai tafiyar kar in da gaske za ka yi koyi ai sahabbai ma ba su ci abinci da irin man da kake ci ba sai ka koma ci da man kaɗe kai ma ko ba haka ba ai sahabbai ba su ci magi ba kuma abin da suka ci din a lokacin su ai har yanzu akwai shi mangul ne ko ba haka ba da kalwa da mai kai ma sai ka koma wannan amma ka rasa da mai za ka yi koyi da ahlul baitin sai tafiya kar saboda kana da wata manufa su ma din abin da yasa suka yi tafiya kar din a lokacin ba su da mai ba su da kayan sufuri yau ba wai ahlul baiti ba ko annabi ne ya dawo yau in zai yi tafiya jirgi zai hau in ba ka ce zai yi tafiya a kar ga jirgi to ka mai da shi ba gidaje dan kauye ko ba haka ba ka mai da shi dolo domin ba yadda za a yi ga sauki in bi wahala kuma ka ce ina da wayo ba yadda za a yi haka ta yi da haka dai musulunci ya sanya wa hatta tafiyar mutanen da mai wahala an sa mata ka'ida don a samu tsaro da kariya da mutuntawa ga 'ya'ya mata to in ku tafiyar aikin hajji ma ba a yin ta sai da muharrami to kaga ba wata tafiya kenan da ya kamata a yi ta ba muharrami
1: alhamdulillah mun saurari fasarar karatun littafin undatul akam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli imamu masallacin Juma'a na Triumph da ke nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarradin Manir Jawuji ke cewa mu haɗu gobe a daidai wannan lokaci
2: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio

97.3 Rahama Radio. Rahama Radio.

97.3 Rahama Radio.

Apa baru

Kuma bin ni na ta haƙi ne ke don a ƙalisa.

0: cikin iyadar zani
1: samun kitse dan baiwa wannan zamaniya
0: auta waziri kenan a cikin waka sa mai taken bana lafiya
1: sauran mata na kasa
0: ku ko kuna sama ashe da yawa
1: baki da
0: suma inna sami ku duniya.

0: ta 97.7 ku FM Rama Radio. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To wannan layi da ya katse da fatan za a ƙara biyo masu fili 7 fili 7 9 5 2 3 3 9 da kuma fili 8 1 7 4 8 5 7 7 7. Assalamu alaikum. Barka da yammaci da wa muke tare. To muna tare da kai mutan bacirawa. Muna matukar godiya kwarai da gaske yace shi fa idan ya ƙara yin magana ma idan ya nuna bai ji dadi ba ya dauki 60,000 din nan to fa zai iya ƙara daukar gyara ma a cikin wannan kudi. To muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ake bayarwa musamman a wannan lokaci cikin shirin mushakata na wannan yammaci. Za ku iya shigowa a 07077795239 da kuma 08478577777. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Hello Fatima, wa ga ya koyi kin cikin kurin da wannan shirin da na ba kallai na ga na zo kar da
0: nan. Barka da shigowa.
1: Kaman ni ne nan gaskiya ni ma yanzu kaman ina riga ka jawo mun aje akan kudin nan. Yau ba har ga Allah idan kudin nan suka shigo hannuna. Yau ba garci ce na rama. Ba garci ce ka ina sar kale ka ni ba kai na sai kai ta kira na.
0: Wato sai ka rama. Kare. To gode kwarai da gaske Mallam Habu, duk da mai sunan ka ne kuma ka ci sai ka rama. Muna matukar godiya kwarai da gaske. Wannan sako da ya fito daga Mukhtar Abdullahi, zamu fara da naka. Yace masha Allah, barka da dawowa. Nasir Salisu Usman muka yace fatan alkhairi a gare ki mama na Allah ya taimaka. Allahumma amin. Mallam Nasir, muna godiya kwarai da gaske. Harun Usman Abdurrahman yace fatan nasara. Ali Shaw Sulaiman shi ma yace fatan alkhairi. Nasir M Abdullahi Gizawa yace masha Allah. Ibrahim Sani yace masha Allah. Hajiya Bakanuwa, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa. Ga sakon Salisu Mustapha Ahmad ma da yake tambayar me ya faru kwana biyu, to an dan binciki file ne Malam Mustapha, wato Malam Salisu, mun gode kwarai da gaske da irin bibiyar mu da yake ci gaba da yi. Sakon Nazir Abdulhamid yace fatan nasara. Habib Abdullahi yace masha Allah. Aminu dai ya burinji shi ma yace Allah ya kara lafiya, mun gode kwarai da gaske. Amin ya hayu ya kayyum. Ibrahim Abdullahi Yola kai ma mun ga sakonka. S yar sajiranu yace fatan alkhairi, mun gode kwarai da gaske. Mun ga sakon Awali Yunusa da kuma Idris Ibrahim D Flato, duka mun ga sakonninku, muna godiya kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da wa muke tare? To muna tare da kai Malam Bashir. Alhamdulillah. Allah sarki, to na gode kwarai da gaske. Amin amin ya hayu ya kayyum. To amin ya hayu ya kayyum, muna godiya. To Malam Bashir, muna godiya kwarai da gaske da kasancewa tare da mu da ake ci gaba da yi. Masu sauraro, tabbas kwarai da gaske muna jin daɗi da bibiyar mu da ake yi, kuma muna jin daɗi da irin yabawar da ake yi. Wannan sako yace fatan alkhairi gare ki. Wannan kuma sakon yace assalam sai da ke Hajjaji Makatu, muna tare. Sako daga Hassan na Usaini yayin Gambo yan awaki, mun gode kwarai da gaske Mallam Hassan na Usaini yayin Gambo. Ka shigo kuma wayar ka ta katse. Alhajin Jakare ke miki fatan alkhairi, inji wannan sako da fatan Allah ya kara lafiya. Hajiya Fatima, mun gode kwarai da gaske. Alhajin Jakara, ka shigo kuma kai sako, muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ake bayarwa da kuma yabo da ake yi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah aiki. To barka da shigowa. Muna godiya kwarai da gaske. Mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa. Wannan sako daga Aminu Daye Birinji yace Allah ya kara lafiya da nisan kwana ya bar mana kifar wato barka da yamma to mun gode kwarai da gaske Mallam Aminu da wannan gudunmawa da aka bayar kuma ake ci gaba da bayarwa a kowane lokaci ba a gajiya masu sauraro muna matukar godiya kwarai da gaske ina gaisuwa yar jarida kina magana da Abubakar Ibrahim ne daga nan to mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa ta ka kai ma assalamu alaikum warahmatullah barka dai da shigowa da muke tare to barka da shigowa amin ya hayya qayyum muna godiya amin ya hayya qayyum
1: sannan kuma Allah ka ba barka Allah kuma ya tsaya har Allah kuma ga mai
0: sakiya amin amin ya hayya qayyum muna matukar godiya
1: wannan sako da ke
0: muna matakar godiya kwarai da gaske da dai layin ka yana dan kakkatsewa ba mu jin muryar ka sosai amma mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar kuma da sauraron masu sauraron mu ma muna matakar godiya kwarai da gaske da kasancewa tare da mu da ake ci gaba da yi da kuma jimirin yi domin kuwa ba a gajiyawa a kowane lokaci akan kasance tare da mu kuma a saurare mu muna matakar godiya kwarai da gaske bari mu je ga wannan fefe mu dan shakata kafin nan mu ci gaba da daga kiraye kirayen waye ku da dai ga kiraye kirayen nan na ci gaba da shigowa wa alaikum assalam wa alaikum assalam ka da shigowa malama Hafsatu
2: to ni dai ina miki fatan alkhairi mama na Fatima

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gurin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'iya yo daya an shirya.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tsira da aminci Allah su kara tabbata ga fiyayyen halitta shugaban mu Annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa baki. Barkanmu da warhaka. Abin da zamu tattauna yau a wannan shiri da muke roƙon Allah dacewa a cikin sa shine abin da ake ci gaba da tattaunawa wanda ya ja hankalin mutane musamman a arewacin Najeriya da ma faɗin ƙasar Najeriya din baki ɗaya, shine maganar da aka ce fada shugaban ƙasa ta yi wani bayani wanda bayanin aka fahimta daga cikin sa kamar ana so za a fito da wani shiri ko kuma a'a wato gwamnatin tarayyar Najeriya maganar inganta makarantun allo ko kuma wanda a dunkule a tarihanci ake cewa ita makarantun tsangaya, wato inganta tsarin makarantun tsangaya a wannan zamani magana ce wadda an dade ana tattaunata kuma masu tattaunata din daga kowane bangare kamar daga kan gwamnatoci da shugabannin al'umma da kuma su kansu wato masu ruwa da tsaki a harkar tsangaya din su ne malamai da shugabannin al'umma da masana ilimi na addinin musulunci da kuma ilimi na tarbiyya da koyarwa. An dade ana tattaunawa kuma ana yunkuri daban-daban-daban a tarihanci in ka dauko abin daga baya kana bin sa a kowane sahu a kowane mataki da akwai a misali da za a iya bayarwa na nuna kulawa da kokarin kawo inganci a tsarin karantarwa a makarantun tsangaya a kowane yanki kowane rukuni na tarihi har izuwa yau. Kusan a yau matakin da ake ciki shine wannan jawabi da aka ce wanda kusan al'ummar ƙasa sun ji ko sun karanta na wanda ya fito a babban labarai kanun labarai na da yawa daga cikin jaridun ƙasar nan wanda a ciki ake cewa gwamnatin tarayyar Najeriya za ta kawo ƙarshen barace-barace na almajirai a makarantun tsangaya. Wannan labari ya ja hankalin mutane da dama kuma da yawa mutane kuma sun faɗi albarkacin bakinsu dangane da wannan kuma ko a wuraren hira a cikin gari zuwa kafofin yaɗa labarai zuwa rubuce-rubuce zuwa shirye-shirye daban-daban. Abin ya wato babban muhimmancin wannan bayani da ya fito daga fadar gwamnatin shugaban ƙasa shine ya sake motsa wannan magana ya kuma bayanin ya sake jan hankalin mutane sun sake la'akari da dukufa akan maganar ta tsangaya. Amma a wannan shiri na shiri da tsokaci abu biyu watakila zuwa uku zuwa a gabatar dadi da kare akan abubuwan da dama mutane suka faɗa a shirye-shirye daban-daban a kafofin yaɗa labarai daban-daban kowa da irin ra'ayinsa da albarkacin bakinsa. Wannan shiri na shiri da tsokaci abu uku kadai zai faɗa. Abu na farko za a sake koma a tunawa al'umma irin yunkuri da aka yi a wannan fanni na inganta tsarin tsangayu a tarihin ƙasar nan na Najeriya musamman dai a sabon tarihi daga samun yancin kan Najeriya zuwa yau. Sannan kuma mataki na biyu shine mu fahimci maganar da ta fito daga fadar shugaban ƙasa shin kan me ake nufi ne, shin abinda ma jama'a suka dauka shi gwamnati za ta yi shi din ko ta faɗa za ta yi ko ko abinda gwamnati ta faɗa daban abinda kuma mafi yawan mutane suka yi tsammani shi gwamnati take nufi daban. Don kar mu zo muna ta magana akan abin da ba ma a kansa ita gwamnatin tarayya take zancen ba, ya zama muna katsina su suna daura. Mataki na uku kuma shine bangare na uku kuma a jawabin a wannan shiri na sharhi da tsokaci shine shirin ya kuma faɗi irin nasa shawarwari da kuma sharhi da tsokaci akan wannan magana ta inganta tsangayu. To da farko dai tukuna a gurguje ba fa yau bane aka fara damuwa da himmatuwa da kokarin inganta tsarin karatun addinin musulunci tun daga kan karatun alkur'ani da sauran ilimai na shari'a a wannan ƙasa ta Najeriya a sabon zamani. Kamar yadda aka sani wannan ilimi na alkur'ani da ilimin addinin musulunci fa abu ɗaya ne, abin da yasa ake ware su saboda matakin koyansu. Shi karatun alkur'ani da ake koya a makarantun tsangaya da makarantun allo, kamar shi ne matakin farko na koyon ilimin addinin musulunci. Ana so mutum ya fara sabawa da karatun alkur'ani, kuma ta hanyar karatun alkur'ani mutum zai iya koyon karatu da rubutu, sannan kuma daga baya kuma a matakin gogewa da kwarewa, wani sai ya zama ya goge ya kware a ɓangaren karatun alkur'ani ɗin, shi ne ya zama alaramma makaracin alkur'ani, mahaddacin alkur'ani, wanda shi kuma wannan fannin zai ci gaba da bada gudunmawa a rayuwarsa, ta zama ɗaya daga cikin waɗanda suka kiyaye alkur'ani. Sannan kuma kiyaye alkur'ani ɗin ta fuskar shi da kansa ya haddace shi ma a ƙirjinsa, ta yadda ko da babu shi a ƙasa a rubuce to shi yana sane da shi. Sannan kuma kiyaye shi ta fuskar kuma ci gaba da karantar da shi da koyar da shi ga al'umma, ga yara, da al'umma, da matasa, da manya, da yara, kowa ya zama shi ma ya iya karatun alkur'ani. To matakin farko kenan. Mataki na biyu kuma shi ne wato fahimtar ilimin da alkur'ani ya zo da shi. Ya kamata ilimin da alkur'ani ya zo da su, ya kamata mutum ya ci dukkanin fannonin ilimi da malaman addinin musulunci suka goge a tarihi, har ma suka bada gudunmawa gagaruma wajen haifar da ilimin zamanin da a yau duniya take tunkaho da shi. Asalinsa fa ya taso ne daga alkur'ani mai girma, saboda alkur'ani ne ya zabar da cewa a nemi ilimi, ko kuma in ce ya wajabta ma a yi karatu, kuma ya wajabta a nemi ilimi. Kamar yadda umarni na farko da ya fara zuwa a Qur'ani shine kayi karatu, iqra, kayi karatu, wa umarnin da Qur'ani ya fara bayarwa kenan. Sannan kuma aka faɗi falalar ilimi da falalar malamai da kasancewar ayoyin Ubangiji, wanda mutum zai gansu ituna da Ubangiji ya gane ya imani da shi, ba mai iya samun wannan falalar sai wanda suke ma'abota hankali, ma'abota ilimi, ma'abota lura da tsokaci, ma'abota tsinkaye. To duka waɗannan suka ba da matakin farko da yadda alkur'ani ya zabar da a nemi ilimi. Sannan kuma alkur'ani ya zo da abubuwan da suke jan hankali akan halittun Allah da za su sa a yi imani da Allah, wanne ya zama sanadin kuma samun ilimi, kamar yadda shi alkur'ani yake cewa da mutane su je su kalli ayoyin Ubangiji, su kalli halittun sama, su kalli halittun ƙasa, su kalli dabbobi, su kalli kankin kansu, su kalli duwatsu, su kalli taurari, su kalli ayoyin Ubangiji da za su tabbatar musu da cewa Allah shi ne mahalicci, shi ne mai iko. Wannan kiran da ku kalla ko kuma ku kalla ne, ba ku kalla ne, afala yanzuruna. Da irin wannan cewa jan hankalin da alkur'ani sai ya saka daga baya a tarihin musulunci, malamai suka iya ilimin alkur'ani, suka iya ilimin shari'a, suka iya ilimin bincike, suka koma kallon halittun Ubangiji, suka karanta abinda waɗanda suke magabatansu suka rubuta a ɓangaren fannonin ilimin halitta, har Allah ya suka gano abubuwa da dama kuma a fannonin ilimin rayuwa daban-daban, har suka zama jagorori a sha'anin ilimin likitanci, suka zama jagorori a sha'anin ilimin geografiya kamar halittun sama da iska da rana da taurari, da suka zama jagorori a ilimin ƙasa kamar sassan ƙasa da duwatsu da sauransu, suka zama jagorori a fannin ilimin falsafa da tunani da nazari da gano abu ta hanyar alamar wani abu. Kowane fannin ilimi na duniya a kusan tsawon shekaru 800 zuwa 1000 malaman addinin musulunci suka karɓe jagorancinsa gabaki ɗaya. Shi ne kuma abin da nake cewa ya haifar da a yau abin da ake tunkaho da shi na ilimin kimiyya da fasaha da fannonin ilimi. To saboda haka kula da ilimi ne, ba wa ilimi muhimmanci gadon musulmi ne, tun ran gini, tun ran zane. Saboda haka ya tarihin musulunci babu wata al'umma da ta bunƙasa face, sai ya zama da cewa sirrin bunƙasar ta shine ilimi, kuma kowa taron dangi yake wa ilimin, da shugabanni da sarakai da malaman da ɗalibai da iyayen yara da mawadata da masu bada zakka da masu bada gudunmawa da masu bada sadaka, kowa yana kawo nasa tallafi yadda za a sami ilimi a cikin yanayi mai kyau, ko ɗalibin ilimi da malamin ilimi ya rayu rayuwa wacce za ta bashi dama ya yi rayuwa a cikin nutsuwa, ta yadda zai samu fahimtar karatu, kuma ya bada karatu, kuma ya koyi karatu. To mu a nan ƙasar Hausa, musamman dai wato kamar shekara 500 zuwa yanzu, kamar shekara 300 kafin bayyanar Shehu Usman Danfodio, da kuma shekara 200 da ta biyo baya, shekara 500 zuwa yanzu, kasar Hausa da kuma har ila yau masarautar Kanin Borno to an san su da bawa ilimi muhimmanci da kuma daukan nauyin koyar da ƴaƴan al'umma wannan kuma kamar yadda na faɗa da ma duk wanda yake hulɗa da ilimin addinin musulunci ko kuma in gogayya da malamai da ma zai koyi wannan kai tsaye ne cewa ilimi shine mafificin abin da ya kamata a bada gudunmuwa don yaɗo sa cikin al'umma saboda haka a ƙasar Hausa ba a san wani abu ta gayyara ɗaliban ilimi ba a san wani abu ta gayyara malamai ba balantana har su zo su zama suna yin bara da yawa daga cikin masu nazari a tarihin kafuwar makarantu a tarihin tsangayu da makarantun alkur'ani musamman malamai da suka zo suka yi rubuce-rubuce a jami'o'i kusan dukkansu sun haɗa akan cewa babban abin da ya jawo a tarihin makarantu alkur'ani da tsangayu abin da ya kawo taɓarɓarewar al'amura har ake bara to ya afku ne bayan shigowar turawan mulkin mallaka saboda turawan mulkin mallaka sun juya da suke shugabanci al'umma dama makarantun addinin musulunci ba sa cikin makarantun da suke wani damuwa da su sun sun samu su ne shine makarantun nan gaba ɗaya su ƙare a daina amfani da su ya zama na kawai makarantun da su suka zo da su su cike gurbin makarantun da suka tarar na al'umma ba su yarda da wato a ce akwai fannoni ilimi daban-daban daɗi da ƙari a kan nasu ba don haka saɓanin a kafin zuwan turawan mulkin mallaka da masarautu da daula da mawadata da kowa da kowa da su suke ba da tallafi har ake yin karatu ba tare da an shiga cikin matsuwa ba to kuma da kuma ƙalubale na zuwan turawan mulkin mallaka makarantunsu sai zama malaman mishani suke koyar da su suke koyarwa a makarantun kamar yadda tarihi ya tabbatar sai zama na cewa shi kansa shiga makarantar hanya ce ta kuma fita daga addinin musulunci wanda a kudancin Najeriya da yawa akwai wanda tarihinsu ya tabbata cewa asalinsu su musulmi ne amma a makarantarsu dole ko suka canja sunansu ya koma na mission ko ma suka canja addini suka koma mission din saboda su samu sauƙin samun karatun da suke nema wanda wannan kuma ta jawo a arewacin Najeriya inda daular musulunci take kada 100 kafin zuwan turawan mulkin mallaka dama can kuma kafin turawan mulkin mallakan da suka zo din zuwansu ya zo ne ta hanyar yaƙi shi da aka yaƙi da daular Shehu Usman Danfodi aka kashe ma sarkin musulmi wannan kowa zai fahimci cewa to zai haifar da ƙyama tsakanin su turawan mulkin mallaka da suka shigo ƙarfi da yaji suka kashe sarkin musulmi da kuma al'umma sannan kuma sai zama makarantun da suka zo da su kuma malaman mission ne suke koyarwa a cikinsu kaga an ƙara banne da waki dama can ga ƙyama ga kuma cewa wa'annan sun cinye mu da yaƙi har sun kashe shugabanninmu sannan kuma makarantar da suka zo kuma malaman mission ne to wannan ta jawo kauracewa makarantunsu da rashin karɓar makaranta shine asalin tarihin ma zazzafar adawa tsakanin mutane kaka da kakanni a arewacin Najeriya da ilimin zamani na boko to daga baya bisa kokarin turawan mulkin mallaka da su kansu turawan da suke fahimtar kuma al'ummar kasar Hausa kuma suka wasu daga cikinsu ma suke gamsuwa da tsarin rayuwarsu da tarbiyyarsu suke ba su sha'awa ma a bisa iliminsu da bincikensu da nazarinsu da kuma yadda suke so su mallaki kasar a cikin mafi karancin asara ta jawo su ma suke ta ja da baya suke ta sassautawa suke ta kuma karɓar sharuɗa na mutanen na sharakai na kasar Hausa akan yadda za su gabatar da al'amuransu da mulkin mallaka wannan ta jawo suka rinka ɗan sassautawa aka rinka koyar da ilimin addinin musulunci a makarantun zamani da suka kawo kuma sannan suka ba da dama ma a kafa kuma makarantun addinin musulunci na zamani a kasar Hausa kamar makarantar koyar harshen Larabci ta wacce aka kafa ta a shekara ta 1934 to amma dangane da abin da ya shafi makarantar allo wadda ita ce matakin farko na koyon ilimin addinin musulunci wannan kauracewa makarantun bature da gudu da ƴaƴan ka a sasu a makarantun boko da kuma tunanin wasu daga cikin ƴaƴan yara ko kuma fiye daga cikin ƴaƴan yara cewa saka ƴaƴan a makarantun bature ma halaka ne ya sa ana guduwa da yara daga garuruwa da za a sasu a makarantun zamani wannan ta jawo yaɗuwar hijira da yara zuwa wasu gurare masu nisa kamar can ƙananan ƙauyuka da sauransu wanda taruwar yaran nan a hannun malamai kuma ya haddasa cewa ba za a iya ci da yaran ba ita ce ta kawo yadda za a rinka taimaka musu da abinci farkon abin ya faru ne ta hanyar a bawa yaran abinci a makaranta ko su je gidajen mutane su karɓa har kuma abin ya zama bara wacce muke kallanta yanzu ta zama wata matsala ne zaman kanta a irin wannan makarantu bisa kuma yau da gobe da ta faru to amma farkon fari na kokarin kallon wannan tsari na makarantar tsangaya da kawo masa dauki dan sassauta ko rage ko kawar da matsalolin da yake ciki na bara ya fara tun daga jamhuriya ta farko bayan kafo gwamnatin arewa gwamnatin jam'iyyar NPC wadda marigayi Sir Ahmadu Bello Sadodo yake jagoranta wanda kuma shine gwamnan jihar arewa na farko wanda alhamdulillah har izuwa yanzu muna da shaidu wanda suke da ransu da lafiyarsu Allah ya ban mana su har yanzu kamar irin su Professor Shehu Ahmad Said Galadanci wanda ya shine sakataren committee da Sardauna ya kafa na inganta tsangayu da makarantun alkur'ani a arewacin Najeriya wanda har ma committee a lokacin nan ya biya kididdige duk makarantun alkur'ani da makarantun ilimi an tsara kuma duk abin da za a yi wa malamai da makarantun wajen inganta su amma ba da dade da fara aikin wannan committee ba Allah ya kaddara aka zo aka ji mulki shekara ta 1966 wanda a cikin ta ma aka kashe shi mai girma Sardauna Sokoto da mai girma kuma prime minister na Nigeria mai girma marigayi Abubakar Tafa Balewa da sauran dai jigajigai da Allah ya karbi nasu a wannan juyin mulki to kaga a ce ba za a ce ba a taba yin komai ba ma'ana an fara wannan kuma har yanzu takaddun suna nan hatta ma jirin sunayen malamai da makarantu duk suna nan a rubuce to kuma daga baya an ta samu yunkuri iri-iri a daidaikun mutane don hatta muna iya kirga cewa irin abin da yunkurin da wasu manyan daidaikun malamai suka yi na kawo ilimin addinin musulunci a zamanance bayan kafa SAS duk ina cikin jerin yunkurin da mutanen musulmin arewacin Najeriya suka yi na kawo warware matsalar barace-baracen almajirai kamar in ka ɗauki makarantar islamiyya wadda marigayi malam Nasir Kabara ya kafa wadda da yawa daga cikin almajirai da suka zo aka kawo su makarantun tsangayu bara sun shiga wannan makarantun sun samu ilimin islamiyya da ilimin addinin musulunci kuma daga nan suka samu inda suka dore masu suka ci gaba da ilimi kamar makarantar islamiyya ta dare wadda malam Aminu Kano ya kafa wacce asalinta makaranta ce wacce aka kafa ta zama islamiyya ce duk ilimin addinin musulunci ana koyarwa a makarantar kuma ana koyar da duk wani manhaja ta ilimin makarantar boko kuma haka ta fara idan mutum ya karanta littafin da aka rubuta wani baturen Amerika din ya rubuta akan malam Aminu Kano the African Revolutionary zai ga ƙarar inda aka ce wannan makarantar hatta fara yaya dalibai waɗanda suke cinye jarrabawar gama primary school fiye da makarantun boko na gwamnati amma saboda maganar siyasa ta zo daga bayan harkar nefu da yaƙi da nefu aka ɗauki makarantun ma kamar siyasa ne aka yaƙi makarantun aka yaƙi makarantun islamiyya aka kori malamai aka yayyaga takaddun ma aka rurrusa aka faffasa musu kayan aikinsu abinda ya ja a ƙarshe makarantar tsarinta ya cire maganar boko saboda ana cewa su yahudawa ne su da sauransu an yi amfani da siyasa an sa makarantar karan tsana ita ce ta jawo kuma makarantar islamiyya ta zama kawai sai dai karatun islamiyya din zanna da arabiyya da waƙe kuma aka zo ana yi da daddare da Allah ya sa wancan tsarin ya ci gaba ma da yanzu ga baki daya a waɗannan matsalolin da ake kuka da su da Allah ma na yanzu ba su ba a magana su to haka dai aka tayi har aka zo aka ga gama da abubuwa da dama na jarrabawa kamar irin su a ba a shekarun 1980 fadin mai tatsi ne wanda ya jawo aka yi tsare-tsare ana ganin cewa za a inganta makarantar alkur'ani tunda shi mai tatsi ne shugaban makaranta ne ta da aka ce yana da wani hanya kamar ta su dabaru da yake sawa yara su haddace alkur'ani a lokaci mafi karanci har ma mutane suka ta kawo ƴaƴansu daga wasu ƙasashen ma ba daga cikin Najeriya ba kamar daga Chadi daga Cameroon daga Guinea Conakry da duka daga sassa daban-daban na Afirka ta yamma da tsaki da kuma Afirka ta tsakiya ɗalibansu suna nan sun zo sun yi karatu to ganin cewa haddasa tashin hankalin da aka yi kashe-kashe a shekarun 1981 zuwa sama aka zo aka yi tunanin ya za a yi ma to a ci gaba da inganta gaba ɗaya makarantun allo saboda a gujewa akwai irin wani abubuwa wannan ma an yi yunkuri an kafa committee an yi rubuce-rubuce har ma an giggina ma makarantu wanda ake so a koyar da alkur'ani ina so ne wa al'umma uzuri a tarihi saboda maganganun da suke ta ake ta faɗa cewa wai kamar babu wani yunkuri da aka yi na zo a gani na kokarin tallafawa makarantun alkur'ani da kawar da wannan matsala ta barace barace kamar yadda naji daga bakin waɗansu daga cikin masu sharhi akan wannan matsala. To sannan kuma aka zo har ma daga baya bayan nan shekara ta 2003 mu a nan Kano gwamnatin jihar Kano ta wancan lokacin ta kafa ofishi mai ba gwamnati shawara akan makarantun tsangayu kuma wannan ofishi yayi iya abin da zai yi shi ma na kokarin hada kai da malamai da almajirai na makarantun alkur'ani kuma ya kawo tsare-tsare masu tasirin gaske wanda za su inganta karatu kuma su kawar da bara ko kuma su rage ta a Najeriya a jihar Kano da kuma makotan jihohin da zai iya yaduwa a zaman Najeriya gabaki da kokarin dora makarantun alkur'ani su tsaya da kafa su su yi noma su samu abincin su su wadata su kara wa tattalin arzikin kasa bunkasa ta hanyar bunkasa noma yadda kuma za su wadatu ga barin ma cewa su bukaci wani abu a gurin wani su ci su samu abincin su su koyi sana'o'i dinke-dinke da saka da gyaran lantarki da gyaran kwamfuta da dinka takalma matasan su koya kuma aka gina musu makarantu wanda suke na kamar na tsarin SIS na Islamic Studies wanda za su karatun alkur'ani su karatun harshen larabci da ilimin zamani kuma har su samu takarda su ci gaba da sauran fannonin ilimi na zamani kamar yadda kowa yake duka an yi wannan daga shekara ta 2003 zuwa shekara ta 2011 wanda a ƙarshe shekara 2011 sakamakon da aka samu daga wannan ayyuka da aka yi shine makarantun alkur'ani tsangayu sun fara bada sanarwa cewa sun wadatu kuma yanzu suna sanarwa da duniya cewa almajiran makarantar su ba za su yi bara ba. An samu wani a wasu tsangayu a karamar hukumar Rano, an samu wasu a tsangayu a karamar hukumar Bebeji wanda duk makarantar ta fi wannan ta yi wannan ta sanar a rediyo gwamnati rinka zuwa tana tallafa mata da wani abu kamar buhunhuna na masara da inci generator na lantarki ma ba za a zuka kunna wuta don su karatu da dare ba sai dai su in ba wuta ma su tada inji su yi karatu. To kaga an kai ga wannan mataki sannan muhimmin da abin da yafi komai muhimmanci shirye-shirye na wayar da kai da zaburar da su malamai da almajiransu da al'umma da mawadata wanda wannan gwamnati ta yi daga shekara ta 2003 zuwa 2011 a dukkanin kafofin yaɗa labaran jihar Kano da ma wasu jihohin a rubuce-rubuce a jarida a rediyo a talabijin kusan kafofin yaɗa labarai a wancan lokacin da yawa da akwai shirye-shiryen da mutane ba za su iya mantawa da su ba irin su tsangaya a sabon ƙarni irin su ilimi da makarantun islamiyyun mu a yau ga su nan shirye-shirye daban-daban banda kuma yi wa alarammomi shirye-shirye da ake yi na wato kamar a ce workshop za a tattara alarammomi daga mazaɓu na sanata daban-daban a tara su a ƙaramar hukuma kamar a tara ƙaramar hukuma 7 ko 10 kofi a ƙaramar hukuma guda ɗaya su wuni a nemi su bita akan yadda ya kamata su inganta tsare-tsaren su da rubuce-rubucen su a rubuta musu har wani abin sha'awa ma aka zo a cikin wannan bita ake koya musu ilimin taimakon farko wato first aid yadda alaramma zai taimaka wa ɗalibansa in ba su da lafiya kafin ya kai su asibiti. Har yanzu ina da wannan rahoton gashi na rubutu ne gaba ɗaya na ilimin kimiyyar kiwon lafiya da yadda za a bada magani da sunan magunguna da me kuma duk da ajami aka rubuta musu da zane-zanen gwanin ban sha'awa wanda shi ma wannan wata hanya ce ta bunƙasa kuma ilimin ajami da kuma yaɗa ilimi da rubutun ajami ga mutane duk an yi wannan cigaban har sai da aka wayi gari mun gano cewa ma duk a cikin hanyoyin ƙoƙarin kawo cigaba a ilimin a ɓangaren kyautata makarantun alkur'ani da tsangaya ba abin da ya fi muhimmanci a shirye-shiryen kamar wayar da kai da faɗakarwa domin da kansu malaman kansu ya waye suke cewa za su je su yi abin da da suna jira gwamnati ta yi musu su za su yi da kansu. To irin wa'annan dai duka sun faru saboda amana ta tarihi ya waje ba a yi bayanin su kafin mu ci gaba amana ga lokacin kuma ya doso don haka zan dakata nan Allah ya kai mu a shiri na gaba na dora daga inda na tsaya a madadin wannan gidan rediyo mai albarka na rahama da kuma madugun wannan shirin na malam Nura inda bawa da kuma yan uwa wa'anda suke dauka suka hada da ku a ta hanyar daukan wannan shiri dan uwanku Aminu Isma'il Sabagi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya.
3: Kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
4: Tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku a yau. Ku tattauna da ma'aikatan lafiya.
3: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
5: Musa, Musa, hana kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
6: Mun kuri Hajiya, mun kone a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulun da aka siyo ranan nan ne.
5: Mama Lami, me ce ke rinka amfani da sabulun wanke wanke na ruwa? Wato Ara dishwashing liquid. Sabulun wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da man kwanon take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ara dishwashing liquid. Bashi da tsada, karfi wannan ki gwada.
6: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kon ya fara fita ba tare da ɓata lokaci ba.
0: Ninety-seven point three Rahama Radio.
7: Rahama
8: Radio.
9: Bahla mita 97.3 zango FM. Daga nan mita 97.3 zango FM Rahma Radio aka karɓi waɗannan sakonni daga sashen mu na ciniki da kasuwanci wanda kafin sa a saurari shirin sharhi da tsokaci. Yanzu kuma agogon mu ya kawo ƙarfi 7:30 saura minti 3. A kasance tare da mu misalin ƙarfe 7:30 za mu kawo muku labarin duniya daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum.

0: bai ma iya lashe jiharsa ko kudu maso yamma ba arewa ce ta sanya shi zaman shugaban kasa ba shi da wata kima a zaben wannan kalami na zuwa ne a daidai lokacin da tsohon shugaban kasar da kuma tsohon mataimakinsa ke ci gaba da musayar kalamai kan tarihin dangantakarsu ta siyasa da kuma rawar da kowannen su ya taka wajen kafa gwamnati da ta mulki Najeriya daga 1999 zuwa shekarar 2007 takaddama ta ƙara daukan zafi ne bayan Obasanjo bayyana zaben Atiku a matsayin mataimakinsa a wannan lokaci a matsayin babban kuskure da ya aikata lokacin shugabancinsa tsohon shugaban ya kuma zargi Atiku da rashin biyayya da kuma hannu a wani yunkurin tsige shi daga kujerar shugabancin kasa sai dai Atiku ya yi watsi da wannan bayani yana zargin Obasanjo da kokarin sauya tarihin abubuwan da suka faru da kuma amfani da abubuwan da baya na baya domin samun moriyar siyasa gabanin zaben 2027 Atiku ya kuma kare rawar da ya taka a gwamnatin Obasanjo inda ya ce ya taimaka wajen gina tsarin siyasa da ya ba su damar samun nasara a wannan zaɓe da aka gudanar. Yanzu za mu je ga rahoton da ya danganci tattalin arziki.
1: Kamitin rarraba hasken wutar lantarki na Jos Electronic Distribution Jet ya sauya tsarin biyan bashin wutar lantarki ga abokan hulɗarsa masu amfani da na'urar mita inda zai rika cire kashi 30 cikin 100 na kuɗin da suka saka domin sayan wuta. Wannan na cikin sanarwar da kamfanin Jet ya fitar ba tare da bayyana ranar sanarwar ba. Sanarwar ta ce sabon tsarin ya shafi abokan ciniki da ake bi bashin wutar lantarki da ya haura naira miliyan 1 da masu bashi daga naira miliyan 1 zuwa naira miliyan 2 waɗanda a baya ake cire musu naira 10,000 a wata. Haka kuma masu bashin da ya haura naira biliyan 2 zuwa naira miliyan 5 waɗanda a baya ake cire musu naira 20,000 a wata za su koma sabon tsari. Kamfanin ya ce masu bashi da ya haura naira miliyan 5 za su kasance cikin tsarin cire kashi 30 cikin 100 na kuɗin sayan wuta. Kwamitin rarraba tattalin arziki na ƙasa PEC ya rabawa matakan gwamnati uku da ake da su tarayya jihohi da ƙananan hukumomi. Kason kuɗi na watan Yuli da aka raba a Agustan 9 ya kai naira tiriliyan 3.7 wanda ya zamo irinsa na farko mafi yawa da aka taɓa gani a tarihin rarraba kuɗaɗe. Sanarwar da daraktan yaɗa labarai na ofishin babban akanta janar na ƙasa Bawa Mowa ya fitar ta nuna cewa an yi taron raba kuɗaɗen ne a wari ta jihar Imo. A cewar sanarwar gwamnatin tarayya ta karbi naira tiriliyan 1.140 billion. Jihohi 36 har da Abuja sun karbi kasansu na kuɗin da ya kai naira biliyan 943 da miliyan 350. Ƙananan hukumomi 774 kasansu ya kai naira biliyan 673 da miliyan 640 yayin da aka warewa jihohi da ke da arzikin man fetur kaso 13 cikin 100 na harajin da aka tattara a watan Yuli. Yawan kuɗin ya kai biliyan 243 da miliyan 470. Najeriya ta killace kusan naira tiriliyan 16 bayan cire tallafin man fetur a ƙarƙashin gwamnatin Tinubu. Ministan kuɗi Tayo Oyedele ya bayyana hakan sakamakon umarnin da shugaban ƙasa Bola Tinubu ya bashi na yi wa jama'ar ƙasar nan bayani akan ci gaban da aka samu sakamakon sauye-sauyen da gwamnatinsa ta kaddamar. Ministan ya ƙara da cewa cire tallafin mai da kuma barin naira ta samar wa kanta daraja sun taimaka wajen inganta tattalin arzikin Najeriya a cikin shekaru uku da suka gabata. Hafsat Lawan Sheka, Alabarin Rahma.
0: Yawan ƙarin masu amfani da amsakkuwa a kasuwanni da wuraren da al'umma ke taruwa na ƙara sa mutane a cikin damuwa kamar yadda wakilin Mukasin Idris Hausawa ya nazari a kai ga rahoton da ya haɗa mana.
2: Amsakkuwa aba ce dai da take sauƙaƙe miƙa saƙo cikin hanzari ba tare da ɗaga murya ko kuma ta da jijiyar wuya ba, inda sauti yake zuwa inda

0: na farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zaman ku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayin ku na tsintsiya madaurin ki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.

0: keke Cultus College makaranta a tilo da ta kware a fannoni daban-daban wani abin sha'awa yarka danka ba zai kammala Cultus College ba sai turanci da larabci ya nuna lugub a bakin sa hakan na da nasaba ga kwarewar shugaban makarantar a fannin koyo da koyar da ilimi Cultus College na nan a unguwar Shekamu Ballayi daura da titin a Tilafiya kusa da Gombe Medicine Chemist ko ku kira su a lambar waya 07 0 6 9 7 3 5 0 0 1 taken makarantar shine ingantaccen ilimi mai dorewa
1: yanzu kuma sai wasu daga cikin masu bukatar taimako da fatan za a taimaka musu ya bayin Allah
2: jama'ar musulmi ku taimaka min miji na bahi da lafiya na je asibiti an rubuto min kudi 250 to da Allah ku taimaka mini a taimaka mini duka wanda yaji wannan shiyar da Allah ya taimaka mini Allah ya taimaka mini do Allah ba mu da shi
3: zaina ina mijin
2: nan miji na iya ta a kwanta a gida kai kara sabiyar kini yana kwanci abincin da ramu ci ba mu da shi mu kota fi sabilillahi maso Allah ya taimaka ya riwa yaran al'umma anabi ku taimaka mana kuli 250 a taimaka mana do Allah a taimaka mana duka wanda yaji wannan
4: sunana Jamila Zakariya sabon titin dan dago abinda yake tafi da ni yarinya ta ce take fama da ciwon kunne da kanan kuma ya koma wuya duk ya farfasa mata wuyan mun je asibiti an ba mu hoto da gwaje-gwaje gaba ɗaya abinda ake nema 60,000 dan Allah jama'a taimaka yarinya tana cikin wani hali Allah ya sa mu dace da Allah jama'a taimaka
5: ni ɗaliba ce da kwalejin jinya da ungozoma ta jihar Kano da Allah ina neman taimako ne ina shekara ƙarshe na karatun da muke sannan kuma za mu jana jarabawa kansa to za mu biya kuɗin registration ni ɗin mareniya da mahaifina shi yake ɗaukan nauyi na to yanzu Allah ya masa rasuwa shekara ɗaya to mun zo yin jarabawa wannan yanzu kuma ba mu da kuɗin da za mu yi registration ɗin mahaifiyata ba ta da halin ta biya mu naira 150,000 to suna ma expecting mu biya 90,000 da karan zuwa 31 ga watan ga wannan watan kuma har yanzu Allah bai bada iko ba dan Allah shine nake neman taimako gurin al'umma annabi ga wanda Allah ya ba iko ku taimaka min ba sai na jira shekara mai zuwa ba in ban samu nayi ba sai na jira har ba ditukun sannan zan yi jarabawa wannan dan Allah a taimaka mu
1: to sai dai muna tsaka da kammala shirin ne wani bawan Allah ya kawo naira 200,000 domin a ci gaba da tallafa wa marasa lafiya da fatan Allah ya saka masa da gidan aljanna amin wanda kuma da su ne ya kamata mu daure bakin an garar shirin namu na yau a madadin wanda ya daukan mana shirin akan na'ura Bashir Ala'ali sai yan uwa abokan aiki tukur es tukur da Usman Ibrahim Datti da Abubakar Sabi Karkasara da Shamsu Muhammad Kwandila da Kabir Abubakar Shishi Rabi Sarauci kura shine jagoran shirin ni Salisu Usain Usman da na shirya na gabatar nake cewa da ku saduwar alkhairi

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Gamunan tafi
2: lokaci yayi da za ku karbi ɗancin ku a hannun wanda suke daga su sai ƴaƴan su ƴasa irin Najeriya ba a iya taimakon su don samun muhalli ba a iya taimakon su don samun magani ba a iya taimakon su don samun ruwan sha musamman hanyoyi babu masu gama muku wannan sirrin irin NDC
3: yamma gauna ya samu wani rukuni na kansuloli wanda suka ja layi a kan lallai su sai su kudu sun yi tallan dubun sun yi tallan abaka biyu su a fili ba yamma lokaci na kundiya ya wuce ko dai kana tare da mai girma gauna ko ba ka tare da mai
4: abin da yake cutar da al'umma Kano ta Kudu dan takara sanata na yanzu honorable Kashim Ibrahim Batayya ya kamata ka zama free and fair ya kasancewa yan kwankwasiya na Kano ta Kudu suna da kyakkyawar mu'amala da kai kada a zo lokaci ya kure sai a ce ai mun zuba ido muna gani sai da abu ya zama yanda ya zama sannan muka zo mu magana
1: kuda ka ce mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan bayyana ƴan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyin su na kashin kansu bisa tsari irin na demokradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana cewa matakar aka samu rashin sa'a ya sha kai a babban zaben shekarar 2027 to tabbas daga wannan karo ba zai sake neman takarar shugabancin ƙasar nan ba Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana hakan ne a yayin wata tattaunawa da aka yi da shi ranar Larabar nan inda ana tsaka da hirar aka tambaye shi ko zai sake neman shugabancin kasar nan idan bai yi nasara a zaben 2027 ba sai ya kada baki ya ce a'a na taba fada a baya cewa daga wannan zaben ba zan sake tsayawa takarar ba sai dai dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar a wannan gaba da ake gaba da shiga kakar babban zaben 2027 ya buƙaci al'ummar kasar nan musamman masu katin zabe da su daure su fito su kada ƙuri'a a zaben shekarar 2027 yana mai cewa fitowar su domin kada ƙuri'a abu ne mai matukar muhimmanci wanda zai iya samar da nagartaccen shugabanci ga al'ummar ƙasa Alhaji Atiku Abubakar ya ce masu katin zabe su fito domin kare makomar su da ta iyalansu da ma makomar ƙasa ta hanyar kada ƙuri'a domin wannan ce kawai mafita ga matsalolin da ake fuskanta yana mai cewa bayan sun kada ƙuri'a ya kamata su tsaya a wuraren zaben domin sanya ido da bibiyar yadda ake kirga ƙuri'u ko da yake a yayin tattaunawar da dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Hamayya ta ADC an tambaya Alhaji Atiku Abubakar din game da koshin lafiyarsa idan ya samu dama ta yadda zai jagoranci wannan ƙasa inda Atikun ya ce yana cikin koshin lafiya kuma yana da ƙarfin da zai bashi damar jagorantar ƙasar nan tare da al'ummar ta baki daya Alhaji Atiku Abubakar ya ce ya kamata al'ummar ƙasar nan su sani cewa game da batun lafiyarsa babu wani likita da ya bayyana cewa bai cancanci ya tsaya takarar shugabancin ƙasa ba ta fuskar lafiyar tasa yana mai cewa ya san jikinsa ya kuma san yana cikin koshin lafiya bai da wata matsala ko kaɗan wadda za ta hana shi jagorantar al'ummar ƙasar nan idan ya sami dama bacin na zuwa ne a gabar da shugaban jam'iyyar Hamayya ta NDC a nan Kano Alhaji Hussein Isa Mai Riga ke jan hankalin al'ummar ƙasar nan cewa su ƙauracewa zaɓar jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa da jam'iyyar ADC sa Atiku Abubakar a cewar sa jam'iyyar NDC ita ce jirgin fitan 'yan Najeriya wadda za ta kawo sauyin da za a ce madalla
2: lokaci yayi da za ku karbi yancin ku a hannun wanda suke daga su sai ƴaƴansu APC da ADC jam'iyyu ne da kun san su waye a cikin su jam'iyyar NDC jam'iyya ce da ta hada manyan mutane masu kaunar al'umma kunkusa da obi waɗannan mutanen sun yi gwamnati a jihohin su kuma an ga irin yanda suka bada gudunmawa da irin yanda suka zama da ƴaƴan talakawa mutane amma fa jiki magai al'umman Najeriya kun ga halin da ake ciki na rashin tsaro na fatara na talauci tattalin arziki ya koma na wasu mutane tsirarai mutane suna cikin yanayi na kunci wahala na rashin yanda za su taimaka wa kansu ƴasa irin Najeriya ba a iya taimakon su don samun muhalli ba a iya taimakon su don samun magani ba a iya taimakon su don samun ruwan sha musamman hanyoyi ɗauko hanyar mu nan ta Kano Kaduna Abuja tun wani lokaci ake yi babu masu gama muku wannan sirrin irin NDC mutane in kun gamsu ga jam'iyya mai sauki
5: maganar da suke yi duk abubuwan da kuke kalubalantar su a kai ita jam'iyyar APC mai mulkin ƙasa ta ce ta ni ta yi azama ta dauki gabarar ganin ta kawo ƙarshen matsalolin da ke damun yan Najeriya kuma magana ce ake ta jihohi 36 ciki har da Abuja ku ko suka ce magana ake ta kwankwasa da obi ta yaya ne za ku iya kai bantanku ga kuma jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya ce shi ma ya shirya 2027 din nan shine zai ja rigamar al'ummar ƙasa
2: da Tinubu ya hau cewa yayi a shekara ɗaya zai magance matsalar wutar lantarki a Najeriya a yanzu zancen da yake maka gidan shugaban ƙasa Asoro tana amfani da solar ne matsalar tsaro mu a arewa ya ce zai magance ta banda kashe mana al'umma da karɓan kuɗin fansa da ake a arewa hatta kai janar-janar na sojoji ana kashe su in ka je Lagos zaka ganta yanzu ta koma wata karamar ƙasa a Najeriya in ci gaban da aka shimfiɗa mata amma kwashe wasu manyan ma'aikatu ne gwamnatin tarayya amma da su mai girma Atiku da Abubakar da kake magana yana cewa zai iya shekaru sun cimma da tijan matasa Peter Obi da Nkosu babu wanda ya fi dacewa da Najeriya illa jam'iyyar NDC
1: shugaban jam'iyyar Hamayya ta NDC Kano kenan Alhaji Husaini Isa mai riga To mu dawo bugin sha'anin siyasar Kanan inda kai tsaye za mu sauka gurin ziyarar da kungiyar kansuloli ta Kano State Councilors Forum Tinubu Abba Grassroots Movement ta kai wa kwamishinan yada labarai da al'amuran cikin gida Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya domin jaddada goyon bayan su ga shugaba Tinubu da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ga dai Honorable Kabiru na Maras Kadala zai aje makasudin wannan ziyara
6: wannan shi ne fara da garin suna aiki ne da wannan kuma wanda mun ga shi a cikin wannan ba ta wannan wanda a wannan aiki babu maza na wannan da zamanin da jama'a da kuma da baka aiki ne gidan kuma da wannan da cikin abin da kai su da ke takawa a jahar Kano yan kurawo akan cewa shi ma gwamna ya tana da shi karamin gwamna ne a bazara sa dan haka wannan da garin da ta wannan da zamanin da rawar har kuma

0: ജനിച്ചായ അതിനുമായി
1: Honorable Kabiru na Maraska Dala na rufe baki. Kwamishinan yada labarai da harkokin cikin gida Comrade Ibrahim Abdullahi Wayene ya dora da cewa yanzu lokacin kumbiya ya wuce a fito a yi jam'iyyar APC daga sama har kas a karkashin jagorancin gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ba wata inda.
2: Kuje ma gwamna ya sanda wani rukuni na kansaloli wanda suka ja layi a kan lallai su sai sun fito sun yi tallan tunubin sun yi tallan Abba Kabir Yusuf a fili ba a fuge ba lokaci na kungiya ya wuce ko dai kana tare da mai girma gwamna ko ba ka tare da mai girma ba min kasa a wuri ba babban munafunci kowa wani ka jaya wasu tun farkon tafiya da aka sami rabuwa na cewa mu gwamna ne kuma shi ne kuma shi muka sani kuma ba ma da na sanin mu fi shi kuma duk inda ya ce ai wannan shi ne dalilin da ya sa ba ma jin kunyar rana dare yamma mu fito mu gaya mutane mu Abba muke yi ba wani muke yi ba kuma shi ne jagora ba mu san mu ba an dau kuɗi an ba bayan Allah ake zuka baki ciki ba a juka ka dauka ba ba kuɗin gado ba aka dauka ba sai mun ta fara gona tun ba wanda ya baka baki ciki amma kai kana da wannan ka ci police amma wayan da aka dauka ya samu sukuta kuma kana jin kaushi amma yanda jiya muka kaddabar da shugabanci na Kano ta Arewa da Kano ta Kudu da shugabanni da tsohon councilori kuma ku yi da abin da za ku yi ku jawo wanda za ku jawo mu ga yadda rani mu zauna ne babban taro na kasa wanda wannan tsari ba mu yi ba ku ji da baya sannan mu gabatar da kodi mai girma gamna ya samu bayan tsohon councilori a matsayin sanar jakadun sa ko kuma ga wasu fararen jakadun ma su wani da su yi zuwa gindin a kwato su yi magana da mutane su wani da su tura mutanen su shiga gida su wani da su tsuguna a gaban malamai irin na tsoro na masu albarka a nemi sahali wasu da sa albarkarsa cikin tsarin nan su wani da su bi sarkin noma da yake a wasu da su wani da su bi sarkin fawa su wani da su bi sarkin majira duk irin waɗannan kansiloli wacce wannan ba wanda ban sani ba kuma ina so ban yi ban hali gidansa har masallacin sa duk irin wannan babu wayan da ya fita canta a damka amma na ta wannan tsari ce da kansiloli gaskiya
1: batutuwan na Comrade Ibrahim Abdullahi Wayena zuwa ne a yayin da Zamiya da Zango a yankin karamar hukumar Fage gurin taron bada tallafi ga matasa maza da kungiyoyin mata wanda wakilin karamar hukumar Fagen Honorable Barista MB Shehu yayi har ma muka jiyo shi yana bayyana kadan cikin abubuwan da yayi wa al'umar sa
3: da wanda aikin su da gwalai karamar hukumar ke bana da kuma aiki da kan siyasa zai yi ya kama mutane da ba su sa MB Shehu ne ba
4: gaskiya ne
3: idan ka ce ka wurin siyasa dan abin da ke ba ka mu hanya mu ne ke cewa karamar hukumar

0: zagu wannan haka yake to amma wai ni yau ban tambaye ka ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan
1: to an zo gurin kaga dai kudin haraji suke kara wa gwamnati karfin gwiwa na yi wa al'umma ayyukan rayi kasa da cigaba a bangaren inganta harkokin ilimi lafiya saka fitilu a titina da kuma loko da sakon unguwanni samar da sinadaran tsaftace ruwan da muke sha da kuma mantan kudin ruwan ga kuma ginin gadoji da titina
0: da ka ta Ali Kabiru ka ce dai biyan haraji sauke nauyi ne da kuma taimakawa cigaban jihar Kano ai kuna daina jinkiri
1: yayi kyau ai kika nan mallaka gidaje a gwamnati shaguna da kantuna kan

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Baka ƴan uwa masu sauraron mu, musamman ta cikin wannan kafa mai albarka ta Rahma Radio akan mita 97.3 a zangon FM, muna sake yi muku marhaba ta cikin wannan shiri namu na addini da rayuwa, wanda a cikinsa muke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi addininmu da rayuwarmu, kuma muna tattaunawa game da abin da ya shafi al-Imam Malik da kuma mazhabarsa, wanda da yadda Allah Ta'ala a shirinmu na yau muke fatan mu rufe wannan doguwar tattaunawa da muka yi kan abin da ya shafi mazhabar Imam Malik. Kuma a tare da ni akwai dan uwa Dr. Saifullahi Dahir Usman, wanda za mu gabatar da shirin tare da shi, wanda za mu koma zuwa gare shi domin ya tunatar da mu akan lambobin da za a iya samun mu a cikin shirin, sannan kuma mu ji da abin da za mu tashi. Bismillah.
1: Nam bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd. Yan uwa masu sauraron mu da bibiyan mu a cikin wannan shiri, za a iya samun mu ta waɗannan lambobi kamar haka: 0707795239, ko kuma 081 74 577. A kan wakan namu an ɗauko bayani akan wannan mazhaba ta al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kuma an tattauna abubuwa da yawa, kama daga tarihin rayuwarsa da haihuwarsa da neman iliminsa da kuma irin wasu daga cikin malamansa da irin baiwa da Allah ya masa, har aka zo kuma kan abin da ya shafi ta kanta mazhaba din tasa da almajiransa da irin abubuwan da mazhabar tasa ta kafa a kai. To, a wannan gabar a karamar kallon za mu so mu ji shin malam wace shawara za a ba wa matasa, musamman a wannan zamanin da muke ciki, matasa masu neman ilimi, game da yadda za su fahimci shi kansa usul din na wannan mazhaba ta al-Imam Malik, ba tare da mana ya zama sun fahimci usul din amma ba tare da tsatsauran ra'ayi ba ko kuma son zuciya, sun masa fahimta kyakkyawa. To, wace shawara za a iya ba wa mu matasa?
2: Shawarar da za a bayar shawara ce da duk wani abu da kaga an zo an yi shi ko an kafa shi, kuma musamman wani abu wanda yake aiki ne na malamai, to lissafi da hankali yana gwada cewa ka tsaya ka kalli wannan abu da idan basira, kuma ka amfana da alherin da yake cikin wannan abu, sannan kuma tunda abu ne da dan adam ne ya yi, ba abin mamaki ba da a samu wani tuntuɓe ko wata gazawa, inda Allah ya sa ka gane cewa nan wani tuntuɓe ne ko wata gazawa kuma, to mutum kaga shi kuma sai ya ɗau abin da yake ganin shi ne mafi ala, shi ne abin da ya fi dacewa. Saboda haka shawarar da za a bayar a nan, wato ɗalibai su kula da cewa su waɗannan mazhaboni da suka riga suka kafu, kamar yadda a tattauna mu da ta gabata muka ambata, bayan kafuwarsu in mutum ya zo ya ce yana so ya yi addini amma kuma ba'idan anil mazhab, ya ce shi ba ruwansa da wata mazhaba, gaskiya zai zama kawai ɗan kama-kama ne da kuma kwaba. Kamar yadda aka ba da misali a wancan zaman, kamar yanzu ne mutum ya zo ya ce yana so ko yi larabci ko yi larabci, amma ya ce shi ba ruwansa da fa'idojin da su si ba wai suka saka da sauran malaman da hau, in yi wannan kaga zai zama kawai kwaba zai dinga yi. to haka nan ne su ba waɗannan mazhabobi bayan kafuwar su za su taimaka wa mutum kwarai da gaske wajen ya iya gane addini din cikin sauki, saboda su mazhabobin nan tacewa ce da kuma fassara. Domin in an ce mazhaba, babban abin da ya kamata mu kula a kai mu kula da shi a ran shi ne ma'alar mazhaba din shi ne tace na sosi na shari'a da malamai suka yi, a tace su wanne ne za a yi aiki da shi, wanne ne ba za a yi aiki da shi ba, wannan da za a yi aiki da shi menene ma'anarsa, mai da menene ya shiga ƙarƙashinsa, mai da menene bai shiga ƙarƙashinsa ba. To in sun ce mazhaba, abinda ake nufi kenan wanda tattara waɗannan dalilai ɗin da tace su da kuma ba su kyakkyawar fassara, wannan ba ƙaramin aiki ba ne ba. An bar mutum an ce shi da kansa ko ya je ya tace nasoshin ko kuma ya musu fassara, fassarar da za ta zama kyakkyawa ko karɓaɓɓiya, zai zama cewa wannan wani jan aiki ne, kamar dai mutum ne ya zo ya tarar da cewa ga wato masara wadda take wala Allah tana jikin totuwar ta ma, sannan kuma ga gari wanda an riga an fitar da shi, shi sai ce dole wannan masara ita ce zai ɗauka sai ya sake zuwa ya fitar da ita daga totuwa, ya kai ta an wato sheƙe ta, ya kai ta an surfe ta, ya kai ta an niƙa ta, sannan ya zo inda wajen da yake na gari ɗin, gashi an ba shi zafi, wannan gari ne kana ganin sa, daga nan sai dafawa sai tuwo. To shi ne ba'alan mazhabobin, sun riga sun yi aikin da kawai yanzu in ka zo zaka tafi a kai ne, inda kuma aka samu matsala kamar wata tsakuwa ce ka ji a cikin garin sai ka fitar da ita ka yi gaba, amma aka ce dole sai ka koma zuwa ga wannan yadda wato masara take, sannan ka sake gino sabon aiki. Wani a lissafi na hankali ma gaskiya akwai koma baya a cikin wannan, don duk aikin da wani ka ya riga ya yi shi, to in dai lissafin mai kyau ne babu buƙatar ka ce kai sai ka zo ka sace daga inda ya riga ya yi, inda wani abu shi ne ka yi abin da bai ba ka dora daga inda ya dakata, ka dora daga inda ya tsaya, amma ba wai abin da ka ce kuma shi ne za ka zo ka sace yi ba, wannan sai ya zamo maimaici ne kawai wanda galibi ba zai iya bada wata kyakkyawar natija ba. Kuma bayan aka gwada ƙarfin su waɗannan malamai da suka samar da waɗannan mazhabobin, za ga cewa a yanzu ai yana da wahala ka samu wanda yake da irin wannan ƙarfin da baiwar da Allah ya musu. Yanzu da ka ɗauke Imamu Malik magana ta Allah shi kaɗai, magana ta Allah shi kaɗai, in dai mutum ba wai hankalinsa rawa yake ba, ba motsi ne a cikin ƙwaƙwalwarsa ba, kasancewa mutum ne da shi shi kaɗai gayya ne,
3: ne zai nuna maka cewa shi shi kaɗai gayya ne, irin wato wanda Allah ya tara masa na ɗalibai wanda suka zamo da shi suke tutiya da shi suke tunƙaho tun daga waɗanda suke na zamaninsa da waɗanda suka biyo bayansu, irin su Ibn al-Qasim, Abdullah Ibn Wahab, Abdulaziz Ibn al-Majishud da sauran manya-manya waɗanda suke wasu ma ana ganin su kansu ma za su iya tsayawa da ƙafarsu, amma ganin irin buɗin da Allah ya masa sun yarda cewa su bi shi akan abubuwan da ya fahimta, kuma su yi gini akan irin fahimtarsa don a samu sauƙi wajen fahimta addini. Sannan haka waɗanda suka biyo bayansu, kaga wasu daga ciki ma malamai sun yi shaida cewa waɗannan in ana lissafa masu kaifin basira da kaifin ƙwaƙwalwa to sun shiga ciki, amma kuma sun sallama sun bi mazhabar Imam Malik, irin su Ibn al-Hajib yana daga cikin manya-manyan malamai a mazhabar Imam Malik, ya ba da gudunmawa ta fuskar fiqh da usulul fiqh, yana da littattafai da ya rubuta a fiqh, sannan kuma yana da littattafai da ya rubuta a cikin usulul fiqh akan mazhabar Imam Malik. To za ka ga cewa wannan ana cewa yana daga cikin arziki alam, wato waɗanda aka yi su masu tsananin basira a duniya, amma fa bai wadatu da bin mazhabar Imam Malik ba, sai dai wannan baya nufin cewa in ya zo ya ga wani abin da ba haka yake ba kuma zai bi wannan abin a yadda yake, zai kauce wannan, irin su Al-Hafiz Ibn Abdul Barr, irin su Abu Ishaq Ash-Shatibi da sauransu da sauransu, manyan mutane manya wanda Allah ya musu baiwa wacce, wanda a yanzu gaskiya samun irin su ba su kansu ba wai irin su Imam imam Malik din baina wahala kwarai da gaske inda za ka ga cewa waɗannan din su ne ma a littattafan su ne yanzu mutane suke zuwa sai su dan yi wani dan aiki dan kadan wani a ce an bashi magister wani a ce an bashi doctor wani a ce an bashi kaza dan wani abu dan kadan wanda ba wai aikin da suka yi ba haka wace in hidima ce in hiki mutum zai zo yayi daga nan ma shi sai a bashi shaida da certificate cewa shi kansa ma ya zama wani abu ne da sauransu to dan ya kamata dalibai su kula da wannan kuma su fahimci cewa a wannan zamanin wato irin abubuwan da aka samu a da yadda malamai suka tsaya suka yi wannan aiki in mutum ya ce zai tafi wannan aikin shi da kansa to zai ci lokaci kwarai da gaske kafin ya kai inda suka ji
1: Allah ya saka da alkhairi
3: to abinda Allah ya saka
1: to masu dubiyan mu da sauraron mu ka a shafa za a iya samun ma waɗannan lambobi kamar haka 0707 779 2939 ko kuma 081 74 77 77 wakar wakar na har ila yau dangane da wannan batu da aka ɗauko mai matuƙar muhimmanci na waɗannan mazhabobi da kuma maganar usul ga abin da ya shafi usulin fiqh din shin malam kana ganin akwai buƙatar sake farfaɗo da mutum na musulunci misali domin magance matsalolin zamani tunda yankin namu an sani cewa wannan mazhaba ita ce abin da ake koyi da ita a hukunce-hukunce ko tuna da sauransu dai to shin akwai buƙatar a sake farfaɗo da wannan ya zama ya shiga cikin tsari ko manhaji na koyarwa a makarantun
3: wannan ba wai buƙata ba akwai barura
1: na'am
3: magana ta gaskiya in dai addinin ake so a yi kuma da gaske ya zama duba a yadda cewa yana daga cikin kusakuran da aka yi mafantar da mababar Imamu Malik da aka yi aka ɗauki wasu abubuwan da ba ma su kai mababar Imamu Malik ɗin ba wasu kuma suke tutiya da su ake ganin cewa ma kamar ma su ne ilimi alhali kuma in dai za a yi adalci da insafi mababar Imamu Malik ɗin ma ta fi ma duk waɗannan abubuwan su da yawa nesa ba kusa ba kuma kamar yadda ka faɗa wannan kaga a hukumance dai duk da yanzu ta tsarin da ake tafiya ita gwamnati ba ta ba ruwanta da addini yadda ake cewa to amma dai ai kamar kotuna da abubuwan da ake na shari'u za ka tarar cewa sun ginu ne akan mazhabar Imam Malik 100% da su ake yin aiki duk wani abu da za a yi hukunci da shi a wata kotu daga cikin kotunan musulunci to da mazhabar Imam Malik ake yin aiki to ka ga maganar a ce a farfaɗo da wannan wani abu ne da yake na darura sannan an muka kula nan ba nesa sosai ba wato Shehu Usman dan Fodiu da ake magana yadda ya zo ya yi tajdidi ya sace damu da mutane zuwa ga kan addini ya kuma dora su akan fahimta addini mai kyau za a ga cewa duk da ilimin da Allah ya bashi amma ya yi takayyudi da mazhabar Imam Malik din nan da shi da almajiransa sun tsaya a kanta kuma wannan shi ne abin da ya taimaka musu wajen kasancewar gaba ɗayan khilafar da suka kafa ko kuma daular da suka kafa sai ta zama ta tafi akan wani tsari guda ɗaya ba nan yana yin wani abu daban can kuma suna yin wani abu wanda yake na biyu ba can suna na uku da sauransu saboda haka akwai darura gaskiya musamman a tsarin karantarwa hatta na halaƙar da ake
4: لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهواه

0: kafin mu ci gaba ya kamata a ƙara fadar
1: nan gurin kore. To masu kallon mu da sauraron mu kada a sha'afa za a iya samu a waɗannan lambobi kamar haka 0700 777 2939 ko kuma 0817 475777. Akan makallau har ila yau dai a wannan gabar da ka yi mana dogon bayani Allah ya saka da alkhairi maganar mahaifiyarsa din nan da irin yanda ta dauko shi can wato Gazza ta kawo shi maka kuma a lokacin yana maraya ita ta ci gaba da kula da shi wato ina ganin wannan gaba ce mai muhimmanci da ya kamata a ƙara nusar da iyaye mata irin wato kewaye to kira ya shi
0: Alaikum salam wa rahmatullah. Yo muke tare.
1: Ta
0: ka ze na'am mala dukka kana tambaya.
1: Yo wai wato ya kamata a fadakar da iyaye mata musamman a wannan zamanin cewa suna da gudunmawa da su iya takawa ne muhimmanci wajen tarbiyyantar da ƴaƴansu da ilmantar da su musamman idan jaraba ta kaddara ta zo. Allah ya sa misali suka zama iyayen marayu saboda a cikin bayanan malam Natsin kai inda ya faɗi misalai na wanda za a ga magabata da yawa sun taso a maraici tun daga kan Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin sa al-Imam Malik din gashi ma Imam Shafi'i to har a to kan sai Imam Bukhari to wannan abin da malam ya faɗa sai naga abin ya taba ni kwarai da gaske in ka kalli waɗannan zaka ga iyayen su mata jajirtattu wanda kasancewa sirrinsa mazan baya sa su kasa a guwa ballanta na ga cewa sun sarayar da tarbiyyar ƴaƴan da ilimin yanzu ga kalli dai irin ƴaƴan da suka haihuwa a duniya har yau shekara duniya a fitna.
0: Na'am da wa muke tare? To Mala Amir Muhammad barka da shigowa wannan shiri namu na addini da rayuwa. Yagwa amin ya Allah to Allah ya saka da alkhairi muna godiya ƙwarai to madalla
1: to shiri akan makallau nake so a wannan ai linkin din sa saboda yanzu zaka ga akwai masana suna faɗin cewa a cikin dukkan mata goma masu aure to masana wasu daga cikin sun yi bincike cewa takwas mazan ne suke mutuwa su basu a cikin dukkan mata goma masu aure takwas mazan ne suke mutuwa
2: su basu ga
1: iyalan mata biyu ne kawai ake samu mace ta mutu ta bar mijinta to sai ka ga mu zamanin nan sai zuwa ta to
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi afwa
1: na'am
3: Malam barka da
2: shigo wannan
0: barkan mu dai malam yana godiya
3: Allah ya yi ne mai shafari da gorin malam
0: na'am yana jin ka
3: ni ina dadi mini ne ina son yi karatu to amma
0: na'am
3: ya kuma kan karatu buko kuma da ana yi so da ana yi diploma ne accounting to ina son canza ne ga jadi to amma kuma
1: ban kano ne
3: daga
1: gidashe
3: a
0: ke ayi karatun
3: addini
1: yanzu bashi da aka ci ba kaza
3: da kaza
1: to
0: bashi
1: da aka ci ba Allah sarki
2: lalle kam
0: to akara kallon
1: abu kan yi abu ne wannan malam to wannan nake so a yi linkin
2: eh
1: saboda
2: yanda gaskiya ne to kafin mu dawo ta danta din shi wannan bari mu
1: shawara shi ne
2: sai mu dawo kan wannan saboda wannan din muhimmiya ce kwarai da gaske
0: na'am
2: shi abin da yake magana wato hakullin abin da ya kamata
0: na'am
2: yanzu tunda ka ji kana sha'awar yin hadisi
0: na'am
2: kuma abin da ya kamata ka duba shine ka duba zaka iya yin karatun hadisin yawa yanzu kaga kana da wato ragba sha'awa ta yi to kana da kudura iko na yin
1: da ahaliya
2: yawa domin yanzu misali kaga shi ilimin hadisi ilimi ne wanda yake buƙatar mutumin da kwakwalwarsa take rike abubuwa, wanda za a ce maka an gaya maka magana ka rike ta bayan lokaci mai yawa ma za ta iya tasowa, kuma da haka ne ilimin ya kafu. Yawwa, namiji ne shi ake ce masa ba ilimin rijal, ɗan mata ba kasafai sukan shiga wannan, saboda harkar ba ƙanƙanuwa ba ce ba. To kaga sai ka duba kaga cewa kana da ƙudura, ma'ana kana da kwakwalwar da za ka iya yin wannan karatun na ilimin hadisi, tunda indai so kake ka yi sosai da gaske, to ana buƙatar sai kana da wannan ƙudura ɗin. To sannan idan kana da wannan, tunda dama kana da ragaba kuma za ka iya, to shi maganin cewa ba shi za a ci ba, shi ma wanda za a cin ai ba shi ake ci ba, abin da Allah ya ba ya ake ci.
1: Gaskiya ne,
2: yanzu wani abin da ne ba ka ba ka ce, za ka ga wato wani ya karanta economics ya yi digiri ya yi PhD, amma inda Allah ya kai shi cin abinci bai da alaka da wancan.
1: Hakan
2: aka dinga ɗauko maka mutane.
0: Ba su da
2: misalan ba za su yi ba.
1: Ko Allah ya kai shi ma yana ci a ƙarƙashin wanda shi bai kwalin kuɗi ba.
2: So sai ba shi ya fi yawa ma.
0: Shi ya fi yawa. Ai maka Allah ga injiniyan da ya je kuma ya je PhD a ƙarshe zama malamin ƴan primary.
2: To
0: ka gani. Kuma ake sha'awarsa.
2: To ka gani. So saboda haka maganar shi yanzu cewa ba shi za a ci ba, duk wannan ba ta taso. Shi ilimi, musamman ilimi wanda yake na addini, za ka yi wa addini hidima in dai kana da wannan sha'awar, kuma za ka iya. To ni shawar da nake baka, ka bar duk wata magana, ka nemi malamai su dora ka akan hanyar yadda za ka nemi ilimin hadisi ɗin nan, kuma kada ma ka taƙaita da nemansa a tsari kawai wanda yake na wato yadda aka taso. In so samu ne ka zamanantar da abin, ka tafi wasu daga cikin jami'o'i ko ka karanta tun a nan, tun da kaman a nan legal muna da ɓangaren hadisi, ka je ka karanci hadisi, za ka haɗu da malamai wanda sun san abin sosai daidai, ka su buɗe maka yawwa kasa, daga nan kuma a tafi har zuwa iya inda Allah. Idan haka dai wannan shawarar da suke gaya maka su ma ba su fahimci abin ba ne. Idan haka ka maida hankali yawwa, katta don kwafar a daji a yi, kuma in aka yi ɗin za a ji cewa an samu wato ribarsa. Allah ya sa wa ilimin hadisi wani abu, wato duk wanda suka yi shi in dai mutum ya tsaya ya yin da gaske, sai kuma kaga Allah ya kawo masa rufin asiri. Yanzu bari mu ba da misali da ɗaya daga ciki wanda tun da ya koma zuwa ga Allah, ba da misali da shi ba damuwa ba ce ba. Dr. Ahmad Ibrahim Bamba, Allah ya ji kansa da rahama na biyu ke. Asali ya zo garin nan a matsayin malami wanda yake zai dinga ɗaukan albashi ya aiki a jami'a ya karantar, shi ne abin da ya kawo shi. Amma da yake hadisi ya karanta, kuma Allah ya sa da gaske yana son hadisin, ya kama hidimar hadisi. Saboda haka a ƙarshe, duk da a wasu lokuta an gamu da jarabawa ta rashi da talauci da wai, amma a ƙarshe Allah ya rufa mai asiri.
0: Kaɗan ba, kaɗan ba.
2: Yawwa, yanzu aka je ka gacci aka ce nan Darul Hadith mutum ɗaya ne. Saboda haka za ka yi mamaki ƙwarai da gaske. Kuma albarkar wannan hadisin, Sheikh Nasir bin Al-Albani ta kai a rayuwarsa ba zai iya siyan takarda ya rubuta.
0: Ilimin ba.
1: Ya salam.
2: Takadda ba zai iya siya ba. Sai dai ya tafi ya dinga tsinto kilin takaddu da mutane suka yar, sai zo ya gyara su. Da haka ya kwafe abin nan wannan takhrijin da aka yi wa littafin Ihya'ul Ulumuddin na manta sunansa, muhimmin abu ya kwafe wannan da hannunsa da irin wannan takaddar ba zai iya siya ba. Gyaran agogo yake yi shi ne hanyar neman abincinsa, amma saboda san ilimin hadisin sai ya zama an kawo masa gyaran agogon, ya tafi maktaba yana ta karatu, ya ajiye agogunan mutane bai zo ya gyara musu ba. A ƙarshe dai kusan sai da ya bar wannan sana'a. Amma kuma da Allah ta'ala ya tashi, iya littattafansa kawai da yake rubutawa, abinda Allah yake bashi ta wannan littattafan kawai, sai da ya zama wani rufin asiri ne na ba ƙanƙani ba. Saboda idan ya fitar da littafi, sai Allah ya sa wa littattafan karɓuwa. Ina a duniya neman su ake, kuma da masu ra'ayinsa da masu saba masa na hannun sawa, wanda suke son sa suna karɓa don su riƙe abin kudin kitaba bi kowa, wanda kuma suke saba masa suna karɓa don su ga wai me ya ci. So haka Allah ya sa farin jini ga littattafan, da haka ilimin hadisi ba a yin sa a taɓe. Ba a yin sa a taɓe. Bismillah.
0: To a zan kuma karɓa kallawa wani malami da na ji hirar sana koyo ne ko jiya babban misali shine yace ya gama PhD din sa shekara 30 baya
2: to
0: ya nemi aiki bai samu ba aka hana shi ya nemi alƙalanci a karatun da shari'a amma kuma akan bayyana shi rayuwa ba yana da ba da ya sama da 30
2: ga marayu
0: a ƙarƙashin sa
2: to shi kansa yanzu kaga ya zama marayu kusan 40 amma na gani
0: asasi amma hana shi aiki kai ba aiki ba takaddare
2: to duk wannan takadda ba ita bace ba kai dai kawai ka tsaya ka nema a wajen Allah kuma ka bi hanyar da za ta kai ka zuwa ga ka samu to sai wace magana ta shi doctor din na ga wallahi Allah kuma lokacin ya ji aya ya tafi ma sosai amma muhimmin abin wato a yanzu abin da ya jawo mana muke ganin wannan kalubalen wata magana da muka fada da zuba da jiba ba shine cewa shi dan adam fa wannan cewa ibnu bi'atihi din nan gaskiya ne to matan da muke da su a yanzu bi'at da suke tasowa da yanayin shine abin da yake gurbata su saboda kan akan mutu aka bar musu yaya maimakon su tsaya su shiryar da su ta yadda za su rike hannayen su har a ƙarshe Allah ya rubuta musu nasara a rayuwa sai ya ga cewa su din ma lokacin su suke ba da gudunmawa da yaran za su kangare don misali yanzu mace ce za a mijinta zai rasu mijin bai da ƙarfi ita ba ta da ƙarfi amma kuma ta ce dole ita za ta rike ƴaƴanta ba za ta yadda wani ɗan uwansa su rike ƴaƴan nan ba duk da yanzu abubuwan sun canja ma ɗan uwan ma ba kowa ke so ya ɗauka ba amma asalin abin a ran matan yake kudafucin wannan ƴaƴan da suke yi sai ka ga mace dududinta ba ta fi shekara nawa ba ta ɗau larurar ƴaƴa 5, 6, 7 ta ɗora wa kanta to ina za ta iya
1: ita fita hanyar jinta
2: saboda haka sai abubuwa duka su zo su
0: har ma hakuri yanzu ba a nima an ban masa kawai
2: so saboda
0: haka an san rigima ce
2: to magana ta gaskiya yanzu abin nan ayar nan da ta sauka ta cikin suratul mujadila qad sami'a al-qawla allati tujadiluka fi zawjiha tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum wa Allah sami'un basir wannan aya an ce sanadin saukarta kuma yadda yazo a sababin nuzul wannan mata da ake cewa Kuwaila ko Hawla bintu Fa'laba matar Aws ibn Samit sanadin cewa yayi mata zihari Allah ta'ala ya saukar da wannan aya to ash-shahid abin da yasa ta tafiya tunda a zamanin jahiliya an aka yi wa mace zihari kamar saki ne to yanzu abin da yasa ta tirsta kasa tafiya tana da ƴaƴa kanana shine take cewa tsoranta in ta tafi da su yunwa za ta kama su sibiya ne in zahabat bihim ja'u idan kuma ta bar su a gidan baban akwai wa kuma su kangare su saboda haka in dai yaro aka tafi da shi akwai maganar yunwa maganar ma ya zama nagar sai abin da hali bata taso ba bata taso ba to gaskiya iyaye ne abin da nake hanje yana daga cikin abin da ya kamata su saita tunanin su ba wai nace su dinga barin ƴaƴan su a gidan a dangin ƴan uwan su ba da sauran su tunda wanda Allah za iya cutar da su amma su auna su ga menene zai yi suna daga can za ku iya taimaka musu su zama wasu abubuwa za ku iya rike hannun su amma an kun dauko kanku abin da yafi karfin ku wanda mazan ba da suke mutuwar da ake magana ai daga ciki akwai wannan furjin rayuwa ita take kashe da yawa daga cikin su da magana ta gaskiya da yawa wannan damuwar rayuwa ce saboda wani za ka ga hadari zai tafi yayi me ja hadarin nan ai tsaban nima ne in ya zauna ba abin da za a gidan hankali ba zai kwanta ba dan haka shine ta sai ka ji an yi hadarin mota ya tafi wani yau da gobe ciwo ma yana jikinsa bai san yana jikinsa ba shi ma kansa ta fata ma ba shi da lokacin kawai shi kenan sai ran da aka ce ya abin sai ka je ya dan yi tuntube ya fadi ya dan sha magani ya kwanta shi kenan daga nan sai tarihi da sauransu so iyaye su kalli wannan ya zama cewa abin da za su iya shi ya kamata su yi sannan kuma su yi kwaikwayo su yi koyi da irin waɗannan magabatan da ake ba da misali a kullum abin da ake cewa misali da mutum zai gani yana taimaka masa wajen ya iya yin abin da ake nema in suka auna suka ga matan da a ce Bukhari maraya ne amma ga yadda ya zama Malik maraya ne ga yadda ya zama Shafi'i maraya ne ga yadda ya zama wane wannan yana nuna cewa in aka bar ƴaƴa marayu dalili ne na su zama wani abu ba dalili ne na su tozarta ba to amma bu yanzu ai akasiri yake faruwa in aka ce an bar su marayu to galibi in ba Allah ne ya taimaka ba to tozarta za su yi to Allah ya dace da mu amin
1: lokaci yayi
0: eh lokaci yayi akara maka Allah sai a rufe
2: to aiko sai mu ce Allah ta'ala ya nuna mana sati na gaba Allah ta'ala ya sada mu da alkhairi
0: amin ya Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: وعليكم السلام
4: كحرام الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو

0: masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnon ku sha labari shirin da ya saba shiga sarkakkiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwaye gagara misali domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban rundunar tsaro ta civil defense ta gargadi wasu yan kasuwa masu hada takin zamani ba bisa ka'ida ba da fasu kuka da kansu shin ko me yayi zafi
1: duk wanda muka kama da wannan doka za ta yi aiki akan shi kamar yadda tsarin dokokin kasa a Najeriya suka tanadar
0: rashin hasken wutar lantarki da rashin makewayi na wanka da kuma na tsuguno da kuma rashin tsaftar muhalli ta tattara ta dunkule a wani mashahurin asibitin gwamnati a nan Kano
2: gaskiya ban ga lafiya kyauta ba don treatment din yaro na ma da aka bude aka gani 40,000 wallahi nan take ba mu fita ko mu siya a cikin pharmacy na asibiti ko mu fita can waje
0: ya subhanallahi waɗannan rahotannin da ma jin yadda al'ummar karamar hukumar kumbotsu suka fara tura ayar tambaya ga gwamnan Kano da kuma sauran mahukuntan karamar hukumar kumbotsu sakamakon yadda suke fama da matsalar rashin kyawun hanyoyi a yankunan unguwannin su na karamar hukumar kumbotsan
3: yankin mu na kumbotsu local government mu ne kuma baya a jihar Kano ka matsa wallahi gori yake mana tambayar mu ake ina aikin gwamnatin naku tunda muka
0: waɗannan da ƙarin wasu rahotannin masu fadakarwa da nishadantarwa da sanya nishadi duk a cikin angaren shirin namu na yau sunana Salisu Usain Usman wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci ku biyo mu
4: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
5: ai uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
4: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
5: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store
4: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
5: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin tema kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa
4: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
5: uwar gida ai ba iyanan ka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goriba na'ana lemon grass da dai sauran su
4: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
5: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duka unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayar sa kamar haka 0800-364-85 ko 0800-87-23-2